0: Ayong buntag ka sa mangken, kining at balita sa sports, gatod ganyo sa DTX sa 500. Kuman siya nagmalampuso, no? O iyang gipildi ang highly favored nga Kazakhstan na boxer. Si Carlos, Carlo Paalam, no? May abanti na alang sa gold medal match. Schedule og mang adlawa. Iyang makontra ang hapon, no? Nga mausay host, no? Sa maong Asian Games. Si Roy Yamaguchi. No, kini si Roy Yamaguchi wala pa kinipildi sa maong tournament unya ang amateur record ini 21 ang daog unya 16 ang unom lamang ang pildi samtang si Carlo Paalam 65 ang daog unya on the at 18 ang pildi ang panag-abot nila ugma no alang sa medalyang bulawan, no? Kulbahinam kini kay ang mga Hapon na ilausab kini nga maayo, no? Sa mga gitawag na tiyog amateur fights, bisan gani makita nato sa mga professional fights, ang ilang mga professional fights nga gikan sa amateur, bisan pa o duha pa ang daog o tulo ang daog, itugutan na makaduwa sa professional fights tungod kay maayo kini og record. So bisan pa man ni ana ang kasinatian ni Carlos Paalam mao ya magdala unya no sa iyang kadaogan kung swertihon man no si Carlos Paalam ugmang adlawa sa laing duwa no sa tennis abanti usab no sa silver medal match og karong adlawa karong hapon si tennis superstar Alex Iala, iyang makontra no sa women singles semifinal round no ang Chinese nga si Wang Ziyu. Si Wang Ziyu mao ni ang Grand Slam no, Grand Slam lang ang champion sa US Open kani adto sa junior tennis championship. Kagahapon gipildi ni Iala no aron mo advance siya sa semifinals mao siya ang taga Chinese Taipei nga si Garland Joanna Garland no sa 2 sets lamang 7-5 6-0 aron makaabante siya sa silver medal nga round pero dili angayan mo kumpiyansa siya Iala tungod kay kini nga Chinese nga si Wang Ziyu usab no ka maayo nga tennis player sama kaniya lipanded og daghan ang nagpaabot no sa ila unyang panag-abot o panagduwa karong hapon. Kining atong balita sa sports, gihatod ganyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells. Ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DPX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DPX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Sa dili pa tamo exit, congratulations dahil niyo ni kasama nga Attorney Rupel Banyuk no, sa iyang gitawag na toga prestigious award no, sa nadawat niya sa Doroy Valencia Award no sa isip maayong broadcaster sa tibuok Pilipinas. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata, Iron Man.
1: Salamat kay kasama ng Edward Liga sa atong sports news. Mga sinikompleto sa atong mga balita nini mga orasa niya. Standby lang ha, karong taon-taon. Kinigreet ni Attorney Rufil. Congratulations dili sa atong Facebook Live. Salamat kayo. Niya ugma, mabati niyo pagbalik na si Attorney dili sa iyahang programa. Niining prestigious award kada dawat ni Attorney Rufil ang Kaduroy Broadcaster of the Year Award. Dikan dito sa Golden Dove Award. Ipagayon ang awarding ceremony kagabi ini dito sa Aliu Theater sa Pasay City. Ano diri? So, ang kaya ni-congratulate ni Attorney Rufil. Unyatang ipod ha, kay karon taon-taon, human lang sa itong pipila kabaga. Pahinom, mabati ni pagbalik si Rallyman Benji Tanghian. Wala ko diri pod sa control, kasamang cases many. Names kanyo sa Gerald Albio sa Kusami Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:09.
3: It's brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: Field Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watrose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
5: Straight to the point.
6: Ato ang attack na alas sa 8:17 na sa Kabuntagon.
5: Straight to
6: Halita makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
5: Straight to
6: Aon ni atong hatagag pagtagad makasama karon ang tuang mga hisgotanan. Aon ni ang tuasad nga mga pagkulo kabildo ha. Dere sa tuang atoloman nun sa karong buntaga makasama o niya anang naang uban pa nga mga report sa gikan sumakaubanan aniya arisata sa atuang kuan karon ha atuang mga maswerte kayo nga nakadawat ha sa atuang mga pahalipay gikan diri sa DYHP makasama ha nakadawat nagpahalipay atong dugang winners sa karong buntaga ha wakuan mani kada adlaw Pasko mas DYHP. Aso ah, tuang mga winners karong buntaga nakasanbay na speakers linya. Si kasamang Lailin Rabanis Arigadas alang sa dugang mga nakadawat og pahalipay nga naminaw sa DYHP. Yes, kasamang Lailin.
5: DYHP. RMM report.
7: Mayong buntag kasamang Regiman Benji ug mayong buntag sa tanang suking tigpaminetong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Dilaynaw sa baswede makadawat sa ato mapahalipay nga bugas og cherito. Isi pasalamat sila kanuna kung suporta sa ato stasyon DYHP. La Cherlina Manalon. Lord Albayani. Emeline Reyes. Dominador Villena. Vicente Apurado, Melanie Imad, Victoria Intiti, Jeline Agbeta, at Rosemary Tagigi. At sa naman sa ikasingi din yun sa DYHP.
6: Okay! Ah, dire, sayaw ta, ha?
8: Kini ang tingog ng inyong gihulat. Straight to the point!
9: Straight to the point.
6: Okay, sayaw! Ah, exercise sa buntago, nay! Ah, be, sige. Ah, ayaw sa pangalugpoy, di at nay. Ay, pangalugpoy, tay. Ah, sayawan na to, be. Ah, to ang mga nanay, be. Sayos ka buntagon kasama.

Ala, sige, sige, sige, sayaw, sayaw, gyud, ha? Okay, paugnat sa kusog, nai, ha? Ha, paugnat sa kusog? Pasingot sa kabuntagon. Alahi po tong pasingot sa kadlap. Straight to the point.

0: Okay, salamat kayo ha. Salamat kayo sa tuang mga dancers ha. From nga buntaga. Ania sa tuang mga naminaw na kadawat nagpahalipay. Address DYHP Revensibo. Nga katong uban sab nga gusto magkadawat dala sige. Paminaw lang mo kanunay ha. Aron kamo na usab ang sunod nga makadawat sa tuang nga pahalipay. Straight to the point. Walay liku-liku. Ah, kadtong tuang kuan ha, kadtong tuang kadtong tuang ni sayaw, dobli hatog premyo kadtong wa mo sayaw, sunod semana na lang inyong premyo. sunod semana na lang to dai. Sunod semana na lang to. Ano na to kasamang kay ha? Ah, na sayaw, sayaw, giyod ha? Okay, atong hatagag pagtagad ron na ang atuang mga isgutanan, kabahin, aning desisyon sa Supreme Court. Na ay duha ka mga desisyon karon sa Supreme Court sa managlahi nga petisyon nga gisang-at na dito sa ilahang buhatan. Ato ang hatagan ni og pagtagad karon unya dugang sa mga reports sa ato ang mga gikas o makaubanan na sanbay lang sa kadali human lamang sa importante kayo mahindanon kayo alas 8:23 sa buntag.
1: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hey, give me care time.
3: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
4: Okay, so ang nagka kidney stone mo ka og UTI.
3: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
4: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
3: Sa ako sigag inom sa kiniker, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
5: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyol ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
11: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyol ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Na ay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
11: Say yes to GlucoPro.
12: Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Gikan sa kinatas ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
6: Nag-graduate na ako!
5: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
6: O pauli na ko ka!
5: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
7: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
9: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Straight to the point.
13: Ato ang atak na ala sa 8:28 na sa kabuntagon. Balik na makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong kabuntaga.
12: Straight to the point.
13: Ato ang hatagan og pagtagad sab no onya. Kaning niyang ato ang isgutana no karong kabuntaga mga sukin tigpaminaw pero isa kay dapay report sa ha kay
12: straight to the point.
13: Adi ay report mga sukin tigpaminaw. Nga di amay katong lalaki nga nisaka sa building sa may hungkira mga sukindig paminaw sa maning nga namang nisaka mani sa mangkahay nahitabo ani niya mga sukindig paminaw nga nisaka sa may hungkira nga building diri sa downtown area o niya agi-rescue kunong kwaon ang report usab pinaagi makasama ni kwan kanang naanatay video ani no nga kwan. So pwede sa nato og kwan asa man tong video ani kasama nga names sa morning nga kani mo ni ang pagsaka sa lalaki sa mong building oho bikuno gi rescue dinhi usa may sa makahitabuan nara mao ni siya oh. Oh, nisaka ni sa dinhi. Oh, sa maning ako ana nga building nga yang gisaka no. Oh, naog na diya sir kay kwan. Dili pud ako ini saka nang construction worker. Mura man na ay mga kwan. Mura man na gi-repair diya ni saka man sa anang nangi. Himo nga damba, ha? Naman ni damba yang gi kwanan. Oh, kwan ni tawhana no. Oh. Nisaka ni sa diha. O niya di pilmiro na kaingon tingali mga tao nga ana may construction worker ni saka. Ha? Kay na may damba or kaning niya iyang gipatungan damba man ni. Murag padung tingali ni nga dunay Kanang trabahoon, anong building nga? O, dito, sa kasa dito.
14: Sir, naog na diyan, sir.
13: O, naog na, sir.
15: Dawari siya. Dawari siya, love.
13: Ano man taon ni siya, no? Nga nagkuha naman ni taon? O, sumay na kuhanan ani taon niya, nga ni saka man sa diha. Noon, mabaarahin noon. O, wag siya patuog, ipanaog siya. Ah? Hmm, ha? Huh? Ah, dyan na.
14: Sir, naog na diyan, sir.
15: Ah, ba't ka? Kaya, enjoy. Dawari
13: siya. Nakapuwa ni siya og t-shirt. Ha? O
14: sir,
13: niya
14: no,
13: naka-short pants. Oh. Kamang-kamang isa dito. Sa may hungkira ni Dapita di ay. Oh. Uh-huh. Mura man ugnikwa niya sa kasamangki o mura mag naasay gi mura mag yang gibaatan ang damba ha tanawa. Pita na idamba ba kay mamintal ba ka ni do na ba kay ayohon diha. Amo nang gibutang ag damba dito sa nisaka. Ha? Sa dagway na ingnan ani taon. Ang ano ni saka man ni sa dinhi ni ining damba mga sukindig paminos building. Ah, ato ko nung ato ang kuhaon ng kumpletong detalye ani kaya nakasunbay speakers linya si Idol Raiden Zafra no sa to ang 93.9 IFM. Yes, Idol Raiden nasulti economy. Idol Raiden unsay kanang na ang nahitabo ani Idol Jaden ha yes, Idol Jaden
16: DYHP
17: kasama ng report live kita karon sa Maya Hungkera building. Din makita na to kasamtang anata sa maong lugar. Oh. Din makita na to kaganina ng alasay sa buntag nga dunay usa ka lalaki nga nisakta sa maong building makasama nga Benji. Apan sa matod pa sa ingon nimo nga dunay gimong construction diri gapita kay ang maong lugar dunay kini nga renovation sa maong risya kasama nga Benji. Apan matod pa sa maong gwardiya na akong nainabi kasamang Benji nga nasakaan kini kabuhi sa maong kaugalingon nga anaa sa pangedad nga 21 anyos. Gibanaban na lang anaa sa 21 anyos. So kaganina naabtan og tunga sa oras nga hinuwatay nga muambak ang maong usa ka lalaki ay do kasamang Benji. Apan kasamtangan nga pagkanaog ni dagan kini nga dili mo kuyog sa maong rescuer.
13: So kuan din niya.
17: Oo, pagkakaroon kasama nga Benji, gibot nga na kanegosyon. O kaganina, kaya naan niya plywood sa maong gibotangan sa maong wire. Apan karon gitang-tang na, pero gibot nga ni kanegosyon. Aron na dili na kani maduulan ang maong lugar kasamang Benji.
13: So may kinagpatuuro sa mga rescuer nga siging ingon niya nga kanaog na diya dong, kanaog na diya. May kinagpatuuro siya, Idol Jaden?
17: O, ato ni may nabi, sir, kaganina, sir, nabaka kaganina ito pangitabo nga doon ay ni Ambak. Action nag-ambak nga lalaki. Naka ganina, sir?
18: Oo.
17: Gusto may kaning hitabua, sir? Pwede ka may nabi, sir? Saka DYHP din, sir, live talk to the point. Ang katunga-tunga mo sa oras na ginawatay nga pag-ambak sa...
18: Tunga sa oras? Naabot pa rescue?
17: Oo. Naabot ang rescue mga bombero kapulisan?
18: Eh, nakumbinsin lang naog. Ay, binaog na kayo. Dapat ba yan, daw?
17: Ari sa may unang andana.
18: To, unang katulo lang.
17: Ah, siya katulong andana. Oo. Pero sa mga isa po, sir, wala niyo nabantayan niya ni Saka ang mga lalaki.
18: Pagkabutan na muna, naman na daan.
17: Ah, na siya daan.
18: Ang gwardiya may nakakitara.
17: Ah, ang gwardiya may una nakakita sa mga lalaki.
18: Oo.
17: Pero pagpaampag... O sige, at kasama nga, Benji.
13: So sila mo yung nagtrabaho, anang maong renovation diha, Idol Raiden?
17: Yes, kasamang Benji, sila ang nagtrabaho sa mga...
13: So naunhan pa, hinuon sila din, naunhan sila duty na itong laki.
17: Nauna lang, duty, sir.
13: O saan mo ito, kaila rato nila, di ha?
17: Ano, kasama Benji?
13: Kaila rato niya itong toang ni Saka, o nakabantay
17: siya? Kaila ba din mo laki? Ay, standby ra daw kasama nga...
13: mas standby ito, di ha? Oh, pero kanunay na sila nakakita ato?
17: Dunay na makakita ito. Ay, dili po daw kasamang Benji. Karoon na doon sila kita itong lalaki.
13: Hmm. So kanang naa nga may gani kay ni kuan na taon nagpatuo ra taon na kanaog diha. Kisa may ga kuan niya?
17: Ay nakumbinsi ra daw sa maong mga babae nga bombero kasamang Benji.
13: Oh, mga ugon. Oh, so katong sa mga laki, mga laki man toy una ning naog diha, naog wag gid patuo sa mga babae.
17: Wag gid patuo.
18: Wag patuo sa taga pa kwarta.
17: Si taga pa daw kwarta kasamang Benji, di gud daw mo naog. Pastilan.
13: Rapiha, no? Pero babae na iniingon nga, naog dong, kanaog dong.
17: Six boy daw kayo, muna nga pag-ingon sa babae nga, naog dong, ninaog na daw, nipatuo na daw. Mao. Mga tawa ni mga trabahante, diri.
13: Mauna, mauna. Ah, og ipakwanan to, tingali, kanang na ang, tanaw niya nga, oy, mga babae man eh, onya, kanang nang malumoy kayong tingog kaningon dong, kanaog na dong, sa imong gusto dong.
17: Dutong daw ka sa mga ton, kasama ka din, kung ipato ang maong lalaki nga, muambak, unta.
13: Oo, so muna nga, kwan na di ay, kanang na muna, technique na di ay, tingali, idol, Jaden, no? Panalitan og nay mo saka di mga babae nga kanang rescuer mo itong pakuanon, kay at least kanang murag malukmay sila ba? Oh, malukmay sila nga. Malukmay man gani nga wa sa kahig kabuhi sa mut nang gisakahan. okay.
17: So, oh. Sir, kung isa, rib shack ya, panisa. Oh, girenovate lang.
13: Oh.
17: So moto siya kasama ng Benji nga tong nakuha nga impormasyon.
13: Pero hinoon wala ra pa nang tanga iyang kuan dia idol Raiden wala ra pa nang tanga ang kanang ilahang nga mga gipang himo dias babaw nga kanang damba nila wala tang tanga dito sa babaw.
17: Wala ra kasamang Benji no kay kaganiha nakita nato nung ni action o gapatong sa maong mga wire apan karon gialihan na o kanang plywood aron dili masakaan ang maong building kasamang Benji.
13: I see. So may gani kay wala ra mo in town ni mo amba kay kana simentado ro banas ubos kasada man. So kana na ang sa mga wala ma kwan dia. Asa man ni siya nga sa hungkira dapit o niya kwan ni siya kanang na ang corner ni siya sa may kulon o hungkira.
17: Oo. Mo ni siya kasama ang video na makita na to na atubangan ni siya sa may usa ka hotel diri sa Cebu. O makita na tong doon sa may 138 at bang ragid siya kasama ng Benji.
13: Ah, diha dapit. O luyo na sa sana super kwan super metro ba na diha?
17: Super metro.
13: O luyo, luyo ana.
17: Oo.
13: Oh, so diha diha ni siya. So pagdagan, kwan na kanang na ang pagnaog niya ditsog dagan, wa na makitig asa na ron.
17: Dagan, wala na pag wala na nang pagukod, di na mo kuyog ang maong ni ambak na lalaki.
13: So kuyaw ani karon og musaka na sa glaing building ba? Wa nila ma kwan, wa nila ma wa nila madakpe, wa nila ma sikop ni mo saka na sa glaing building unya dito na sad makahimog provisions mga tao.
17: Mo na ipait kay kasama ang Benji kung ato na pad magpabadlong.
13: Hmm, so mo na ang tola nang ko ano no gasa na turon pero mas maayo nga og na ay nakaila tagasa man ko no to idol Raiden.
17: Sa pagkakaroon sa akong nahibnabi kasamang Benji, kaya nidagan man ang maong lalaki mo nang wala makuha ang impormasyon. Pero muna, atuan ng sotao na kasamang Benji aron may bawaan na to ang tibuok nga impormasyon sa maong lalaki kasamang Benji.
13: Sige, sige, sige. Salamat kayo. Ano yan, simuha nga final report na lang, Idol Raiden?
17: Mm-hmm. Okay, mau ka itong atuang live update rin sa may hungkera sa usang lalaki nga ni Amba kasamang Benji, kini si Idol Elmo.
13: Ni tempa, usama to siya kanang tempa ni ambak to or naog ra siya.
17: Ni naog ra kay kato laging niya naingnan sa maong babae nga dong kanaog dong.
13: Ah, oo.
17: Oo.
13: Sige, sige. Sige, okay.
17: Benji, kat mo to tong live update. Kini sa Don Elmo 93.9 IFM. Di ka pugnat sa pagatud sa dagko ng balita tatak IFM. Balita.
13: Okay, salamat sa Idol Raiden Zafra no, sa imuhang report. Ha? So muna nga kanang na ang na may uban na kanang sakas kinabuhi. Ah, kinabuhi, makabuhi, malipong ba? Kanang makanang magkakuan ka ba? Kanang murag magtuyok mito ay mong pananaw? Kanang na uban nga sakas kinabuhi. Ah, kinabuhi, kabuhi nga magtuyok ang pananaw. Ana, murag ambay, mutuyok. At ang tao gani, makita ni mo, murag nagtuwad-tuwad ang tao. Pero kaning iya, nakadagan pa man siya, Pero guwa pati nga like ayo mo suksok yang kabuhi sulok-sulok. Ito pero ato alam po nga ikwa no kanang naang atanaw ni kay basibag do na ni sa entawoy depression baka ha do na bay anxiety sumuna nga manginaot nga gisamay tagtungod ato ma kwanto siya kanang mariskyo pangitaon to aron nga mapahilot dayon na or matambalan ha kasamang kitaon kay kaluoy pud in tao no nga kanang naang ingon ani ba 21 anyos pay pangidaron watak kay balo sa gonsay gigian unsa say kanang naang problema. Basin natoy kanang naang basin nag nervous breakdown taon to. Sumuna ang kuan kayo. Kanang naang luoy po din taon kayo. Hala, to lang tong kung anon. Basin makitaan to dia sa tuang mga kapulisan o kabambiruhan. Ang kuya ato godog, busaka na sa glaing building ba? Busaka na sa dito o niya ganyan, dagan man kuno. So to'y magdagan taon. So mo na kay maba-maba rin no. Pero dili na kayo na maba ng tulok andana o. Kaya isaka ni mo ng tulok andana. Wa ka ni agi o ka ng naang hagdanan. No, ondo naman ni damba. Makalatay-latay mga kadeha. Pero kuyaw ba? Og mo ikid ba? Mo ambak ba? Mo na kuyaw. O niya, susimintado, rabas, ubos.
19: Straight to the point.
13: So mo na ang kuwan na. Kinahanglan nga kato makitaan to kay basi og makita to og lain bang kwan kanan ang katkatuno na sab niya ha munay kuyaw mga sukindig paminaw
19: straight to the point.
13: Okay oni atong hatagan sa og pagtagad makasama kay kanang naang ang impeachment magsugod yaro last gisman apan ang Supreme Court no kagahapon ato mga sukindig paminaw sa nga tagaan og pagtagad kining ni ang pagbasura. Ha, pagbasura sa Supreme Court sa petisyon nga gi-file ni attorney Vic Rodriguez ha onya og laing duha no kay do na may laing duha mga sukindig paminaw nga ni dango po dito Supreme Court nga ipa deklarar nga null and void no kaning ni ang nahitabo mga sukindig paminaw nga desisyon sab sa court sa impeachment court nga pag-usab sa voting threshold na so gibutuhan sa impeachment court mga sukindig paminaw nga kinahanglan nga dili na decisize ang ihap sa mga senador senator judges nga mo convict ni Vice President Sara Duterte. So, ilang na desisyonan, pinaagi mga sukindig paminaw sa simple majority. Simple majority is 13 out of 24. 12 man ang katunga plus 1, muna ang kanang na ang simple majority. Ang super majority, kanang na ang 16, 17, ana, 18. So, ni duol dayon si kano sa man to nahitabo nga nagkuan ang nagvoting ang last week no nag last week adunay kanang naang pag voting makasama sa impeachment court ha kay do na man toy motion si kato si Bendalubang say nga na Erwin Tulfo no si Erwin to si senator judge Erwin Tulfo aduna sa emosyon mga sukindig paminaw or appeal to yaha gyud actually katong ya appeal kay duna na may ruling ha duna na may ruling si presiding judge Chis Escudero ni adtong July 6 mga sukindig paminaw duna na siya ruling nga ang number gyud sa threshold nga mo convict ni VP Sara 16 gyud tungod kay 24 sila ka mga senators o niya ang gingon sa batakang balaod 2/3 sa all members of the Senate. So, ang 16 kabuk mo'y 2/3 sa 24 ka mga senador. Ha? So, mauna na ang ruling ni Senador Chis Escudero nga maoy presiding judge. Karon kay wa mangyog katulog mga sukintig paminaw si Bendalo. As senador Erwin Tulfo, wa magyud siya makatog. Ug uban nga mga senador naghulas. Wa makatog kay tan-aw nila nga ang mga senador nga nabilin ug imong buot kwintadahon, wa gyud makaabot og 16 ka mga senador nga sa initial atong assessment ba? Initial nga assessment og labi na pagtan-aw sa mga tao, wa kaabot og 16 ka mga senador an mo kumbikto ni VP Sara. Ha? Wa man kaabot, pila raman sila, 30 raman sila kabuok. So muna nga gipanangkamutan sa majority nga mausab mga sukindig paminaw ni apila siya. Ha? Ni apila si senador Irwin Tulfo sa ruling ni senador Jesse Escudero ni atong July 6 ni apila si Irwin Tulfo na mo nga pagka September 23 atong Merkulis, September 23 Merkulis ka na ang adlaw. Ha? Ila mga sukindig paminaw na desisyonan human nga nilupad si senador Mark Villar. Ha? Ni balitok senador Mark Villar diri sa PICAS mao na ang na desisyonan nila nga ang kadtonto ang voting threshold mausap. Ha? So pananglitan unsag giunsa man pag-usab? Ang two-third nga kwintada, waos ba ang two-third? Ang numero ra, nagbase mga sukindig paminas denominator. Murara ang kanang na ang denominator ba? Maoy, nausab, dili na 24. Kung dili, dipindi na lang sa mga senador nga mutunga atol sa votation. So pananglitan, inig-voting nila, ha? Atol sa votation, wala diya senador Bato de la Rosa, senador Jinggoy Estrada, senador Marculita og si senadora Loren Ligada upat ka buok. Sa to pa 20 ka senador, ibutang talang nga dili makatunga ang upat. So katong upat nga dili katunga atol sa votation, way labot sa kwintada. So ang kwintada 20 na lang. So ang 2/3 sa 20 is 14. Ha, dili na 16. Unya karon kay naa naman sila 13. Ha, naa naman sila 13 di naa sila'y usang hadlok-hadloko na pod para mo balito. So diha dapita, makonbikto si BP Sara. Kana kung kining mga senador nga naa sa majority, mukonvict ni BP Sara. Ha? Kana kung mukonvict. Kasi pagkakaroon, ang mga senador, mga sukindig paminaw nga, naa sa majority 3-0 raman gyud appeal si senador Jesse Escudero kay kanas Mark Villar niingon ma senador Mark Villar nga tinuod ni Butarco nga usbon ang numero mga sukindig sa denominator pero wala na nagpasabot nga ni balito ko sa majority. Ha? Niingon senador Mark Villar pabilin gihapon ko sa minority. Asa mo na senador Mark Villar sa kan naba sa istorya nga sa to namangka sa dalawang kuan kanang naang kanang naang dalawang ilo. Asa mo na nga sa ako ang part kasabot ko ni senador Mark Villar kay dili pa pudlalim kasabangke. Sunan ka ikaw gyud sekretaryo sa DPWH. Onya wata ka hibalo og unsay utok mga sukindig paminaw sa administrasyon. Na uting kayon ang imuhang mga nahimo dito sa DPWH panahon ni kanhi Presidente Duterte. Siya may DPWH secretary. Ikaduha doon na sila'y kasong gaung-ung karon. So, og dili siya mo, og dili niya inutokon nga mubali sa spikas, kuyaw og dali kay muhinog ihang kaso kalburuhon dayo. Amo to nga, ang nakapatrisi mga sukintig paminaw, ha? Ang nakapatrisi si senador Mark Villar. Ha? Nabakay kuan ato kasamang names ato kuno balikog tan-aw bi katubitang katubitang ni Butar nga trisi man to sila kabuo. Ha? Katunto ang ni Butar nga katong ni Yes, ha? Ni Yes sila nga kanang na ang paubsan mga sukintig paminaw ang kanang na ang unsay tawag ani denominator kay ang 2/3 nga kanang na ang threshold wa mausab ang 2/3 2/3 na gyud siya pero depende mga sukindig paminaw sa denominator. So kung mag-usab-usab ang pananglitan og mutunga si senador Rodante Marculita, Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa atol sa votation 16 gihapon ang kanang na ang voting result, kanang nao 16 ang mukonvict. Pero dili sila mubutar. Unya kay kini kay pananglitan karon si Senador Jinggo Estrada o si Senador Marcolita, ila maginang paningkamutan nga dili makatunga. Di manggani ila tugutan nga maka-attend via conference, video call. Di manggani nila tugutan, samot na! Nga dili nila tugutan nga makabutar dito kay siniguro man gyud inigbutar ni Marcolita o ni Jinggo Estrada, no for conviction gyud. Ha? Sumunang gadili nila tugutan, ilap magan ipriso o niya, ha? Ilap magan iprisohon, ilan na nung tugutang makamuta. O, sumuna nga, si Senador Bato de la Rosa, maoy, wata maka, mata masayon. Niya, ano man? Kana si Senador Bato de la Rosa, sa akong tanaw, ha? Mugawas lang na kung kulang og usa ang for acquittal. Ha? Pagtanaw niyang, litan, ibutang taron, kanang naang ibutang taron nga upat man sila no, so 20, so 14 ang mo-convict. Ha? So 14, so tato pa dunay unom. Ha? Para nga ma-acquit, unom kabuok ang mo-acquit kay 14 man ang kanang naang mo-kuan, mo-convict. So dapat pito kabuok ang mo-acquit. Ha? Dapat pito kabuok ang mo-against nga i-convict si BP Sara. Unya pananglitan og unom ra sila kabuok. Ha? Pananglitag unom ra sila kabuok, pwede man to be. Ha? Katunto ang kuan, ipakita to nog balik sa mang names be, katunto ang imong pakitang picture ganiya. Ha? Pananglitag unom ra sila kisa may kaunom. Senador Alan Peter Cayetano. Kanisa murag initially tanawan ano to kani for conviction na o kana tanawan niya ani pa tamo adto sa kana na ang decision Supreme Court usum ni decision sa Supreme Court gibadlong ba kisa may ni daog ani ni daog ba si Vic Rodriguez ni daog ba ang prosecution karon to tanawan kani tanawan o kani so pananglitan og kaning 14 kabuok na ibutang nato si Mark Villar. Sige mo tapo diha ninyo si Mark Villar. Ha? Pananglitan og si Mark Villar, mutapo ninyo, niya naa si Chief Escudero, di 14 sila kabuok. Ha? 14 sila kabuok. Ano? Tanaw ha? 13 ang nivot ni kanang naanga ni Uyon, nga ipausbo na to, di na to kwintahog apil, ang kadtunto ang di mutambong. Si Chief Escudero, kay siya may nag-rolled, atunto ang July 6. So, yahang nga gibarugan yahang desisyon nga kanang naang kuan gyud gibarugan na yang desisyon nga kaning akong desisyon mao na gyud do. So wala siya pero inigabot sa conviction no mantay balo ani pananglitan ron dunay 14 ka mga senador nga mubutar gyud nga ipakumbikto si BP Sara sa ato pa unom kabuok ang for acquittal ra nan karon kung unom kabuok kulang og usa para ma-acquit. Ha? Kulang og usa para ma-acquit si BP Sara. Ha? Kulang usa para ma-acquit. Nan karon kay kulang mag-usa. Si Senador Bato de la Rosa, delikado og muguho na pagbalik, Senador.

tanawa ha. Pananglitan, ibutang talaga kanang 14 ka mga senador mo kumbik mo kumbikto. Kinsa man ning 14? Si Win Gatsalian, Lito Lapid, si GB Ejercito, Vicente Soto, Bing Lacson, Risa Hontiveros. Ha? Kaning ni ang Risa Hontiveros, ha? Kaning usa mga sukinting pamilya, si Mig Subiri, ha? Si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, Joel Villanueva, duha ka mga tulfo, o si Mark Villar, o si Escudero. So, 14 sila kabuok, for conviction sila. Ang uno mga sukinting paminaw, ha? Sila si Alan Peter Cayetano, Pia Bunggo, Amy Marcos, Robin Padilla, o si Camille Villar. Kulang silang usa? Ha? Kulang silang usa. Si Jingo Estrada, dili ka makalaom nga mutunga kay na priso. Marculita, di ka makalaom. Ha? Kato si Lorin Ligarda, ang atorg yung malauman, Lorin Ligarda o si Bato de la Rosa. Ha? Si Lorin Ligarda o si Bato de la Rosa, maoy atua nga malauman nga mutunga mga sukinting paminaw atol sa votation for acquittal. Ha? Pananglitan o kulang o usa, palitan o nom raman. So, kulang usa para mahimong pito para ma-acquit si BP Sara. Mukalit o tungas Bato de la Rosa mo agi sa basement. So diha, dapita, ma-acquit si BP Sara. Ha? Ang kuyaw ni ini kung si pananglitan si Senadora Lorin Ligarda mutapo mga sukindig paminos majority. Ha? Muna sa kuyaw. Pananglitan si Senadora Lorin Ligarda mutapo sa majority. Awa na. Ha? Ha? So muna nga, pero kanang naahinoong 14 kabo, kani sila si Kuan. Patawag pa man ato ni og swing vote pa kani Joel Villanueva, kanis Escudero, GB Ejercito, kaning ni Antolo, kanis Mig Subiri, kanis silang upat, Mark Villar, lima. Kaning lima mga sukindig paminaw, dili pa nato matugkad ang ilang prinsipyo kung mubutar ba yun sila nga ikumbiktos BP Sara or dili. Pero kani mga tulfo, klaro na niya for conviction, gani kay nagunay na ngandoy, gunay sila magpresidente sa... si Soto, klaro. Si Risa Hontiveros, klaro. Queen Gatsilian, klaro. Risa Hontiveros, samot. Hasta sa hastas Kiko Pangilinan. Klaro man for conviction, man sila ba? Kanuman, duna sila pangandoy nga mahimong presidente. Unya, kung mahimo ganagang presidente, bipisara kusog man kayo. Aske, wag tangon tani bibulahan. Ang mga Marcos nila'y mabilin. Ang sunod na ito, ipa-impeach Marcos na sa... muna, Senador Bato de la Rosa, minor ba ng DYHP, di ay no? Kay doon na ito sa post, nga ihang gipong si kasamang Goliath Alan Acorda, nga minaw kuno siya ni Noy Tiban sa unag ni kasamang Goliath sa unag. Okay, wata kay balo, karon nagkatawaras Bato na minaw na to. Ang kayong Bato nga murag tinuod yun, mugawas ang yun ko, basta kulak usa. Ano man, gihimo na na ni Senador Bato de la Rosa, panahon nga nag-ilis og speaker. Ha? Kanto si speaker nila nga gi-elect nila si Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Kulang man itong usa. Nikalit og tunga si Bato de la Rosa dito, bahala og nagkadagma-dagma sa hagdana. So muna nga, kanin, ingon sila nga, bahala na lang og ma-impeach si BP Sara. Kay doon naman may plan B, doon ay plan C. So ilaha ko nung plan B, ang ilang plan B si Basti Duterte. Ang ilang plan C si Pulong Duterte. Doon na pagani sila ay plan D. Ang ilang plan D, kay malo kaginsa, kasamangke, si Bunggo. Si Bunggo, pero si Bunggo, upoy-upoy rin sa Senador Bong, ha, upoy-upoy rin sa diha, kay island sa gyud og lihok diha, island sa gyud og istorya, mudagan ka, kay ang imong kaso, basig kalburuhon, putok api. Ang imong kaso sa ICC ba? Basig kalburuhon, putok apil, muna island sa gyud, saba-saba diha. Now, arita sa kuan. So, kaning ni, tuod man na desisyonan mga sukindig paminaw sa impeachment court nga
paubsan gyud. Ha? Or usbon mga sukindig paminaw ang gidaghanon sa 2/3. Depende sa mabilin nga senador. Ha? So ang ilang giingon nga wala na tonto ang kuan. Dili na mahitabo ang giingon sa konstitusyon nga all members of the Senate dito kuhaon ang 2/3. Ha? Wa na. Ha? Wa na dili na

0: nga naila mga sukindig paminaw nga DDS. Apan sa wala pa sa ma-DDS, executive secretary siya ni kanhi Presidente Marcos, ni Presidente Marcos, kanhi naman ni Presidente, ni President Marcos, ha? Executive secretary siya ni Presidente Marcos. Pagtungtong yun ni Presidente Marcos sa Malacanang sa 2022, ang iyang unang executive secretary sa Attorney Vic Rodriguez. Ha? Pero kay dunay nahiubsan tingali, dunay wa nagkasinabdanay mga sukindig paminaw sa Attorney Vic Rodriguez o ang Malacanang, ni hawa siya sa iyahang katungdanan isip executive secretary. Ha? Nitapo sa dinis DDS. Ha? Pagtapo ni SDDS, gidawat. Ha? Nidagan pagka senador pagka 2025, hapit na kadaog. Ha? Pero diri si Vic Rodriguez, ha? Si Attorney Vic Rodriguez, nakadaog diri Sugbo. Ha? Appeal siya sa top 12 nga mga senators diri sa Sugbo. Gisuportahan sa mais mga DDS Sugbo. Ha? Nan karon, pagkahuman sa desisyon sa impeachment court pag September 23, nakadesisyon si Attorney Vic Rodriguez nga mudagan dito sa Supreme Court. Na aron nga i-challenge ang Supreme Court mga sukindig paminaw, hangyoon ang Supreme Court nga ipadeklarar nga illegal o kanang na ang way bile ang kaning ni ang desisyon sa impeachment court pag-usab mga sukindig paminaw sa voting threshold.
1: Straight to the point.
0: Ha? Tuod man adunay reply ang Supreme Court kagahapon. Ha? Oh. So muna nga kanang na ang ha? Adunay kanang na ang reply ang Supreme Court. Ha? Dunay reply ang Supreme Court sa petition nga pag-challenge nila ni Attorney Vic Rodriguez. On sa may reply. Ha? Daghan kaayo nga mga DDS ang nasagmuyo. Nasagmuyo gin sila. Ha? Daghan sad ang mga pro Duterte ang mga nangalipa. So unsay giingon sa Supreme Court? Ha? Ang gitumbok sa Supreme Court mao ang procedural grounds. Unsa may rason nga ilang gibasura? Nganong gibasura man eh? Ha, karon taw taod ha. Atong hatagad pagtagad magsama sanbay lang sa hakay man nga buhi sa kasama Jesus mini. Dio sa kay sanbay sanbay. Alas 9 dos sa buntag.
1: This time check is brought to you by unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
2: Kidney care time.
3: Wala na ko mag-dialysis. Oh, mayon danggo. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan lawas ng balik bang pag-kondisyon.
4: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig nakapin, waya na siya mag-dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
8: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
7: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: Iberry Gold with lutein para sa

0: Laro nga pagtanaw.
1: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
2: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
3: Fix it with Alnex.
2: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
3: Fix it with Alnex.
2: Source, RQVIA PMDI2S 2025.
4: Unilab quality yan.
2: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, 150 over 100 man.
6: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
7: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
6: Ay.
8: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
9: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
10: Kidney care!
11: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Sinumala, Hinebra na!
15: Jeans na na, lo promo na!
14: Tingnan ang ilalim ng Selyo Ocap
15: ng Hinebra product.
14: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
17: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
18: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
19: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
20: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
21: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
22: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
23: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
24: Ay, wala ko'y sisilyo.
23: Ay, wala ko'y sukli.
25: Walang sukli.
26: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
27: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
28: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
29: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
30: Hindi

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
7: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
6: Summit Natural Drinking Water.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Straight to the point.
12: Ato ang attack na alas sa 9 na sa kabuntagon. Nanbalik ta diri mga kasama sa pagkulo kabildo karong buntaga ha. Ha, kulo kabildo lang ta ginagmay ba. Okay, onya. Ato ang hatagan sa pagtaga sa dili pata padayon ha. Kay damay desisyon Supreme Court so unsa man desisyon ha. Ha, pasabot na ba mga sukin dig paminaw nga kanang naang wa na gyud nawa na gyud mahimo ang kanang naang defense team ha, ni BP Sara nga ipaus-usan ang kanang voting threshold ha or unsa may giingon Supreme Court ha toning kuanon ha ato ang tagagpagtagad don makasama sanbay lang sa kato asa nga i-check ni kaduno may lalaki namatay human ginigikulata sa lungsod sa Compostela. Pauta kumplitong detalye sa report ni Radyo Man Jane Galliardo.
11: DYHP. RMN Report.
13: Yes, Radyo Man Benji, nawad-an gyud og amahan ang upat ka mga anak human nga gipauwanan kini og gumo sa usa ka lalaki ang kining maong namatay nga 42 anyos sa kasamang Benji atol ni sa ilang pagpamiesta sa maya Gimbal, barangay Kanamuha na lungsod sa Compostela. Natakaroon na nahimutang sa may City of Bugo, barangay Kugon, sa naasong lungsod kasamang Benji. Kaya atong gianhi ang haya sa maong biktima. Niyatong nagisusi kung unsa gyud ang nahitabo ni ining maong pagkamatay ni Jesse Lito sa Nico. Kaya gihingan lang naman lang gyud ni kasamang Benji. Niyatong po nakahinabi po diri ang iyahang mga anak. Ato lang tagaan o background kasamang Benji. Subay po da, sa nahimo nga investigasyon sa Compostela Municipal Police nga ang kining maong biktima na miyesta ni siya sa usa ka sitio din sa may barangay Kanamukan kasamang Benji ingon man ang suspect sa pareha ni sila nga ni tambong ni ining or ni adto aning maong fiesta kasamang Benji. Sa inisyal nga nakuha nga impormasyon nato ang kining maong biktima padung nagidunta ni siya nga muuli nga matud pa nga giap nga ni siya sa suspect nga nailhan lang nga si alias Rodel nga gisumbag siya sa makadagang higayon kasamang Benji nga maoy nahinungdan sa iyahang hinanaling kamatayon. Kapag nahinaikan niya kasamang Benji, di ang pagsumbag niya matod pa, ikadwa ko gayon, di ni Dapits na ipapangig. Nalukapa ni ang maong biktima niya, napantok ang ulo kasamang Benji, nga maog yung hinungdan nga nahabsan din in taon kinis kinabuhi. Sa pagsusi sa ato ang kapulisan kasamang Benji, basig dunay bungat nga rason na kung anong nasumbag niya sa maong suspect ang kining maong biktima kay nga namang gid na mura manggid nga giplano ka sa mga Benji kay iya manggid nga nahinay ka na.
12: Mm-hmm.
13: So sa apo sa akong pagsusi, ang kining mga biktima, matod pa nga, posibleng naalaan dahil ni siya ka sa mga Benji.
12: Uy!
13: Atong mga ni Aging Buwan or Adlaw, dunay nahitabo nga komosyon or kana ang kagubot din sa Usaka Barangay de Riz Compostela ka sa mga Benji nga kanaganing na siya involved og pagpangulata.
12: Mm.
13: Yung ato ang suspect, ang biktima atong pagpangulata ka sa mang Benji, amigo sa suspect. Gaduda ni ang suspect sa mang Benji nga appeal ang kaming biktima sa pagpangulata.
12: Okay.
13: So, katong biktima sa pagpangulata, nitugaan ni ining suspect, siya ang nitudlo na appeal ni ang maong biktima ka sa mga Benji. Mautong possible, ang pagtuugid sa pamilya ni ining namatay kay naalaan. Pero sa atong pagsusi karon din sa kabanay, wala man appeal ang biktima atong pagpangulata ka sa mga Benji. Kay nag-duty man siya atong nga adlawa. Minabot ay nakuha agad sa mga Benji no, nga atulpod sa pagpanisko o pagpagyasta ni ining biktima. Uga kining mong suspect na masangil ang suspect sa mga Benji nga ang kining biktima naniko na pud ni atong biktima sa pagpangulata.
12: Uy!
13: Gisumbong na pud niya. Niya ang katong biktima sa pagpangulata gisumbong na pud sa suspect niya ang kining suspect na gat ka sa mga Benji. Siya ang mouse matud pa niya. Mga kadlawan mong good ni nahitabo ang kining mga kaning pagsumbag ka sa mga Benji niya. Nagsumbat rin ni matud pa pero sa atuwang nakuha sa atong kapulisan gisumban gadi ay ni sa suspect ang kining mga biktima. Niya mo itong iyahang gisumbag ni naikan gadi in town niya ka sa mga Benji. Gani atong gihapit mismo sa Compostela Municipal Police Station ang kining mga suspect. Pag una na itong hangyo di gadi unta siya matubang nato ka sa mga Benji. Pero di kuan nga at least madungog na to yung habi kay base na asoy laing rason ba
12: bitaw
13: so,
12: oh.
13: So yung mga din na napatay ka sa mga Benji niya ang pag-ilaraba aning maong kining biktima nga namatay kuan man ni siya nagtrabaho ni siya isip lead man sa engineering department sa akong kumpanya din yung sumay Compostela so nailangin siya sa mga paubat ang kining biktima or dari siya mga silingan ka sa mga Benji nga tarong manggigay ni siya nga pagkataw tarong nga kana gani nga responsable ka ayo nga amahan kay ang iyahang asawa ani tuwa man pud sila ing nasod so bali siya ang nag-atiman pud sa iyahang mga bata kasamang Benji. So mao na to ang last nila nga gituha ni ang kining biktima sa mga kauban kay lagi mamiyasta maglingaw-lingaw gid unta ka sa mga Benji apan wa naman ni na uli nga naay kinabuhi.
12: Oh wa na kauli oh.
13: Nakabsang gid siya kinabuhi ko sa mga Benji dihang gisumbag siya kapila ka higayon sa maong suspect.
12: So kani nagay ko Andre ang imong interview sa suspect atong kuno ato paminawon sa kuno. Unsa say pamahayag sa suspect Radyo Man Jane?
13: Nakadiray video nga gipadala ka sa mga Benji ato pod sa paminawon.
12: Sige, ito paminawon kuno ka sa mga names bit. Mao ni ang kuan ang suspect di ay.
3: Sir, ang itong pagkahitabi, nga, imagine ni Nathan, ang katong sa kalalaki, ang sumbag ni mo, niya na matay, rabag ito. Nga naman ito, sir, gaya niyo na.
14: Oo, nakita mo mga, remember, yung pintro na daan ba niya? Nakita niya ng hindi yung napista sa gimbal. Nangawan pa mong gigiya ka ng marigla gano'n sa ato katong tawahan na gano'n yung di kuhan. Taga mo, agya pa mo ito, gikulata saan. Yan, isumbong mo na ko, nga, mawan na. Dahon mo na. Anato mo. Taduharan ako kung bago.
3: Asa mo yung isumbong.
14: Tanaw nga, gawa. Huwag kung magdahon mo matay. Huwag ko hindi dyan nga, pati yung gano'n.
3: Pero sir, atong hibay yun na, hubog ka.
14: Basta inom dito lang.
3: Sa inyong inom lang, sir, kusog-kusog dito nga.
14: Kusog dito kung mga sumbaga, pero gamay-gamay ko ta, pero umot nga nung nainato, ma'am.
3: Dako ba siya matawa, sir?
14: Dako-dako yan ako gamay.
3: Sir, pwede mo yung sumbaga, nakapapa
14: siya, nakuha tayo siya,
3: ang sabi. Na-down siya. Dahil wala niyo mo sa sina, kung naunsa, sir, pagka-down niyo.
14: Wala, hindi picture mo uli, ininom ito mga babae nga, yaan niyo, ya, kay, nakuya pa naman na, ni uli, nako dito.
3: Wala po naman siya tabanga in town, sir. Wala po naman siya sa'yo.
14: Tabangan kayo. Pati yung sumbag.
3: Diba siya naka-intention din siya babaw? Pati yung din siya.
14: Adili eh. Wala tayong intention na mapatay tao mo mo. Kadagahan ako ganak.
3: So ang inyo nga ato, sir, manimaus lang ka para sa inyong anido.
14: Oo, maro gito.
3: So ang rason na ni kay gikulata yung anido. Kano saan man gikulata yung anido, sir?
14: Wala, saka yung lumat mo. Pero mga nangagi itong kwan. Iwan na. Gusto binilibin. Nagtabangan na.
3: Siya, Jod, ang katong gisumbag.
14: Kapil ko siya kay mga nanay mga bainti. Kapil nila nga ng ulata.
12: Naghana ko.
3: Ulata nila, sir.
14: Treat mag-on nila?
3: Niya, sir, ka ng fiesta sa inyo nga na doon sa inyo pa?
14: Doon na mo kay ka na mo niya ilagi mo ba? Oo, so, nag-iipistahan ba?
3: So, namiesta, sige, anang gayon ba?
14: Ramiyas, Ramiyana, namiesta.
3: Ang sa katinugod, sir, na nanipunan ang pinindig ko ba?
14: Oo, ang katunggi ko lata sa... Tapos may sabi ni Levin, ka nang bata, ayos ba nila si Kugab? Kung pagkapista? Yan na ba niya? Ka nang bata, nisultin ako. Nga, bay natin kung ito na, damagang ito, dito ka nang naglayo ko kayo. Yan na ba? Moto kong gitan na ako nga. Sige, kasi apil ng bata. Moto dito. Akong kumbagan, o lagi na, ako naglahong nga, may nana, ng tabo. Matay niya. Pero haram na akong kumbag.
3: Ang inyong pagkasumbaga, sir, di at nga ninyo siyang makagawa sa listuhan?
14: Wala.
3: Asa man ninyo nagubunga sa sud sa listuhan?
14: Wala nga. Undang naman ang listuhan?
3: Dayon.
14: Nga, dito pa doon release. Puyong isa kong pari. Timing sa kaya nasatanan siya nga. Adto sa siya ni Agi pa doon dito release.
3: Dayon.
14: Dito na ako siya nasumbaga. Nakita ano na dito.
3: So wala na mo yung lalis-lalis. So, wala na. Sige din magsumbag. Pagkasugat ninyo niya. So, sa ngayon, pwede naging sa naman kung nakabisan na itong taong sa pinagbili. Pero busog-busog dito.
14: Kaya yung pagmahay sa sir, nasa siya mga anak sa
3: sir. Sir, isa na lang ang inyong mensahe ang tao sa pamilya sa inyong napatay.
14: Pasay lumi lang ka sa iyong mga anak. Kung sama itong mga anak, babay, maay kayo. Tuwi kayo.
3: Suod kayo mo atong Nicolata.
14: Hindi po yung gato.
3: Sao naman lang mo rin, sir. Sir, besyohan na lang ninyo.
14: Hindi, mahimong yun. Hindi ko nilap sa inyo.
3: Sir, besyohan na lang ninyo rin.
14: Alam mo siguro. Bayad din.
3: Sa atong laro, sir, di ang pang binin mo na
12: oh, so mo na mo to ang mo to makasama ang suspect Rajuman Zen ya daghan nagingon mura kunong Bin Laden. So mo to makasama ha o niya yang ko nang suspek na sumbagan di niya Rajuman Zen pero kaduhara ko nung maigo siyang kumo.
13: Matod pa, matod niya kasamang Benji nga kaduhara gid niya. Ipan iyaha lang gid niya nakusog.
12: Nakusog lang? Grabiha ano. Pero kaning ni angkuhan, kaning biktima, unsa man ni hubog sa ni kayo?
13: Nakainom pod siya kasamang Benji kay kauban man pod ni niya iyang mga kauban sa trabaho. At duaw dito or pag-adto laag dito sa may na fiestahan. So, medyo nakainom ni siya. Padung na siya uli. Pero kan ganing ginigid ka ayo dito hubog. Nakainom lang dito siya kasamang Benji. Kaya, mauli naman dito ang tato siya. Kaya sayo pa mo skwela yung mga bata niya. Siya man ang magbigamo. Siya ang mag-atuman sa mga bata. Hatod. Motong padung na dito siya uli. Apan, wa na gini ka abot rin na buhi kasamang Benji.
12: O, so, niingon sa ganiha nga. Katong sa'yo mo nakuha nga report nga. Posible nga na alaan ra. No, kaning ni ang biktima. Wa ni mo na pangutana tong abil ganiha nga. So, min, alaan raman kung hindi mo ko ni mao.
13: Nahibawaan na ito nga naalaan ka sa mga Benji. Dinhi naman sa pamilya.
12: Ah, sa pamilya na.
13: Nahibawaan na ito ka sa mga Benji. Nga, ang katuloy ang involved sa katong pagpangulata sa iyahang amigo, laing nga department aning kumpanya nga gitrabahuan sa biktima.
12: Wa ni mo sulti iyahang amigo nga. Kanang na nga, dili man ang mao nga. Kuana or kanang lana mao man nagkulata o dili man maon ang naang kaning ni ang namatay.
13: Mausad na ang usa sa atong gipangutana dinhi ka sa mga banhi pero nagbuwag na gyud ay niya kaning biktima og iyang mga amigo. Mao tong atong higayon na siya na lang pud usa naglakaw kay kadung naon ta mo uli. Nagbuwag gyud sila nagkabuwag gani sila sa diskuhan. So bali wala gani nakakuha, naka-explain gid nga dili dai siya appeal ka sa mga belhi atong maong pagpangulata.
12: So kaning yang amigo walay appeal ning ni kulata aning ni ang biktima, ang kanirang ni ana preso maoy nakakulata ani.
13: Oh, maura ang ni kulata, ang kaning suspect wala pilabot ang katong misumbong. Nga itong ang biktima maoy appeal sa pagpangulata.
12: Pero so, kuyog to katong sa atol sa hitabo, kuyog ang katong nisumbong dito niya.
13: Wala sila nagkuyog ka sa mga...
12: Wala sila nagkuyog. So sila rin yung... Ang kanin nagkulataan eh, siya rin yun usa ang nikulataan ni ang biktima. Wala yung kuyog.
13: Siya rin yun usa ang nagkulata niya. Ang ato na bang naibawaan ka sa mga Benji Inu kay nakita sa pamilya de rin nga. Ang pagtuo nila, dili lang kay sumbag ang nadawat ni inyong biktima. Mura oh. Siya. Matod po, di na sila nabantayan de rin siluyo sa ulo ka sa mga Benji nga mura gibunalan.
12: Uy! So, muna nga, kuan muna nga, kay palintag duhara ka kumo, muto nga, asa man naigo, sa naong kuno naigo, ang usa, asa to naigo, ang usa, makamatay, tingali, makuyapan, tingali, pero, gawas lag ma, kanang naang ma, inig ka, hapla dito siyuta, gawas lag ma, bundaks, bato bakang ulo, ron sa baka, pero, mas maayo nga makuha na, kanang naang magpa-autopsy, so ilang ipa-autopsy ni?
13: Ang ilaha ka sa mga Benji no ba oji pagtuo nila nga gibunalan pero tungod gani kay gani maluoy sila ka sa mga Benji nga sa autopsy man gud gi explainan sila nga maola gi na ina ang buhaton na motong naluoy in taon sila sa biktima wala na lang gid lagi pa autopsy ka sa mga Benji sa pamilya kay nakakita na sila pero dako gid ang ilahang pagtuo nga dili lang kay sumbag niya pagtuo po nila ka sa mga Benji nga tungod sa sumbag or baka tungod sa pagkulata or pagbunal posible nga giatake ang kining maong biktima niya napantok man pud gid niya sa ulo sa siminto.
12: Ah, so ang yang ulo napantok ito siminto.
13: Napantok posible nga maupod to ang rason nga wa na gid intaw ni siya na dangat na buhi dito sa Pambalanan kay gidala pa man gid unta ni siya sa ospital. Pero no signs of life na gid matud pa sa mga rescuers pud sa mga Benji.
12: So kana dia silang balay ang nabilin ron iya hala mga anak kay siya ra man nagoy mga anak may nabilin dia kay ang asawa to mas gawas.
13: Yes, kasi mang Benji naa sa gawas sa nasod nagtrabaho ang asawa nining maong biktima niya. Duna sila upat ka mga anak niya ang upat sa pagkakaroon dito sa mang Benji ang mga minor de edad na lang ang naadiri kay ang mga maguwang nagprocess po did in town sa mga papeles nining maong pateng lawas sa biktima ka sa mang Benji. Noon naka-interview ta mo ang ilahang pagtuog dito sa mang Benji no nga wala mang walay kontra ang natinga sila dako ilang katingala nga wala mang gidentay kontra ang kining na maong biktima niya posible nga naalaan mao gid lang pagtuo ka sa mga Benji nga naalaan ang ilahang papa mao tong na in ato gani wala sila kaila ni adtong suspect ka sa mga Benji kay layo ra man sa noon ang balay wala gid sila ka encounter tud atong suspect so murag ga naguol na nagid ang kasakit ka sa mga Benji no na, ang pagtangutana ko daghang mga pangutana kung nganong nabuhat to kay matud pa mubo ra gid pagkaayo o grason kung maulang to na niko niya naalaan lang ka sa mga Benji nga ang nakapait kaya nakabsan gid in towns kinabuhi ang nabiktima.
12: Maulang gid town.
13: Masidido gid sila nga mupasaka in town o kaso ka sa mga Benji no kaya dili nila madawat ang kining maong panghitabo sa biktima nga kwarto na gid in town nga kalit kaayo. So, igo lang unta ni gusto lang unta siya nga maglingaw-lingaw ka sa mga Benji no kauban niyang mga kauban. Maayo pa kay pagkagikan diri silang balay pero pag uli, gisulod na siya og lungon ka sa mga Benji tungod sa maong panghitabo. Muna, ang kani pa yung suspect base sa atong nakuha po sa atong kapulisan ka sa mga Benji, ni si Bat ni pagkahuman.
12: Oy.
13: Wala man to niya o wala to niya susiha ka sa mga Benji kay construction worker maning suspect sa Cebu City. So, paghuman niya sumbag katong nabantayan niya nga namata nakuyapan ang kining mga biktima pero siya gatoo nga namatay na di ito kay lagi sa iyahang kasangil nga dili niya intention na pat yun. Wala niya hilabi ka sa mga Benji niya pagkahit na pagkauli niya sa ilahan ay nagpahibaw niya nga namatay ra bagi din tao ng biktima ni si Bat siya paingon dara sa Cebu City. Maayon na lang po dyan eh kaya ang pamilya ka sa mga Benji maupoy ni ni kuha gid or ni kuha niya nga surrender na lang gyud kay mapunaan pang iyahang kaso mo ni kuha pud gyud siya sa ato ang kapolisan pinaagi pud sa pursuit operation ka sa mga Benji nadakpan gyud malampuson nadakpan ang mong suspect hinungdan nga gibalhog na siya karon sa Compostela Municipal Police Station. So, mauna, ang ato po niya nakuha. Kaso lang dito sa mga Benzino, wala tayong mayang nabi din sa pagkakaroon. Kaya nag-process po sa mga papeles ang mga anak ni inyong maong biktima. Kapan eksklusibo gito na ito nga nakuha din ang ilang habi niya. Mao ang ilahang pagtuo nga naalaan na ang ilahang amahan ka sa mga Benzino. So, mauna, okay. Ang ato ang nakuha dito din
12: sa yung sudan. So, kanos amang kono na ilubong Radio Man, Zane?
13: Wala sa pagkakaroon ka sa mga Benji, wala pa hibaw-i kung kano sa ilubong kay ang mga igsoon di ay matod pa mo ari niya ang iyang asawa ka sa mga Benji, wala pa kalarga in town. Pero mo uli, matod pa biyernes pa mo gikan sa gawas ka sa mga Benji niya, o di pa to kay baw, kung kano sa maabot nila, basig sa badyo na. So wala pa sila nakadesisyon sa pagkakaroon na kung kano sa ni ilubong. So ang mga kaliwat, ang mga kabanay lang sa diri, ako akong taga-barangay na pinabangay lang po sila karon sa mga Benji sa pagbukang po o mga tent o mga trapal. Aron po dun ay kapasulungan din sa mga mobilara kay medyo lain po ng panahon nato sige uwan-uwan ka sa mga Benji. So nagtinabangay ni ang mga taga-dinhi. Aron po da, nga dun ay kapasulungan kung kinsa man ang muduaw po niining maong biktima nga nailahan niya si Giselito Sanico ka sa mga Benji.
12: Okay.
13: Mauna ang sinatubukan na itong manakuha ng impormasyon, may tungod nining Osaka amahana na gipauwanan o ginumo sa Osaka construction worker din is Longson sa Compostela na mo'y hinunggan sa iyahang hinahaling damatayon. Kauban ako sa itong Ironman Patrol at ang Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa mga inyong Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Ironman.
12: Okay, salamat Rajuman Jane Galliardo sa imuhang report. Sumuning on ani kwan at is pasalamat sa kapulisan sa Compostela nga ilaha dayong nadakpan kaning ni ang suspek mga sukinding paminaw sa muna nga kanang na ang suspek ron muraga gamahay-mahay na siya dito pero katong yaha nga nabuha to wala gina nga papunta sa mga anak na in town nga muna yahang gi dangatan karong na priso muna nga una, basta maglagot, magpungot yun, dili na yun ako anon, ha? Kanang nakinhanglan nga, di yun magpadalas ka suko, di yun magpadalas ka lagot, kay nakahimo og daotan, naamang yun paabuton sa, ha? Naasag yun kanang naang baos, ha? Priso noong ka dito, niya, noon, magka-priso, niya labi na namatay na ba taon, ha? So, delikado, ha? Delikado ma... dugay pana dias prisuhan mga sukindig pamino kining suspect og mapamatud-an gyud ha dito sa korte. Okay, sanbay lang sa magkasama tumalikan no karon taw daha kay si kasama nga Ruel Grante. Anya na plano ro premo dagang kapitan dito sa basa. Ay lasa pore hit ko parente kay parente de ekonomi ato nilod. Ingon siya nga, tiwasa gisgo to kasamang Binze Ibig atong unsa maning lack of standing and prematurity. Hanga desisyon Supreme Court sa voting threshold ni Vice President Sara Duterte. Standby lang ha, karoon to taon magkasama. Standby lang sa alas 9.31 na sa buntas.

0: Amy Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon ug exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
10: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Labang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Let's go! Go with the flow!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
3: go with the flow!
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
3: Charmy!
5: Charmy, let's go with the flow.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Magasama sa kadaadlaw nga pagsulod gawas, biyahe, trabaho, sugo, dili gyud balikayan nga ma-expose sa bisan unsa nga pwedeng makasipon. Sagad kung dunay runny nose o pag-atching, pasagdan lang kay basin mawala ra. Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggut, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggamot. Maong sa unang sinyalin sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayo sa sintomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, pagkabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton, maong sa unang sinyalin sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corfanamin Maliit. Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Mula sa number one smart dishwashing paste.
13: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
16: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
19: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
19: ACS.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max talaga. Max protectado pa. Unique.
21: Max talaga. Max protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
19: ECS.
5: Straight to the point.
0: Ato ang tak na alas 9.30 inoybe na sa Kabuntago. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Nya karon taw-taw da inyo mga greetings moy ato ang basahon na ro. Karon taw-taw din yung mga reaction sa mga komento diha sa tuang text line o sa tuang Facebook live, sa tuang YouTube channel. Karon taw-taw lang sab mga kasama ha. Okay, unya atong balikan no kaning ning ato ang gisgutan kabahin sa desisyon mga sukin digpaminaw Supreme Court na nga gahapong adlawa adunay gipahigayon nga sesyon ang Korte Suprema. Ha? Pitsa 30 sa September. Ha? Nipahigayon og sesyon ang Supreme Court mga sukin digpaminaw kabahin sa petisyon ha? Ni Attorney Vic Rodriguez ha? Nga nidagan ni siya og senador sa una 2025 apan wa man makadaog.
11: Straight to the point.
0: Nga oni kanang na ang pero karon na ila ni siya nga usa sa mga DDS nga lawyer. Ha? Oh. Ang Supreme Court although wa pa sila full copy yun, no sa ilahang desisyon gahapong adlaw wa pa man nila murag wa pa na upload na wa pa nila mapakita ang kwan gyud nga kopya ha kay may tato kay para nga makita gyud nato bag unsa man gyoy kanang naang unsa man gyud ang naa sa kanang desisyon Supreme Court unsa man gyud ang unod na ni ana kay naay mga report mga balita nga na kuha sa tuang mga beat reporters dito sa Supreme Court pero may nang natay kopya gyud ta ba no nga full copy unsa may kanang naang kuan Supreme Court ha so kani ba si pwede na to ni mapakita ning kani kung gisend nimo kasamang names nga kuan sa Supreme Court sa ilahang nga mura og butangan ni graphics do logo nila nga naay ngan nga kana Korte Suprema ha isinantabi isinantabi oh ang mga petisyon na kumu-question sa kinakailangang two-thirds na buto sa impeachment. Kanilang sa akin, pero naaman niya sa uploaded man niya sa ilahang online page sa kanang naang Supreme Court. So muna, ang muna ang kanang nakabutang dire o niya matod pa nga isinintabi naman rin ng Korte Suprema dahil sa teknikalidad mga teknikalidad kabilang ang kawalan ng legal standing at prematurity ang magkakahiwalay na petisyon ni na Victor Rodriguez Bertini Catalunya Causing o si Attorney Ernesto Francisco Jr. Tulo sila di ay nga separate petition ng ilaha nga gidagan ngadto Supreme Court na unya na kumu-question sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa kinakailangang two-thirds na buto para mahatulan sa kasong impeachment. Muni ang kanang na ang pasiuna mga sukindig paminaw nga gi-cite Supreme Court nga Osaka procedural grounds. Ha? Ang sa kaso, wala gisguti ang merits. Kundili ang gingon Supreme Court nga usa sa mga rason nga ilang gibasura usa. No, kaning ni among petisyon tungod sa teknikalidad. Ha? Or procedural grounds. Unsa man yung mga kanang naang teknikalidad. Lakip na niini ang legal standing or lack of standing. Ha? So giinan silang tulo. Ha? Dayon kaning ni ang prematurity. Now unsa may sa legal nga aspeto mga sukindig paminaw ni ining maong legal nga isgutan. Ha? Pero di man ta abogado no kay di man ta abogado pero ito lang paningkamutan nga maduol-duol sa interpretasyon kaning atoa mga sukindig paminaw ng yano usab nga paghubad. Ni ining maong mga termino nga legal terms nga gikan Supreme Court. Ha? So sa programa nako sa magabi kanang Straight to the Point Evening Edition, daan ako ni ingon. Kana kasamang Gerald, kaya kasamang Nestor, ako na lang ingnan nga. Kaning ni ah, dako akong pagdudang mabasura ni. Ha? Dako akong pagdudang mabasura ning ni ang petisyon na Tony Vic Rodriguez. Ganun man. Una, dili siya maoy direktang na apiktuhan or naigo sa maonga desisyon sa impeachment court. Unsa may pasabot? Gabi, akong example sa gabi at ni Agi Pagyod nga, pananglitan. Ha? Pananglitan og ikaw, ha? Ibutang talang nakadumbol ka kasamang kisimba ko palayo lang. Ha? Pananglitan imong nadumbulan si kasamang Marisa. Ha? Kanang sa iyahang katong Land Cruiser, ayaw lang itong Land Cruiser, kaya bago ba kayo ito kasamang Marisa? Nga. Pananglitan, nadumbulan ni mo si, kuha, nadumbulan ni mo si kasamang Marisa kasamang ki. Ha? Unya nakahibalos ka sa mangkin nga gidumbulan imo sa mang Marisa. Ha? Ang tungod kay abiga sila, amiga man sila sa mang Marisa sa mangkin. Ha? Ako maninay nga guwapa ta. Ha? So tungod kay amiga sila, siya maoy ni Kiha. Ha? Siya mo ni Kiha dito sa kanang naa nga ombudsman or dito sa Supreme Court gyud. Ha? Or siya mo ni Kiha dito sa barangay. Ha? Ha? Or siya inikiha dito sa polis? Ikaw mo ini-complain ba? Yes, kasi Marisa, wa ragod, ganun man. Ay, kana na ang gamay raan niya, kung ba na, abroad bito. Ha? So, ha? Kana na ang asiman bito, kung ba na, wa ra ka! Wa ra ka mang ginano ba? Ha? Kasama Marisa, wa ra mang ginano. Pero ang diritso nga napiktuhan, si kasamang Marisa, kay iyahan sa kanan ang gidumbulan ni kasamang ki. So, ang unang mureklamo, si kasamang Marisa, giyon, unta. Moy mo reklamo dito sa polis nga, gidumbulan ko ni kanang na ang kasamang kin. Ha? Unapan ang nireklamo si kasamang kin man. Mauni na hitabo karon ni Atty. Vic Rodriguez. Ha? Nga niingon ang Supreme Court nga lack of standing or legal standing. Ha? Sa ato padili siya ang party involved, directly involved. Ha? Sa maunga, decision sa impeachment court. Muna ba? Muna yung lack of standing nga. Dili man ikaw ang diretso na apiktuhan ana ang vice presidente man. Si BP Sara, kay siya man ang gikiha dito sa gikiha man siya. Ha? Siya man ang naikaso, siya man ang gireklamo, siya maoy mo reklamo diri. Ana. Ha? Balitan ha, nga gidumbulan ni mo na unya laing tao ba? Pero sa barangay good, balitan mga naminaw na to karon. Ha? Naminaw na to karon diha. Ang pananglitan, ang inyong saging baka ha, ha? Imong saging kasamang ki, agikaon sa hayupan ni kasamang nimoy. Agikaon dito si ang baka. O niya, dili, ikaw ang nireklamo. Ang imong silingan mo nireklamo kay, imong silingan, nasuko kayo kay, amigo, lagi mo kay, panahog ba ato mo sa, mato sa inyo ha, pakapihon ka dito, doon na pa'y kananaang sumsuman nga. Aso dili ang, ningon ang Supreme Court nga, wala man illegal standing. Ha? Ang kaning di anhi diri dili man ang involved party. Ha, si Atty. Vic Rodriguez, although naila siya mga sukindig paminaw nga didiin siya, pero maayo unta to kung nas BP Sara ba? Kuyog nas BP Sara dito. O niya siya mo'y lawyer kana okay. Ha? Siya mo'y assisting lawyer dito, okay. Ha, pag-adto niya dito mga sukindig paminaw sa Korte Suprema. Ha? O niya dili man. Ha? So muna niingon ang Supreme Court nga kung kinsa kadtong to ang labi na pito pero dili tanan na dili tanan nga kaso ingon ana. Ha? So muna nga gibasura ni. So wala magisgot ang muna nga atuon sa basahon ba pero sa gipakita karong gipagawas nga kuan Supreme Court wa pa nato makita nga ni comment ang Supreme Court sa merits sa kaso. Wa pa ang technicalidad pa. Ha? Ang technicalidad pa. Mo'y ilaha mga sukindig paminaw nga gitan-aw. No, so muna ang lack of standing sa ato pa, wrong person. Simple nga definition mga sukindig paminaw. Ha? Simple definition sa lack, ha? Of standing or kaning ni ang legal standing. Wrong person ang nidagan Supreme Court. Kana ikaduhan ningon sa prematurity. Ha? Ningon ang kanang na ang Supreme Court nga pre-maturity Okay, unsa man ning na kanang naang root word ana? Ka unsa may main ha kanang naang unsa may kanang naang base form? Ha, nay base form na po'y suffix. Ha? Oh. Ang suffix niha mo ni makasama ang pre. Ha? Ang base form mature. Ha? Bantay ka na kasamang so karon doon na may pre sa ito pa kanang naanga o sa mature sa ito pa kung mature na sa ito pa sakto na hinog na ha o sa kaso pa nga wana kanang naanga hinog na or ingon nga sakto na gyud na karon doon na may pre sa ito pa dili pa panitag ari pa sino sa ito pa dili pa hinog or kanang naanga sayo pa ha sayo pa kuno ang giingon sa Supreme Court nga prematurity na sa to pa sayo pa kuno too early. Sayo pa nga ni dagan si Attorney Vic Rodriguez dito Supreme Court. Sayo pa kuno kayo. Ha? Og ni Buing Rimulya pa wa pa mahinog. Ah, so muna nga premature. Ha? Kanang na ang pag-ingon Supreme Court nga kana na ang prematurity, wala mo ingon nga sakto ang gihimo sa impeachment court. Wa pod mo ingon nga sayop ang gihimo sa impeachment court. Ha? Kaning nga desisyon, wa mo ingon nga sakto ang gihimo sa mga senator judges pag usab sa 2/3 nga voting threshold, wa mo ingon, wa hisguti. Ha? Wala hisguti, wa mo ingon nga sakto ang impeachment, sakto ang mga senador, sakto ang ilang gihimo. Wa mo ingon, wa pod mo ingon nga sayop sila. Kay nagbutbuot sila og kanang naang amend sa konstitusyon. Wa mo ingon ang Supreme Court. Ha? So ang giingon sa ang gi-cite sa Supreme Court ang procedural grounds, ang mga technicalities. So kanang premature sa ato pa unsa may isang example sa premature kasama binje nga niingon man nga sayo pa kanus aman day pwede ipasakas korte kanus aman day pwede ipasaka dito Supreme Court. Ha? Aton tanaw nga kanus aman day nganong ingon nang sayo pa nga nagbutuhay naman. Di ba? Nagbutuhay naman, nagbutuhanay naman niya. Maingon rin Supreme Court nga, sayo pa. Ha? Nganong sayo pa man nga, ha? Kanang na ang kuan man. Ha? Kanang dugay naman to. So atong kuan nun, ha? Kaningon man premature sa to pa, sayo pa. Now, unsa may kanang na ang legal mga sukindig paminaw nga pag kuan ani. Ha? Pag ato ang example. Example lang na to, sani ha? Kani sa prematurity. So atong example gani ha? Nga si kasamang Kisos Minya nakadumbol sa kyanan ni kasamang Marisa. Unya ang ni complain dito sa barangay or dito sa pulis si kasamang Ken. Sa to pa kanang nang lack of standing dili pwede nga kanang na ang why kanag yung katog yung party nga na involved. So mo toy lack of standing. Ang premature unsa man? Pananglitan. Ha? Pananglitan karon si kasamang K, Susminia, nakadumbol ay kasamang Marisa niya, ni-complain mo ito kasamang Ken, mo ay ni-complain. So sa to pa, wrong person siya. Mo ni nahitabong si Atty. Vic Rodriguez. Karon, ningon ang Supreme Court nga too early, nga naman. Kana nga desisyon sa impeachment court, mura na naog, kana bang pananglitan si kasamang Marisa. Wa pagani sila makaagi sa pulis. Wa pagani sila makaagi sa barangay ni dito Supreme Court. Ha? Prematurity, kwan pa kayo, early pa kayo, nga imunang ihato din, he. Posible nga maunay gitumbok Supreme Court. Nga, ato sa muagis barangay. Husaya sana nga dito sa barangay. Ha, file sa nagkaso dito sa, file sa nagkaso dito sa kanang naang lower courts, naamantay mo, sa mana nga kaso, makuan ba na sa municipal court or ato ba sa regional trial court gyon. So, doon na patay agian, anak, nga, procedure. Karon impeachment court man eh. Di man eh pwede ni mo kato ikiyas barangay. Di man eh mo pwede ipatawag ato sa barangay ang kanini ang mga senator judges. Di man eh mo pwede nga ipatawag dito sa ombudsman, ha? So, unsa may pasabot kanisa kuhang-kuhan, ha? Supreme Court. So, sa akong tanaw, ningon ang Supreme Court kasamang kin nga too early pa man, ha? Sa ato pa, ang Supreme Court naguwat sila nga ang kaning ni ang defense team ni BP Sara o si BP Sara ayaw sa mugadto dito Supreme Court. Paghimo sa mo og legal remedies diha.
1: unsa man, muapila sila.
0: Ha? Muapila sila sa impeachment court.
1: Ana, di siya mga mudin, apila o sa,
0: di ba? Nema itong presidente slopon, ha, tanawa. Kapot man idaghang mga kaso. Kanang kaso, nga, dili mo agis barangay idritso dito sa, kuan baka, Supreme Court. Mingon yun ang Supreme Court nga, iagis anas legal nga, kanan dito sa, kuan na to. Ato ang nga prosiso, mamon itong prosiso, ha, namoy kanang gabingkil des barangay, iagis sa, barangay, agi sa barangay, dili masitol ang kapitan mo isyo og certificate to file action, paingon na dito sa idiratos pulis, ang pulis mo ato dito sa korte, or mo dito naka dito sa piskalya, dito naka dito sa korte. Ha? So muna nga, ningon ang Supreme Court niya, premature pa. So, sayo pa kaayo tungod kay ang defense team o si BP Sara, pwede na nga mo apila. Ha? Pwede na nga mo apila sa Supreme sa impeachment trial ko impeachment court, iapila nila ang desisyon nga your honor ana. Ha? Ilang iapil dito nga mo apil sila. Unsa may gihimo ni Irwin Tulfo? Di ba duna na ruling si Escudero? Duna na ruling si Senador Chis Escudero. Karon ni apila si Senador Irwin Tulfo. Pag apila niya okay na kwan gyud. Natuman ang iyang gusto. Pero karon og moapila mga sukintig paminaw ang defense team ni BP Sara, dili ko sigurado ha kun tugutan mga sukintig paminaw sa impeachment court. Ngano man? Wa naman daan kanang naang nasabutan naman na daan, klaro naman na nga klaro naman na mga sukintig paminaw nga gusto gyud nila nga ikumbiktos BP Sara. Pero iagi na to og proseso nga pwede nga makaapila mga sukintig paminaw ang grupo ni BP Sara dito sa impeachment court. Ya? Pero dili 100% nga magmalampuson ang defense team. Ngano man? Pila ramang kabuok tao sa minority. Ha? Pila ramang kabuok tao diha sa minority. Sumudaog gihapon mga sukindig paminaw ang tinguha sa Supreme as kanang naang sa impeachment court nga patasan or pamabaan rather ang voting threshold. At least, inigdagaw nila Supreme Court, mingon ng Supreme Court nga, unsa man, naka, na nihimo na ba mo sa mga legal remedies dito, ni addon na ba mo, ni apila na ba mo, kapila man mo na apila. So, unsa man, gibasura inyong apilasyon. Ang Supreme Court, mga sukindig paminaw, mauna, diha na mo desisyon. Ha? So, muna, kung naay apil, ha? O, sa muna, nga, inanda mo, appeal ka. Wa pa man sila ni-appeal. Iba, uman mo appeal ang kanan ang defense team. So, ako pa, pero maunay, sa akong tanaw, no, ang mga abogado ni BP Sara, ang defense team, murag mo sa negyo na huna nila. Kay hantod karon, wa man sila dagan Supreme Court. Ha? Hantod karon, wa sila mo dagan Supreme Court nga ilang i-challenge ang Supreme Court nga i-declarar na nga null and void ang gihimo sa impeachment court. Wa man sila mudagan nantud karon. Posible nga muna ilahang gi huna-huna sad nga kanan naon sa man ang ayan na batang mudagan Supreme Court ani or dili. Ikaduha. Ang kaning ilahang nga defense team ingon sa Supreme Court nga ayaw lang sa mo og kanang balitan og pananglitag makaapila sila ba? Pananglitag makaapila sila unya ingon Supreme Court nga wala pa may kuan, wala pa may votation. Ha, to early ra na kay pananglitan og ang impeachment di ay dili mula hutay. O baka ha, mga sukindig paminaw, ang impeachment, ha, ang impeachment karon da utang nato og kanang ma dili mahitabo nga makumbiktos BP Sara. Ha, di mingon ang kwan nga kay wala may resulta ba? Ha? So muna nga mo appeal, kinahanglan nga mo apila ang defense team ni BP Sara. Ha? Mapil sila dito og moingon mga sukindig paminaw nga ha? Kanang naang akwan, ana? Pero, una, inig-appeal nila dito, mapilar sila. Ha? Mapilar sila dito sa impeachment court, mga sukindig paminaw, ang defense team ni BP Sara. Ha? Kaya karon hantod karon ang defense team, wa pa man dagan Supreme Court. Posible pa na nga, ilasang ipaminaw ang petisyon ni Attorney Vic Rodriguez. Ha, ila sang ipaminaw, paminawon sa nato ning unsa gini mo kwan ba gyud ang Supreme Court nato ani or dili. Una katong mga DDS, akong tambag sa mga DDS ha, nga gahapon lagot kayo sila gahapon nga ni pagawas ang Supreme Court aning desisyon.
1: kinahanglan yun yung minaw mo dili di way it's rave. Hala dili sa ato ni Rufil, pero atong paningkamutan nga makahatag ta o ganan ang tinawan sa kay. Ang ubang mga didi, suko kayo na. Suko na Supreme Court. Ingo na nga, tanawa, hastang Supreme Court, apil na nakadawat sumalita. Ah, pero muna nga, og unsay desisyon sa Supreme Court, atong irespeto. San,

ang mga senador sa pagpaubos sa buting threshold, wa pud ningon sakto sila. Wa mo ingon. Ha? So mo na nga, pero si, ang katurbang interpretasyon ni Senate President Juan Gatchilian, gapon ingon ba siya nga, sakto yun amu adi ang gihimo. Kaling gihimo namo sa Senado, pakasakto yun. Ah, oh, aniya. Ah, maton pagkasamang ni Sitas, kanang premature kasama. Ah, pwede sad nga, wala pa matangkot sa bukuan ba? Wala pa may sakto sa bulan. Na, premature may tawag, anak. Ngay mo asawa kasamang ki, natural, ang normal nga pagpanganak siyam kabulan. Ah, pero kung mo nganak sa walo kabulan, pito kabulan, unom kabulan, premature ang bata. Ah, so muna nahitabo, muna giikwan sa kanina ang Supreme Court. Ah, premature pa man na ang bata. Wa pa, di pa na makupo-kupo, di pa na pili ik inigawa. Ah, so muna ha, muna nga ato aning tanahon kay karong adlawa amot gasugod na bakang impeachment. Ha, onya up to October 15 man eh. Ha? Kanang nangaton tan-aon kon ang defense team ni BP Sara mo apilar ba sa impeachment court. Kay ikuan man eh, kanang pwede sila mo apil. Ha, pwede sila mo apilar Supreme Court asa impeachment court ani. So pananglitan og ma-dismiss gyud ang ilahang apil, ha? Kapila sila mo apil, kaduha ba or katulo ba? Sila mo apil. Pwede na sila mo dagan dito Supreme Court. Ha? So ang Supreme Court, ang pag-interpret sa Supreme Court, depende na Supreme Court. Basta kay nahimo na nila ang ilahang mga ilahang na ba nga mahimo ba? Ang ilahang nga mga angay nga himuon diri pa lang sa ubos. Ha? Ay sagdagan muna nga kanabitaw na kulo ka bingkil dito sa kapitan. Ha, na ay kulo ka bingkil sa barangay. Ayaw lang sa mo og largog atong mayor. Ha, ato sa kapitan mo agi. Asa mo na hanga manginaotang kananang dili magyunta pareho at Tony Rufil nga mga mo discuss kabahin makasama sa kanang naang legal ng isgutanan kabahin ane nya gawas sa abogado to siya kanya kana na pintok abogado pero lagi pa ning kamutan pero kutos makaya lang nato ha. So mo na nga lack of kana na ang standing mauna wrong person mo na wrong person. Ha, muna ang simple ra gyud unsay giingon Supreme Court, dili mao nga tawo ang nidagan diro sa Supreme Court. Ikaduha mga sukindig paminaw, wrong timing. Ha? Sato pa dili pa panahon nga idagan dito, himuasa ninyong kutob diha, ha? Una nga naoy kaso sa barangay, husaya sa barangay, tulo ka husay or lima ba na ka husay diha, ha? Diha sa barangay, usa ka tagaan og ganang certificate to file action, usa pa ingos korte, ha? Hindi kay mo ditso kag atos korte, wa pagan imo makahusay sa barangay. Pero naa may mga kaso sad nga di nay agig barangay, ha? Di nay mga kaso. Sabi adto na sa pulis, ha? Adto sa pulis de ditso sa korte. Okay? Ha, sakto na kana na lang oy kay. Ato lang intiwason makasama unyang gabi eh. No, sa tuang nga programa nga Straight to the Point Evening Edition, ato aning hisgutan, apil na kanang naang unsa may mahitabo ani ato matang hisgutan karon god kanang naang gipatubag karon sa Supreme Court si Presidente Marcos, ang Senado ug ang Kongreso ug ang Kumilek nganong ilang gipostpone kanang eleksyon. Ha? Ato tang hisgutan eh, pero wa naman tay oras. Ha, kay mosunod naman atong drama sa tunling tiwasog hisgot karong gabi eh. So unsa may mahitabo ani? Pananglitan kon ang Supreme Court muhatag og temporary restraining order. Ha, ngadto makasama ni Attorney Makalintal, ha? Karong gabi eh, atangan ta na. Okay, so danang sugod na mga sukindig paminaw ang ika-32 no ka adlaw mga sukindig paminaw sa impeachment, ha. Atulon ning ko anon, ha, mga abogado ni BP Sara or mga dumadapig BP Sara, tola ingnon nga apila mo sa impeachment court. Aso mohimo mog apilasyon mo apil mo kana na ang mopasa mo sa inyohang apil Supreme Court nga inyohang ipakuan ni nga kinahanglan nga mo apilar mo.

0: Okay, arita sa dugang winners na to. Karong muntaga makasama dugang na kadawat sa pahalipay kay Sigig Paminaw sa DYHB. Kasama may speakers din na si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
1: DYHB. Ottoman Report.
2: Ngayong punta po sa kasamang regiment Benji, balik diri sa Cebu City South District. Dinlaing grupo na usap ang makadawat sa itong mapahalipay nga bugas o chorizo. Lucy, pasalamat yung lang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Teresita Gaviola, Yoli Alipio, Marcelino Inuhada, Emelda Cartagiano, Leti Vic, of China Solis. So, karoon nung sa ikasigyo din yun sa DYHP. Gagas, salamat sa DYHP. Overall, number one. Yeah! Sama na ko si kasamang Julius Salili, kini si kasamang Lailin Rabanes Arigadas, DYHP Tatak RMN.
3: Kita mo sa adlaw kung unsay tinuod siya dayon mo tawa. Walay lipod-lipod
0: kung... Okay, salamat kayo kasamang Lailin Rabanes Arigadas, kasamang Julius Balili. Ayaw sa tuwag ang mga winners, kada sakban, kada minaw, o nga buntaga. Sa nakarawat na sa tuwag ang mga pahalipay, gikan sa DYHP. Onya.
3: Sing para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa tanim.
0: Ah, si Robert Laguido, ha, mura sa dyag abogado kasamang Benji na. Salamat kay kasama, importante nga basa-basa lang kita ginagmay sad. Naman sad kasamang Marisa, kasamang Ken, ha, mga kwan man sad ni na binlan man sad ni ni anhing attorney Rosoroso. Amo na nga sila ni Tambayayong Sanato dire, no? Jan Mark Tingson, ha. Amay gabi mayong buntag o oh, naminaw sa day nato sila karon ha ani si Riza Balti Sanchez ha
3: balita init pero klaro ang barugan
0: karon nila na isguti kasama na sa barangay be kay excited na kaming maminaw ay lasag unya gabi kay matulog na unya gabi alas 10 ha uban ta unya gabi alas 10 ha Maria Victoria Perez angkot kasama Glinda Masong Lagos akanunay nga naminaw nato ha aniya si Nestor Gingusa o si Anan Binundo o si Dines Cabrera ha na minaw sa dato de Karon ha i-greet na ito ginagmay lang ha kay kanang naangkuhan man sa ha si kasaman Jandre Redoblado ha tunay na ito ni Minaw siya kasamang Ken no imuhang kananang amigo sad kasaman Jandre. Okay, wala naman tayo igong oras. Ikaw, kay mga greetings diha. Ano, hurot-hurot na. Tangalan na lang sa ganito kang pwersa sa DYHP RMN Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabandres master control si kasamang Kisus Minia. Pag-greet is kasamang Nisil Dacalos. Ang naminaw may dinhi sa Gifted Hands Barbershop Muhon Talisay. Ika ni kasamang Nisil Dacalos. Dres Picas Lawa, kasamang Ken Galinia, kasamang Marisa Abadiesa. Names Ken Yunes, Gerald Albiosa. Ito transmitter sa Itrobil Buisir at on Chief Technician. Oliver Atis o si Alan Taladua. Ako na lang yung ubos ng alagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o may buntag ka natuntanan Tatak RMN.
1: Straight to the point. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic. Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Kanunay gyud na akong giampingan, kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nga ubhon ta. Unya mapektuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw ganin ako, dunay ubong moabot, Mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayong wagtang sa ubo. Sa ingon, dili mabalda ang akong trabaho. The end, ang ubo nga naay plima sa Sulmiox Advance with Zinc. Nasulayanan ako kini sa pagtangtang sa plima. Aduna pa kini zinc nga ginatarget ang nahabiling viruses o bakterya. Adunay tablet o liquid pa ang Sulmiox Advance with Zinc. Tulo ka beses sa usak adlaw. The end ang ubo nga naay plima. Carbocystein plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
6: Uwa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
5: Living Testimonies.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
7: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa BJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
11: Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
10: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: sa opisina. Pirmi ba kang nagatubang sa computer?
1: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
2: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
3: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
1: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
2: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
0: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury o mga suking butika.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug pagpamhinod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun na yun.
10: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong
9: lugar. DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
11: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
12: tulo pod ka kapsul sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Ugni balik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
13: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553 Series of 2026.
14: Igala, nakakape na ka?
15: Kaibo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
16: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: iBerry for a clear and healthy eyesight.
21: Hi, hello mga kasama. Kini ka po ng inyong Kuya Jewel Bin, si kaubansong partner Randy Tayad. Magumusta ka niyong tanan. O sa tanang mga ikso na mga kasama. Awhagong ka mong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kujik Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Kasmer. Kinigi po tagduwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Kasmer.

0: usahay bitaw mo kabantay ta nga nga tong asawa usahay ba unfair kes tanan ba kay labi na ang ison mo involve mas piliun pa tao ni ison kay nako nga yung bana kung nga no na problema ako ani no inayon ko pagsugod ang mga panghitabo ha
1: Kasmer! Kasmer! Ay asa man yung tawhan na uy natug naman sa kagbalik Kasmer! Hoy Kasmer!
2: Kuday! Kami kuday! Ano day ha? What's the matter?
1: Ikaw no? Huwag din na ito ibundak ng imong tibok nga. Hindi ko ka mutubag.
2: Ako na eh. Kanyang nabisi lang ko gamay.
1: Masa may kabisihan ni mo?
2: Nabisi ko pag unahon na taon na niya akong problema.
1: Masa may problema ni mo?
2: Wan, nadungog mag-taon ako nga mga istorya-istorya ba nga. Sila maingon nga. Gwapo rin ako noong taon kay ko.
1: Huh? Santisimang karaan. Paita.
2: Muna yung problema day. Kay burang ba, tinuod na ba? Nga, dili, yung tabaka din na iba, tinuod mo nun.
1: Nga naman?
2: Ligol kay ebidensya.
3: Huh?
1: Ay, ayaw. Dagwebe ni mo kasmer.
2: Bitaw, bitaw, day, bitaw. Nabisa ko pag-unoon na kay, libog ba mag-
1: Ang sa magkikalib ka ni mo?
2: Libog ko, day. Anong maglibog ko? Maglibog pa ko nga, daan naman ta akong libog. Mga nagkikalib ka na ko.
1: Ilam niya, kasmer, eh. Huwag ka malibog.
2: Oh, noon sa break ko, day.
1: Nabuang raka.
2: What?
1: Oy, oy. Ayaw nagbiyaing linong aga, may basig madukot na sad na. Gahapon, ikay naglungag, imong gibiyaan, pwerteng bagaas dukot. Baga pas imong naong.
2: Huh? Asin na yung di kagubot.
1: Magpalit akong sudan, kanang lutong daan na lang. Ay, ginagbiyaing diha, bantayin din na madukot, ha?
2: Oo, lagi. Pagkos
1: kanin na, paiginang naong naman sa kukumo. Ay, nagbiyaing linong aga.
2: Di lagi, day. Kabungot biyaan ng atong asawa, tao na. Bungos ito, yun. Hindi na ako biyan. Tanga lang yun nato. Nako yung linong altaon. Samtang magatang ko. Oh, magkanta-kanta. Ngayon ko biyan. Ito ko si Stavi. Kanikantahon ako eh. Ah, kini. Ah, barangay eleksyon. Mauni akong katahon. Okay, kami.
4: Hapit na sad ang barangay eleksyon. Manggawas na sad ang mga bot-boton. Tanang mga tao, ngisihan og lamanohon. Soroy-roy dayon liang-uuan ka. Mangtada dayon.

pagbasa. Kung imong doolon di nakaila, at doon sa ila mo dayog tago loyo sa kortina. Busa kita karon magbantay na sa mga saad ayaw nagpadala. Kung maghatag kwarta, dawata og ibolsa.

0: Tayo ba? Oy, unsa man kadto sa kwarto, oy?
1: Akong gilimpyuhan. Kay mo bakasyon din niya akong manghod si Tibor.
0: Awa ba? Umlik yung magsulatin ako, anak.
1: Kay unsa dahil problema ni mo, anak Kasmer? Ako man ang manghod. Ang ako ng balibaran. Gawas pa, unsa ako ko pagsulti ni mo, nga wa man ka dinhi, dito makasmerkado. Manawag lang gid ko ni mo, aron masulti ko ni mo, anak, nga muuli ra maghihapon ka dinhi.
0: Aw.
1: Pagsulti lang dili ka mo sugot.
0: Sugot ay! Araw taong dito mo sugot. Beda ako pa. Ang ako ba nga?
1: Ay nalantaan na Kasmer, oy. Musugot man di ay ka. Maura man di gihapon. Nga nung problema akong pamana ni mo?
0: Oo, okay, problema. Dahil akong problema.
1: Ay naara man di ay na. Sabi ka. Ito mong kagubok.
0: Oo, ako nung ito kagubok. Ang paita ni mo. Parangutahan na lang ka.
1: Ay nalagpalag di habi. Kaya kato na bang kuan ni ani imong ginikanan? Usa to kaadlaw din ni. Nananghid bago na ito sila. Na ikaw nananghid ka na ako. Wa, di ba?
0: Torbida sa inyo. Lagi. Sige na, sige na. Marti, huwayan ko na ito inuuro ni. Malakaw ko balik, oy.
1: Uy, siya, samang ka. Mapagali pag-abot ni mo.
0: Nagyanan ko. Pitun ko ito. Pa-pitun ko sila, ha. Nga, nakasangging nang balik ko.
1: Mag-inom, nasad mo dito.
0: Ang sad lang. Sige, may dito tukay lang may dito. Mag-inom, yun.
1: Oy, bantay, hubog. Nasad ka, nag-uli ni mo, ha?
0: Hmm? Oy, nasa mo na itabungan. May uli ko hubog. Kainom lang, pero uli, hubog.
1: Bantay, bitaw ka. Ayaw pagdugay, ha?
0: Sige, di, lagi. Arin ako!

0: Mayo kay misugot sa maripre nga mabalik, ha?
1: Ah, nga nung pugong siya na ako nga under mo niya.
0: Believe ba na mabalik, eh? Hey, di agi ko believe ni mo.
1: Hindi siya pugong sa kay under ko niya, no?
0: Tangan akong believe, hurot mo.
1: Ha? Huh? Ang tanang hurot, believe mo. Pag-ulot sa kay.
0: Yeah, saman, sige, tagay na ta. Tagay na ta niyo. Sige na ta, may istorya.
1: Oh, sige, tagay, may istorya. Kung sa mga, hindi mo gana ko niya. Hindi, palit na ta, tasok niyo. Tanang Fighter 50, ha? Kring, ha? Oh. Palit na ka. Kung sa ito yung noon, ha? Hard o beer.
0: Ay, ko, agad ako niyo.
1: Beer lang, okay na. Para dali na maigo. Hard lang ba?
0: Oh, sige, magpalit ko.
1: Okay.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang inyong kuya OJ Kupokrakasa. Magpahipaw ka ninyo, uminbay ka ninyo sa drama ganaguluhan, Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog, Cebu, karong Oktubre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair, o sa itong punong barangay, Joy Iskwadro. Kagawad, Noli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Police, Oktubre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kung athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko,
1: this newscast is brought to you by Biogesic.
4: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nang manlaba, anak, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, anak niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Welcome to our reunion.
8: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
9: Tungod na sa Super Fiber.
7: Usa?
9: Super Fiber.
1: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
10: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
11: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
12: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
13: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
16: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
21: Biotrop Herbal Capsules,
22: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
23: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
21: Biotrop Herbal Capsules,
22: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
23: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Abi mo pre. Why kalain na nung batasa sa mga asawa o sa mga asawa pre? Murag printer na tingin na sila.
1: Ano na? Malita sa mga asawa?
0: Ako kana nung asawa na ko pre. Kuro mo na sakyan. Kailiso ng imong banggaon, lupig ta.
1: Ano lagi?
0: Akansi ta. Kay una, babae manggod, maluoy ka ba? Ikadua, mangloo na, lisod na kayo. Outside da kulambo ta. Mapoto sa Pinagas lamok. Eh, di yung tagasus kwarto.
1: Okay na outside di kulambo ta. Basta pagawas ng lubot.
0: Pilminti mo na, pre. Nagyusan mo lang din mo yung mga asawa, pre.
1: Kaya na mo sa ilbin ako, eh. Ako lang sa ilbin na gdan. Soko niya? Ang soko na. Di yung magtingog. Ay, maglagot ako. Ah, may lumras mo dahil na siya. Bawon siya kung sa akong malagot.
0: Kaya nga nun eh, pre. Unsa po dahil ka malagot, pre. Lagot,
1: pre. Kit-kiton ko nun ni Misa. Kit-kit ako sa Misa. Madlok naman siya. Ay, magtuob na siya nga siya. Isunod ako kit-kit.
0: Ha? Huh? Ang galing mo, pre. Pero wapa nga kasuway. Kit-kit sa mga asawa, pre.
1: Papagitan. Okay. Sa Misa rin ginagawa ko na suda kit-kit. Maoma na yung madali na ako. Usahay ka na yung sipatos. Kit-kiton ko.
0: Uy, awa, pre. Pre, tinigin na yung gubaas lamisa niyo, pre. Dagay yung gaginit kita na to.
1: Dagan na ako nausap. Na ikatulo naman ang lamisa, ha?
0: Huh?

0: ni ano ba si kung bae. Akong bae nga hari anong gamay kayo. Eh, si hubog na hubog na kung kayo numero mong ko. Si Blip, suku. Si anak ko, no? Lakos kwarto, be. Oh. Niyo, na dunay lalaking nagidas among kwarto. Matay na binuang na ako, no ba? Porbida, no? May lalaki siya gidas among kwarto? O, naghukas mas din ng panuwak? Mga animal, oy. Maayo ba yung puspusan? Animal! Nasya eh. Nasa banyo, ligo. Samtang lalaki naghuwat. Di na yung mahimo. Di na yung mahimo! Maayo na yung kayo. Ay, kahoy nga dos por dos. Ako, uno por dos rin eh. Paksigur ng mga buang nga mo, mga taidor mong nagko. Pasya mong kabantay, midool ko niya. Ah, kanahan, nagkupa niya. Naghukas, animal ka, traidor ka, kiniangay ni mong traidora ka, ay kinibong!
1: Ah! Ah! Ah! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

0: Siap siap ya. Ul tibor tul. Siap ayo. Usul tis menang ni mun ana bertahun ke kuarto tahun suud mereka. Pak suud ke kuarto. Iko iko kita ni da di semukama. Negukas bagi kasih musil. Dia tur ku benua ni beguang ni mun aku.
1: Ah, dong tibor pasensya na gid ka dong. Nganong dia masakan higda. Uy, dito ta kasala sa sofa.
2: Lami mangut kayo higda na yung Katrina kay. Humo kayo, bagga kay kutsun.
1: Ana, pasensya na ka, nahapak ka nun ang uni mo. Napahak na.
2: Daan man yung pahak nang.
0: Dede, suka taon na, sakit-sakit ako kag ibunal, eda. Kana taon na yung manghu taon, basigutom na yung manghu, di mong mayo.
1: Sige dong, kadiyat kay magsukad ko.
0: Ah, sige dong, hap-hap dong. Kaun. Ana, kau di mayo. Ana beda kan no? Tai bayum badai.
1: Nah, ya tanan oi aku nang gisukan.
0: Ah, wa nama di ayo ada badai. Wa nama ku di reuro tamad.
2: Wa nang ka ona noi.
0: Ang upat kewa huruf ta.
2: Lima mentu kewa. Ha?
0: Tak ku glemmu ini tawana oi por beda lima kau sarmu. Sus.
2: Au. Wa pade ka ka oi.
0: Au, wa padong.
2: Oh, binangkuk man na kakaon.
0: Awa pa taon?
2: Palit lang mo.
0: Ayaw. Dahay, napay sa linas niya.
1: Nadya ba, Boss Ralph? Nga naman.
0: Wala'y sudan rin sila misa, day. Ah, basig igotom taon kayo niyong manghur ba? Ako, kakaon naman.
2: Okay, ay. Busog na ko. Ikaw na lang. Wapara ba na kay kaon?
0: Abli ko sa linas, ebe.
1: Oo, kadiyot sa.
2: Unan lang ako ano yung hakay. Huwag may supring. Nang, huwag may supring din, nang.
1: Ay, naaoy. Nas, Ralph. Kuhaan ti ka.
2: Ako na lang. Man naman ko.
1: Ah, sige, pag-abli lang dito.
2: Oo lang,
1: Asmiro, pa di ka makakaon?
0: Pag-iataon.
1: Nga hurot ang humba? Upat man tingali ito kahiwa, lima ba?
0: Lima.
1: Aw, lima, gidi eh. Nahurot ang lima?
0: Oo, hurot.
1: Hala, kisa din nagkaon ato?
0: Imong manghon.
1: Hala, kabuang.
0: Kabuang bitaw?
1: Pwede yung manalin mataa?
0: Pag-gaba taon eh. Sige lang. Okay lang. Gutom tingali ito.
1: Ay, o kalin nalang sardinas, oh.
0: Ay, mag-ginon lang na nakuhumba, ni.
2: Huh?
1: Ay, mo ba?
0: Hindi, be. Bisa kong saon, be. I-mag-ginon na baho, ang sardinas, buho, ade, be. Pagkakindot mo, maog yung baho, na ito.
3: Kalitan ko sa kadakog lang mo itong sumanghod sa akong asawa. Pero gabal, ano kayo? Mura gabaan sa tayo ng daway ta. Mura tagayang... Basta, dako kayo sa kaon. Hindi mo maikog taon. Hutong yung sudan. Kunya.
0: Aday, ato na ko, day. Muna bahala this bay, ha?
2: Nagigasmer. Ato na ka, day?
0: Oo, dong. Jote na ko. Ikay na bahala this bay, doon, ha? Ay, pasudog tao din yung wakakaila, ha?
2: Oo, ano eh. Ako na yung bahala din eh.
0: Ato, day. Ako, kaling... Diha na ni mong usagatos, oh. Oh, kasi doon na kayo gustong paliton, ha? Basta ibiyayin ni bay, ha?
2: Oo, Noy. Lamat kayo, Noy, ha?

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Hi, mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abos sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usapon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
4: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayo

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
7: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
6: Summit Natural Drinking Water.
8: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya nang atol pa. Fix it with
9: basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
10: Fix it with Alnex.
9: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
11: Unilab quality yan.
9: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
0: EQ pants from day one to toddler, EQ tinyo mo.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Mong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug daron with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Naanda na ako nga mataglakaw nako padung sa trabaho mabilin yung kwarta para sa abang hut sa kong asawa taon. Kay mamay mabilin permis bay. Punya, wako magdahom. Oh, uy. Yun na. Sinin ng sulog tibor ako na.
1: Noy! Noy!
0: Oh, ako lagi ng t-shirt mong sulog.
1: Oh, imo din, Noy. Ingun ko man na nga sa loob ba lang na.
0: Sige, sige. Imo lang na. Kaya ano. Imo na na. Ako liyata ni mo.
2: Lamot, Noy, ah.
0: Oh, sige. Pita, hinahak niyong sawahan ako eh. Paul, sa hindi ko ganahan nga doon ay masulob lain sa kong sinina o sa akong t-shirt. Wala yung palite ang mga hudong t-shirt. Bida, burrito probin ako kayong t-shirt na nga isulob na ako sa trabaho. Kanahan ba yan eh? Bida! Bida!

0: Dayo ba?
1: Oh, dong.
2: Ate Bor.
1: Kinsa?
2: Tibor.
1: Nilakaw, nga naman.
2: Bita, kung pintas ba daw man?
1: Ha?
2: Sukan na anay mo mga hudi di ba? Daghan naman kayong kantingalaha mga panghitabo di di? Daghan kayong mga nawa na kong mga batang? Karoon na ako sa kwintas. Probeda yun yung style ay. Ugwa ko ilahe ginudahan nga nagkawat ato imor gimangod.
1: Uy, Kasmir, ay sa't patakag sulti di ha, uy. Naunsa ka man, wapag alagay kang matuuran kung kinsay nagkuha, mamasangin man ikas akong manghod. Inikuli ato, pangutan ato.
2: Panto ko sa kapangutan ano yung mamanghod, siguro ka mo angkon ha? Di yun na mo angkon! Di na pa pangutan na! Ikay pangutan na, be. Kaya ko di kumutan na. Kaya huwag di gani, ipapick up ko na sa pulisi mo mamanghod.
1: Kasmir!
2: Mauni akong problema nga rin, isukat nga na ananas amo ay ang manghod, daggan kay mga butang na kong anawa. Og, mapakita na bang paglabas no ba siya manghod? Bam, usawin nyo na ako, bam. Be, tabagay ko nung kanyang ate pres. Saan, huwag mo ipasultihon na ni Kasmer. Kasmer!

0: morning.
1: Good morning, Lord. Mamiri, salamat sa mapagampo. Thank you kayo sa tanan. Ate si Jen, good morning nyo diya. Ma'am Priscilla, good morning, ma'am.
2: Good morning.
1: Bam, good morning, bam. Dong Pedro, good morning, dong.
3: Good morning sa Talavera, si Kunsyal Ibner Castro. Dabata ni Kuya ni Pipito.
1: Oh, good morning. Oh, sa umabot po na ito, Kunsyal, si Inday Shin Pipito.
3: Oh, kana, sa Talavera.
1: Talavera.
3: Oh, si Jabar Alferez sa operasyon, bata-bata na ni Kuya Nick Pipito.
1: Okay, thank you kahit bye, Jabar. Unya sa tanan, nga ato ang mga kaigsoon. Labinag yun sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Just Nab Flower Shop. Good morning ninyo diha, Ma'am Jasmine. Si Raul Alibio Soto. Good morning natong tanan. Ate Jijen?
4: Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama nga pirming ni Palit sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, happy, happy pirming ang mga bata. Unya gawas anak para sa mga dagkuhan na anay Don Pepe Dark Chocolate. Unya kunway lingaw inyong baba o gumugum sa Diamond Yema o Biyema Espesyal. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, salamat kay Ate Jijin. O sa tara na itong mga kaigsunan, mga bata, inom yung mong doon, Pepe Tablia. Kay happy yung kay inyong utok na. Para sa mga ginikanan nga, happy yung kayo kung mga ito sa Happy Mart, Wanluna, Kulon, Tabunok, Ugmaktan. Maunay happy. Kay do not sir us, sulban pag krisis na ito. Kay barato kayo ang mga palitunon sa Happy Mart. Unya kita ang mga dagkupod lah. Kung mag-chat-chat mo, inom lang mo, kaon-kaon lang mag-tasty fish crackers o Paulitos Macaroni Crunch. Samtang mag-chat-chat mo, ugum-ugum mo, ubiyong may espesyal o diamond yung may espesyal. Salamat kayo sa tanang mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nabuhat siyang Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni Muri Akap. Sila Dunglando Tanan. Sila Day Dinikas Idax. Sa iyahang mga anak niya, thank you kayo. O sa tanan po mga tao sa Basta Toledo, Kuya Nick Bebeto, Dodong GR Bebeto. Ito si Jelad Sugbo o sa tanang mga tao ni Inday Shen Pepito sa Brumitsmits nga ang trabaho ni Anang Brumitsmits mao paglimpyo sa atong panimay. Tawagalan nyo ang Brumitsmits sa Facebook itibli Brumitsmits Clinic Services. Makita nyo ang numero, tawagan nyo kung unsay gusto ipatrabaho sa inyong panimay. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Casimer Araraw, Mayor Samsam Gulyas o ni Congresswoman Ria Gulyas diha sa 1st District. Salamat kay ninyong tanan kang Lister Daan, Kujal Lister Daan og ni Kujal Francis Espares og ingon man ni Danny Caballero, Kujal Danny Caballero og Kujal Ferdi Rabaya. Good morning natong tanan diha. Okay, Ate Pris.
5: Okay, og ako sa pasalamatan guyat ang tanan nga nagtumar nagmaintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with Mangustin para sa mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man kanang bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imnan og Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag wala ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Iding paniuto ni mo, maghapon, usag hapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Mausap gapon sa gabi sa imong niyang pagpanihapon, inum na po daan ang usag ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema, aning kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay tunan ay makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
1: Okay, thank you, Ate Brice. Sa tanan po na itong mga kaisunan nga migamit sa tuang number one hot class, ang Sed Liniment Oil. Salamat kayong tanan. Kamuna sayon kung unsaon paghaplas o unsaon nga mawagtang ni atuang mga panuot, pamaol, panakit sa kalawasan. Varicose veins, katul-katul, kutos sa kabataan, ilikay pagyuta sa dinggi. Kung manghaplas ta sa tuang Sed Liniment Oil, nga kamoy naghimog number one sa tuang Sed Liniment Oil nga nara mapalit sa butika, di ba, Dwight?
0: Tinood na sa butika kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pa Panyawan Herbal niya, makita ta ng produkto dito sa Said Marketing, ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukira, nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee lang, kaya tunpasin nyo, ha? Ma'am!
2: Good morning, Dr. Jeffrey Del Socorro, or more clearly, Dr. W. Sears sa Human Life International, Dr. Erving Gracia sa LDU, salamat sa pag-atiman ka nato diha. Ingo manon sa mga Dr. Amit, o ingo manon sa mga Dr. Bigno diha sa Oslo District Hospital. Ayaw ko makalimot, ha? Labi na sa itong magkabataan, ini pag-buwan sa Agusto, buwan sa September, at doon sa October. Dagan kayo mga piyesta. Sa dili pa kita mag-apply sa mga make-up, mga ligo, kita gamit ang Cell Celebrity Kodik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Cell Celebrity Kodik Beauty Soap. O magpabili na kita ng younger looking cutis artista, cutis porcelana. Tarawa ko nun sa amin. Doon ay itom-itom. Doon ay pungis-pungis. Doon ay morag... Tubig. Saan yung bugas-bugas? Usap ni... Oye, black kids, white kids. Cell Celebrity Kodik Beauty Soap. Mota na lamang sa butika para original good imo mapalit, ha? Mas mayong imo susiyon. Huwag nabay nakasuwat yung atatak sa yung sudlanan. Said Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat ma'am. Unya sa itong mga kaigsunan kita na sayo kita nga kalintoksin. Mau gining grabe kayo mo daw sa itong blood cells. At itong blood cells importante. Kahit igatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa itong kalawasan. Inikadaot, inimo sticky, mulapot at itong dugo. Mau nang mag-major-major kitang sakit. Major nga sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa na itong balatian. Mau nga kinalar yung kaminom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural kini nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makabaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa, kung gusto kang mawagtagan ang mga toxins sa mong kalawasan o mawinungdan sa mong balatian, o garon ligon kanunay atong vital organs inung yudam matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga move flush out sa toxins sa tuang kalawasan. At press,
5: okay, ang sender ato karang adlaw, wag liya.
1: Ang atong sender ati press, si Dudong Casmer. O, si Dudong Casmer ati press, murag, di sa ni Mayo. Pinanggap na nato ato ang mga igsoon sa atong asawa, pero kanina ng style sa igsoon siyang asawa ati press. Daan sila, gipapuyo nga, ang iyong asawa, gipapuyo niya, mga hurkaro, isulom naman, t-shirt, sulom sapatos, gabago niya palita. Ang katapusan, nawag tangin niyang kwintas ati press. Mao na nga, unsaon ko ni... Kamu ko ni pasulti yun. Sa om ni nako ako ang... Unsa na, ma'am? Oh. Bayaw ba na niya, ma'am?
5: Kanina
1: bayaw.
5: Na?
1: Bayaw.
3: So, unya.
1: Hmm. Mao na. Bayaw ni mo. Lisod na. Ayaw pagkawa na na. Way siguro ka to yung kwintas. Abusado. To. Kay pasuyop to, ma'am. Di ba? Way siguro. Oh. Ma'am? Unsa ako, para nako. Di maayo. Sulti ginagmayo. Sulti ginay mo sa awa nga. Ato, aning... Klaruhon, dahil kaningin mo ang mangod mo, di man maayo yung ibuhat na rin ako.
3: Bugot mo lang siya noong, eh. Mura magtakis balay.
1: Abusar man kayo ni, limang kagisulob yung mga t-shirt, porbida. Na, bisan ako di sa ingon ko, ano, di ko ganahan nga. Sa karon nga kanang kuan ba nga sa una magyugo t-shirt duhar mo to t-shirt sa una bali-balihon mo to ako
3: side B
1: karon kana dili sa ingo ano lain ba gyud sulob imo t-shirt og lain tao lain kayo na na ano
3: ikana pang sulob ko
1: bisan sa akong kanang ambot lang no bisan sa ambot dili lang konsulte kay bati man gyud sulti pero lain gyud isulob imo t-shirt kay nawi tao nga nay baho sa ilok nay kuan matakdan ka
3: ta may tag-iya di
1: lisod kayo lisod kayo. Lisod ka na. Bam! Di ba, bam? Ikaw, be. Unsa man, bam?
2: Una ko mo pa hayag. Ako sa basahon ni Naadiri sa Genesis 37, versikulo 21, 22, 23. Dili nato siya patyon. Ihulog lang siya din hiniining atabay sa awaaw apan ayaw ninyo siyag dagmali. Gisulti kini ni Ruben, kay nagunahuna man siya sa pagluwas kang Jose aron iyang dadon balik sa ilang amahan. Katuning mga anak ni Jacob.
1: Katong anak ni Jacob, nga ilang manghod mo
2: yun. Ako nang ibasa, tungkol kay imo matugka diri nga ang... isip iksoon na, good say pagbati, isang iksoon, kay, na may managsoon sa to ang sugilanon. Sa Old Testament, lain ba yun dire sa Old Testament, dire sa Levitico 19, versikulo 17. Kun may kasilu, kamo sa inyong isikatao, prangkahi si arundili mo makasala. Ayaw panimalos, ug ayaw usad pagdumot sa inyong kadugo. Higugma ang inyong isikatao, sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Sa ito pa, ayaw panimalos, ug ayaw usad pagdumot sa inyong kadugo. Sa ito pa, kun may kasilu, kani, sabi ng linya ha, ano ba? Kung may kasilu kamo sa inyong isikatao, prangkahi siya arundili kamo makasala.
1: Aha.
2: Ikaw pala kasala, so, waman mo prangkahi, istuyahin nyo ang igsoon si mong asawa, mahitungo na ng panghitabo.
1: Ang mga ibuhat ba? Istuyahon ang kaning...
2: Pero wapan man siya kaprangka nga doon, ngayon mong ikuha akong kwintas, wapan man siya kaprangka kayo, katorang t-shirt o sapatos. Pero wala niya prangkahi, ang asawa rin niyang istoryahan. Ang ibutan din sa linya, prangkahi, kung una kay kasilo, aron dili ka makasa. Kay kung dili na ito prangkahan, kita lang sing magutbot, di ama itong duga ng gitago na itong kasilo.
3: Kita
2: noon mo yung nakasa.
1: Kita noon mo yung nakasa.
2: Kita noon mo yung nakasa. Mo na nga kanang na ang sultihi dong, prangkahi siya, niya kanang na ang badlunga, nga dili na, sa umani mo, dili ko ni, dili maayo, nga muna kayo, ato ka, sige lang yaw-yaw sa kato, yung asawa, di po sa musulta siya manghod, di ya pong kibaw niyang manghod nga, sa'yo pang iyang gibuhat.
1: Nanay, pero ningo niyang asawa, sultihan tani, niya, o di, mautol nga, anihubusan siyang asawa, kaya giingnan siya, giingnan niya yung asawa nga, o di gilinan ni musultihan, ako na ipapick up sa police.

0: Lima ka, di ka manangid. O, sakto pa siya sa nangyayang mangod. Bam, manangid siya, noy. Hulma ko, ano yung mukuan, ibi? Ano to rin na? Hulma ko niya. Di kay, si, beda, kapuyag, buhi ni mong kanaan na kanya. Di ka magkuan, di ka manangid sa tagiya mo, o, puan mo, ingon ba siguro na yung bayaw, bam, ang bana sa dikuan. Nga si Kashmir, sa Aymon lang na doon, may problema doon. Basta manangid lang.
1: Nahitabo ni Gulyat, kini true to life story yun niya. Ang kaning babayhanang ni abot ang edadig mga 16 ni abot aning panimay unya ang gapuyo aning panimaya ang asawa pero kaning babae o kaning bata nga ibot ng edadig 16 anak sa ang bana sa laing babae
0: nga
1: sa to pa sakit yung dayong dogan kay anak ko sa laing babae kay woman tsaka anak sa ang bana unang unsa ba nga dahil kasi nga na para doon rin ang plastic gulat
0: orokan
1: dahil ka nang naguba na kininkuan. Siya anak na kundit ko, ate. Doon lang yun, ito ka na mayawi.
0: Ay, yun yung guba
1: niya. O, di ba? Mamaw na istorya, ha, dali? Mamaw na istorya, ha? Kaya, pakasunod, ang kuha na sa kanang kao, nga gura. Asa mong kao, dali ng gura, ambot lang. Karo kay, sekreto niya, o kay ang bag, doon, masul sa bag.
0: Ayay.
1: Mamaw na istorya na, dali? Muna nga, sultiyahan, diyo, prangkahan, basi ko na sa kaibao. Pasi ko siya kay Bao. Pasi nakalimot lang siya o naibog ba siya. Kaya kinginan ko sa kung kuan kay istorya nga nalangit yung tag ka. Ako rin lang ikuan ni mo.
0: May Bao tag. Ano, sakto ka manangid yun ka.
1: May Bao tag ka.
0: Di ba sa bayo, Bam? Di ba? Nga, di ka manangid. O, bisan turog na ka diha. Di ka manangid. Di sa ligid mayo. Ay, manangid yun ka. Di mo na imo panimay.
1: O, kanang naang. O, singa niyong. Kaya kanang bata ang ni Puyo diha nga imumang hodiya hindi ang asawa. O, ang bana may nagpatambag, no? Aba na mo yung patama
0: niya.
1: Kaya kanang batangan ni Puyo diha, sir. Kanang batangan ni Puyo diha, sir. Kanang kuwang tanglina sa pag matuto silang ginikanan.
0: Kuwang gini.
1: O, kuwang sa pag,
0: disiplina.
1: Kuwang sa disiplina. Kuwang sa pagpitol. Ikaw mo yung mo hilot diha kay inuntang punga. Nasaagban siya karon tabang ugaagak. Tabang ugaagak ka ng bata. Kaya basta wala maagak kung tarong sa ila. O, kinamay panortehon po lagi nga, gingon sa in English nga, Ben the Tree While Young. Baugundaan mong sanga sa kahoy.
0: Samtang bata sa pa.
1: O, bata pa. Bisa giyon sa'yo kung baong gulyat.
0: Digin
1: ba ba? Gilap tika nung basukol ba? Sama po na natin tulungan noon.
2: Tuna ko ang puzzle tihan.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
5: Bitaw, tinuod mo na.
4: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
5: Dili man kinahanglan mga hambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
6: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
5: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
6: Jo, maluoy ka, Jo. Jo!
5: Mateo! Scammer?
7: Oh, muna akong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama nila.
5: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo? Pero karon?
7: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
8: Bisan ako?
7: Oh. Lola?
9: Blue Last Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ted Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko binhawa. Nung pasa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
0: Living Testimonies.

0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Beaver Sandal!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chung Chuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
3: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines Tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
13: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
14: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ko ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, dahil palingki.
15: Oo,
14: maligya ko diha.
15: Ano ang maligya mo na?
14: Mais. Sikol.
15: Yung ako bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong testimonya sa inyong bati na nawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
14: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo rin ba, mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah, hindi po iyang ginom. Mo'y ilgamit niya, kanang ikan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom. Dagong.
13: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
17: Paragis bila-bila.
16: Paragis bila-bila.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Okay, my bad, my bad. Pag ginawa asa ko, hakay ko tas pagkaayo.
3: Okay, nya, kalihog lang una, close sa door. Aron nga, maka-start na ta.
4: Pwede pa man tingin na mo maka-join ninyo. Right?
2: Oh. Mateo?
4: Welcome ba ko?
3: Of course, bro. Ikaw pa. Okay, pabarong ko. Oh, ikaw din eh. This is your place.
2: Mateo. Since niya ka,
4: thank you.
2: I will impress you.
4: Okay, ni gate rush naman ko karon. Maminaw ako ninyo, okay? Sige, bro. Padayon sa pag-preside.
3: Yeah, ang say assessment ni mo ni Gisa?
4: Well, impressive.
3: In fairness, consistent ba siya?
4: Mm, good.
3: Pero di ko nata mag-isigot, Ana. Kumusta man ang honeymoon? Anong dali raman? Hey, hey, hey! Hey, what's the matter? May problema?
4: Tukahanan ko baka ni Sis Tinawad? Di baka ko katawaan ini?
3: Taas lang ako pagpakahilom. Bro, nablangko ka. Oh my. Ikaduhan na ha? Hoy, Mateo! Ipunaan pa yun. Tulo na. You mean? Ay. Kaplap? Palpak ang halimun?
4: Bro, ay ko kataw iya.
3: Tempa. Katawan? What? Ano katawan, Matika? Ang siya may angin ako katawan.
4: Okay. After din his office, malakaw ta.
2: Sa may akong kanoon, kutom naman ko. Alas 11 pa man ito nga, naniod to may burger sa sakinan. Mangita lang ko sa kusina. Narating nga limakaon dito. Nailata sa biskuit sa kabinet eh. Nasa tingali na isodo eh. Kanila akong kanon. Ay. Pura gisipon ko da. Taon sa ko eh.
3: Umay. Tinuto!
4: Nagtuog kang mag-imuhimur akong istorya. Uy, nguna ni?
3: Oh my G. Pero has ka no? Alabansa ko sa kapibe. Yaahak ba yan ni?
4: Galabad ang akong utok ron, bro.
3: So?
4: Why nahitabo?
3: Ha?
4: Hmm. Gusto ka makatawa? Okay, katawa.
3: Bro, di ko gustong katawa. Gusto ko muhilak. Nagsakit ang akong dughan para ni mo. Naglapad kining utok ko. Ano man? Why? Ha? Ikaw ka successful sa negosyo. Palpakan ng... Oh my G. Butanga? Inusa ko kape. Nagigil ko.
4: Tinood lang tingali ang panultihon, bro, nga. Di gid maato ang tanan.
3: Jesus, pwede manggun na. Ha? Misurinder lagi ka. Weak.
4: Say weak.
3: Wag. Weak good, hina. Wag good siyang palibad.
4: Bro.
3: Weak.
4: Di ko gusto nga mapugos lang siya.
3: Sus na unsa man ka, uy. Kinaraan style naman na ni mo, uy. Unsa classic ay na nga moves, uy. Unsa man na siya. Minaw, ha? Madibila fra lagi na madugayan. Madibilo ka na. Ikaw, rabita nag-ingon na, anak. Mamagani nga may sugot ka na nga arrangement. Kaya may tuo ka nga, ma-develop na siya. Oh. Nga, usawa mo na niya pagka-develop ron. Nga, iyo mo na ba siya nga gibuhian?
4: So, nasayop ko?
3: Oo, sayop. Oh. Kaayo.
4: Bro, unsa na oras, ha?
3: Almost 8 na mada eh. Nangapira ta nga, way kaong kaon. Oh. Nga, unsa to eh?
4: Pagbalik ko sa kondo si Joko.
3: Ha? Kundo? Kundo? Pulis, bay?
4: Wa pa may mambalik sa bay.
3: Nabangag sa ilong.
4: Una na ko nimo,
3: so,
4: bro.
3: Suwato kaon!
4: Una na ko nimo!

0: Sakto, Simon. Sa iyo po ako dang akong gibuhat. Ah.
1: Banga ka, Gyod! Banga!
0: Oh, banga ko! Banga ko! Oh, mingaw naman. Natuog na kasi, ha? Natuog na siya ng way pa ni hapon? Ah, puwangagin ako eh. Nagpadama ko sa kong pride. Ah, nai... Gitabo ng slamisa. Nagluto din siya. Unsa ba na? Uy, lugaw? Oh, nagluto siya lugaw. Lugaw rin yung gikaon. Naman nung tayo lutoonan sa ref. Huwag na sa mga imported na dilata. Ay. Oh. Kainit pa. Nga nung natuog mo ng bayhan na nga huwag magpa-under sa aircon? Asam tong remote control. Ah, nara.
2: Tugnaw. Oh. Tugnaw.
0: Jo! Jo! Jo! Oh, my God! Kainitin mo!
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
5: na ayo na
3: DTX 500 mali sa mga butika.
7: Good vibes mga kapamilya, live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Oy DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Problema ba nimo pagpaliwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
12: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
13: Hey! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 50 inoybi.
13: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
14: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
13: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
14: Hantod na, ubos ko isa ka, karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
19: Ako si Ellie Bustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
18: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
20: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
21: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
21: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
22: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
23: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
24: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
26: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
27: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
28: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
29: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
28: Mamamatay? Ganun katindi?
29: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
30: Isang paalala mula sa NGCP.
31: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
0: Jo! Jo! Inantan mo di ka. Huwag mo ka manawag. Jo! Jo, sorry. Sorry ha. Jo! Nakadungog ka na ako. Jo! Jo!
2: Mati.
0: Jo, sorry. Sorry nga karoon bago makabalik ka. Dali. Dadunta ka sa hospital.
2: Oh. Sorry. Sorry. Gisipon ko ko.
0: Init kay ka. Ano itong ospital?
2: Ayaw na. May inam lang ko tambala. Paliti lang ko.
0: Ha?
2: Nangita man ko ko ganyan na, pero huwag mo ko nakita. Maong natuog na lang ko.
0: No, no. Hindi pwede. Mga tuog itong ospital.

0: Si, maayo ragit nga gidadayinte ka din, he. So, gigutom ka? Mag-order ko pagkaon, ha?
1: Likaon naman kong lugaw kanina. Nagluto man ko.
0: Maruto yung gigaon? Ngano nga makamanawag na ko?
1: Dili pa man kayo ko init kanina. Og, dili sa ko gustong istorbohon ti katungod lang ini.
0: Lang? Gilang ranimi mo?
1: Sorry.
0: Jo, mga ingon ani gani. Pahibaw agdayon ko. Mag-order ko pagkaon, ha? Unsar na taon itong lugaw nga gikaon mo.
1: Wa may lami ikaon. Ikaw, nikaon na ka?
0: Wa pa.
1: Para imo na li ordera.

0: Obserba na naka for one day. Kung mawa na gilang hilanat, pwede na kayo discharge na yun. Pero kung mabalik gan eh, musta ipagid ka, ha? Oo, oh, gisipon ba ka, oh?
1: Nagmask, unta ka. Takdan, gani ka na.
0: Oh, sure, sige. Mapalit na gugmask after na itong kaon.
1: Kaon na di eh. Gutom na raba kayo ka.
0: Sure na.
1: Walang iway gan na. Naman si Dextros. Okay, rakong di kumukaon.
0: Sige. Sige, prutas lang unyay ka na.
1: Sige na, kaon na. Pupagyo ka mukaon.
0: Okay, sige. Mukaon ako.

0: Bago rin siya nakatug, mauni gawason ako. Para pag-inform ni mo nga, okay na may.
1: Masa mo pagka-okay na nga, na hospital ba siya? Ay, kuig na nga. Kuan?
0: Yabaga, gini mo eh. Akong ipasabot ba nga, wala na kong malain niya.
1: Wala ka nga nagtingigar.
0: Ano? Tingigar.
1: Wala kang teenager. Sige, bye.
0: Kung siya mo tawa na. Anong iyam kong giingnan nga murag teenager?
2: Rami, abaya ni Mong Doklon. Oy, na ospital na di ay sdo. Huwag yung kakapahibaw na ko.
0: Lola, pahibaw on you ka na ko para ma-stress ka?
3: Okay raman ko la. Flu raman eh.
2: Usagoy ra! Imo lang yun ang gira ng flu. O niyang bapituhan ng pagbabdus niya. Sa ano malang?
0: Lola, wala kaya nga ikaw wala ka.
2: Sigurado ka?
0: Sigurado lagi.
2: Okay, sige na. Pamahuway na mo sa inyong kwarto. Taugon ramog andam na ang pagkaon.

0: matipon ko na yung kwarto.
1: So na? Oh, nga nang nilingi mo kasi mong kwarto sa una. Di naman ka pwede dito.
0: Ang akong mga butang?
1: Na din yung tanan. Wala na naibili dito.
0: Ah, okay.
1: Sugod ka ron. Mauna ni ang atong kwarto, ha?
0: Okay.
1: Basin doon na kay gustong ipausap. Ang kortina ba? Or color sa pintar? Tingnan lang ko.
0: Hmm? Okay, Raoy. Ngayon doon naman tanan.
1: Jo.
0: Oh.
1: Ayaw na gitkalimot, ha? Magtiayo na ta. Asawa na ti ka. Imo na kong bana. Kining kwarto, ha? Dili na ako rang kwarto. Ato na ninduha, hmm? So, dili kay akura ang may katungod din, he. Kita nang duha. Tanan nga na din, he. Imo na sab. Apin ako.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
6: Kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, murag walay hunong ang sip o nag-ubo sa mga bata. Mao nga kinahang lang magmatnon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang NewZep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o NewZep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of NewZep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Let's go. Go with the flow.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, musta ask kay sa regular Charmy pad, arun li kay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.
3: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Kargato ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargato!
5: MaxFit Kargato!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Ispares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw na nga, wait, no! Hilong na
2: lang. MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay niya?
2: Congrats, Don Justin. Ladies and gentlemen, 10 Wolves Bear Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
3: Bangon ko ni! Bangon ko ni!
4: Ikaw na kahimun akong champion, kuya.
3: Sukol! Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa nga ang kanimo, ha? Nuha ka na ako! Ako lang siya! Nakalungog ka! Ako lang siya!
5: Di na kinahanglang magkabit ka sa ibong kusoka! Bugad ko ang pinitig sa akong kasikasi! Di man ilang kanulay! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaang sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Ispares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Oh, ipangkong na ni.
3: Ipangkong na ni. Ipangkong na ni. Tusiro na. Sus,
2: paita. Wali, tusiro na. Bangkong na ni ron. Pero, saling lang tamo rin.
4: Eh, way swerte, oy. Way swerte, bula. Permitago.
2: Ayaw pag yung way swerte, bula na. Ah, saling lang. Ni ami.
4: Yes, idol. Maningaw ako.
5: Okay. Way swerte. Scratch ang bula. Okay. Tira, Marimar, tira. Ball in hand, okay?
6: Sablay na!
4: Miss Cindy. Oh, pwede ba muhilom ka?
6: Oh.
4: Akong tirada. Okay?
6: Unsa?
4: Hangyo lang. Akong tirada.
6: Oh, nga naman, eh. Mutira ka.
4: Hangyo lang gani ko.
5: Okay, para kalma lang, Cindy, ha? Kalma lang, Cindy. Hilom lang, ha? Dapling lang ito, dapling lang.
2: Sa baray, okay. Po, stick to na bayan ni mo, ref.
5: Hangyo. na, player, good. Hangyo ko ng player. Ba, unsa ba kayo? Grabihay naman, sorry. Dili ka magkasabutan na taon, Cindy.
2: Kasabot ko. Ay, pasigyaw-yaw na, kasabot na ko.
5: Oh, kinaiyay.
7: Saan naman siya?
5: Marimar, imo na.
4: Oh, ref.
2: Kadugay sa mutira, oy.
4: Relax lang ko diha, Cindy.
2: Pagkadugay!
4: Mutira na ko. Okay. Watch and learn.
2: Watch and learn ka dyan.
4: Ni Ana.
5: Pasok yan, no, nagayong numero uno. Plastada pa, ang numero dos. Ha? Plastada.
8: Oh, si Kumilo! Sinagtilaw! Sinagtila!
7: Si
8: Kumil!
6: Raki! Tila!
8: Si Kumil!
6: Pastag ko na! Ayaw ko, ah!
8: Oh, yes, haya ka. Marimar ko, go!
2: Go! Okay na. Kasano na? Larga!
8: Yes! Pasok! Pasok numero dos! Huta ng bula, huta!
6: Ilaw, okay! Babay ni mo, Rocky!
8: Anong ni babay din ako?
6: Ilaw! Papay ni mo!
2: Abibar na sa Rocky.
8: Abibar na ganito!
6: Ano pagbot? Abiba mo?
2: Bida.
8: Kung sila'y magsaba?
9: Ano.
8: Huwag yung
9: magkisipuan. Ano
8: kung kita?
6: Kina!
9: Okay. Alagsaba na yun.
5: Okay, pwede ba?
8: Okay.
5: Santo ni.
8: Santo.
5: Pwede. Hilom na taon, ha? Rocky, hilom na, Rocky.
8: Okay kayo, Rip. Sige, may problema.
5: Yes!
8: Alok! Nako, wala, aray ko, ayari ko, pasok! Pasok na, numero 3! Ala, ubusin mo, Marimar, ubusin mong lahat!
6: Raki, hindi nga kasabot, Raki, bugo ka, Raki!
2: Abay, Raki, wala, sa patukos.
8: Mag-inglis ko lang, sa pinag-bugo ko lang.
2: Sa gila lang doon, ako, tanaw lang ko niya, mata lang pag-iyoka ni mo, ayaw na pag-iyoka ko niya.
8: Sige, okay ba?
2: Okay
8: ba, ino? Oh, may pagkatira, oh! Sura numero 4!

0: Ani mal ba yung ulit? Shit!
1: Saan? Set! Huwag mo kayo unong na bagulbul sa estante ko'y.
0: Muusap sa gidaig bulan ni Marie Marja.
1: Aha. Saan kayo standing? Sa estante?
2: Okay, pina mo. Standing. 2-1. Dos uno. In favor of... Haya!

0: Si na yan, sige, istorya diyan. Pass your papers.
1: Dala ko tahan, no, Rocky, oh.
0: Thank you. Usaman. Usaban, usap pa ka?
1: Usap pa! Nga na ko taong malibaran ka? Ikaw na lang, mo giyapon si Gumil!
0: Oksano, okay!
1: Ge!
2: Oh, tira, Justin!
3: Tira, Justin!
0: Ay, si Justin, apil magmasiyari noon!
2: Tira!

0: Sindi, sindi, oh, tira, sindi. Tira. Ayun lang pa, Mel Games, hindi. Tira, tira, tira. Resisyon na si Marimar. Okso 3 na niya. Race to 9, good. Murder, murder.
1: Malasa sa daw ni referee. Ang referee, may hinungdan ng tanan.
0: Malas ang referee, no?
2: Tira, tira.
0: Ayun na, masyara sa si Nugnugay.
1: Bugiro bilang nugdog og Justin, puli-puli pag masyar mga animal.
0: Oo nga, ang kapabol man. Huwag tang magtira ni Haya.
1: Bisita sa gnaong ni Morikoy.
0: Yabag.
1: Bisita sa gnaong.
0: Nabusit og gnaong ni
2: Morikoy. Ajis! Tira!
3: Yes, yes!
2: Ajis!
3: Ay, lagilugro ba'y kami ikugta? Ay, lagilugro kami ikugta.
2: Si Jis!
1: Lugros nugnog ay. Sugali, Rick, sugali!
0: Bila!
2: 100 lang!
0: Ah, mga bukit. Kasi tigis 100 deposta. Ina.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagtindog nako. Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag Guanta pa.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Set Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
10: Tinood yun ang Set Liniment nga i-plus na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-plusan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Set Liniment Oil o sa kaha-plus nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
10: Eric Ko, i-plusan ang gani.
8: Living Testimonies.
11: Hey, kidney care time!
12: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
13: Okay, so nga nagka-kidney stone magka og UTI.
12: Sa sige na ug kaog parat, nainom na kong soft drinks ug sa junk food.
13: So sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
12: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na pud ang akong pagpangihi.
14: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Kung sa

0: Sini tibo og barato.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate An. Ayaw intawon hulata nga maigo pud ka. Sa tabang sa ensaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus dietary capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus dietary capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay!
5: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo!
5: Ay, wala ko'y sukli!
7: Wala'y sukli!
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
9: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
10: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
11: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
14: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
2: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Oh, 100, di ka masugal?
10: Di ka, sariwala. Nogoy, 100 pesos lugro, lugro pa kag GCT? Wala mo taga, todo, bulldozer na.
12: Oh, gusto ka, dinago, by Rick, 5,000.
10: 5,000? Okay, kasano? Kang Marimar ka, huwag ako, haya ko ha.
12: Okay, patik.

0: Enjoy na kayo sa lalay.
1: Baos ta.
0: Cindy.
1: Ikaw rin, kung saan? Hagito na to sila, sige na.
0: Hagito na saan siya?
1: Duwa mong nugnug, o di ba ni Justin?
0: Oh, mama? O yun na!
1: O sige, hagito na to sila. Bisag kin sila ng nugnug o Justin. Basta duwa ka ha.
0: Duwa ko.

0: Berak. Oh. Iyon sa nakong wifi, ha? Imo lang lang kay kada.
1: Wala, sige, sige. Imo na, kaya kina, kina. Imo na, humo na, facility mo. Abay, no. Si Cindy ba? Ha, nanya, paingon nila. Nanya, paingon nila nato. May lalala.
0: Bidada ko na ko, rin pili nila.
1: Bidada ko na pili nila.
2: Magsis ka ni Bayhan na, no?
0: Wala, sir,
1: kada. Bitaw, sala. Bitaw.
3: Oy! Kamon tulo. Uy, makigduwas, Ricky, ninyo.
0: Ha? Oo, ikaw. Lag.
1: Usay, usay doon. Takyan! Sa may doon ni mo, takyan!
3: Ikaw ang upawa kay bugal-bugal, ha? Oh. Duklong ko ng upaw ni mo, rung lagot ko ni mo.
1: Dukla, rumawang loading. Sige, dukla.
0: Matanar siya rin. Ay, suku. Sa oran. Sa inuwaon ni ato, ani.
3: Bilyard ay mga bugo. Ang aong naman sa gago.
1: Amaw ba? Si Rick, magkigduan ako. Hatag siya 5-7.
3: Madili, oy. Parihas. Ikaw, nugnog. Duwa ka? Ginagmayay lang, good. 5-5.
0: Oh, sige. Duwa silang dung Justin.
4: Oh, kuya.
0: Duwa, inom. Sige, sige. Inasri, duwa sila si Justin ang akong angon.
5: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng uwa ko kalibang.
6: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada kuman og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: takes hold, monsieur. The poor chagrin. Or I will be the one to keep it. Kung dili ko na kana ibalik pa nimo. Ayaw kong sumayi, Paolo. Nakaila ka lang.
1: Huwag nakaila ka sa binako, Dad.
0: Oh. Ambi ka ng imo, pistola. Paolo, ni ananako ni mo gitio ng imo pistola.
1: Nasayod ka bang gisapo kung maayo ka ron, Daddy? Nasayod ka ba? Si? Nakita ba nimo? Nanggawas ang ugat karon sa akong agtang. Gisapot kong maayo. And I wanna kill someone. But not just someone, Dad. I wanna kill the one nga babag sa akong kalipay kandilis.
0: No!
1: Kaanugon sa bala. Yamay ko sa iyang kilid. Kunwa pa ni mo tapihang ako kamot. Patay na unta siya.
0: Damn you!
1: You hurt me.
0: Don't you dare, Paolo. Don't you dare! Kay uras nga usbon mo ang imong ibuhat sa bigson. Kita ang magkaway! Oh, no. You don't mock me like that, Paolo. Amahan ko ni mo.
1: Daddies don't play favorites.
0: Wa ko'y gipaboran ninyong doha.
1: You do.
0: What? Di ka ba makasabot? You had everything. Samtang nagdako, ngaahaw sa tanang material ng butang ng imong manghod. Igsoon mo siya. Angay lang untang mabati kay kaluoy niya. Empathy, Paolo. Empathy.
1: Dad. Newsflash. I don't have that. And I don't know that. Let's just say, wa pa mi magtagbo sa maong pulong. So do not expect me to feel that. Kadili mi close sa maong pulong. That's a total stranger to me.
0: Paolo!
1: So keep your eyes kanunay nining imong anak na naghigda dati. Kaysa higayon, nga makahigayon ko. The next thing you will know, nagbantay ka na niya siyang pateng lawas.
0: Animal ka!
1: It's how you raised me, Dad. So congrats. You influenced me a lot.
0: Gawas. Gawas ni maong lawak. Gawas!
1: You know what? Murag ganahan ko matug tupad ining batignaong.
0: Unsa?
1: Gusto na kong istudyuhan ang iyang hitsura, ang iyang lihok, ang iyang sinultihan, kung magkamatanaw niya siya.
0: Why?
1: Why? Nah, you don't need to know. Excuse me. Mutapad ko niya.
0: No, dali ko masugot. Gawas na, Paolo!
1: Daddy, it's my way of getting close to my bastard brother.
0: Dili! Dili ko musugot! Gawas na gikan din eh kung di ka gustong bitarun taka!
1: Yeah, sure. The question is, makahimo ka ba?
0: Damn it, Paolo! Ayaw hutdang akong pailog!
1: Nanggawas ng ugat si mong agtang ugliog, Daddy. See? I told you. Liwat ko nimo. Nanggawas ang mga ugat sa imong liog ug agtang kun masuko ka. Is it true? Nga wa mo ani karon si Dennis?
0: Wa.
1: What did you do?
0: Usa.
1: Nganong wa si Manny? Unsa imong gibuhat niya?
0: Nganong dili mo pangutan-o nang imong kagalingon? What did you do?
1: Oh.
0: Ikaw rin magkatumag sa mong pangutana, Paolo. Kaya ko, I did not do anything.
2: Oh. Clover! Clover!
0: Kaya kung makita mo pa siya. Lahat ko na kinang iyang lawak ni Piolo. Ugbalikon ko si Siris sa akong lawak.
1: Shit. Damn it. What said in his saying, Lavak? Hain siya. Hain ka, Clover!
0: Pabuton ko lang nga batiun ka o kakapoy sa mga buhat karon. Kapag panghagis, Paolo. Because by the time nga kapuyon ka na, tiwason ko na ang wa na mo matiwas pagbuhat ka ganina tungod sa imong pag-abot. Gibati ka na ba kakapoy, Sidis?
3: Nalo.
0: Nasayod ka ba? There is one thing nga husto si Paolo sa iyang gipanulti ka ganina. Managsama mi. Way kaluoy. But of course, kung anaman, alang ragyod sa kong mga anak, Sirius. Kay kunwa pa, dugay kunang gipatay si Paolo. But you're not my son! Dili ka si Paolo gabisan pa kun makasa lisod silutan. Ikaw, you are nothing. Nasayod ka ba kung unsalay tanaw ko ni mo, Sirius? Sama ka lang sa usaka trapo. Sayon rang kumutun.
3: Kung naong...
0: O kunya. Inabay sa saog o tumban. Mabda!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
11: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
12: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
15: Kargado.
16: MaxFit Kargado.
17: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mag MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
15: pati sa lambingan.
18: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
4: Kumusta naman ka?
5: Ma'am?
4: Ang duhani mo ka mga mata. May black eye.
5: Wanay kaso, ma'am. Ang mahinunda nun nga, naprotektahan tika ug si Miko.
6: Kaya, salamat kaya.
5: Ingon bitaw ko, iikyas unya takagikan at tong imong iyaan ug uyuan. Ya, unsa man. Tuo na ka na ko karon.
6: Tuo na.
5: Taperbe. Sige, sige pali kag ngisi. Puyo na oy kay panuhuton ka. Unsa ka? Nganong gitudlo ko nimo?
6: Uy, sakit ko ya.
5: Akong bunog. Sakit ko pero kaya ra.
6: Kiyapan lagi ka.
5: Kiyapan kay wap ang masag ko'y kaon. Dili man to sa sakit sa bunog, mauna kuyapan ko.
6: Aw, oh, abin ako sa sakit. Di na sakit, mapangag kaya.
5: Unsa? Unsa'y pangag?
6: Nawa man ni mo sa kangipon sa tubangan, good.
5: Unsa? Tarong ba?
6: Tarong ito.
5: Ma'am, tinood. Payom lay ka. Tarong mo'y. Ipipiskot. How ang manangusar akong ngipon? Hindi man. Mubaw sa go.
7: Potensyano, ayaw na. Huwag ka painan kung mabaw sa naipa mo. Pasagdi nga ang mga pulis na unya ang mudakop nila kung musuway pa sila pagbawi ni Miko gikan ni mo.
6: Ayaw ko uli, nalatiyo ko yo.
5: Dili, oy! Karun pa nga naanas si Ma'am Dennis ni mo? May makataba na sa pagbantay ni mo?
7: Ha? Ganon dili.
5: Oh, dawa. Giing namin ito ni Kamiko. Dili tapasag na ni Ma'am Dennis. Gaya sa nibalik ni Mumamoy?
7: May nalanganan lang sa probinsya, God.
5: Unya, kumusta man? Tayo para, God. Patay na yun si Piulo, no? Siya rin mabuhi pa siya kung mahugis pang-pang.
6: Ako Ate Clover. Kanusta ka uli ako, ate, no? Ingong tiyo, abroad ko na ako, ate. Patyari si Kortan ako, pero tiliti ko nila pa kanoon.
7: Abroad?
6: Oo, ingon ako, tiyo.
5: Pero nabatid ako sila, mama. Ang kwarta ra'y ilang tuyo kung anong ilang gidawat at magbantay ni Miko. Oo nga, naluoy ko ni bata, ah.
7: Patensya, no?
5: Lisod to, ano, no? Pero tinuod na. Naluoy ko niya. Gibati na ko nga, parihas ming duha. Nag-inusara na lang. Ay. Dili di ay lali mo, no? Abi kog, kung mag-inusara lang unya ako, libre na kong mabuhat sa tanan akong gusto. Sa tanan buot akong buhaton. Wa na magbuot na ako. Wa na magyaw-yaw na ako. Pero, nasayop na ko. Dako kayong sayop. Kaysa pagkawa ni Lolo, gibatin ako at akong kakuwang sa akong kinabuhi. Ang gituhuan akong kalipay sa pag-inusara, kalisod ug kamingaw ang himong kante. Ug kana tungod sa akong dakong nabuhat, ma'am. Nagbasol man ko, apanuwahi na. Dili na ako mabalik ang kinabuhi ni Lolo nga akong gikutlo.
7: Unsa? Unsa to'y mag-iingon? Imong gikutlo ang kinabuhi ni Kapitan? Imo siyang gipatay?
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Mag-Max Vit. para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
0: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
0: May budget. So

0: Kaigalan, ayos ay pasmagpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat, Martes Parba Alvarez, ubus redaksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince, recording dito Randy Tayat, Soundman, Alvin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kinding RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival mo siguro ga mabalansi ang iproponer ga 2027 annual budget sa Dakmayan. Tungan sa labaw na karoon at hulga sa seguridad sa mga tinunan, kapulisan misusi gidayon sa baong report. Dito sa kaulohan ng House Prosecution, dili na mo presentar isip testigo ni Kani Senador Antonio Trollanes IV. Samtang Kani Executive Secretary Vic Rodriguez, nibutiag nga nagplano kini pagdusog motion for reconsideration sa iyang petisyon, human una kinigir pa daplin sa Korte Suprema sa iyang pagkwestiyon sa pagpaubos sa threshold o voting threshold diha sa impeachment court. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguaychurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay!
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Sharantine, gagapa mo po sa Goku, Visine, controls blood sugar, polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Sabi ka bulong ipotigil sa sugar.
2: DTX 500!
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
5: Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi.
4: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
9: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
10: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag-gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
8: Life extension, vitamin D3. For longer life.
11: At oras karon, alas 12:40 na. Sa dili pa sa Italia sa itong mga balita, taas bang presyon si Mundugoy Kabadunay, hypertension, basin taas imong sugar o basin may diabetes lang, yawara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar. Makapag-hikilis ng arterial wall, sumapalapot si Mundugo o Sarekarason, nga no magka-hypertension ka o mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kilis pagkabuta, pagkadaos si mong kidney o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa mga samad, pagkaputol sa tiil, o bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpaabot ang grabe ni mong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500. Duro kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bag imong BP. Kapag inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katulog, magkapugong pagyod sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika de Alternativa Medicinal Wellness Center para sa libre nga consultation. Magamit ang computerized general machine analyzer. Naakin na mimutang sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Alas 12:41 na, karon sa detalye na sa atong mga balita. Ang Cebu City, si Cebu City Mayor Nestor Chival, musiguro nga mabalanse ang iproponer nga 2027 annual budget sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
8: CYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Ang balita, hatunyato sa life extension, vitamin D3. Siguruhon ni Cebu City Mayor Nestor Achival gimabalanse ang iproponer nining 2027 annual budget. Kini sa dili pa idusog gadto sa konseho sa syudad sunod semana. Ang mayor nagplano pa idusog 15 billion pesos ka annual budget sa sunod tuig. Kini mas taas, itandi sa 13.4 billion pesos ka annual budget nining tuiga. Gusto ni Achival nga maghinan usog pundo ang ubang panginahanglan sa kagamhanan sa dakbayan, gawas sa waste management, health o education. Sa nasayran, unya na sa October 16 ang deadline pa sa local chief executive o proposed annual budget kadto sa konseho. Magsama ang regular nga pag-inom sa life extension vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musuod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha kadto sa tulo ka soft gel sa life extension vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke ug delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Lesbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak. RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo mo nationwide.
13: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The wonderful supplement.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
20: Ay, wala ko'y sisilyo.
19: Ay, wala ko'y sukli.
21: Walang sukli.
22: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
23: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe RTM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
24: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balat adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
25: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat. Apil na. O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
11: At oras karon, alas 12:47 na. Ang musulod na balita ito karato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan, nga ikaw adunay, daghan toksin si Malawas, mundili ka regular, nga magpagawas si Muhugaw, di ka mahilisan, mabuto di mutian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imuulo para kitsa kalawasan o glutahan, o nga dili pag inhami sa imong kutis. poor memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Tingnan ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Musa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong kapalawas. Pag naman tagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mabalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika din sa Sugbo, ingon na sub sa banpang ng mga probinsya sa Kabisayan o Mindanao. Naminaw na to si Fila Gumagay Brigoli, Lagondi Oslob. Naminaw sila dito. Magchacha Boyles, si Ray Paco Ubis din sa Tipadilla Public Market. Naminaw ang Ubis sa family. Marayon ta sa itong mga balita. Ang tunghaan sa Labangon nakaruwa tong hulga sa seguridad sa mga tinun-an unya ang kapulisan misusi gidayon sa maong report. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
0: CYHP Tatak RMN Report.
3: Kasamang kayo ni pagawa sa aga mga tinunan o nagisiksik sa mga personnel sa Exclusive Ordnance Disposal Correo 7 ang sunod sa Don Sergio Ospeña Senior Memorial National High School sa Barangay Labangon sa sunod sa Sungo. Ganin ang buntag kumana ang principal nini, galawag sa police station nga doon ay naghulga sa pagbumba. Ang o bumbahan ang mga tunghaan pinagi sa post sa Facebook sa Usaka Dami Account alas 11:40 gabi. Ganawag sa Labangon Police Station ang principal sa John Sergio Ospeña Senior Memorial National High School na si Mr. Marlon Tuyko Tunikundi. May kalabutan sa nabato sa post sa Facebook kanang hulga na bumbahan ang ilang katunghaan. Dali kami responde ang kapulisan sa mga tunghaan o binusad o inisyal na verification o investigasyon nabot sa baong hulga. Isusitayon ang post sa Usaka Social Media nga nakapangalan ni Carlos MacGregor. Din ang gihulagwa o gihulga na bumbahan o pamusilon ang mga tinunan sa Senior High School. Mamanmasutan ang mga kadudahan na butang sa sunod sa campus nag-deploy ang Labangon Police Station at personnel sa tunghaan o nakigalayon sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 para pagsusi sa Facebook account. Nasuta sa isang investigasyon na dami account track ang Carlos MacGregor. Huwag ang ilan nalang buhaton kung kinta ang nasa doon sa mga account. Para ang karoon ang himang investigasyon sa kapulisan o giyawag ang mga tinunan na magmakalmahon sa sitwasyon sa natugot na nga gibantayan sa kapulisan ang maong tunghaan. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man, Arnold Bustamante, DYHP, Tatak, Carmen.
0: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at orihinal.
21: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kakatarungan, nga nung nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: At oras karon alas 12:53 na. Unya, salamat sad kayo ha sa nagpaibaw nato diri karon sa atong istasyon, no? Kato mga nakakita ning atong gi public service nga gi-post po nato sa atong social Facebook page sa DYHP katubitang foreigner nga si Justine O'Hare. Sakto ba ni pagka-pronounce na ko siyang apelyido nga taga Bohol. Last ko ni nakit-an diri sa Cebu City pero do na may ni feedback nato nga nakauli na dai kuno ni siya dito sa iyahang panimalay o sa iyahang pamilya. Salamat kaayo, no, amo ning i-check karon taud-taud para makahimo taga adjustment diri sa atong panawagan usab kay daghan kay ni react dito sa atong post pod. So pasalamat na lang sa tanga nakauli na siya dito sa ilaha. Ang mosunod nga balita ato kanato sa Vita D Plus sa Coffee Mix. Mga pikagani, ayaw kalimot ang imna mo ginang Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami ning maong nga kape. Ang iyang kahumot sa aroma ni ini, ang ilabing importante nga daghan kag makuha nga mga health benefit gubikan sa iya mga sagol. Ang Vita D Plus Coffee Mix na rasa pangan. Dunay vitamin D3. Matag sa shay ni ini, dunay 200 ayo nga vitamin D3. Mao na makakapina ka. Maka vitamin D3 pagyod plus reishi mushroom extract. Dunay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties, gitawag kinig mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagkikini og mangosteen, nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kining dali nga pagkadaot sa tubang cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa ato nga lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon, magkakapina ka, magka-vitamin D3 pa. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain na mga butika, pharmacy, ingon usab din na sa Life Extension Clinic. Samtang panayon ta sa atong mga balita, DA7 Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture kon AMIA ug ang Agricultural Training Institute kon ATI nimog food safety training sa daan bantayan diri sa amihanan nga Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymart Pugoy.
18: DYHP Tatak RMN Report.
8: Kini nga balita atud kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may lain din sa size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung motumarka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtang. Tanon, himsog pagyod ang imong tibok lawas ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
9: Sa detalye sa tong balita, mihimo og food safety training ang Department of Agriculture kon DA7, pinaagi sa Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture kon AMIA, kauban ang Agricultural Training Institute kon ATI sa lungsod sa Daan Bantayan. Mitambog sa maong panagtigom ang 40 ka mga benepisyaryo gikan sa AMIA Associations sa barangay Bagay og Bituon sa naasing lungsod. Ipalambo ang ilang kahibaw sa hustong pagduma sa pagkaon, hygiene, sanitation ug maayong paagi sa paghimo sa mga produktong pagkaon. Subay ni ini gilauman nga magamit sa mga partisipante ang ilang nakatunan sa maong panagtigom aron mapalambo ang ilang panginabuhian ug masiguro ang kaluwasan ug kalidad sa ilang mga produkto. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, ako inyong Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak, Armen.
8: Kadtong nga balita, atod ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasigurado masiguro ka nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
11: Atong oras karon alas 12:57 na. Karon sa mga balita na nato gikan sa kauluhan. Gitawag ni Senator Raffy Tulfag atensyon sa prosecution team sa nagpadayon nga impeachment trial. Gumikan sa gingon nga kapalpakan ni ini sa pagpresentar og mga testigo. Usahay dunay mga panahon nga ingon sila ni ini. Matod pa ni Senator Raffy Tulfo nga iya ning gipahayag. Human ang gipayag-usab ng prosecution, muuna pagpresenta sa AMLAC Executive Director karong hapon. O unya na lang isulti kung kano sa nila ipresentar si Kani Senador Antonio Trillanes IV nga gisupag-usab ni Senator Raffy. Sa wala pa nag-break ang prosecution, una nang nipaybaw nga dili na lang nila ipresentar isip testigo si Trillanes. Si House Lead Prosecutor Jovie Luistro sa Batangas, nimo sa mag-manifestation sa ika-32 ng impeachment trial. Nga adlaw, ug ang desisyon sa panel, final na. Mato ni Luistro ang prosecution, naka-desisyon na nga dili na lang nila ipresentar si Kani Senador Trillanes. O nangayo kinig-dispensa ka to sa impeachment court, labot sa ilahang wahinang posisyon, ilabi na labot sa maong concern. Samtang sa pikas kabahan si Kani Executive Secretary Vic Rodriguez ni Butiag karon nga ilang gikonsidera ang pagdusog motion for reconsideration labot sa ilahang iyahang petisyon batok sa Senate Impeachment Court nga desisyon sa pagpaubos sa voting threshold sa nagpadayon ng impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Namahayag din ni si Rodriguez human ang Korte Suprema ni paibaw nga ilang gipadapli ng petisyon nga nagquestion sa action sa impeachment court labot sa ginaghanon sa botong gikinahanglan para sa pag-convict ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Rodriguez una na miduso sa mong petisyon nga nagquestion sa otoridad sa Senado isip ang saka impeachment court sa pagtakda sa ginaghanon sa voting threshold aron pagkuha conviction batok ni Duterte.
10: Radyo mo nationwide.
12: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Radyo mo nationwide.
11: At oras karon untok ng alauna.
12: DYHP abroad ngayon.
14: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nakala sa Israeli airstrike ang pango sa arm wing sa grupong Hamas sa North Gaza. Ang maong militanteng grupo ni Hulagway sa maong leader isip maoy nangu ni atong October 7, 2023 nga pagpangatake nga ni tumautali sa mga Palestino. Sigon sa kagamhanan sa Israel nga ang militar ni ini ni target og nipatay kang Iz al-Din al-Biik kinsa alang kanila na lambigit sa giplano mga pagpangatake o pagpangrecruit. Ang grupong Hamas ni kumpirmar na usab sa kamatayon sa maong leader. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadiez. DYHP tataka Arimen.
11: Katong mong balita ang hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti ka pura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diya na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 nga makatabang

0: Kapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa said liniment oil. Mga higala ang nailan ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine, said Panyawan Garlic Capsule, ug ang said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Atong oras karon, alauna, dos. So, kinibayin natong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga kini makapaboost sa atong immune system. Ang dugang sad nga mga health benefit nga makuha nato, maong nga maminosan ang risgo nga masakit ka niining cancer. Sama sa breast cancer, sa kababayenan, prostate cancer, sa kalalakinaan, ingon man ang colon cancer, o susama ni ining mga sakit. Nagduray direkta ang koneksyon sa kakuwang o vitamin D diha sa atong lawas. So, gani na matundaan sa mga medical nga mga pagtuon nga mga cancer patients nga taas o dunay sufficient nga vitamin D level diha sa ilang dugo, mutaas o sabag ilang chance nga makasurvive sa maong sakit. Mas mo improve ang ilang palawas o babalik ang pag-function sa immune system. Samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer, dili-dali nga maluya og mataas ang syansa nga makasurvive kini sa mga dunay cancer ha or mga cancer patients unya dunay mo giinom din nga mga medication o mga tambal. Pwede kag mo uban sa og inom ni ining Life Extension Vitamin D3 unom nga to sa siyam ka mga soft gels matag adlaw kanang human na ka maka-take sa imuhang meals. Gawa sa mga cancer patients, katusang dunay maintenance medicine, no? Kay dunay diabetes, hypertension, kini mga sakita, kay mo require naman gini inadlaw nga pag-inom sa tambal or kanang gitawag na itong maintenance medicine. Yung anin ninyo inom sa Life Extension Vitamin D3 para mas moayo pag inang resulta para sa imuhang health. Bata or hamtong, pwede kayong mainom sa Life Extension Vitamin D3 o niya affordable na sabkaayo ang matag soft gel ni ini. Pwede ni siya gapaliton din sa mga butika, pharmacy, ingon malusab sa Life Extension Medical Clinic. Uy, ganto ni mo ga Life Extension Clinic, pwede sa ka mag-avail dito ng libre o quality consultation. So magpagay karong mga panahon na magpahiling ka sa klinika. Ang charge din ngali karon na nas mga pinakaminos na ng 500, 600. Pero kumato ka sa Life Extension Medical Clinic, available permi ang doktor dito, libre ang consultation. Ay nala, huwag doon na kay ikinahanglan ka nga mo inom o tambal, makapalit-palit na ka ng imuhang ibayad unta sa clinic. Kaya malibre man ka dito sa Life Extension Clinic sa Bayranan. Pwede kang budiretso dito sa Life Extension na Clinic. Ha, din sa Cebu City, na may mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyan sa Konsolasyon. Doon na po yung Life Extension Clinic na namimutan sa by ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. O Dumaguete City na namimutan sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Punta ka lang ang hotline sa Life Extension Clinic na sa indugang pang dugang pangutana ang 416-1655 0917-318-1161. Sa pikas gabahin, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag inumaning Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Pero po kayong andamo ng Super Fiber kaysa shea manisiya, powder soot, wala na i-mix sa kabaso ng tubig, unya pwede kag mo inom. Kudari sa buntag before ka mamahaw, kudari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3 ang Super Fiber. Mapalit na sa mga butika, apilo sa dinha sa Life Extension Clinic. Uya di aday tay pipilasad ka mga mahinong danon kayong parawagan ha sa dili patahingpit nga mo tapos sa atong programa karon kay ni ay mga panginahanglan sa dugo. Ato di ang gipaybaw usab no nga si pahibalo ni si Thelma Zafra. Uy katudi atong karaan di ay artistas DYHP. Kailangan na taw siya dugo nga type O plus. Naa siya karon din sa may District Hospital sa Talisay, Cebu South Medical Center naman na karon. Palihog lang ta og adto diretso ha. Pwede ra sad og or diretso na lang dito sa ospital, type O plus nga dugo. Thelma Zafra mo na siya ipagitaan lang nga pangalan tuning kauban sa una artista diri sa DYHP. Samtang sa pikas nga bahin usab na sa ilain nga nanawagan sad ni kay kuan pud ning iya ha dugo nga AB plus kanino lisod-lisod gining dugo ah. palihog lang ta, no? Kay na ay pasyente na kinanglan taon ani na sa Vicente Soto Memorial Medical Center.

0: AB Plus. Upat kabag. Ubay-ubay. Pangan sa pasyente si Roselyn Bacolod Alvarez nga nasa may Annex A Main Station sa ospital. Diretso na lang mag-contact ani nga number kay nagbilin man 0969-3466-692. Akong baliko na 0969-3466-692. Kinsa man to'y mo-donate, no? Kay dunay mahatag nga palipay sa do pahinungod ang iyang tagtungod. Pangitaan lang si Roselyn Bacolod Alvarez, mo'y pasyente. Pwede siya tingalig at doon lang soto niya. Pangitaan lang itong tagtungod at itong maong pasyente. May ba po nagika ni kasamang Joseph Foz Quijano at itong kauban? Unya kagahapon di ay mo nang duratay pasalamatan at ito ipakita kasamang Gerald, no? Kay doon ay bidangob sa programa po ni nila ni kasamang Aida Tampos nga sumbunganan kanang mahapon kay nagkinahanglan o mularga sila. Sakay og barko. Nya, nindangop in town diri kay na-stranded ni sila, no? Nya, kagahapon, napasakay, no? Through sa pag-facilitate po ni kasamang Aida Tampos, nakasakay gitaw ni sila og barko na libre. Muna ato pasalamatan ang Light Shipping Corporation. Salamat kaayohan ni Sir Engineer Jun Lim. Oh, ni ato pagtabang ni atong usa ka pamilya. Naslay picture, no? Salamat kay ni sa Engineer Jun Lim diha sa Light Ferries Light Shipping Corporation. Punsa man ni para buhol tingali ni no kay mga barko kasagaran mga buhol pero napon ni sila Mindanao nga mga biyahe. Unya ni hatag pud sila og cash assistance nga 5k. Uy kanindot gud ani. So, salamat kaayo sa Light Shipping Corporation Light Ferries pinagi sa kuan ani ang tag-iya si Engineer Jun Lim. Mao na salamat kayo nakalarga na and probably nakauli na nito ana ni sa ilaha karon. So salamat kaayo. Mga listeners po ni Attorney Rufil og sa DYHP kining mga empleyado din na sa Light Shipping Light Ferries Corporation. So salamat kaayo. Wa naman tayo nga oras suban ako diri sa control sa DYHP naman hinoon. Salamat kaayo. Awan ako din sa control kasabang Nestor Homicilio Gerald Albios. Ako sa aming radio man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Unya, karong taon-taon, masunod na po ang atong drama, kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 9.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hunga. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Man! mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
11: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
12: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
11: DTX 500. Pabali sa mga butika.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
13: Ah, lagi. Basiglas na ni.
14: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
15: Seth Living Testimonies.
16: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
17: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
16: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
17: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
15: Living Testimonies.
18: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382 Series of 2026.
19: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
22: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
23: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
23: Bangong kumakabloom sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
0: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nirekomenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
4: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
25: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalyuklihok nako sa adlaw nga buluhaton. Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
27: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
29: Kargado!
30: MaxFit Kargado!
31: Unilab quality yan.
28: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
33: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
34: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
35: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
34: Uh-huh. Dili hapdos.
35: Okay na kayo, good, Ma'am.
34: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
35: Wala po, Ma'am.
36: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
37: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
38: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: Driver ka ba nga pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
1: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagkulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang Eyeberry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
7: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
11: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pagyad ang yung blood sugar.
13: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balati ang sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
15: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: Biotrof Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
16: Biotrof Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Biotrof Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
16: Biotrof Herbal Capsule.

0: Kamil. Ma. Nak, nahinay lang, uy. Ayaw paspas sa pagkaon, matukanya ka. Usapasag, dili na makaayo sa imong tiyan.
1: Hapit mangod ko malit mo, uy. Eksambya na mo karon para sa among midterm. Nadugay mo kung uli ka pii, kikang trabahoan, maong dugay kong nakamata. Isura kita ni working student tao eh.
0: Yaon sa man. Ha? Asa may piliunin mo? Maliit ka sa imong klase o magsakit ang imong tiyan tungod sa imong kalaki?

Magdali ko. Tingali ba late niya ko? May kay doon na lang ko sa eskwelahan. 15 minutes na lang, Kyoda. Oh. Ay, ay. Ah, sakit. Tas kong kilits diyan. Uy. Tungot tingali ni sa akong linakaw. Labi nga, busog kay kong mikikan sa amo kanina. Mahal na langit niya. Ang 1 taon ko na langit niya. Basta kay di langit ko malait sa klase.

0: Camille, nakabantay ko ni mo pa. Pinahan, hindi ka paan bilang kaldo. Tulog yung kabuki yung mahorot.
1: Paborito, mangod kay ni Nako Yads, uy. Kana lang ganing makaagi ko bay kiri, no? Mawagyo tayo niya akong paliton. Unya, parisan din ako soft drinks.
0: Pero Yads, paan ba? Alakrain, ha? Namang ko yung nadunggan, God. Ampot lang tinuod, basab niya. Kaya magong paan nga bilang kal, namang ko ni mga kuan, si Samisid, kailangan ba ka ng lunga-lunga mo na, saya pa lunga. Ingon magod sila nga, usan na sinunggan ang sakit nga gitawag o appendicitis.
1: Unsa, Yads?

0: Camille, unsa man kang nagsigig ka naman naghikap anang imong tiyan?
1: Kaniyaram gugay kong kasi aron pa. Nay, Alex pa, dugay king kawasiar.
0: Ay, dili bagay na maayo anak ha, kana magagwanta kas imong hugaw.
1: Lagi pa uy, namang ganihigay yun nga mawa na lang ang akong kasi aron tungod sinuwat.
0: Doon kayo sa kanya mo gawas na imong mangot si Aroy.
2: Manakate! Kasate!
0: Doon sa mataong ka, Alex. Nadugay ka mo diya si Ar.
2: Ihapit na lang kong kaligo pa. Sorry, te.
1: Okay na, uy.
0: Ah, sige na, Camille. Pag si Ar na dito, kay sus ba, wala ba na magpugong-pugong sa imong hugaw?
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na SE3 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o operahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: But naming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
8: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
7: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
10: Set Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
12: Tinood yun ang Set Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya Set Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ning ini.
12: Eric ko. Yan ba sarang gani?
13: Sa gunso ng OT, ay buhi.
14: Kaya pa nako.
13: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, taurine, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
7: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Set Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
15: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
11: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
15: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
10: Living Testimonies.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: Set Living Testimonies.
11: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
16: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
16: Uwan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
10: Living Testimonies.
7: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
18: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ano ay, pwede na iya.
19: Pwede na, mamakas, bilay mo ito.
18: So, anak ko, no, binta na ko.
17: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
23: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
10: Seth Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
12: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
12: Eric Ko,
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
27: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidan og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM Radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Huwag humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagis yung registered contact number. Busa, unta pa yung maghihulat. Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na Grand Winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
0: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
29: ACS.
30: Mensahe alang sa maayong panglawas.
31: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
30: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Yo, kumusta ang pamati ni Mati?
1: Sakit mo lang gihapon na konti yan. Bisag na kasi yan ako. Maramag na magtuyok-tuyok sa konti yan.
0: Hello, ayun mo siguro ng kinaunti. Huwag ka mahilisi.
1: Lain na, kasi kong pamati. Uy. Maramag kong kasukaon.
0: Oh.
1: Huh? Kadiyot mo, balik sa kong CRB. Kindi nagit kapugan. Kasukaon na yun kay ko.
2: Nausa ka, te?
1: Wala ni dong ay!
2: Eh?
1: Naunsa man ko.

0: Di panok-naumang ko. Labad-pagit ka mo. Huwag yun mo talapang mga tambal na kung gito meron mawang kasakit sa kuntiyan.
1: Kamil! Nak, mata na. Ngaon na ta. Naguhat ng imong papa o ang imong manghod sa kananan. Kamil!
0: Ma! Masood lang, ma!
1: Nak? Mas tila nagbukot pa mga ka ng habol. Ma, nausamang ka.
0: Magilantan ko. Sakit kayo nga kung tuwang kilid sa kontiyan, ma. Di ko makabarog.
1: Unsa? Uy. Sige lang. Akong adoon ang imong papa. Aron madadayon ka na mo sa ospital.

0: Nagpadayon gihapon og panakit ang akong tiyan. Bisan tod og daghan akong nainom nga mga tambal aron pagwagtang unta sa kasakit. Pero agit kinimo talab. Hangtod na lang nga nagsige nako og suka og dunay taas na nga hilanat. Maayo na lang gani kay nadali ra dayon ko og dasa kong pamilya sa ospital og naoperahan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, Dok, ang mga gipangbawal sa kong pamilya o sa akong classmates sama sa pagpugong sa kong hugaw, bisan og kasiaron ko, paglakaw o paspas o manog kaon, pagkaon o pan nga dunay sesame seed sama sa binangkal, makakaon ko og liso sa tamatis, labi na og isagos kinilaw nga isda. Posible ba nga mauni silang mga hinungdan kon nga nung nagka-appendicitis ko? Ikaduhang pangutana, mikalit lang yun ning akong gibati. Uwa ko masayod nga naghubag na di ang akong appendix. Unsa man gyud ang mga posibleng sintomas niini aron mahibaw ta og mapacheck up dayon nato sa doktor. Kay miabot man gud ang hikayon nga maglisod nako og lakaw tungod sa kasakit sa kontiyan. Ikatulong pangutana, unsa man di ang maka-trigger sa atong appendix nga makapahubag niini? May mga pagkaon ba nga kinhanglang likayan? Unsa man di ang gamit sa appendix sa atong lawas? Karon nga gioperahan na ang akong appendix, unsa may posibleng mahitabo sa akong lawas. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Naoperahan ko sa akong appendix. Unsa man ding posibleng mahitabo kung wa pa ko maoperahi? Delikado ba di ay kung mubutong atong appendix? O unsa man sab ang posibleng mahitabo sa tao kung mubuto ni? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Camille.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong medical, psychological, emotional, behavioral, mga drug-related ka mga problema. Kay usam na ko ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi pagpadala sa iyong sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Building Usmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adawa mao kini nga give without expectations anything in return. Alam niyo, kinasing-kasing nga paghatag, di kay muhatag ta nya mag-expectag labi na panahon sa eleksyon, no? Mga kandidato muhatag pero ma-expect nga mubutar tong gihatagan. Naabay kanang katumbas ba or kapalit. Alright? Ang inyong mga legal ng mga problema dahil sa ato ni Eileen Batahan ang anda magtagana mutambag niya na. Ang atong magtatampo ko nalawa si Camille, 25 years old, single. Usan siya ka-working student, no? Taga Cebu nga. Wow! Cebu nga ning Dakbay, Lalawigan sa Sugbo. Daghan na rabatag mga sukling tigpaminaw dahil sa Cebu nga. Labi na dahil sa Karkar, dapit, no? Ako lang yun yung basaho ning naasat kong listahan mga taga Cebu nga. Pero sa dili pa na ako i-greet ang mga taga Cebu nga Cebu, magpasalamat dahil ko ni akong suking tigpaminaw Porperio Lim di si Nabangga Buhol, no? Salamat kaadyo sa imong gipadang Hermes Suka sa Buhol. Daghang kaadyong salamat Porperio Lim, no? Di sa Nabangga Buhol, no? Regards ni both sa Lisna o dipante Lisna di si Nabangga. O mga you family di sa Kalapi. Dangko kaila di sa Buhol. Maadyong adlaw ninyong tanan niya. O sa Cebu nga, maayong pagpaminaw, mga taga, saan eh, Bagakay, Butungan, si Ruel o si Monique Ordiniza, ha? Nga Balansag family, maayong pagpaminaw. O gagikan ni Marie Fori Javier, ha? Gisulat ko ni Marie Fori. Sorry kaya, hindi kayo kukabasa sa isinulatan ni Marie Fori. Mura po na si Marie Fori po si Dr. Obrak ng Dr. Ogage ba? Okay, ako lang panikamutan, ha? Si Mernalyn Salinas, Karina Aguirre, Gisame Albarando, Rodel Carpintero, Lynette Aludria, Mama Mary Oblindugon Shrine, si Frater Martin, Frater Joseph, Sister Mary Paipa o si Sister Elizabeth. O mga taga-poblasyon, no? Dugan nino kung ngamit ni mga tuhanan. Limot naman gali kung nakitaan na kung mga ngalan rin. Si Bidon de la Cruz, Juliet Isabelo, Anali Mira Canieda, Lisa Torres, Ungkas Gascon, Eduardo Torres o Jason Minusa sa Cebu nga, Cebu. O nga to ni Doktora Cecil Abringge. O sa architect Eric Aldrin Abringge, nga sa Adlaon ba itong inyong doktora? Doctor of Education ni si Doktora Cecil Abringge. Ronan siya po yung sa Villalison, Bacayan, Cebu City. Mga taga-bantayan, mga kailan ni Beth Pada, mga Cartilia Family, o Dihito Family, mayong pagpaminyo niya, o mga Burha Family niya sa Pilar Camotes. Pilar Camotes, no? O kining uban na sunod na naman po, ha? Mahurot na akong oras. So going back to our sender, si Camille, punto medical ning problema ni Camille, sumasa na bati na ito sa drama, ang iyang problema kay pungkot sa iyang mayong gibati, murag nagmumutog something like appendicitis, no? Ako lang pasaw na yung mga pangutan ni Kuan. Dok, ang mga gipang bawal sa akong pamilya o sa akong classmates sama sa pagpugong sa akong hugaw, bisan o kasi aron ako, paglakaw o paspas, human o kaon, pagkaon o pan, nga adunay sesame seeds sama sa bibing, binangkal, makakaon ko o gliso sa matamis, matatis, labi na o isagol sa kinilaw ng isda. Posible ga maunay sila ang mga hinungdan kung nanong nagka-appendicitis ko. Well, dagang hinungdan na Camille, no? Kining appendix man god, no? Tunggoy-tunggoy ni siya to sa atong intestine, no? Muna siya ka ng pouch ba? Na atas atong large intestine. Ang purpose ani, dili kayo klaro, pero gituhuan ni siya nga has to do something with the lymphatic drainage, no? Ang rason nga nung magka-infection ni siya is because kung maklag up, masudlan, o unsan naman lang diyan, matrap nga ugaw, nabaroy tumor, o nabaroy problema sa pag-discharge sa ilang hugaw ang usa ka tao. Pero most of the time, nani siya ay infection, either viral, bacterial, or parasites, no? So kung masublan ni siya mga parasite pananglitan, matrap nito, dili na magkagawas, sumo na mga source of infection. Mga nang sakit ang imong middle tummy, sa imong tummy, more on the right side. So mo na ang rason. Kung gibdidan ka, pag unsa man tungi pagdili sa imo, pag okay raman ang mo, mukhaon ka, mga liso-liso, basta kay walang ka makonstipated, walang pong ka ingog nagdiarrhea, normal na imong bowel movement, listen, chancha nga, mag-appendicitis ta, no? So, kinikitang tanan ay appendix, ha? Ang tawag na mo, ani, kung ma-infected, na mo nang kita mag-appendicitis. Ikaduhang pangutana, may kalit lang yun din akong dibati, o wala ko masayod nga naghubag na di ay ang akong appendix. Unsa man gyud di ay ang mga posibleng sintomas ni ini aron may bawaan ta og magpa-check up dayon nato sa doktor. Kay miabot man gud ang higayon nga nagdisod nako og lakaw tungod sa sakit sa akong tiyan. So ang imong kuan ani Camille nga ang imong middle tiyan sa imong pusod dapit musakit, no? Nga mo on and off, ha? Mo on and off dili kay permanente, magwawa. Kaning atong appendix normally naa mo gud sa right side, no? Nay mga cases sa mong pagtuon-una sa anatomy na retrocecal, na spikas, pero kasagaran na sa right side. So, masakit ang right side sa imong tiyan. Magsigikag problema, mulakaw ka, muworsin ang sakit, mugrabe. Labi nagmuubo-ubo ka, mugrabe. So, imong bilibaton, kini imong pusod, ma-infected. Or rather, tender, meaning sakit yung naghikapon. So, mauna siya ang inunta tilimadon. Kung nag-infeksyon na, siyempre, magkahilanat ka. O magka-cause na siya multiple psychosomatic, no? Body malay, headache, unsa pa man niya, no? Any form of infection. Ikatulong nga pangutana, unsa man niya mga katrigger sa akong appendix na makapahubag ni ini? May mga pagkaon ba nga kinahanglang likayan? Unsa man niya ang gamit sa appendix sa atong lawas? Karon nga giopirahan na ang akong appendix, unsa man posibleng metabo sa akong lawas? So, lymphatic purpose ni siya, pwede raman ang tao guay appendix, normal raman. So, ang likayan lang nimo nga mga pagkaon ka ng mga tambok, mga fatty foods, mga butter, oily, Kaya mga langkit, mga chocolate, magdikay ka na na, ha? O niya, kining, kining tuan, unsa pa, ang likayan ni mo, kato, mga tambok lang yung mga pagkao, no? O niya, ayaw lang ako yaw, kay daghan kay kung nailhan ng mga nagpa-opera, nagapindi, normal, mga ilang kinabuhi. Basta kay healthy naman po na yung diet. Dili lang po ka magpabaya. Nag-operahan naman ay ka, kauban gani diha, no? Ito, mukal na ko ni mo, nai, kanang explore laparotomy kanang ablihan ang kuan ba ang tiyan kay naay rason sample na istabon or sa dia ingon din tong surgeon ako ana lang ang appendix apa kay pakapin na lang kay mawalagi na dili man kayo klaro ang gamit po ni ana no pero okay lang tao mabuhi normal nga wala appendix ayaw ka balaka na, na. Ikaw pa tukot tapos ang pangutana na operahan ko sa akong appendix apan unsa man di ay ang posibleng mahitabo kung wala pa maoperahi delikado ba kung mubuto ang appendix, kung saman sa ang posibleng mahitabo sa tao kung mubuto kini. Yes. Very inonta alarming, problematic kung simba ko, infected dahil mong appendix, wala maopirahi, na mo rupture, mubuto. So ang kagaw nga naa dito, mo spread out, di ka na itong ningbutong appendix, masuyop sa dugo, so masakit ang usa ka tao o yan ang gitawag na itong infection sa dugo, nga mong gitawag o septicemia. So kung madana ang kagaw, either viral, bacterial, or fungal, or whatever nga kagaw o kanang germs na diha, madana sa pagdaloy sa lugo, sa tibok parte sa mong lawas, nalisod na kayo, kayo septicemia, multiple, multi-organ, kung ano siya, malfunctioning. Itong mga na yung mahitabo, na? Dili lang kay naasa appendix mong problema, kundi ang tanang vital organs sa mong lawas, piktuhan ha, kung makarapture na. So, mas mahayo nga, dili pa siya makarapture, kung na-infected siya, matanggal, para nga, dili mulamay sa laing party sa lawas. Alright? So, inaw, takasabot ka sa kong speaker ni mo kamiri, diya sa Cebu nga, regards dahil diha sa TRC Boys, no? Diya sa Argao Rehab Center. Gidugay na kung wakan na. Mga Palier family, ha? Atong mga gwardiya, kumusta naman? Mayo gwardiya ng atong rehab center niya, mga medical team na itong mga nursing staff, kumusta? Alright, so ngadto sa libuan millions ang naminaw sa itong programa, kining akong sulian. Once again, ako si Dr. Rene Obra at your service. Mapasalamaton kayo ko, kami ni Atty. Batan sa makanunayon niyang pagpaminaw sa itong mga programa sa Armen. Taas ka tag-rating din sa itong lugar. So pamulabase sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Armen. Daghang salamat o maayo na.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, natin ka natin sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gipagawas na sa dole ang pay rules alang sa mga regular holiday o special non-working days alang sa tuig 2027. Ubos sa Labor Advisory Number 17 Series of 2026, gilatid ni ini nga ang mga empleyado nga nanarbaho ato sa regular holiday, bayaran kini og 200% sa ilang suhulan alang sa maong adlaw alang sa unang 8 ka oras. Samtang ang mga nanarbaho ato sa special non-working days, bayaran og additional 30% sa basic wage ni ini sa unang 8 ka oras. Katong maong balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanjumanan Sosa Kaawin. Ano pa dahil sa iyan kaagi karoon? Mokining ko sa kababae ganag po yun sa Mingla Nelia Cebu. Agad ang matatampo, nagdasingan nga, Jessa.

0: Sirve kapangihi.
1: Hanap ka pananaw.
0: Ug pagpaminod sa mga tiin.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar level.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sa

0: Super Fiber, isang life extension.
1: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
3: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labingan diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
4: Guwapa ba ni mo? Asa ka?
5: Magkita ming Raff, Day. Naitanawa ko nabi. Guwapa ko sa kong gisaloob.
4: Angayan makabisag unsa good. Ah, Kadiot. Ang bills ni mo para sa karon nga buwan, nalain na ni mo?
5: Man na, ma'am. Nalain na ako. Ay kabalaka.
4: Gremind lang, tika. Kay basig mahurot na sa imong kwarta sa imong uyab nga way klaro.
5: Uy, grabe sa kong way klaro, Day. Uy, mag 3 years na kahami. Unya mo ingong kang way klaro?
4: Gani. Naana sa trabaho. Stable na, pero nganong apamanggit siya magpropose ni Mubi?
5: Na ako'y feeling dahi nga mo-propose yan ako karon. Imagine, sa niaging mga adlaw, cold pa yung kaisin ako. O yan, nag-text siya nga makikita siya na ako ron sa among favorite place. Na-feel na ko dahi nga iya kong i-surprise ron.
4: Wow, ha? Feeler na kayo ka. Kaya ayaw pag-assume, uy, kitingaling masakitan ka, girl.
5: Sabo, uy, ka ba negative kay kastanan? Well, di lang ko mahibong kay... Wasa chuko makahinom-dum nga ni-support ka namong do, ha? Di ba? Sige, no, iadun ako kahit tingaling malate ko. Bye!
4: Oh, time pa. Dili-dili ka niya kuha kong dini nga naman si motor.
5: Ato na lang ko namin magkita dito. Ingon siya. Oh. Sige na, bye na. Bye!
4: Sige, bye!

0: Ralph. Hoy, ganina pa magkaghilom. Kung ano sa may imong isulti. Sige na. Isulti na lang, guwit.
1: Tisa.
0: Yes. Nga naman ka.
1: Tisa, sorry. Makigbuwagan ko imo.
0: Ralph, ayaw ko't pagpinuang. 3 years na hinuon ta.
1: Jason, sorry, pero wala akong mahigugman imo.
0: Ralph.
1: Nakuha na gusto ang lain. Ang dili ko gusto nga, mapuna na nga kung sa, kung ato pa na ipadayon. Dili ko gusto mulaong kasawa.
0: Ralph, tarungon tani. Ayaw sa give up sa ingulang anak kasayon ko.
1: Jason, sorry. Pero wala akong love ni mo. Makakita na kag mas labaw pa na ako.
0: Ingon ana lang kasayon para ni mo nga musulti na ako, ana. Kaya naano mo kay nakit ang lain. Ralph, please. Please, ay nagbuhatan na ako. Maluoy ka. Suway na itong balik. Ayong give up.
1: Jisa. Mabdus na siya.
0: Ansa?
1: I'm sorry. Pero wala paagi. Doon na ako yung obligasyon niya. O siya ang akong love karon. Please, kalimti na lang ko.

0: sa sorry pero duty ko ron. Nabaw pa yung graveyard shift na ko ron.
1: Sakit yung kundukan. Ginanglan ko kay istorya ron.
0: Mas maayos siguro na buwanto kasi mong papa. Maayo dito kay sa'yo ka.
1: Day.
0: Sige na. Ayaw pa ginahe sa'yo mong oom. Gabi eh na ron. Dali ko kusugot na maglaroy-laroy kabisan asa nga wa ko. Mas maayo nang adto ka dito para safe ka.

0: Pap, papinig Anisa ko.
1: Oh, dali, sumot.
0: Pa, sorry ha. Nga nakadisturbo ko ruin. Gusto lang kitong adun ako ika-istorya ron kay... Sakit kay akong dugan. Unta okay ra ni tita.
1: Ayaw ka bala ka. Ako ra'y bahala mo pasabot sa kong asawa. Kung ano nga ni Aka dinigal. Ari na lang sabi kitong kay... Kuyaw na kung pauli pagkakaroon na biin na ra ba?
0: Salamat pa.

0: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Original.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing hospital yun at nabugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
10: Living Testimonies.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
17: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mapalit sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Pa, adun ako pa. Salamat.
1: Nag, taon siya pamahaw. Una ka mula kao.
2: Ah, bitaw, bitaw, Jessa. Kauno na.
0: Ayaw na, tita. Tingali, naghuwata sa dun ako ng ako, amiga. Salamat na lang.
1: Ah, ampinag.
0: Salamat pa.

0: Uy, Jasana, unsa naman taon ka, uy. Sige naman lang ka ginom, uy. Tanaw mo lang ko din atong gipuyaan, uy. Napuno na sa mga botilya nga makahubog. Mura na kita tindahan din, hi.
1: Day, ano ka, no? Feeling ako tanang taong akong mahal. Biyaan ko. Una si Mama. Unya ikaduha si Papa. Muila tuod siya nga iya kong anak, pero dili siya kay baong mulaban ako sa iyang asawa. O karon, karon si Ralph.
0: Jessa, dili pa na mo'y katapusan sa imong kalibutan, uy. Ni ako. Dili ti kapasagtan. Bisan pag maminyo na kupuhon, unya ikaw dili pa, dili gihapon ti kabiyaan.
1: Day!

0: Đây, có giúp ta luôn hả?
1: Asa man?
0: Mo try mini ka bi sa horror booth nga bagong ablitaron.
1: Ay, kamo na lang dayo.
0: Ay, sige na, good. Kuyog na mo ba? Para din ka magluya din nga magsigit pundos ba eh.
1: Pas lang sa lagi ko.
0: Ay, kuyog lang ba? Sige na. Na, bahala ka. Dili ko mula ka kung dili ka mo kuyog na mo.
1: Oh.
0: Sige na, malingaw lagi ka ron.

0: Ready na ka?
1: Oo.
2: Babe, Rena, Florita.
0: Sige, babe. Ay!
1: Huwag ganito ko.
0: Hala, babe! Babe, may corpse bride! Babe, patlo kong naungo na, uy!
2: Lagi, babe. Paningyo, tigari ko din niyo.
1: Mahimo ba ayaw pag-alis sa kong agianan o kumahadlok imo? Ay, hawa ba ayaw pag-ali? Oh!
0: Oh! Yeso!
3: Niingon bitaw ko ninyo nga kamo na lang.
4: Ang ako naman gud untang tuyo ba nga malingaw ka.
3: Unya, unsa unta man halos tanang ungo na lang sa horror boss no? Gihimo gid mo punching bag.
2: Wala gi. Pero basta luoy kong Carlos may po eh. Eh, sure kung bunog ng naong ito niya. Siya mo itong chinso man.
3: Ha? Si Carlos to, babe?
1: Ha?
3: Si Carlos to, ikagaw ni mo?
2: Oo, oh, Jisa. Na, kaya pala din eh.
5: Hello! Jisa! Sakit, tatay.
3: Carlos, sorry. Huwag ko may bawang nga ikaw to.
5: Okay, Ray. Basta ikaw. At least, di ba? Eh, na kayo ko kinahan na mag-makeup. Eh, sigurado, magiging kong mabunog ng ubos akong mata ko. Sakitam, dahil mo manumbag eh. Ano na lang. Nakasamig ka na ako na, Jesus, ha? Tingali, di na ko nyo balibaran ron. Nga, makidate ko ni mo.
3: Oh. Oy!
1: Time pa yun yung plano, sa.
3: Ha? Ay, dali, uy, plano, good town.
1: Okay, fine. Makik-date ko ni mo, pero kanang wala'y bunog ng imong mata.
5: Sige. Ha, yes! Kadungog mo to, ha?
3: Dungog kayo.
5: Makik-date na si Jessan ako. Yay!
1: Hilom, uy, over kay ka. Makik-date ako ni mo. Pati kagisugot.

0: Jessa, salamat ang nisugot ngayon ka makidin ako. Hibawaan pa. May pagdugay ra kong nagpabunog.
1: Amaw, wala ko tuyo ato, no? Sa pawa ko may bawa nga ikaw di ay to.
0: Sa ako mundong tita ang Herbut. Unya, pag-ingon sa kong ikagaw nga kuyog kanila, mong niapil ng uso sa mga ungo. Jessa, kung manguyab ko ni mo, hatagan pag-ihapan ko ni mo chance?
1: Nanganad lagi ka, no?
0: Unong ka na lang kung balik. Aron, imo na ko taga-chance.
1: Amaw, dili ko, no? Imo siya kung pakasan unong maayo, ha?
0: Bitaw, Jessa. Seryoso ko.
1: Carlos, kinila akong isulti ni Moron. Seryoso sa ko, ani. Nag-enjoy ko nga kuyog ti karon. And pwede kang mag-expect nga mausap pa ni. Pero, kutob lang una diha. Di pa ko ready nga musunog relasyon. Basimpuhan, kung di ka mapulaan o magpaabot ako, kung kanos are ready na ko. Basin pa di ay, di pa?
0: Jessa,

0: Uy, daisog pa na nas Carlos, day. Uy, paigot sa kay kada. Uy, ikapin naman tao na sige paabot yung lalaki, uy.
1: Day, kalma. Kalma sa good. Sugto naman ako siya po, huwin, pero dili pa rin. Ako pang gitest ang iyang patience.
0: Hala, grabe, sad ka, uy. Huwag pagi ka makontento siya mga napakita diha ni mo.
1: Hapit na. Maugani nga kalma lang, kay sugto na ako siya po, huwin.
0: Bahala ka, uy. Basta, uy, ayaw kalimot inik Sabado, ha? Birthday sa akong uyab. Ato tas ila.
1: Pila naman kaadlaw nga wag magparandam si Carlos nako. Ay, sige lang, uy. Magkita bitaw may puhon inig Sabado. Day, wala ka si Carlos. Di siya muanhi?
0: Muanhi, uy. Madagdi. Ngayon mga igagaw mo inag-birthday. Aw, to aray! Uy, hala. Naalik siya kuyog, babay. Kinsa man na?
2: Hi! Hi, Tina. Asa akong igagaw? Oh, hi, Jessa. Ako na yung uyab, si Ann.
3: Hi! Nice to meet you.
0: Uy! Finally, nakauyab na gitaon ka, Carlos. Nalipay kay ko pala ni mo. Ah, dali, dali na mo. Ito na to sa sod.
2: Thank you.
0: Naguhatay mo, igagaw na ako.

0: Wabday ka na uli.
1: Gipaabot pa kong... I mean, nagpaabot ko ni Tina. Taod-taod ko no, mamauli na may. Ikaw, abi na kong ipauli na ka.
0: Igor ako naghato ni Ann. Ding mo siya pwedeng magpagabiig mayo. Mawag akong ihato doon na.
1: Mauday no nga, wala dyan ka magparamdam na ako kay... Nanaday kay Uyap. Nalipay ko for you.
0: Maligi. Ang buot ba kung unsay yung nakita na ko nga huwag ni mo makita nga huwag ko niya pantusag dugay.
1: Carlos.
0: Sa gagbayra kong nahibaw nga huwag ito paglaom ni mo, Jess. Pero gisawayan gyapon ako. Kay namasin lang ko. Basin pa day ba? Makita ni mo nga angayan ko ni mo. Maong giputol na ako nga kung tinguha ni mo kay naibawa mo kong dimgid ka mako. Magsadihang akong nakaila si Ann. Nakarealize ko nga deserve sa din ako ang babae nga panggaon ugmahanon ko. Onta, Jessa. Makakita gid ka lalaki nga maugay mo magustuhan.
1: Carlos.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, Hanias.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matingin.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama yung itong ipamatingin na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
7: Hep, hep, mga misis. Mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sagi ng malawakang brownout.
6: Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
7: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGCP.
9: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong i-try. Ganito lang siya sa tiyan, di siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
10: May buhay sa makabuhay! This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
11: Mau kita mga higalaan kaagay ni Jessa nga tagaming Lanelia Cebu. Uban sa awit kayang ipangayo. Awit nga nakalohan. It's not easy letting go.

Among kaagigibatan udo sa radyo ni Jelly Haka, magubun sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higalag mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi, kanaglibot sa sakaawin. I-address lang nining tulumanun, handumanan sa sakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hantos sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kuma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibana tanog inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
4: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi, ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Sed Living Testimonies.
15: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
16: Ako, purima ko ala, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay mababa man ang imong meeting.
15: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
16: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
14: Living Testimonies.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
14: Sed Living Testimonies.
15: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
16: Ako nga tawa na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istoryaning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
15: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
16: Paghikap niya siya tutunlan, wala naman.
14: Living Testimonies.
3: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: o karong sa laing sumpay ng atong sugilanon. Isquadro!
1: Tukto na ang bayot na pagumangko ni Major Gaspar.
2: Pero amanos paghihapon. Naunay raghihapon ang kagaw ng Major Gaspar sa iyang mga plano.
1: Sakto ka, Pai Misael.
2: Magbangutan sa buniya siya sa kalit kaayong kamatayong sa iyang pagbangkon.
1: O, Pai Misael.
2: Usahay dili ko magkasabot ni Binjak. Apan ni iyang gihimo? Gipabilib ko niya.
1: Ako, Pai. Saludo kay ko aning gihimo ni good name Alba. Apan ang problema diha kay... Ulipom siya sa iyang makabuang nga pagbati ni Lina.
2: Bay, Sarge.
1: Di lang gigihapon tama nga yung usaling niya, bay.
2: Gusto ka, Bay, Sarge? Ayaw mo saludo ko sa gihimo niya. Sa iyang gihimo nga pabol karon nato. Pero di lang kita musalik niya. Kana tungod kang Lina nga usa ka traitor.

0: aku anak. Ang pagumangkon mo today dahil na po, Aloy.
1: Ate Lai, puso mo rin ito mo. Suntihi ko.
0: Nakipatay siya sa mga pabailing at kriminal, Aloy.
1: Oh, Blok! Pero on siya mapakita mo, ha? Ate Lalay!
0: Nadangin ka ito ka mang laagupan siya mga higala. Pero karumpag nagitaw ka na ko ka buka din na ito po.
1: Kinsa magano'y nagbuhat na niya, ha? Kinsa, Ate Lalay!
0: Aloy! Huwag nakakita kay Polo sa katuwag sa kahubog ang tanan niyang mga kauban.
1: Oh, siya magano'y motibo? Naway kontra si Byron?
0: Sa'yo ko nun ni Ada. Nangagin si Byron sa mga staff sa maong resort. Hubog ko nung kaayok kiti.
1: Nangagis? Kinsa'y suspect siyang ginagatan, Ate Lai? Taga-resort ba?
0: Blanco palagi ang kapulisan sa ilang investigasyon, Loy.
1: Main man ka karoon, Ate Lai. Asa ka?
0: Hindi ako karoon sa paderariya. Ariyataon ko, Loy.
1: Bangag sa ilong. Oo, managaw. Asa na paderariya? Asa, Ate Lai?
2: Unsa? Gipatay ang imong pag-umangkon, Major?
1: Oo, Glenna. Bisig naglagot ko itong pag-umangkon kaya nagbinayot. Mapanasubo kaya ko ning iyan kabatayon.
2: Kinsa magkano'y nag-imo sa iyon?
1: Ah, kanap mo'y panayon pang gisusi o gila sa kapulisan. Pinagis pagpalaong pa sa ilang investigasyon.
2: Dawata nga ako mga pasubo sa inyong pamilya, Major.
1: Ah, salamat, Glenna.

Natubangan dahil yun ang pagbangutan nila ni Miss Aliyah o Miss El. Human sa kamatayo ni Nangputsyang. Karon, sila nasab sa ilang pamilya ni Major Gaspar. Mo'y naasa kasubanan.

0: makapaduda kini. Nahinumdum ko si panultin misail kaya ko. At tol sa mong panagsulti sa cellphone. Ah.
1: Ayaw gil pagpakasayop sa paghimon yana. Bauran talang ka.
0: Nagro ka? No. Hal?
1: Wata. Kay mag-amanos kino niya ta.
0: O si Bot, di mong ipasabot.
1: Di ko lang hagawa makailasab sa mga importanteng tao sa imong palibot. Na ang magwang ni mong babae, huwag ang anak ni ining mahuyang.
0: Oh, isa yun.
1: Gusto ka? Karon dayon, himuan na kooperasyon luthang ang imong magwang? Ha, Major Gaspar? Gusto ka ba?
0: May gibahad siya. Busa. Kinahanglan ako ni masusi. Kung wa bakay kalambigita nini ang squadro. Bangag sa ilong. Maraw planado kayo ang pagpatay. Kay way bisan usa sa mga kauban ni Byron ang napagan. Nasa ato pa. Dili buhat sa liba ng kriminal mo'y nakimo sa ingon. O ikaw, Misael, ang numero uno na kong suspect. Uras nga akong mapapatudan nga ikaw maong nipusil sa akong pagumangkon. Makita mo niya ang akong buhaton kung mailhan ako nga ikay nipusil sa oblog kong pagumangkon na si Byron. Lakip mo niya ang imong kalag. Magpangagot sa kalagot!
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa. Magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Zed Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
7: Tinood na ang Zed Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
7: Eric Ko,
8: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Ma'am, CDI, 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala ko'y sisilyo.
10: Ay, wala ko'y sukli.
12: Wala'y sukli.
13: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
14: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
9: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with the GCash Pay online.
15: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
19: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno ng brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
3: Siguraduhon niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na-itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
9: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
1: Amanos man kaha ang imong gusto, ha? Pues sige, bao man ka. Himuo na tong amanos ang atong panag-inkwentro sa ilong, squadro. Wa ko ikaw kadlok eh.
11: What?
12: Bulakaw ka na ba, Major?
11: Ah. Oh, Lina. Isali ko ni mo ang mga order sa INSEC nga si Mr. Gabino ang...
12: Naigaw may problema, Major.
11: Unsa man ba?
12: Nanawag ang broker sa mga shipment nga katapusang niabot nga ubos sa imong panghanang.
11: Oh, niya?
12: Nahold kini karon sa Bureau of Custom. Kay naay nakatimbre sa taga PDEA nga naay kargamintong illegal na drugas.
11: Unsa? Bangag sa ilong.
12: Fix this mess, Major. Kay basin og mauna sa kini magkagupaon niya nimo.
11: Kinsa man sa mga traidor ang nakatimbre sa taga PDEA.
12: Si Manuel Norman mo ay katapusang traidor nga gihukman na sa kamatayon. Sato pa. Kung naapay laing isyo nga sama unya ni ini, sabto na to nga naapagyo laing traidor nga wae sakpi.
11: Ilhan yukon si Kinsa. Pag tinabangay ka mo ni Noy na to.

0: Loy. Loy, wala nga ako pinanggang anak, Loy. Tulo ka mga bala ang nakapatay niya. Huwag ito ang nagigamitan ko noong silencer ang arma sa killer. Kaya way mga puto sila nga napati.
1: Usa! Buhat ka na, susa ka expert na yung kriminal.
0: Loy, investigarin tao nagtarong kining kaso sa imong pag-umang kun, Loy.
1: Oh, at ilalay. Lili na kong nilungan hangtod na makabaos ko sa bangag sa ilong nga kriminal.
0: Hustisya nga subay sa balaod may akong ikinahanglan. Dili pa ni Maus, Loy. Mura ka man hinunog dili opisyal sa kapulisan kung manulti.
1: Ay lang kong insulto ha, Tilay. Ay lang. Basta kay, ako na lagi bahala.
0: Ang PNP chief, wa pa siya masayon aning balita, Aloy.
1: Dili gyapon tubo ni. Kay mahadlok sa iyang seguridad, Atilay.

0: Doon na nag-release nga CCTV footage ang kapulisan by Sarge.
1: O by himself?
0: Nagsolbog bunit ang kriminal. O kung makita kini sa kagaw nga major, makaingon git siya nga dili kini mao ang bayhon sa eskwadro. Labing siguro, nakaila siyang binchak.

0: Binyag, nganong imo mangisugdanam? Dili pa karon ang saktong panahon. Nagsulti na tabahin, anak, di ba?
1: Gibati ko lang ang pagbangutan nila ni Miss Aliyah o Miss Ail.
0: Binyag, may insaktong panahon, alang, anak.
1: Way insaktong panahon ang kitakda ng panimahos, Glina. Kundili karon, kanong saba? Unya na ba kun maunahan ako?
0: Binyag!
1: Hinawat ka imo kong masabtan. Nibalik ko alang sa kapanimahos, Glina. Ug aron tumanon ako kisaan ni mga pagkaslan ka.
0: Na ano mang gutay gikasabutan? Sabta ko, Binyag! Bisan ikaw dili makahimo sa pagpanalipod nako, gikan sa kaway sa palaon na nagpangitaan ako. Wanted ko sa daghang mga kaso.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Inguha sa National Telecommunications Commission kon NTC ang pag-issue og mga lagda bahin sa pagpamaligya sa mga used mobile phones, tablets ug ubang gadgets. Sigon sa NTC, ang gisugyot nga lagda gikonsidera nga mopahunong sa illegal nga pagpamaligya sa mga acquired o kinawat nga mga cellphone ug illegal nga negosyo sa mga tampered ug depektoso nga mga mobile phones diha sa merkado. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, pampabataw, pampahami sa inyong mga kutis. Adon

0: init mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. This time check is brought to you by McDonald's.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget?
3: So

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng

hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulan Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gary. Audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Man ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banain yung menteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko bangun na eh.
4: Pagtangkit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong ungo.
5: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: Das bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo po sa Coco, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Mabalik sa kanulong ipotigil sa sugar.
8: DTX 500!
10: Kulesin Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
11: Dua kapsul, buntag sa gabi.
10: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX
8: 500. DTX 500.
1: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
12: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, dito ako believe.
15: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
16: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
15: Ah, lagi. Basiglas na ni.
16: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
15: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
16: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa

0: Coffin, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
5: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
6: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
4: Life extension, vitamin D3. For longer life.
7: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kakita kang mikmik?
2: Oh, waman dyan eh.
1: Si Lino, hain man.
2: Ah, nagpalit ng pamahaw.
1: Ha, oh, imkos ba yung mikmik?
2: Huwag tumutunga sa bahay sa mapatir.
1: Ah, ha?
3: Hello, Johnny Boy.
1: Ah, uy, mikmik? Ikaw na?
3: Oh, ako ni. Ganun yung sika man ang inyong mga mata.
2: Ikaw gina, mikmik?
3: Ako lagi ni Noy. Huwag dili na mikmik ang ako nga nun. Ako na karon si Marie. Pwede sab na, Marie called. Sayas kang ba dyan eh?
1: Abay. Babae masagid na ikaw kung magbinabay ka, no?
3: Lain sa kay di nga, babae man gano'ng akong kahabay. Mau nga, mababay ko kung magbinabay ko. Oh, ansa na? Ansa niyo'y kasuti sa kong outfit ron?
1: Mubuag ron na imong sayal.
3: Oh, para panggubat man eh. Paggubas focus ba, aron dili nagkit ko si Mikmik tanawon. Ako na, si Marie. Ang kaluhan ni Mikmik.
1: Ha?
2: Uy, unya, mao na imong paagi nga naunaan. Aron kasuod ko sa bahay sa mga patir.
3: Oh, okay ba?
1: Kuan, bay, ang imong buhok ba? Ay, mubuhok lang. Kuan, mikmik pagid na.
3: Aung, manay, katapusan akong lakton ron. Magpa-parlor ko. Unya, magpa-makeup ko.
1: Ay. Unya, saan may bagsood sa bayis mga kapatid?
3: Mag-apply ko pagka.
1: Unsa?
3: Tuod. Unsa di akong sud lang trabaho dito eh.
2: Ilan lang ang mangita kasi mong kaluha.
1: Uh-huh. Tumpak! Oh, mangita kasi mong kaluha na gidana ko.
3: Perfect.
1: Ay. Ay, nang pagkatawa bay kay purag tinuyo ra kayo.
3: No, kanindo ta tong katawa. Okay, sige. Di na lang ko makatawa.
1: Onya, kun tuwa na kasud.
3: Mukutok na ko nimo.
1: Ah, sige. Magpa-charge ta sa tong cellphone.
3: Manay ako nang gi-charge sa tindahan.
1: Ha?
3: Ang katawa mo ka.
1: Nindutay pa din ni mong lawas kung magsulog kag sexy, no? May mikmik. Puti ah, din ni mong paa.
2: Ikan karon ay nagkumpiyansa ng Johnny ha, mikmik.
3: Onay, di yun ako magpakis niya. Ato na ko, bay. Ako sa niya, papalo na akong buhok.
1: Sige, bay.
2: Ay, Johnny. Sama, sundok ng mata mo. Natutok mo ng may mikmik. Aw, mare.
1: Pwede mo gyan dahil siyang mahimong babae, no?
2: Oo, kay babae, mabitaw na siya. Tumboy lang. Pero usam itong iyang gisulti nga, di ulit siya magpakis ni mo.
1: Kuwan ka lang. Eris na lang ang storya, ha? Noy, Eris na. Kuwan, magplano sa taon saon pagsuot sa bayis mga patir, ha?
2: Mas mayo kung sa gabi ita mo suod ito.
1: Aw, mawag na iangin buhaton. Gabi ita mo suod sa bayis mga patir.

0: Kumusta na ang imong lakaw?
1: Tuwa na ang bisita sa hotel sa lungsod pa, Papsi.
0: Mayo.
1: Papsi, mahimo ba nga muhangyo ba ni Milchi?
0: Dili na mausap ang atong nasabutan dito.
1: Papsi.
0: Tungod kay niya na ang mga bisita. Huwag ba sa buntag? Ako silang itour sa atong hospital gapit na mahuman. Sila ang numero unong partner nato para sa advance na kahimanan sa hospital dito. Busa, kalimti na si Milchi.
1: Papsi.
0: Dagan pang babae ang mabot si mong kinabuhi dito. Kung mahimo na tang bilyonaryo, paangkon mo na ang tarang babae nga imong magustuhan. Lakaw na. Suroyo na dito. Ang ato ng mga tao ang bahala ni Milchi. Pagpatupi dito, kay taas na ganang buhok mo.

0: Guapani, boy!
1: Thank you. Tawagin ko Marie.
0: Ay, miga. Karoon pala din kung magagitanin mo.
1: Ay, kaya di mang kutagatinhi.
0: Oh, mau ba?
1: Ni ako kay nangita ko sa kong kaluha.
0: Ha? Kaluha?
1: Mik-mik iangan. May nasugatan ka ba ang mik-mik angan?
0: Ay, what man?
1: Johnny, may kailasap ka, Johnny?
0: What's up? Kasi na, Johnny?
1: Siyang barkada sa kong kaluha.
0: Ah, wak okay pa. Ay, Sir Dindo! Ba't nabi ka, sir?
1: Nita si Dindo pater.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
2: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og kanormal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang lamig!
8: Dika, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
10: Zen Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakini nga na ulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo ito napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
11: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
12: Tangan siya Zed Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
10: Living Testimonies. Kargado!
13: Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit Kargado!
16: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Per Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
20: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
23: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
24: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Soon kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa buntad.
25: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
26: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kinsa may bakante diha? Ati man ako.
7: Ay, apa na lang sir. Happy na may mahuman si Miss.
6: Oh, sige.
7: Ah, Miss. Kinsa ka rin gipangita ni mo?
8: Si Mikmik ako gipangita. Mika, og si Chani.
7: Mikmik. Wala niyo ko makasagal ang mga nanaoy. Asa ba sila mo trabaho?
8: Kaya si Chani, nagbantay ko na nagmintaryo o assistant yan akong kaluha.
6: May kailan mo kong Chani, miss?
8: Sure ka, sir?
6: Oo. Oh. O nakailan sab ko ng Mikmik?
8: Ay, tinood ka, sir? Hain mo sila, Ruin?
6: Mahimo man nga ako kaya ito dito sa mintaryo na... Hindi trabaho ali dyan eh.
8: Kumusta naman akong kaluha, sir?
6: Kuan, dili man kami suod sa tumboy ni mong kaluha.
8: Ay, mao pa.
6: O sige ha. Humanakog patupi. Ihatod di ka sa minteryo.

0: kini. Mao na yung interview nga gibantayan ni Johnny og Mikmik.
1: Ay, mao pa. Kami na day dinhi, uy.
0: Unya, nakakita ka ng payag sa kilid sa interview? Kalawang ato pre makita gikan dinhi.
1: Oy, kay kisa may nang payag.
0: Mao ka na ang payag ni Johnny.
1: Ay, mao pa. Pobre de kaayong barkada ni Mikmik.
0: Kaya ano? Wala ka masuhito sa imong kaluha?
1: Wala. Kaya wala man kung magdako ba niya. Kaya buwag man niya sa among kinikana.
0: Mau ba? Mau na yung lahi ka niya?
1: Lahi man kid me. Pwede ba kihatod ko niya sa payag?
0: Ikaw na lang. Dili may suod lang dyan eh.
1: Ay, mau pa?
0: Tud. May abot lang mong tanis minteryo. Huwag mo na kumakailan mo.
1: Ay, ako din si Marie.
0: Ako si Dindo Patir. Huwag na ako magpuyuan ng dakong bahay sa ibabaw.
1: Mao pa, dato day mo. Sige, atuon na akong kaluha ha, kay magpauban ko niya sa dentist.
0: Kuhaan ka ng ulan sa man. Ganahan kang magpaibutog ngipon?
1: May sakit pang kwit ka, Rowan. Naaptol ka noon nga ni ako iningapitang.
0: May dental clinic mo sa bidiha sa ibabaw.
1: Ay, maupa! Hala no, perfect din yung atong pinatagbo, Rowan. Ugma na lang kumata sa inyong clinic, uy.
0: Ugma?
1: Ugma.
0: Sige. Ugma.
1: Makikita una ko sa kong kaluha, Rowan. Unya, magpauban ko niya, Ugma.
0: Oh, sige. Pagita ka lang ko.
1: Okay. Asa mo nang tenpay ng sa payagan ng Johnny?
0: Okay na, kana. Kana diha. Mupidpid ka na ang musiliyo. Unya, muliko ka sawa. Naidaan diha paingon sa gamayng git, paingon sa payag ni Johnny.
1: Thank you, ha?
0: Oh, sige. Magkita ang taog ma, ha?
1: Okay.
0: May kaluha di ay ang tumboy. Parihas kid sila ugnaong.

0: ko si Marie. Ayaw kalimot.
1: Ode. Kakuya ko rin mo po. Puwa ko naman ah.
0: Bay, isulti ko. Ugma, makasunan ko sa dental clinics mga patir.
1: Sa?
0: Ako maniid kung yun sana ni Las Merchi.
1: Pero bay.
0: Magplano na lang kakaroon. Kung kanus amusod sa bay ni Dindo patir.

0: Kita glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kaya kada gabi, magbiko ka kung batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo ko maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Si Long Ranger Journey.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Maayong hapon, kinisigisamang Eli Bolano. So, ganit ang balita ng urasa sa kapunon. Katotato sa Koy Herbal Capsule. Gitinguha sa Konseho sa Lasugbo nga makonvina ang Cebu City Liquor Licensing Commission. Anis kutang regulatory body maugitasan nga mapatuman sa liquor ordinance takbayan. Kailabi na nga doon ay nag-ung-ung ordinance sa Konseho nga mag-institutionalize sa responsible alcohol service practices sa syudad. Asin ni Council Pinagi ni Konseho Jose Avellanosa, nga huwag kang Mayor Nestor Archival pagkonvina sa nais kutang special body. Sa nasairan, ang kagamhanan sa takbayan doon ay kapin sa 50 ka special body. Din ang uban hindi kiting huwasob sa konseho nga i-reconvene sa mayor. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule o tag-adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa nagkang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Dito kaya ang original Koy Herbal Capsule. Doon sa gulga palia, kamunggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa di pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's pathway to herbs that heal eksklusibong gyapod sa Belgian marketing. Sabi niyo, ipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN Drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
3: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalik? Hindihin ka man dito mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasubungan.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ng kanhing mukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa'yo nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna ba?

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibug ko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Gabiana, dalit kalador sa RMN Drama. Kun mahilo na ba?

0: Sa gunso ng OT, ay buhi.
1: Kaya pa na ako.
0: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
2: Kaya pa na ako.
0: Patong-patong ang projects, sige lang.
3: Kaya pa na ako.
0: Ang kahayagan eh, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaan eh, wala kay pildi.
4: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Ako si Lady Lynn Tamayo-Reluya, isang health advocate and proud MXG believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Tunay, natural, at original.
3: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyamaglayan na akong kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaa kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Al. Iyon ang naginaturan ding.
1: Oh, yun na. Pero dong James. Siya pa salimaw ang bago niya. Kutong yuri kami ang mawiyoyong. Gilito kong yaw-yaw. Uy! Wayan si mga ni Daimila ni ngayong inahan.
0: Turan ding.
1: Oo. Saan na dong James? Saan man na?
0: Ayog biya isi Chelsea nga natuog din sa emergency room. Turan ding. Kay magsusi ko sa laboratory kung may result na ba sa laboratory ni Chelsea.
1: Sige dong.
0: Tabi yun na.
1: Ay, taon po din dong James. Uy, taon kayo gabagang nila ko. Murag yun dong paralisado. Ay, dito eh. Huwag yun sa patubay sa upagutan na nga. Nga na itong Madam Rica May, ang gilito kay Chelsea sa ipagsalimuang. Dilinon si Day Milani ang yayanahan. Ay, kaluhin tao ni Day Chelsea. Inihigayon na no, nga nasakit siya. Nagkinangalan gino ta siya sa tinuwa ng pag-amuma o pagpangga sa sakinahan. Pero wa siya. Ay, kinsa maning. Oh, siguro yung mandi ay ni. Hello, Yogor?
2: Sa Yogor, ba't yung ay? Nalabas sa spitbal.
3: Ay, doon sa kabay, di ba lirgeri na na kong goryo, Yogor?
2: Ikaw ba't yung ba? Ano sa problema, no? Magara-gara pa yung siyang binurang niya, ay?
3: Ay, parihas mong gudta.
2: Asa mo ron mo?
3: Di ako sa emergency room. Nagbantay na di Chelsea nga nakatog. Daang pagtrapo-trapo sa umog galabakar. Kanit siya init naman siya. Nagpaabot po ko kung unsay isultis doktor. I-admit ba ni siya o dili?
2: Wala na po di ha.
3: Sige. Diretso diri ha. Ayaw paghapit-hapit.
2: Asa mo kung magpit-hapit o eh? Kamuro may akong tuyo diri.
3: Di ba? Maninggi ay manggod ka.
2: Nalabukan ang maninggi ay ha.
3: Oy, gibaoran dalang ka. Hey, what is maninggi ay? May magian ka ba yung mga lalaking pasyente? Bawal manangi.
2: Ano ba yan siyo eh? Ano ko managilaw itong pasyente din eh? Huwag ka ba eh? Managilaw itong pasakitan?
3: Ay, managilaw itong ganit ka bisag. Napas po ni Rari. Ay, kamahadlok ng kagon.
2: Ilo ba siyo eh? Patuyan ka nang ta. Asa mo na pita mo ni Rari ate?
3: Tuwara lang eh.
2: Ay, siya magbibigyan ginasya no. Tuwapon ay. Tuwala ko.

0: Dong James.
1: Oh. Ya, pas ka man ako din sa may laboratory to lang din. Imang mga gabihaan si Rachel siya dito sa ER.
0: Ay, kuan, to as guriyo dong. Ako sang kuan gipapulihan na ron nga. Ipapuli na ko siya bang araw nga hiyunta ka. Ako ba kung itong itawgan nung ipaapas din hiya araw na makatabang-tabang pa?
1: Mau ba?
0: Hmm.
1: Nag-hassle pag ika niya. Saan ang ulasa? Happy na alas doon sa kadlaon, sa kumrilo.
0: Ay, kuan ka ng okay ramang gudong? Ano nga, makarelax po ka ba? Pwede ka makapiyong-piyong kung asa ka magpahimutang. Pwede rin dito sa masakinan. Pukawan lang ganamog. Kung anong magitan ang doktor o kung doon ay kinakangilangan.
1: Okay lang mag-doktoran din. Okay, problema. Kayaran nina ko.
0: Ay, hindi ko eh. Dahil yung may makaalalay ni mo doon. Kaya, was day me lang eh. Kuan ko naman. Sorry dong ha. Sorry kayo.
1: Oy, kaso to lang din.
0: What are your results at laboratory ni Day Chelsea?
1: Wa pa. Pero may ingon sa midtick na karon ko lang taon-taon. Lingkod siya.
0: Ako na lang kahay magpaabot dong. Pawala dito sa masakyanan. Kinao. Gamayon ka man ugmata, pero misamot ka gamay doon sa imong kuan, imong duka na kaayo ka ba?
1: Sige lang, good. Ako na lang magpaabot din ito lang din. Payo nang mahibawaan dayan ako kung ano siya resulta sa laboratory ni Chelsea.
0: Pero, doon...
1: Pero ikaw tingali ang angay nga mo relax mo nga dito. Ano naman ko ini? Kaya rin ginayin ako. Huwag kaya angay kabalakan. Kadit, kay may gawas ng in-charge. Ang resulta na ka na iyang da. Sir, excuse me. Sir, kining, ako na itong nag-inquire ni mo ganina sa resulta sa laboratory test sa akong anak, Chelsea Enriquez. Kumusta ang resulta, sir? Ha? Sir?
2: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: On jatuh tituran. May infection na yung dugo ni na Chelsea.
1: May pons, doktor. Nga na pasabot itong James Resultas Laboratory Test ni na Chelsea. Nag-anipod na bakteriya ang ihis guapa. May gamay, gamay, na gamay nga bakteriya ang ihis guapa. Pero ang nabukon si UTI.
0: Wala no. On jatuh ti, UTI?
1: Ah, UTI.
0: Umibig tapos iniwan mo na.
1: Ah, umibig tapos iniwan. Pwede ay.
0: Ansa? UTI?
1: UTI.
0: Ala eh. Tulura ka liter, may sumpay.
1: Si sumpay ba?
0: Wala mo na yung sa kaliter, good nga kuwang. Mangyayon ko nga, nga UTI. Para pag makuplito, wag usa.
1: Ay, kaahaw, kinimuguriwa ka. Maranggi ay, yung ka ay. Pasabot ko na yabag ka kung naon sa nang pasabot mo ano.
0: Ay, yan na, ay, malanggi ay po siya, we. Kinahan po siya.
1: Ay, namay, bastos ni. Alin, sumpay ye. Iklaro yung kayo, unsang itrahang gusto ni mo sumpay.
0: Ako sumpay yan, tiha. Kukan yung kayo. Ako sumpay yan, tiha.
1: Ano sa man?
0: Sumpay na kong UTI, pula na kong UTI. Ako sa?
1: Unsa, away!
0: Ay, yan lang, we.
1: Sabagay, tiha, away!

0: Si Turanding lang nagpaibaw na ko, Pre James, na hospital sa Day Chelsea. O, maong niya ako?
1: Maba, Pre. Salamat na siyong pagkani. Yasol pag hindi mo yung kaglingon.
0: Hasol ba eh? O, ang kagling tao? Kanong gusto ba yun ako? Matod ni Turanding, pwede naman ko nung dili-admit si Day Chelsea. Ingon sa doktor. Ang importante nga matultol lang yun sa pagtumar ang iyang tambal.
1: Mabita ingon sa doktor, Pre. Pero naniguro lang ko. Kaya kung simba ko, pakika na po doon niya siya. May nanganiara ko sa ospital aron nga makatimanda yun kung doon ay problema.
0: Oh, hinuon po. Pero, mas matong giingon ni Turanding?
1: Giingon? Ngaon sa?
0: Kuan? Ang ngaan man kuno ni Rekame mo'y gilitok ni Day Chelsea, dihang nagsalimo ang kini? Pre?
1: Dinarato sa'yang kainit, Pre. Maumagi kuno na, ingon pa sa doktor.
0: Oh, good. Pero, anong diliman ang ngaan ni Marimilani ang iyang gilitok? Anong ang ngaan man ni Rekame?
1: Di na lang tingali nato na atagan pag-ibog aton, Pre. Di na lang to sa iyang kainit sa infeksyon nga iyang naangkon sa resulta sa iyang laboratory test.
0: Maupod. Pero dili ba? Wala siya mapakita ni Da Chelsea dito sa eskwelahan nini?
1: Oh.
2: Ano, James! No!
0: Si Tony! Nagdagaman, paingon din eh.
1: Gano man ka? Turanding? Gano?
3: Kwan?
0: O sa'yo, problema, Turanding. May nahitabo ba?
1: Ganong iyo manggibiyaan si Chelsea dito sa iyong kwarto? Di ba gigingan tamang ka? Nga ayaw lang gino na si Biyay dito? Ganon ka?
3: Oh, sorry, sorry, Dong James. Wala yung problema. Ayaw lang kakuyaw, good. O, gano si Day Chelsea?
0: Sigurado ka, Turanding?
3: Ay, oo, sureness.
1: O niya, ganon, nagdali magkasapagpaingon na mo din eh.

0: was het zo'n kwart door die chilsen in die hospitaal.
1: Huh?
2: Ang kainit sa Hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Mayong hapon, ako si Radyo Banda, Josephus, J.Q. Gano, sa itong news, break ng karong hapon, hatod gato sa ZX sa 513, binilog mo matanong, at naanaydan, mag-ZX sa 500 ka. Ang ZX sa 500 ang mga superior, ating stance, gaba o'y graputik ka sa mga silyula, apelmas cancels, batok sa nalabas ng free radicals, ang ipagabi sa polusyon, average mabisyo sa mas pag-ilom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita, wala agad kabalakan, agad tabong sunog garong hapon dito sa Maylawaan 3 sa sidad sa Talisay. Alas 3 sa Talisay, sa tawag kini maog alarma og na fire out na kini, alas 3 sa Talisay sa Taroga hapon. Sa pang-imbiskasyon, ag kaburuhan dito sa Talisay, kung lagi ka panimay o gunsa hinungdan sa maog sunog. Samtang kagabi, doon sa sino kita mo ito sa may barangay Bitugo Consolacion, din kung nasi ka mga panimahay, ang gitahong hingpit nga naog daw sa maugasunog ito sa barangay Bitugo. Ituan nga electrical faulty wiring ang inungdan sa pagkasunog sa kung nasi ka mga panimahay dito sa naislutad nga lugar. Panabagi, panabang kapin sa kamilyon ag danyos sa mauga sunog na nagsugod ang kayo basis sa investigasyon dikan sa panimay sa Osaka Teresita Atao ug kuan nga electrical faulty wiring ang inungdan sa mauga sunog na ipamos kini sa second alarm status ug tawat kini mauga alarma alas 6:33 sa gabi ug ingong na far out kini alas kuga alas 10:50 og nadawat kini na og na control ang magsunog alas 10:50 ka gabi wani kita nga dunay na angol o napaso sa mauga sunog ka. Batong news break karong hapuna atong gato sa ZX sa 500 ang direk sa 500 kampiyon nga may protection nga na 1.3 million ORAC units sa adherence effective din pangontra sabaga free radicals of oxidation sa ZX sa 500 ang atong panit babataon internal organ ayohon ang ZX sa 500 is basis sa diabetes fatal liver disease glaucoma cataract cardiovascular disease fatal liver disease kidney disease gas inflammation RPCDT insomnia acrophagitis GERD ang ZX 500 ang sekreto sa magagwapo.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
11: Charm. Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
12: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS. Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron.
1: Kun mahilo na ba ang panahon?
2: Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Panayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Panayo ni ini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahanglang kukun ko kining tanan.
4: Luwa ka lang yung bibuhat ba yan?
1: Masang di kompleto. Sunugol ko kining tanan niyang pinintal.
4: Ayaw! Masok ko siya!
1: Kinsa masok ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, pagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tulub ug kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor, dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
7: Ang galing! Pangmatagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
12: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
13: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidong mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaipong pamati. Epektibo kay TTX 500.
12: TTX 500. Mabali sa mga butika.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS!
20: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
21: MX3, tested and proven with alpha, beta,
11: at Gamma Mangosteen.
19: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
19: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: iBerry for a clear and healthy eyesight.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS!
28: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
29: Di naman. Mas mabilis kasi dito. Pag dito tayo tataan.
30: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCP.
31: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
32: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dai.
17: You need to this for every after kumain.
33: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Lipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
33: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Lipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
33: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
17: ACS!
34: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
35: Zed Living Testimonies.

0: ang pangagod kun athletes foot o ani punga o sa kakatul nga kasinatian Eric Ko adunay pangagod natabangan sa said liniment oil.
1: Tinuod na ang said liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod tapos karon giaplasan na ko siya said liniment niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
1: Eric Ko giaplasan ang gani
2: Living Testimonies.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1 Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn Arabica Spirulina Ginseng Ginger Thorberry Ganoderma Mangosteen Malunggay Cinnamon Guava og Rose Hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
2: Tosiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, ang kolektor.
1: Girl?
2: Ay, salamat niya anak ka. Niya picture, oh. Niya picture sa nakapalit sa painting ay magibilin.
1: Ambi. Oh. Babae ang nipalit?
2: Oo! Oh, babae ang kolektor! Yes, pero... girl. Pero unsa man niga?
1: Sige, salamat na lang. Ipaliw ko og send ako sa picture ining collection sa babae, ha?
2: Ah, sure, sure. Umiya na i-refund sa imong bayad sa painting.
3: Langga?
4: Hey! Ay ako langga, aha! Kaluod ba inyong mong pamatihon, Amir, ay?
3: Luod yan na nga, maumanay atong tawganay sa una.
4: Ngayon, hilas na kayong pamatihon. Ano niya pa man ka?
3: Naguwat ko siya mong apo langga. Kay kun mo abot na siya, mupauli na ko. Kay luwas naman siya. Ha! Ay, ayaw pagsigaw pangos mo langga. Kailisod ba yan ang tiguan kung sige sa puton? Kada pangus mo, o sa karinyas agtang.
4: Ikaw ba ganun tabian man doon kayo ka? Samok na kay kang paminaon, Amir, ay?
1: Uy, lo Amir?
3: Nanag yun si Marian.
4: O ganyan naman siya, mahimo na sa kamulayas.
1: Lo, salamat kasi mo tabang, ha?
3: Unya, unsa naman? Nailhan na yun mo ang kolektor?
1: Naglibog ko, lo.
3: O ko siya may imong nalibkan?
1: Babae man ang kolektor.
3: Babae?
1: Mauna, lo. Babae. Pero, lalaki ang magsigi upang nawag na ako. Ang magsigi upang hulga.
4: Oh, klaro na lang kaayo. Nga doon na nahinanib ng maong tao. O ikaw, maamong nasab ka tungod niya ng pidental ni Rebecca. Bosa, kalimte na ng maong mga pidental.
1: Pero di man ko makalimot, lola.
4: Kung ano dilipan ko nung ka makalimot?
1: Tungod kay... Murag dun ay mensahe ang iyang pinintal.
4: O siya?
3: O gana ang angay ni mong tukion.
4: Pag-ilaw niya, Amir, ay! Ikaw ba? Nagsini magandang ko nilagbog na niya, aron nga, dili na maghasol-hasol niya ng wahinong ng pinintal. Ikaw sabihin nyo na may masigil painit!
3: Ay, kalota, dahil lang ga. Kung mahasol ka sa usa kabutang, duhata ang imong buhaton, ang pagtalikod o ang pag-atumang. Kung iyan ang talikdan, dili siya may baw kung kinsa ang kolektor. Kung kinsa ang nagsigi og hulga niya tungod sa pinintal anang Rebecca. Pero kung iyaning atubangon, daghan siya og madiskubrihan.
1: May mensahe ang maong mga pinintal, lola.
4: Wala!
3: Husto ka. Parehas ta og huna-huna. Dunay mensahe ang pinintal nga kuna.
4: Kung sa magkuno ang mensahe?
1: Ang bata. Ang bata.
4: Wala bata?
1: Ang bata nga naasod sa kuna, lola.
3: Mao ka na ang mensahe. May bata ang kuna.
1: Og nawa kini.
4: Unsa?
1: Si Jared ang nanawag. Hello, Jared. Okay lang. Nabisi ni ka sa bag-o nimong trabaho? Ayaw ka bala ka, oy. Niaman si Lulu Amir na may tabang nako. Oh, sige. Nakita na ako ang kolektor. Babae ang kolektor, Jared.
4: Hoy, ikaw. Sama ka na, pamaganda. Lakaw na, pauli na sa inyo.
3: Langga, giminyo man ko sa imong linuto nga daing bangus.
4: Hoy, pauli na sa inyo! Magluto din tog imo!

0: Ngayon ang gitatukan man ni mo ang painting sa kuna sa hardin.
1: Wala.
0: Anya, kinasabi na ni mo ihatan sa imong boss?
1: Huwag masabuntag ka.
0: Ngayon bang nagkuliktaman ang imong boss anang mga painting ni Rebecca?
1: Sirang naibaw.
0: Asa man ka?
1: Nasa mga kumuna-una. Ambing akong jacket.
0: Asa man ka?
1: Akong ihatod kang boss ang iyang painting.

0: sa kung saan akong tanaw. Dining pahinagin man nukat si Rebecca sa day ang gipinta lang ko na.
1: Hinday marihan! Ay di ang siyos kayong gipangayo.
0: Nang balihang, unsa man, huwagin mo magkaabot ni Rebecca sa akong unang yaya?
1: Aha?
0: Nang, nga nang itutok man ka na ako. Doon na kay gustong isulti?
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
3: Charm! Fabcon! Pangungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
3: Pangungkong makabloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: This time check is brought to you by
8: Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, Fix It with Alex.
9: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass.
8: Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.

0: Crest toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
2: Charm. Fab. Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng charm.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Uy, nang balyang.
4: Ay, uwa, may magkaabot sa imong unang yaya de Marian.
1: Mao ba? Uwa ba ko'y kuna sa una sa bata pa ko nang?
4: Ay, kuna? Ay, wa man.
1: Basig wa lang ka mahibaw. Unya, naara dahil sa bodega.
4: Ha?
1: Dali na unang mi. Atong ukayon ang bodega. Basig, naadya sa sud ang kuna.
4: Sige. May mabag muuna ka lang dito?
1: Oo nang. Sunod dayo nang ha.

0: Sherrod!
1: Ma'am.
0: Pasa ba ito ya?
1: Ay, gisugo mako nimo sa pagbantay sa nalihok ni Mariano.
0: Oh, magsa naman siya yung nabisihan.
1: Ay, iya, magipangita ang kuna sa painting?
0: O siya?
1: Ay, tua, nag-una na siya sa budiga?
0: Hindi siya muhunong sa pag-ukay sa kinabuhi ni Altong Rebecca?
1: Ay, mura man og dili siya magkatuog, maghuna-huna sa pinintal ni Rebecca? Pintor man sabgod siya.
0: Nalakaw, uban ni siya sa budiga. Tanawa kung unsay nakapainteres niya dito.

0: Oh, may kuna din niya.
1: Ay, unsa naman dai?
2: May nakita anak ang kuna di ha?
0: Wa man ang balyang.
2: Aw, oh, kun mauna. Ay, wa din niya ang kuna nga gipintal ni Ana Rebecca.
0: Pero digid ba wasa ko muna una ang kuna ng balyang. Usara ka kuna ang gisigihan ni og pintal. Kun wa man din niya ang ong kuna. Kabisado kaayo si Rebecca sa detalye ini. Kay usara gyud ka kuna ang iyang gipintal gawa sa Snake Island.
2: Ay, basin ganahan lagi siya sa maong kuna.
0: Dili kay ganahan lang si Rebecca sa maong kuna ng balyang. Dako gyud og kabahin sa iyang kinabuhi ang maong kuna.
2: Shalan?
0: Babae ang kolektor.
2: Ha?
0: May ipakita ko nimo ng balyang ha. Nasa akong cellphone.
2: Ay, usa man na.
0: Ang babaeng kolektor. Tanawa ng balyang. Nakakita na ka din ba yan, ha?
2: Ay, wa pa man ko makakitaan, Day Marian?
0: Kung wa pa ka makakita, buti pa sabot ka, wa pa ni siya makaanay sa bahay. Nang balyang, ang kuna mo'y importante sa pintor o sa kolektor.
2: Aha.
0: Doon ay naasa kuna ng balyang nga importante ka ayon ni Rebecca.
2: Ay, ugo sa masagka ang naasi mo huna-huna.
0: Bahandi.
2: Agoy. Bahandi?
0: Huna-huna. Yaya si Rebecca. Unya, posible nga maugid ng iyang trabaho.
2: Ay, oo, maugyo.
0: Yaya siya nga pintor. Unya, doon na siya'y bahandi. Og importanteng butang nga iyang gibutang sa kuna ang iyang gipintal. Og ang kolektor nahibaw sa maong bahandi. Mao nga iyang gisunod ang mga pinintal ni Rebecca. Ang kuna.
2: Ha? Uy, time para God, mura ka mag-writer sa D.I. Inday Marian?
0: Sigurado na ko nang, may bahandi sa kuna nga gibutang si Rebecca. Og si Rebecca lang ang nahibaw kung hain karon ang kuna.

0: Us, niya na ang laing pininta ni Rebecca, ang kuna sardin. Niya, akong ibutang sa iyong matubangan.
1: Pangita akin ang maong hardin.
0: Yes, boss.

Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing. Playtime!

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: mga higala. Gidapit ko kamu sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sigilanon. Ang kolektor. Tagsulat, Generic Cavidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope.

0: Dimitri Eggs, 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: Dimitri Eggs, 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Guapa ka, stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This newscast is brought to you by Our Gentle Care for Every Filipina, PH Care.
15: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
16: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
17: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
18: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
19: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
0: ECS.
7: Ang katinit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RNN.
5: Oras sa DYHB, alas 5:08 sa kahaponon.
0: Headlines.
5: Ulohan sa ato mga balita, mga tinunan sa Don Sergio Osmeña Senior National High School sa Barangay Labangon, sa iyong gipapauli. Bumanakaluwat og hulga sa pagpabomba ang maong tunghaan o pagpamusil ang gipong sa usang kadami sa social media account. Sayong natapos ang day 33 sa impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Nagamhanan sa dakbayan sa Lisay muhatag og libreng pet services alang sa mata Lisay nanunod sa kasaulugan sa fiesta sa lungsod karong buwana. Mga ito mga headline.
0: CYX
5: Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa

0: ito mga balita, news update. Ano karong Biyernes magkasama Oktubre 1. Adlaw karong Huwebes Oktubre 1 na minaw sila mga radio karon 612 maayong adlaw ka ninyong tanan. Lubos naman inyong panahon di asa yung mga nahimutangan. Na minaw sila mga radio 612 maayong adlaw na paminaw usab sa ato ang digital DYHP Arabensibo Facebook page, YouTube channel DYHP app. Mayong adlaw ka niyong tanan. Congratulations sa mga winners sa Bayu Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo kagahapon. Napahigayon na gyud ang grand draw sa Bayu Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. O, nagkukay gisi ang mga nakadawat og tag 10,000 pesos. Ilabi na gyud ang jackpot prize nga 100,000 pesos. Congratulations sa atong mga winners atong i-sibya karong taon-taon ang mga winners sa maong pa-premium mga kasama. O karon sa mga detalye na mga tinunan sa Don Sergio Osmeña Senior National High School. Kapauli man ang tunghaan na kadawat o gahulga sa pagpamuma o pagpamusil. Nag-i-post sa usa ka dummy account sa social media. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP Talk RMN Report.
2: Gipagawas sa mga tinun-an og gisiksik sa mga personal sa Explosive Ordnance Disposal kon IUD7 ang sulod sa Don Sergio Osmeña Senior Memorial National High School sa Barangay Nabangon sa Sulod sa Sugbo. Ganin ng buntag human ang principal niini narawag sa police station nga dunay nang hulga nga bumbahan ang tunghaan. Pinagi sa post sa ka Facebook page narawag sa Nabangon police station ang principal sa Don Sergio Osmeña Senior Memorial National High School nga si Mr. Marlon Toyko Kunikundi. May kalabutan sa labasa sa post sa Facebook nga nang hulga nga bumbahan ang ilang tunghaan og posil ang mga tinunan. Dari nga responde ang kapulisan sa mong tunghaan o bilusa dahil ng inisyal nga verification o investigasyon may kanabutan sa mong hulga. Gisusi usab ang post sa usa ka social media account nga nakapangalan ni Carlos MacGregor. Dini ang gihulga nga bombahan o pamusilon ang mga tinunan sa senior high school. Human masuta nga walay napalgan nga bomba sa sulod sa campus. Nagdeploy ang Labangon police station o personnel sa tunghaan o nakigalayon dahil sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 aron pagsusi sa Facebook account. Nasuta sa inisyal nga investigasyon nga dami account ang Carlos MacGregor ug ilan na lang buhaton kung kinsa ang naasaluyo sa mga account. Padayon ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan ug giawhag ang mga tinun-an nga magmakalmahon lang sa sitwasyon sa nagtugot nga gibantayan sa kapulisan ang maong tunghaan. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Rajaman Arbo sa Mantri YHP. Tata Carmen.
1: Platchomo Nationwide.
0: At oras sa 5:12 na, ang konseho sa syudad sa Sugbo wa motugot kay mahatagan og full exemption sa amusement tax ang East Asia Super League kon EASL. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
1: DYHP Tabak RMN Report.
3: Kining maong balita hatugato sa EXL Makabuhay Plus ko Phoenix 17 in 1. Wa motugot ang konseho sa Sugbo nga mahatagan og full exemption sa amusement tax ang East Asia Super League kun EASL. Kini subay sa pagayon ning basketball games unya sa October 3 diha sa SM Seaside Cebu Arena. Usa ka resolusyon ang gidasol ni Konsehal June Alcover sa City Council nga maghatag nini og full exemption sa amusement tax. Apan alang kang konsehal si Senyo Andales, why igong basihanan ang maong lakang nga gawas kang nanglan og pundo ang kagamhanan sa dakbayan.
4: We need money. Why should it have to give full tax exemption to the organizer? I do believe that this is not justifiable. We are, as a matter of fact, in dire need of money now.
3: Si Konsehal si Senyo Andales, wao sa bakaw yun si Vice Mayor Tomas Osmeña sa Gresong proposal tungkol kaya giyong daghan ang galastuhan sa city government sama sa mga tambal o uban pa.
5: We have to decide whether we want our city to be a tax-free city. No. We love to give tax exemption. We love to throw money away. At the same time, we cannot buy medicine for our own people.
3: Si Vice Mayor Tomas Osmeña tungod sa mga kalambuan, giusab di Alcover ang ginusog ang proposal o gihimo na lang 5% ng tax reduction nga giuyunan usab sa konseho. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ka active nga sa goal ni mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa baron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. arthritis. May pagtuon sab nga nakita ang makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawas sa rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras sa 5:15 sa kahaponon, samtang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, sumsob na ang pagpangandam subay sa gilauman nga Super El Nino sa nasod. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Subsob ang pagpangandam sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, alang sa gipanglantawan nga Super El Nino sa nasod. Kalakip na niini ang pagahin ug maabot sa 31 milyones ka pesos nga pondo alang sa mga maapektahang sektor sama sa mananagat ug mag-uuma sa probinsya. Samtang laing 5 milyones ka pesos usab ang gigahin alang sa mga ekipo nga makaabag usab alang sa mga sektor lakip na sa health. Unang gipamalit sa probinsya ang mga water tanks o water containers samtang ang mga lokalidad misusi na usab alang sa mga water catchments. Subay ni inipadayon sab ang pakigalayon sa Kapitolyo sa nasudnong kagamhanan alang sa dugang pondo nga maigahin ni ini alang sa probinsya panahon nga muigo ang Super El Nino. Sa pagkakaroon giauhag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpalista sa mga mag-uuma, mga mananagat, ingon man sa mga lokalidad ni ini alang sa insurance o gayuda nga madawat sa umaabot. Si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Rajuman, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN.
7: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami o humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ta. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: At oras alas 5:18 na sa kahaponon. Magkasama kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, maragulay hunong ang sipon ug ubo sa mga bata. Mga kinahanglan nga magmatngon. Ting-uwan na, mami, pasabot ni ini. Daga na usab ang mga sakit sa masasipon ug ubo sa mga bata. Pusa, kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon ug ubo, mahimong mo grabe mao nga dali bubugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon on sumpuadayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. dapat abansidaan kaysa sipon ug ubo karong panahong ting-uwan, giusa na ka-epektibo sa Solmiox for Kids o Newzep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab, Frane Hydrochloride plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:19 na, lokal ka kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay, muhatag og libreng pet services alang sa mga Talisay nun. Nanod sa kasaulugan sa fiesta sa ilang syudad karong buwana. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: TYHP RMN Report.
8: Kining nga balita, atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gipahibaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ang lokal nga kagamhanan sa nahisgutang syudad muhatag og libreng pet o veterinary services alang sa mga Talisaynon nga fur parent. Ang maong inisyatiba subay sa kasaulugan sa fiesta sa nahisgutang Dakbayan karong buwana. Sa Facebook post ni Gulyas, gipahibaw sa mayor nga karong Oktubre 9 dapat tadon sa mga fur parent ang ilang mga iro o iring sa Talisay Sports Academy tungod kay adunay ihatod nga mga libreng anti-rabies vaccination, deworming, vitamin supplementation, pet consultation, spaying og neutering. Kini nga serbisyo pagahimuon sugod sa alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 3 sa hapon. Dugang sa mayor nga ang mga interesado sa spaying o neutering kinahanglan una nilang i-pre-register ang ilang mga pet o binuhi. Kasama mo sa Dakbayan sa Talisay, ako inyong Radyoman Remart Pugoy DYHP. Tatak, aremen.
9: Kadtunga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: At oras sa 5:22 sa kahaponon, magiging a portion dalik na to sa DTX 500. Ikaw naghambin ba o sakit ka ng panahuna? Mag DTX 500 na matag-adlaw. Doon na ka ni Charantinikan sa paliya, nagsuhid sa insulin function. Pwede yung blood sugar mo po. Kontrolado po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makatabang makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension.
1: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato karong subayon ang kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo. O kumusta man to na i-report nga dunay alarma sa sunog sa latest radio man na Joseph Oskihano kasaman GQ.
1: TYHP Tatak RMN Report.
10: Yan, salamat sa Radyo Radyo Maraida sa itong kapag-adres gawas gabahin na kabarasa sa kapunong sanatan sa trapiko niniron sa may uptown area kung ika sa may Osmia Boulevard. Moderate to heavy traffic padung sa may Iscarios, moving ang masukan na padung sa may Gordo Avenue, samtang in Villas, kasab karabara sa napiktuhan ni sa Kaunsilaga sa masukan karabara sa padung sa may Iskina, Banawa, Aga, Rodriguez, slow moving sa masukan na padung sa Verama Avenue, ang Nango Avenue kaya sa Quinte, slow moving sa masukan na panapikas lane, kung ikan ka sa may Jerome Salma Avenue, padung sa may Quinte, Osminia, moderate raan laga sa masukan karabara sa samtang Jones Avenue, ang ikan sa may downtown area, padong kayo sa may 20, slow moving ang mga sakana panampikas lane. Kung ikaw sa may 20, padong kayo sa may downtown area, moderate ang laga sa mga sakana ang karagabaga o rasa. Ang Iscario, padong kayo sa may Cebu Provincial Capital, waray kabalakaan, moderate ang laga sa mga sakana. Samtang ang Jiking Kuwabi, yung ikaw sa plaza, moderate ra, samtang New Amos Road, padong kayo sa may Ipodromo, o mabulon mo rito, higit traffic ang mga rasa moving, masakana padong kayo sa may Tipolo o Gasubang Dako
11: ang Dela Montaña ang governor no ang Dela Montaña kamurasa ang Pobjan Policy Kanda padong sa may IP Park kamo slow moving sa mga sakanan ang governor Quingo ang Bantal Road padong sa may Foodland murito heavy traffic kamurasa ug gikan sa may Ace Fortuna padong sa may Country Mall padong sa may Ayala Business Park nakasinata sa kaot sa daga sa mga sakanan karong gabaga orasa ang South Gabay angin bakal sa may nakasinati og kaot sa daga sa mga sakanan gikan sa may South Basternel padong sa may southbound sa may Basak Pardo Highway o guys sa may tilanggabahin sa flyover Mambaling premium gid masangit diri ang magasakanan kung padong kasama SCM masisag basta karong ingon aning nga mga orasa agi sa RPO Rekabalakan aga both side gikan sa may Talisay padong sa may plaza o gikan sa may Santana sa plaza padong sa may Talisay samtang ang downtown area nag-iisip karon og pangandam na atong magbagbag nga negosyante nga dunay mga tinda sa night market og nakasulat sa mikaw na karon sa dagan sa mga kana ang Pilais, ang Kosalim, Ligaspi, o ang Dolon na Dalan Kulong, karong kabaga o rasa. Samtang pala sa mga diskusyon sa Kamurahan sa Palisay, kung sa inumdan sa Kusunog, diya sa Maylawa, ang 3 sa Palisay, karong hapon na alas sa 3 sa Korido sa hapon na dapat kilimaw galarma o alas sa 3 siguro sa Aisa, di-declar nga far out ang maog sunog. Ito karong ipanapang ang diskusyon sa Kamurahan, kung sa inumdan o kilabig kabalay ang gingong nasunog, diya sa may lawa antre sa Mauga Ciudad. On board sa patrol ang Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tataka R.
0: Radyo mo, Nationwide. Dengan salamat Radyo Man, Joseph Osgano sa report. Kagasama kung mag-uwan o niya kalit na muinit, muragway hunong ang sipon og ubos sa mga bata, maong nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayod maatiman o simple nga sipon o ang ubo, mahimong mo grabe, maong nga dali mo bugat at pamati sa mga bata. Bus ayaw huwata, nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailahan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon. Gamit ang new Zep for Kids. Ug sa ubong adunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan. Kaysa sipon ug ubo, karong panahong ting-uan, gihiusa. Ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids ug new Zep for Kids. Tabang. Alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Vinylephrine Hydrochloride Plus Corphenamine Maliate plus Paracetamol is the generic name of NewZep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor. Atong oras, alas 5:28 na sa kahapunon. Samtang atong ipahibaw ato ang winner sa Bayo Jessic Bitbit sa Sweater Raffle Promo Grand Draw. Ni ana ang upat ang nakadaog sa tag 10,000 pesos pasirtihay magudni. No ang atong ang kinsay mabunutan atol sa ipahigayon nga Grand Draw kagahapon ng adlaw mga kasama sa Barangay Loriga Gym. Iya salamat dai kaayo ni Kapitan Nilo de la Serna, Barangay Captain sa Barangay Loriga o sa mga staff. Alang sa paghataw og higayunan nga anha makapahigayon sa Grand Draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo sa Loriga Gymnasium. Ubay-ubay tayong nakadaog nga mga taga Loriga na sa mga kasikbit nga lugar. Nakadaog sa ato ang mga pa-raffles pinagi sa ato ang cash prizes tag 1,000 pesos to kagahapon gawa sa main event nga Grand Draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Di ana ang ato mga winners. Winners of 10,000 pesos plus Bayo Jessic Kids and Tote Bag. Iyarang mo sunod. Sila si Kesha May Puno niya ang iyahang store location nga napalitan sa Bayo Jessic 360 Pharmacy Capitol. Lain pang winner of 10,000 pesos, Imelda Catalan, 360 Pharmacy, Iscario. Another winner of 10,000 pesos, Jonilyn Librando, Watson's Colon. Ngayon pang winner sa 10,000 pesos, pagkaswerte naman lang, Crescente Texon, Alpha Pharmacy sa Talisay. Congratulations sa to winner sa tag 10,000 pesos. Og di ana. Winner sa 100,000 pesos plus Bayo Jessic, og Bayo Jessic for Kids and a Tote Bag. Pagkaswerte, uy. Ang iyahang Bayo Jessic, dito gipalit sa Evercare Ermita. Wow, congratulations sa mga swerte sa nung diha sa Evercare Ermita. Napalit ang maong mga bayo Jessic winner sa 100,000 pesos. Congratulations, Mr. Sternie, ha? Congratulations, Mr. Enrique Cabalang. Congratulations, Sir Enrique Cabalang. Winner sa 100,000 pesos. Congratulations sa mga nakadao. Gikan sa first weekly draw nga to sa ikaapat na weekly draw. Diin, upat ang winner sa tag 2,000 pesos. Upat sad ang winner sa tag 5,000 pesos. Samtang sa grand draw kagahapong adlawa. Four winners of 10,000 pesos. O one winner sa 100,000 pesos. Congratulations on ya. At ang ilagay din niyo mga kasama, mga idol. Ang dugang pa nga mga papremyo diri sa DYHP. Bisan unsang matang sa mga kalingawan, bisan unsang matang sa mga pahalipay. Gikan sa DYHP o IFM, kini agi balik di akarinyo sa inyohang pagka-loyal sa pagpaminaw sa DYHP. O sa IFM, mga kasama, mga pahalipay, uban sa ato mga partners, aron mapa abot niya kaninyo ang mga pagpasalamat pinagi sa nagkadayang kalihukan diri sa DYHP. At oras, alas 5:30 sa kahaponon. Kumakas natin na og simptomas sa sipon, Magnusep Plus with Zinc na. Magnusep Z Plus with Zinc na magkasama ako padugayon manggod, mas madagan ang sipon nga virus sa lawas at pwede pa ang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sipon, Magnusep Z Plus with Zinc na dayon. Adunay zinc nga matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duhang ato sa tulong kaadlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Tambalan dayon, dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ra nimo nga musamot og mahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo makabalik dayon sa trabaho og mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus 40 with Zinc dayon. Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:31 na, balik ta sa ato mga balita human sa mga pahinom dong.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by iBerry.
12: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa sug kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
14: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
16: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.
18: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
22: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
23: Ay, wala ko'y sisilyo.
22: Ay, wala ko'y suple.
24: Walay suple!
25: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
26: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
27: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
28: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
29: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Garun dayon,
30: babalik sa pinakadulong butika sa Yunga.
29: DTX 500. DTX 500.
31: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
32: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
31: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
32: tulo pod ka kapsul sa gabi.
31: Sima na lang nawala jud ang sakit.
32: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
31: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
29: DTX 500.
30: Pabali sa mga butika.

0: katawan o nya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe, mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon, sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang husay!
2: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
2: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Mga kong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: Mula sa pinakamataas na bundok.
11: Nak, kamusta nga?
10: O pinakamalayong isla man.
12: Nay, graduate na ako.
10: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2 GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
13: Papauli na ko ka.
10: Go forward together. Globe.
14: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
15: This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay Online.

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Maayong hapon mga kasama. Kiniyong Rajman, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang uptake, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
3: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aron malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
4: TYHP, una sa lahat. Weather update.
5: Karong kaninawon ang lakaw sa panahon makasama sa mosunod pang 24 oras. Dapat mas nati nga pag-uwan-uwan karong gabi una baka o ugma. Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Magtan. Ma'am Ana, maayong hapon.
6: Yes, maayong hapon ma'am. And mo kitang latest weather update karong gabi una or hapon na. And nati gina monitor nga isa ka tropical storm gawas far but less likely nga kini mga directly affected any parts sa tong nasod. And karong gabi yun ang tulog Madrid sa Dagsayas. Kung sila ito makasinating pa nagsumpanganurong nagsusunod umong kalangitan, ano natin chance sa mga localized rain showers or thunderstorms. Sa hangin o sa kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan ng hangin sa umaga sa labi o ng kadagatan, malinaw na ito sa kasarangan ang pagbalod. Iso po kadagatan na ay paghunas alas 6:30 sa gabi o bataob alauna 15 sa Kabuntagon Ugma. And ang adlaw kay masalop alas 5:35 sa hapon. Maka na itong latest update, kini si Ana Dumdum, mayong hapon, dagang salamat.
5: Mayong hapon, dagang salamat, Ma'am Ana.
4: TYHP, una sa lahat, weather update.
5: Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Magtan. Ato oras sa 5:48 na sa kahaponon. Sayong natapos kaganina ang day 33 sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Pero duman nga, gitakda karong adlaw ang pagsugod sa bagong schedule sa hearing diin tibuok adlaw nga pagahimuon. Gianunsyo ni Presiding Officer Chiz Escudero na way mahitabong hearing ug mga adlaw October 2 kung man gitugutan sa Senate Impeachment Court ang hayo sa defense team. Nadugang oras aron ilang masusi o matunan ang mga dokumento nga gikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC o makapangandam alang sa musulod pang examination. Samtang mo resume ang impeachment trial sa Lunes, October 5, then gila umang ipadayon ang tibuok adlaw nga hearing schedule. Samtang karong adlaw usa magkasama nakadesisyon ang prosecution panel nga di na ipresentar busa wa na ipresentar kaganina ang ilang testigo. Si kanhi senador Antonio Trillanes IV kini human gi-anunsyo ni Representative Jerby Luestro sa prosecution team nga final na ang desisyon sa prosecution team nga di na ipresentar si Trillanes isip testigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Wasabi isulti matod pa ni Luestro ang rason sa ilang desisyon nga di na pa atubangon sa hearing si Trillanes.

oras alas 5:47 na, niabot na sa 39 ka-insidente sa grass fire ang natala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, sa rehiyon sa Caraga tungkol sa epekto sa El Nino sa nasod. 37 sa maong mga insidente ang natala sa Dinagat Island ug tulosab sa Agusan del Sur. Samtang sa susamang rehiyon, natala ang upat ka mga probinsya o munisipalidad ang gigong way regular nga supply sa tubig. Mabot sab sa Kapin, 26 mil ka mga pamilya o nasa Kapin, 353 ka mga individual ang naapektuhan sa grabing kainit gikan sa Region 2, Calabarzon, Region 5 o Caraga. Samtang 21 ka mga probinsya o munisipalidad ang nadeklarar na og state of calamity tungod sa epekto sa El Nino. Atong oras, alas 5:49 na ni pagawas o 16 kasabina ang Commission on Elections kung COMELEC sa pipila ka mga individual may kalabutan sa nadiskitahan na pre-shaded ballot sa Maluso, Basilan sa gihimong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung BARM parliamentary election. Mato ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga sabina dili sa ingon nga gipa tanginlan sila apan kini aron makasabot sila sa ilang habig. Lakip sa gipanidad-an o gasabina ang election officer, ang Maluso Municipal Treasurer, ang mayor o chief of police, ang Basilan Provincial Philippine National Police, ang commander o ang local government personnel.

0: Mga kasama din sa tuan DYHP Sumbonganan at ulang hatag ug pagtagad o mga pasalamat. Karong adlawa labi na sa ato ang partner nga shipping company sa pagfacilitate sa Light Shipping Corporation sa ato ang gitabangan nga usag gyud ka pamilyahan. Nga didangop diri sa DYHP human sila sa pila ka semana nga paglibod suroy diri sa Cebu sa ilang tinguha unta nga mapalgan ang amahan ni antong usa ka ginikanan na may nagdala sa iyahang pamilya nga ari sa Cebu aron unta sa tinguha nga ilang mahimamat ug mapadayon sila panikaysikay diri sa Cebu apan pakya sila sa pagtultol sa maong amahan busa gumikan kay nahutdan na pud sa ilang finances maglisod nagbalik dito sa Davao. Pila na kasimana in taon sila nga naglihog na naglibod suroy diri sa Cebu. Kunya sa dihang atuang gitan-aw sa ilang estado sa ilang pag-ani diri sa DYHP atong nakita gyud nga tabangunon. Tulo ka mga anak, kunya daay masusupang bata o nya na ay 6 years old, napay elementary, kunya duha ka ang kaning magtiayon ba nag-asawa. Ato asang gi hangyo ang Light Shipping Corporation nga makahatag ug abag nining usa ka pamilyahan nga makapauli. Tuod man pinagi ni Engineer Inting no sa Light Shipping. Nahatagan gyud tag pagtagad og nahatagan gyud og pagtagad kini usa ka pamilyahan nga makapauli via Cagayan. Nga nakalarga na kagahapon kasama ni Storm. Niya gawas sad sa maong transportation ang pinaka good news natagan pud sila og ginagmay nga financial alang sa ilahang pagpauli dito sa Davao. Baya Cagayan lang to sila makasama og dakong pasalamat kay ugaling ilan namang giadto ang mga pipila ka mga government offices kasamang ni Store. Apan giingon man nga dili makatabang na makagahapon na ori ato miaging adlaw nakapanglingo-lingo og yugo tungod sa siguro nga kuwang sa budget unsa ba kaha pero tan-aw na to tan-aw ra gud ning picture karon sa ato ang gi-share sa nag-follow sa digital platform makapanglingo-lingo ta ba nga ang duha ka semana na nga naglibod suroy diri na ay masusung bata na ay grade dunay size anyos niya, dunay elementary. Hindi bisag asa lang dahil sila magpaabot o makapasilong aron makatulog. Nga naman taas lay balay dito sa Davao. No, bisan pag maunang akong giingon nga, ginaot nga sa sunod, inyo yung kalkulahon nga dili magpa, basta-basta lang nga magbiyahe, basta-basta lang nga muanto bisan asa nga mga lugar kung dili sigurado sa adtuan kay mao maginay mahitabo walay kapuy-an walay ilis magali kay naputay standby so dili nga mga used clothing ato yun napadalahan og used clothing nakailis sila unya mao lagin ko nga namoy na adtuan nga mga government offices nga unta makatabang aron makapauli mo ingon gyud nga wala ang pung sa mga government offices ilaha magini nga statement ingon gyud nga adtuan ninyo DYHP una ingon ko nga usahay maingon ta nga kung dili na to aksyonan unsa pa kay mahitabo asa man sad sila kapadong pila ka semana pa baka sila nga maka maglatagaw diri sa Cebu aperting hilak oy sa inahan nga wagi sila magtuo nga mga ilang dangatan diri sa Cebu una nga bisag unsaon nato igud ta kapiyong bisog ba kaya ipabiyahe ning tibuok pamilya na yung mga bata may nalanggali sa humanitarian consideration sa Light Shipping. Dihin kayong salamat ninyo, sir. Nila ni Mr. Lim o ni Engineer Inting. Salamat kayo sa inyong generosity. Atong partner sab sa matag-higayon mga consider sad nato. Kita mo, himo magigitag mga interviews o umingon tanga tabanganan yung kaayo. Gihimo sa nato, there is DYHP. Oo niya. Doon na po yung mga financial gilagmay na tunol. Agi ka ni Engineer Inting. Salamat kayo, sir. Gawa sa transportation. Libre nga pag transportation. Napoy natunol na ito. No, 5,000 pesos. Salamat kayo, sir. Kunya kagapon, baragi po ni kasamang George si Kuya. Naubanan sa opisina yun sa Light Shipping. Gihatod yun dito sa pantalan. Lagi sa ito ang Airmen, DYHP Patrol. Kunya ang Atay mga hulagway man ani kasaman Gerald nga atong ginahato dito sa pantalan. Kanya di ay pasalamat sa magtiayon sa mga ginikanan sa tanan no nga naghatag og pagtagan sa pinagdiri sa DYHP og sa Light Shipping Corporation. Ato ni paminawon.
1: Uyo, pero ang nyo ikita o niya karon na himo naglibod suroy apan makauli na mo.
2: Kanang, salamat sa DIY. Iyajit, ditabangan, jit mo ninyo na makauli mi. Hindi pa isit ka ayun mi. Iyajit, ilalim. Nang Cebu de Aya. Atong kanyo nga matay. Wala tayong pamilya nga. Atong madampan. Gusto nyo kayo. Kaya na himo may libot sa kay Dreo. Nagkakaw kayo. Hindi, ilalim. Nasakit mi Dreo. Nakakuhan mi Dreo. Salamat sa kayo sa DIHP.
0: Sa Light Shipping.
2: Iya, may tabangan.
0: O sa Light Shipping nga, inyong masakyan karon sa inyong ikasulti.
3: Salamat po sa Light Shipping nga, itabangan din na. Salamat din kayo sa Light Shipping sa DIHP. Ganaan din kayo salamat kita. Salamat din kayo. Salamat din kayo.
0: Mga kasama nyo na bati ang magtiayon nga sila si Lester Traya o gagiyahang kapikas nga si Jackie nga lumaday sila nga taga Poblacion Compostela, Davao de Oro. Unya yung asawa, kani si Jackie maoy taga diri sa Cebu apan dugay ng panahon nga wala na sila makapauli. Yang mahinumduman nga li, di ara ko no somewhere nga. Dool ko no sa pier, kasama ni Sonia, na ay dool sa pa. Yung sa may pier nga, dool sa pier nga, na ay dool sa pa. Di ara man sa may tehero. No, so, apan wala na ko no diha ang ilang panimalay. Yang gusto ta nga iyahang mapalga ng iyahang amahan, no, si Jockey Daclison. Makausapan din kay salamat, Engineer Inting, diha sa Light Shipping Corporation o sa mga staff ni ini nga maabi-abihon kaayo. Dingan kayong salamat. Ni mo diha Engineer Lim, ni Sir Lim o ni Engineer Inting o mga staff and crew sa Light Shipping Corporation nga kanonaisan nga nagpaminaw sa DYHP. Dingan kayong salamat. Sir, daghan kayong salamat. Laing natabangan na usab. Nato diri pinagi sa atong panag-uban sa DYHP, diri sa DYHP Subunganan. Happy family na gitanawon nato diri ang hulagway nila sa dihang ni Anhit sa diri sa DYHP. Wag ikaon. Apan ato sang nahatagag pagtagad nga makakaon. Tanawa ang bata diri oh, nagbit-bit pag rin taon siya og feeding bottle kanang bibiron. Nya na, ang makaluluoy pag Anhit diri sa DYHP nila tubig regisod. 2 years old ay ang maong bata. So, laing accomplishment o laing ausab nga ikataho di akanin yung mga kasama sa atong pagtinabangay, maghatag yung tag-significance, maghatag yung tag-paglaom sa mga pamilya nga mudanggap din sa DYHP. Dikan kay salamat ka niyong tanan, happy faces na sila sa ilahang pag-abot sa pantalan di sa peri area sa Cebu City. Kaniyong tanan, dikan kay salamat.

Once again, again salamat Engineer June Inting sa Light Shipping Corporation o nga to ni Mr. Lim. Yan kay salamat sir. Light Shipping Corporation o sa mga staff and crew. Ang okay, nga portion, dalit ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil. Magkinahalan kag haplas, karo mga panahuna nga alang limo, maayo usab bakig batok, pag-alkontra sa dengue, ani-ana, EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama, importante yung kayo mabaton taani. Proteksyon kontra sa paak sa lamok na da sa dengue. At the same time, kung nagaling mangita kag panghaplas lang, maayo usab kini isip skincare, massage oil. Kunyag, maproblema kag katulog, hala haplas ani. EXL All-in-One Skincare Skincare Oil, affordable kaayo na nasa sa mabutika dool kaninyo. Ay inyo lang iingon, EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama, ninot kayo sa panit. Humot kaayo siya sa imuhang paggamit. Dili ingon nga manimaho kang haplas. Suwaya rin din nyo kay kanina. Suwaya na mag-gudin na ako. EXL All-in-One Skincare Oil. Komportable sa kaayong pagkatog, labi na kung ikaw, adunay mga higayon nga maglisod sa pagkatulog. Hala, EXL All-in-One Skincare Oil na mga kasama. Samtang sa atong pagpangape, atong pilyon ng kape nga healthy para kaya atong tanan. Of course, ug galing atong imnon, ug galing atong i-consume, kinahanglan gud nga healthy alang sa atong panglawas. EXL Coffee Mix 17-in-1 alang sa mahiligon sa sports, na sayod ba mo nga nag-inom og EXL Coffee Mix 17-in-1 kay ang rason nga naman naghatag og energy, naghatag og lahutay, ug dili ka daling magluya. Kay aduna kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Munang, di lang kinibasta-basta nga kape, mga kasama. EXL Coffee Mix 17-in-1. Papalit na sa mabutika, dool ka ninyo, o ang nindot usab. Kung galing pinagi sa online, nga mo ay mas favor ka ninyo, kahit alam, o may type lang ni EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa nagkanaya mga butika karon sa inyohang pag-anto dito sa iyong pagpalit, imalita na ha, daghana ang nag-inom, daghana ang naggamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nagpalit ni ini, o nag-inom, gumikan kay namatud-an ang ka-epektibo sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mga kasama. At oras na pupus na itong partner sa Master Control, kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, kunya mga pahalipay, usama, kasama, oga, dakong congratulations. Ato sa station manager sa DYHP, nga, gipasidunggan, isip, Kaduroy, Podcaster of the Year 2026 at all sa 29th Golden Dove Award. Ipahigayon kaga BA dito sa Aliw Theater sa Pasay City sa Kaulungan. Congratulations, Attorney Rufil Fernandez Banyo, ug sa mga listeners and viewers sa DYHB sa iyong kanunay nga suporta. Kabahin mo, tipik og kabahin kamo sa mga kalampusan diri sa DYHB ug IFM. Dihang salamat kaninyong tanan.

Kaya mong kami na ang atulan ni Rickson Marie. Kasi mga ida, 85 days na lang, magpasko na. Shoutout City Campo, Barangay Bonbon sa Cebu City. Inuod gid na. Pinaka nindot ng gid anak na to nga pamation. Mayong panglawas mga kasama. Uban na to ang pamilya. Ako na kayo na pinaskuhan. Chacha Boyles, nagpaminaw ka ron. Sabi na sila si Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles, Ola Boyles, at Minek Boyles. Diya sa Ubay Bohol. Diya sa Ubay Hubo, Bohol, Ubay Ubay Gyud. Ang nagpaminaw sa DYHP. Jesus Caniete Celestial is watching and listening. Salamat kaayo. Kasamang Aida, unggas ni Attorney Rufil Fernandez Banyo from Dennis Cabrera. Salamat kaayo, sir. Yan diha sa Uslob, always listening. Waay pang-paong sa radio, waay paglugak. At sa Bangkugon Resort and Restaurant, diha sa Bangkugon, Uslob, Cebu. Sir Mitty Soriano and the family. Yang mga kaigsuunan, yung mga pariente, always listening sa DYHP. Naman ang staff sa BRR, diha sa Uslob, Cebu. Kaya salamat ka ninyo nila ni Sir Mitty o ni Ma'am Lorena o sa mga... So, oh, ni Sir Mitty diha, ang Soriano family diha, kayo salamat ninyong tanan. Sir Dan Ryan Campos diha sa Barangay Sudlon 2, Campos family. Sir Ryan, kayo salamat siyang pagpaminaw. Happy birthday kay Karong Adlawa o sa mga nag-birthday October 1 o

0: Pahid na! Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismidurias kababayanan, katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema. Zed Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy Taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa
4: naayo na ako.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face, hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh, and focused. Guwapa ka! Stress Tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
16: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: sabay nagsulti ni mo ni ana-anak.
1: Kaya.
2: Kung si Kinsa man ang nagsulsult ka ni mo o naghiluba ka sa imong huna-huna, ayaw pagtuog ka niya harina. Ayaw pagtugot. Nga gumbo niya ang imong respeto o pagmahal, diri ka na mo nga imong kinikanan.
0: Mituo ko niya. Kinahitabo na kong iyang giingon nga tunglo sa dimalas. Kanunay kong dimalason tungod ninyo. Kamu ang dimalason o naangin lang ko ninyo. May pagdili kamu ang nahimo kong kinikanan. Nagmahay ko nga kamu ang akong kinikanan, ina, ama.
2: Haray.
0: Kuhaan ninyo ang dimalas kanitapot sa kong pagkatao. Kamu ang angay nga mag-antos ini o dili ako. Tungod sa sahangay niyong gibuhat na angin ko.
1: Kung sa? Ano nakasulti ka man ni Ana Haraya?
0: Nagkapasakit mo og tao. Og mo'y hinungdan nga gitong lumo og naangin ko.
3: Pagdumdum sa takay, importante kini.
4: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaayati yan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong bilabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabinayabal kapsul nilugwa ang dako na bato.
5: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by McDonald's.
7: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa na ako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
4: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila na lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
13: Mula sa pinakamataas na bundok,
14: Nak! Kamusta ngay?
13: O pinakamalayong isla man,
14: Nay, gagraduate na ako!
13: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
15: Papauli na ko ka!
13: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
17: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
10: Hindi na intinado. Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong sigun na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kan mo rin makatabang sa atong kinabuhi.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
21: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: nakaila ko sa maong tingog.
1: Lavia, siya kanto. Dili ko mahimo masayo. Siya ang naghilo sa unahuna sa itong anak.
2: Nagmahay kung anong kamu ang akong ginikanan!
0: Raya, asa ka! Balik diri anak! Raya!
1: Mauna kini, ang akong gikanukan, Lavia.
0: Iyan ang giangin ang atong anak. Sama sa iyang gisaad ka ni Adto, nga basula na to sa tibuok ng kinabuhi ang kasakit nga iyang gibati ka ni Adto.
3: Maluoy ka, Lavia. Ayaw kong buwagi. Ayaw kong pasakiti. Mahal ka, ayuti ka.
0: Manghinaot ko nga musabot ka sa akong pagbati, Tibol. Wa na kumahingkog mapanimo. Dili kita magmalipayon kung magpadayon pa kita. Kay wa na ko'y gugma nimo.
3: Okay, sa'yo mong higugma. Si Vernon?
0: Tibor, dili sa ingon ni Ana.
3: Ayaw lang papangkak pala, Via. Sayod ko. Si Vernon ang imong higugma.
0: Wa kami relasyon ni Vernon, Tibor.
3: Apa na higugma ka niya? Nasayod ko. Nganong imo kong buwagan o talikdan, Lavia. Tungod ni Vernon. Kinagtinguha sa kanimo. O kinahigugma ka man niya. Inungdan nga imo kong buwagan. Anong dula ka ni kaigayunan? Gadawato ng iyang gugma. Di ba? Di ba?
4: Buhay siya! Buhay siya, Lavia! Di ba? Buhay! Huwag kay katungod nga mo pasakit sa usa ka babae, Tibor. Huwag ka nagitugot din sa atong kalibutan.
3: Huwag kay labot, Raidor!
0: Vernon!
4: Lavia, palayo na din.
0: Vernon, dili ko ikaw biyaan. Gitingali ko sa ibuhato ni Tibor kanimo.
3: Grabing kasakit kining inyong gibuhat ka na ko, Lavia. Vernon! Basula ninyo kini. Tungluhon ko kamo. Magsunod-sunod og budikit kaninyo ang gimalas. Og latip na ang inyong umaabot ng mga anak og kaliwatan. Maglatay sa ilang kaugatan ang tunglo sa dimalas.
0: Sayod kitang miipikto na kini. Kang haraya, Vernon. Apan, wa man tayo sa kasayuran bahin ni ini. Pero nagtuo ko nga si Tibor ang mibutsyag niya ni ini. Hinungdan nga nasuko ka na to ang atong anak, Vernon.
1: Wa siya sa mga kasalbahay, Slavia. Giabong niya ang atong anak.
0: Masaya ang itang buhaton, Vernon. Napalakak ko sa atong anak.

0: Salamat, mahal nga Reyna. Ngay mo kong gitugutan nga ikasulti ka. Salamat sa paghatag og oras na ako.
1: Unsay ako ikaalagat kanimo, Haraya?
0: Mahal nga Reyna. Doon ako'y dakong problema. Uwan ako'y laing nahuna-hunaan nga kadangpan. Aron kapangayuan ako og tabang.
1: Unsa? Unsa'y wa kay laing kadangpan? Ang imo daing mga kinikanan.
0: Dili sila angeng dangpan ani akong problema, mahal nga Reyna.
1: Ha? O nga naman?
0: Tungod kay sila ang hinungdan sa akong problema.
1: Unsa'y buot mong ipasabot, Haraya?
0: Naangin ko sa ilang tunglo sa Dimalas.
1: Tunglo sa Dimalas?
0: Gitunglo sila nga dili buwagan sa pagkadimalas, mahal nga Reyna. Ug lakip ng ilang mamahimong anak o kaliwat, maangin sa maong Dimalas. Ug muna'y nahitabo na ako karun. Naangin ko sa ilang kadimalas.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
1: Maulan man? No worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Ah! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mabuhupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: sumpay sa kung aso inyo ni Simnao ng anugluhan, di watang, di malason, di nilang sa mga aso, hindi ko iguliat, kinitang dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ni tatay mo tuman
0: ang putang nga bata
1: ni tulay
2: na buwan. RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka nato sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugong nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Kinatibok ang 29 ka mga farm to market roads kun FMR sa Memaropa Region. Ang itakdang tukuron nga dunay total funding nga 430 milyones pesos. Una na nilagdaw kasabutan ng DA may Maropa o DPWH alang sa implementasyon sa FMR projects ubos sa 215 bilyones pesos nga budget sa DA alang ning tuiga. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samta ngayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Bayad ni og limpeng diri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naalo diri kong lab.
7: Sure ka?
6: Magkasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sanda.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
2: this news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga Max Protektado pa unique.
13: Max Alaga Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection manufactured by ECS Manufacturing ISO certified world class quality.
2: ECS. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arad likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
2: Charmy, let's go with the flow.

0: Well, kakuri mo.
1: Kinintanan para ninyo mapa. Huwag sa kumang iksuon. Hinahina na nga natuma na nga kumang panghandoy. Salamat, Lord!
2: Yay! Teacher na si Ate Lavin!
3: Hoy, hoy! Seryoso na yung mga ti-ate diha o bully?
2: Dili, wey! Seryoso ko. Api ba lang, di ko supportive na mo.
4: May pa... Ate Kuya na lang. Ate Kuya.
2: Ate Kuya.
3: Oy. Kamu ha?
4: Ate Kuya.
3: Doa nga na juga ninyo ha?
4: Ay. Wamang good. Wamang may binuang good.
3: Bitaway, Kuya ragin ninyo isang pitako ha, okay?
4: Okay, Kuya.
5: Kao niya, Lumen.
4: Kuya.
5: Karong abli sa klase. Pagkasugod na kasi mapagkamaisto. Kuya,

0: Yot, kumusta yung mga isang jamti?
1: Sus, ba yot, mabuang ko.
0: Kay.
1: Ligi balikay yan ay, nagi badlungon.
0: Daan pa ko. Marasin ko. Narapagay gahi kay ko. Gamit ang badlungon ni mo. Mupuyaraw ka di yot. Niyataw-taon, tuwanasan. Nasa'y mo tubag-tubag yot.
1: Maog yot. Mga high school naman gula sila yot. Gahi na ba? Hindi pa parehas sa elementary nga. Mahadlok pa.
0: Oo, oh, maugyan, maugyan. Pero, kapoy sa baya, youths, ha? Kapoy sa ang teacher. Why?
1: Well, kapoy mo lang. Mori gihapon, tag-estudyante.
2: Good morning, Sir Jupin!
3: Sir Jupa, good morning!
1: Hi, good morning!
0: Good morning!
2: Good morning, Sir Jupa, yoy!
0: Sip-sip, ha? Sip-sip.
2: Ah, di lang, Sir Roy.
0: Ako rin ay pretty! Si Sir Lupin, di ay?
2: Oh, sexy mo na si Sir Lupin.
0: Ingon ko, di ba pretty? Wa ko maingon nga. Di ba siya sexy?
2: Oh, pretty mo si Sir Lupin.
1: Swangon lang, swangon.
2: Swangon?
1: Kibaw na ko ay, kung sinas niyong utok mo. Unantan lang mo. If I ay mo, ni nagdag, swerte na ako.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: So, sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
5: Tinood na ang Set Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
6: Eric Ko, giyaplas na gani.
3: Living Testimonies.
2: The original Koi Herbal Capsule.
7: Sanet, Karulasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yan eh siyang iswayan. Dugay do kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yan akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule.
8: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: DX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
11: Maca Buhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Maca Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga kasama, nakasinatid na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, kung saon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mula sa pinakamataas na bundok.
14: Nak, kamusta nga?
13: O pinakamalayong isla man.
14: Nay, gagraduate na ako.
13: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
15: O pauli na ako ka.
13: Go forward together. Globe.
16: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
17: Naay high cholesterol o diabetes?
18: Oh no!
17: Block the bawal with GlucoPro, super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
18: Yes!
17: Say yes to GlucoPro.
16: Use under medical supervision.
19: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
11: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus folic calciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.

0: yun. Naisip ba ang iniisip ko?
1: Sabi ka na ba, Yuto eh? Ano B1 and B2? Ikaw ba, no? Teacher na lang, tamaw lang yapon ka.
0: Ayaw, lainsid kayo nga mausap dan, no? Ari kay professional teacher na to. Naisip palagi di mo ang iniisip ko, ay, answer.
1: Nga na'y guwapo sa atbang, nagkaon.
0: Sabi ka niya ba, Yuto eh? Bila na, uway! Asa ba?
1: Nahanggad ko ba yuto eh? Nahanggad ko.
0: Asa ba?
1: Ay, sa atbang mo eh.
0: Guwapo siya.
2: Yes. Iyon siya.
0: Yummy siya. Ay! Uy, bayot. Chinstapik to. Kaya, di na siya makahelp. Aw, makahelp di ay. Naatinin doot na talanawon while mag-story ito.
1: Ay, di tagi-tagi na sa kabayot.
0: Bitaw-i, yot. Yot. Ang sakaog, mga play do sa gawas, no? Dili din sa suwi.
1: Gawas?
0: Oo.
1: Oh, si gawas ba?
0: Si gawas, gawas, gawas, nasod, guwan. Siya, sad ba?
1: Oh, no, gawas is pilahan.
0: Dubi, kakagets. Mga play do sa Ceylon. Dalira ko na magkasuod dito. Naman ko'y friend nga ang iigsuon to ano dito. Baguhay lang nakalari ka.
1: Mau ba?
0: Naka naman teacher nga to ano work dito ba yun? Mga play tagsway ha? Basin suwerte hindi ay madawad ta. Kaloy atas binaw o ba?
1: Ay, di nalabas sanay mo naunaan yun. Kuhangon na yun ang swildo na ko diri ay bisan saon. Ako ba yung breadwinner sa amo yun? Yun o na ba yun? Napaitulog ang mga hunak ko ng estudyante. Muna, hindi gimali ka yan. Magkautang-utang yung ko. Pila kayo swildo dito yun mo?
0: Ay, okay mga kuna swildo yun. Naku, ang guno. Ay, sige lang, sige lang. Koy, mga pangutanan niya ako sa akong friend, ha? I-update na yun ta ko. Ya, kung okay gani, update dito, ha?
1: Okay, go!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa na ako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

Nagkalitan in daw ng akong pamilya. Diyang ako silang isultihan sa akong plano sa paglarga sa gawas sa rasod.

Noon, Bagong Bayani. Kundun ay kami sabilanon sa OFW. Suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kining si Priscilla Recanas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Total ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan niya na, muna! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ada banyak kepala. Siapa yang gagi mas? Ini yang sudah bin.
0: Amara. Pagsulat, Cecil Danyusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Perse. Audio editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Bangisgarin. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. Sa mga kadulong diabetes sa yung gan. DTX 500!
7: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayo yung DTX
6: 500.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Padamian, isukod ko nun ni pa.
1: Oh, Polo. Uy, usaw mo din ako.
2: Iman ang isulaw karang Domingo sa bunyag ni Amara, Padamian. Namasagdan ako'y bago.
1: Uy, nigasto pa ka muna. Diin magkagkwarta na nagkapalit magkanamo ni Jeep ug among isulob.
2: Di ka nasalkan siya natin muna, Padamian.
1: Oh, may alkansiya ka di ay muna.
0: Oo, Padamian.

0: Nakapamakak sa ko ni Papa Damian.
1: Maunay gitawag og white lies muna. Konsultihan ni mo si Lord Damian kung diin ka kwarta. Musulti di ay ka nga si Adonis, di ka ng Adonis. Manguta na siya kinsa sa Adonis. Nga imusultihan nga ama ni Amara.
0: Dili man kukuganahan nga baka kan si Papa good.
1: Aw na hala. Sulti si Lord Damian nga ang kwarta nga imong gipamalit para nilang Jeff gikan sa amahan ni Amara nga usa ka engkanto. Nya, saman kaya nimo. Dili sa. Mao nga paabutan na lang ang hustong higayon nga mahibaw si Lord Damian bay sa amahan ni Amara. Kung maabot na ng panahon na, aw mao na ni pagaing nun nga nahibaw-an ra gid sa kadugayan ang tanan.

0: Wahan lang untay kami gasto pa, Mona.
1: Pa, espesyal ng adlawa, pa. Maong gipalitan ko kamo og bagong isulob ni Jeff. Alang sa bunyag po ni Amara.
0: Ah, wa man kumaanan nga mo sulob og ingon ini.
1: Ang ayan man gani ka pa, Damian?
2: Eh, wala! Ang nawa ko!
1: Ah, ang ayan na gani mo, dong!
2: Ah, ang ayan nang wag ka kabantay sa kong kagwapo.
1: Aw.
0: Ah, gawas tama ang pagkahambog ini nga kong anak, baya.
1: Tinood man sa guna pa, Damian. Gwapo man si Jeff, good. Parehas mo kagwapo sa akong manghod.

0: Gid dawat ni Muna.
1: Oh, ama. Sakto gid ka, ama. Nga kwarta ra itong ihatag niya. Kaysa kita'y muhatag og prutas. Kay di gid sila mukhaon sa itong ihatag nila.
0: Pero pagkadugay pa sa atong pagpaabot.
1: Sa unsa man, ama?
0: Nga maato na siya, Mara. Nga anhin na siya mupuyo sa atong palasyo. Inigabot niya sa pangidaron og 18 anyos. Mahimo na nato siyang kuhaon gikan ni Muna.
1: Ama.

0: Adonis, ganayon na rin kung nakabantay nga. Magkulwanon ka? Sa'yo mong problema, ha? Eh, kasabaan ka ba ni Ama? Ha? Mayo, gumaw ka na. Kaya nagkaambo ko na si Ama ang dilimayo nga ikaw lang firme ang paboran.
1: Wa, may tabong libuhat ka na ni Ama na.
0: Oh? Mo ba? Unsa man hinungdan nga nag-uol ka man, ha?
1: Ang bahay ni Ama.
0: Ang anak ninyo ni Muna? Uy, ano man?
1: Di pa hinumduman lang ko ni Ama sa atong balaod din isplasyo. Nga malipay na kuno ko nga inigabot ni Amara sa Pangidaron ug 18. Kuauna na ko siya ron anhi na sa palasyo mo po yun.
0: Oo. Di mo na anging ikaguol ba?
1: Oh, pabor ka na ako, Amit. Apan, makaguol kini ni Muna.
0: Si Amara Rabadiay ang mupuyo din eh. O natural? Natural? Inahan si Muna. Kung anhi na mupuyo si Amara din is palasyo, o na, ayos Muna.
1: Mag-anay akong problema, Amit. Ha? Kay diliun niya musugot si Muna nga akong kuhaon si Amara.
0: Basila ni mo, Adonis. Dugay pa na mahitabo eh. Bago pa lang gyanak si Amara. Dugay pa siyang mudi si Utso. Karon pa lang daan, sugdi na ang pagpahibalo ni Muna. Aron nga, sa ingon, andam na siya. Ukon mo abot na ang panahon, dili na siya makalitan.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
5: Living Testimonies.
8: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata,
9: unya nang atol pa.
10: Fix it with Alnex.
11: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
10: Fix it with Alnex.
11: Source: IQVIA PMDI2S 2025.
12: Unilab quality yan.
11: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate An.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
16: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
17: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon! Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Samok na ubo! Undangin na! Tosira!

0: Anda mekuwala sa bunyak di amara.
1: Muban ko ni mo, Adonis.
0: Ah, Amit. Dini ka lang, Amit. Kaya basing maghimo kag kasamok kung makakita ka sa imong karibal.
1: Oh. Depende sa sitwasyon, Adonis.
0: Ayaw ko hatagig problema, Amit. Ako ray mo tambong. Pasensya ka na, Amit, nga pugnan di ka.

0: O saan naman, Mon? Ready naman si Amara. Atun na ta sa simbahan na, basig malayta.
1: M, guwapa kayo si Amara.
2: Ay, puwera buyag. Aw, guwapa dyan na. Liwat na ni Ninang.
1: Ah, usawa ko'y labot.
2: Labot ka, kaya ikaw mainahan. Ay, nalagpalagod.
3: Mona. Oh, adto na ba ta?
2: Hala, Noydam yan. Ikaw ba yan?
3: Ako, Amy.
2: Ay, kagwapo ni mo niyo'y. Tao, kikagtanaw sa'yo mag-isulob.
3: Ah, naunsa ka ba ya, Amy? O, samanday ko, ah, alien?
4: Mona, padamyan, naanang sakyanan.
1: Uy. Sakyanan?
4: Nindo ta sakyanan, tiyo'y. Pangdato kayo.
1: Wa man ko magkuhag sakyanan. Kinsa may mag-drive?
4: Oh, wakong kita, tiyo.

0: Sakay na mo, ma'am, sir.
1: Oh. Landuta, uy.
2: Wow! Kagwapo sa driver!
3: Saan siya sakay na? Basta gwapo kayo mo. Kinig din ka nila. Kinig pa yung ka.
2: Papaiking sa doon. Igo na magkukong ni Dai.
3: Sakay na kayo. Sumutag ka lang ngayon eh. By Damian, sa front seat ka.
1: Sakay na, ay.
0: Ikaw lang sa atubangan, by Iking. Si Mona o si Amara lang ang sa front seat.
3: Uy.
1: La.
3: Nakaila ka nila.
0: Nakaila ka nila.
1: Sabi ka, kuya. Ikaw na kaya aning van?
0: Oh. Ako na yung sakinan, pero giabangan kini ni Sir Renner.
2: Sir Renner?
0: Oh. Sige, sakay na mo. Kay si Sir Renner, tuwa na sa simbahan. Mau'y una na kong gatod.
3: Eh, manakain tayo siya.
0: Oh, lahala. Sige, panakain na ta.
2: Alik ko
0: dito. Okay na? Larga na ta?
4: Larga!
1: Larga!

0: Niya na ta sa inyong simbahan.
1: Wala kay labot, kuya. Dinagang katolik ko.
2: Jeff, unsa ba?
1: Ay, sorry yung tema na.
3: Uy, sige na, imanaw na ta.
4: Sige na.
3: Baiking, inay pa. Ay.
2: Doon sa payas rin ni Roy ni Abang pag ginisyag van nga. Doon naman ang simbahan ni Kas ilang muna.
4: Ah, nagpabilib ko rin mo, Abang siya.
3: Hmm? Say?
4: Yeah, iba ako nga gusto na si Renner ni mo, Abang siya, eh.
3: Dali mo ka na, Ogya, eh. Kay late na ta. Sige na mo.
5: Eh, ganyan na lang nagkuhat na niya sa padre.
1: Ala.
3: Ala.
1: Inkwibyo.
6: Ala, siya inkwibyo.
5: Pero lili mo bunyagan si Amara.
2: Onsa, inkwibyo?
5: Giling lalang kamo sa mga itong na engkanto.
7: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting na mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the Pilang win sa San Miguel Beer. Try now. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget?

Kailangan dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos direksyon ni Ri Arliano, Spen and Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagdago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipay ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimta na hinilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center.

0: kada Cebu, udik na kamu balik trabaho dinis Manila.
1: Oh bay, pabiyan ko dinis Manila bay.
0: Oh ba?
1: Aroma putol na mong relasyon nila ni.
0: Kaluoy biasa taong laning eh, mong biyaan sak.
1: Musamot siya ka makaluluoy kung magdugay mi. Kuwa siya ugmang mapabot na ko bay. Disulkihan ko siya nga may asawa kog anak. Pero, wa siya makigbuwag na ko. Mau nga, ako na lang mubiya bay, aron maputol na yun ang among relasyon.
0: Sa sunod adlaw, kanong saan mong kabalik siya mo? Sunod adlaw?
1: Oo, tagangi ka bay, sunod adlaw bay. Hindi na ko paibawon akong asawa bay. Aron sa ingon, masurpresa siya sa akong pagbalik ba?
0: Eh, hey, pasabtal yung maayos lang ito. Pasinbihikong siya, inigkaibawon niya singpit.

0: Ayah nak gilak dah. Baka kita ka pa, mas labaw pa na ako. Nausagin ka ulit ako.
1: Kung nasultip pa ka na ako, simong pagpanguyab na ako, gaminyo ka, o may anak mo, simong asawa. Di ako ko masugot mo. Kung dili ko may kong mapag-ayo ni mo.
0: Sa ilo ako na eh. Akong sa antanan.
1: Ang sa oras ang imong flight sa aeroplano.
0: O masapon na
1: eh. Ani ako sa itong giabangan na kwarto, o masapunta ka. Para mag-akusta ka, o mahagkan sa katapusan kayo kayon.
0: Oo, Daylani. No, sige. Oo, okay, Day. Di sa tamag-sex, Day, ha? No, nataana, Day, ha? Aron, balimot, tas usag-usa. Piyong na, Day. Katuog na.

0: karon nga nakaanak nako, pangita dahil nung kasaligan nga tao, nga kahatagan ni mas bata. Kadili ko gusto nga, mahibaw nga akong bana, nga nakaanak ko, nga dili siya maoy amahan.
1: Uday, inanong niya ako kung padung na muli ang imong bana, or makuha ko ang bata dihan imo.
0: Ikaw man, kut. Dili ginunta ko gusto, nga may mahitabo na to, pero namugos man ka. Kung gikihatapak ka og rape, sigurado gid ba nga mapriso ka? Pero naluoy lang gid ko nimo.
1: Sorry kayo, Day. Nahigugma lang ko nimo. Alig,
0: Hawk-hawk man ka diya. Kajir-jiro na sad ka. Di pa madaha. Bago pabay ako ng anak.
1: Madahanan ka nga rin, oy. Inay na na ako. Duot good.
0: Haba diya, oy. Naya lang nga. Naya lag duot ba?
1: Ulagi. Tanas warto na. May kay natupang bata sa kuna.
0: Tanan na. Basta ha, hinaya lang yun kay bago pabi ako ng anak. Basig mapugat ko.

0: Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ.
1: Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ah, inay, ang basing mabungkap ang tayo.
0: Uday, inay, inay, inay.
1: Mapuntulang tayo.
0: O lagi, ako lang inayon, ay kabala ka.
1: Sige pa, sige pa. Sige pa, inaya lang. Sige pa, kaya.
0: Hapit ako.
1: Hapit ako.
0: Maglungan ka.
1: Sige, sige, dungan. Ah!

0: Last na lang ganyan na itong panakita, Ron. Pwede naman ka mo balik.
1: Oh. Last na giniday. Kining unsa man day, kining mabilin-bilin ko day, ganabang mag-sex ta sa katapusang higayon.
0: Sige, doong tagbawa ko, bisan karoon nilang sa dilip kamahanaw sa akong kinabuhi sa hingpit.
1: Ang tanas kwarto day. Tanas day lang eh. Kay nikabot na ko si Buday. Ay akong asawa namang si Katrina mo, ay akong ika-sex kada adlaw day. Tanas day. Kay mubiya na ko ni mo. So way pagbalik.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, uban ni sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang ko inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang bila-bila coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Luya ka ba?
10: Aduna ko'y gibati.
9: Way gana ug masakiton?
10: Galisod na ko.
9: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
10: Maraming salamat po.
9: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto's alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
7: O, nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
6: Uh-huh. Dili hapdos.
7: Okay na sa ayod, Ma'am.
6: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
7: Wala po, Ma'am.
8: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Landan nun kunik bayad ay sa di pa ko mabiya ang angay ining kanal-kanal.
1: Ala, ala, ala, ala, ala. I love you, sister.
0: Tirebe. Ikaw na yung nagunod.
1: Ayaw, ayaw, zani, sabi. Ako sa nang kanoy. Ano, zani na ako kanoy.
0: Love kayo ka. Pero sa akin naman. Pero sa akin naman.
1: Sige lang. Sige na to. Handam na ko yung ikuan na nang imong kuan kay lami na kay sa kong kuan.
0: Tiyupe, kuot sa kong. Kuot sa kong. Tiyupe, kumot-kumot na kong bayo.
1: Lester, Lester.
0: Karon, kini.

Hapit na matugpa ang sakyan kong eroplano dito sa Mactan International Airport. Ay, taluoy ni Laning akong ibiyaan. Ibiyaan kina kong usuan ay pagbalik. Saan taman? Maisawa naman kong anak. Musa kinanglang mubiya ko sa Manila. Aron paputol na ang among relasyon. Huwag nga akong asawa, si Katrina. Ah, Katrina Halil. Baya, gimingaw na po ko niya. Uban, sa bugtong na mong anak.

0: Mga salbahis mo doon! Inyo day kong gitraiguran!
1: Daw pa sa ilo ataon ko. Apan sayo ng kahitasan ang gipugos ko ni Baler ngay magagaw ay iyakong gilogos!
2: Mo na gaw. Ako siyang gilogos. Apan, wala na lang si Mukiha aron way sabog. Kung bata gaw nga naasa ko na, amo nang anak gaw.
0: Baya ninyo.
1: Dong Baler, pasaylo ataon ko. Ah, Baler naman, kanang lister di ay.
0: Ah, lipat pasaylo, na ka.
1: Lipat, oy.
0: Baya ninyo.
1: Pasaylo, alang good ko. Pero ito man ang akong gimahal o gigugma.
2: Muna gaw, mahal kayo ka sa imong asawa. Kanagani mag-jir-jir me.
0: Oh.
2: Usahay, imong nga nang yang malitok kung magawasan na siya.
0: Mau ba?
2: Oh.
0: Pero dili ko makadawat sa inyong pag-traidor na ko. Maya inyo pagiging nag-isgutang jer-jer-jer-jer. Ikaw, Katrina! Kibuwag na ko ni mo.
1: Ha?
0: Ikaw nang bahala kung asa ang atong anak.
2: Gaw.
0: Oh,
2: bahala mo. Trisam na gaw.
0: Ah, trisams ka buang mo. Ah. Ari ba na ko o anak ni mong atong anak? Bahala ka.
1: Talano.
0: Basta kayo magbuwag ta.
1: No.
0: Di na ko ni mo. Kaya di ko makadawat nga. Ipakaon mo sa laing lalaki. Ang alang raunta na ko.

Diligid kita mag-uban hangtod sa kamituran, Katrina. Kay di nagiko makibalik ni mo. Nagpahilabot ka ug laing lalaki. Kamay, niya doon na pagin mo yung anak. Ug ako pag yung gigagaw ang imong gikajir-jir. Ah, sila ni. Siya nang akong ilibin. Siya ang ipuli ko ni mo. Ug bahala ka nang padakos itong anak. Kay dili mo man kini, ipadaan ako. Busa, bahala ka. Ipapadakos bata.

0: Salamat kini balik ka. Ginungugyo na ako pag-ampo nga mo balik ka.
1: Oh, ikaw nang ipuli ko sa kong asawa. E, gibugan ko na siya. Kaya pag-abot ko si amo, adunay bata nga gamay. Ngayang anak sa laing laki.
0: Kita gilang angay sa usag-usa.
1: Tabantay ka na.
0: Og sunod at law, mubakasyon ko sa amo sa Davao ha, kuyog ta. Ipaila-ila ta ka sa kong mga ginikanan.
1: Oday, ikaw na ang ipuli ko sa kong asawa. Og hinaot nga dili ka maparihas niya.
0: Ikaw og wanay laing lalaki nga makatilaw na ako. Og aron malimtan mo dahil ng imong asawa, paanak kita yun ko. Di ta magkontrol ha.
1: Oday, way control. Kabantay ka na. Kinanglan nga sa labing madali. Magsabakas akong anak. Og kung makaanak na unya ta, di na kumubiya pa rin mo hangtod sa akong kamatayon. Ah, tanang sa suod na. Sugda na natong paghimus bata.
0: Tanadong kagimingaw na kiti ko sa imo. Tanang sa kwarto tong Lester.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
3: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max Protektado pa Unique.
7: Max Alaga, Max Protektado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ECS.
3: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.

0: Mikuyog ko nila ni sa ila. O gipalaila ko niya sa iyang ginikanan. Huwag gayo na. Mabdus na siya sa umabot na mong anak. Nagkabuwag yun mi sa kong asawa. Kay dili ko makadawat sa iyang gibuhat nga nagpaanak siya sa laing lalaki.
1: Bago ito magkasama ang kaagi ni Listener, dinhining tulumanon, what's the style? Dili makadawat sa gibuhat e style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
1: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tao. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulo nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya pong pamati. Epektibo kay TTX 500.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
4: Day andat, nanong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluoy man gud ko ni Lolo Pabor.

0: ko kinigi katabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Ranz, okay na kanya pong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
9: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal kaya nitabag si ating nani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
10: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
9: Oo. Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
10: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
9: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
10: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
11: Oo.
10: Oo.
9: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
10: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
9: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
8: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
12: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
13: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dag anam-anam na to ako pamanhod og ka normal pero nagpanay

0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
2: Nay! Away ko, tatay! Nay!
3: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
4: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
3: Ah! Wa ko'y anak na abnormal!
4: Unsa?
3: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
2: Hindi lang ko layas, tay!
4: Nagkaw kag cowboy? Kinsa ka?
5: Kumusta ka na, aking mahal?
4: Kinsa ka?
5: Ako kini, si Chico Salvador!
6: Kaloy, pawasawa ko.
7: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
6: Mar.
4: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
8: Nagunsa ka din eh.
6: Hindi ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
8: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ang layas na. Layas na yung panimay.
6: Pasaylo ako, anak.
4: Ayaw pagbiya. Ayaw magbiya eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tulog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: dalit ninyo sa GFMQ Marketing ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
2: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana
3: Paragis Bilabila.
2: Oh, Paragis Bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: Alright, mga higala, kumusta? May higala ko na itong tanan. Yan ang saling higala sa kanginan, Ray Arellano. Bansa kong partner, Wildline Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Oh, mga kasama ni Ana Santa. Ay, June ninyo kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang Avocado Coffee Mix with Guava. Inom juta ana, matag adlaw.
0: Og ay sa mong kalimot maigala sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Okay? Bueno, maigala, shoutout time. Shoutout nga ito sa itong mga suki di Paminaw. Yes, kaipilan barangay kaipilan, no? Ni barangay captain Mark Talio.

0: sa pag-abot nila sa ila, sa iyo sila nga nagmutar sa tuwa sa ilang panila. O lalo ni Mara, nga punan o barbecue ang ilang negosyo. Sa pagpadayo ni Christian sa pagbiyahe, kipara siya ni Clara, nasakpan sa sila ni Chigo. Tingnan nini, ang ito mo niya dahil nasumpan nga ito sa Gilanon, Himayang Nahunlak.
1: Puyo, pre.
2: Ikay pagpuyo, pre Christian, ha? Ikay pagpuyo.
1: Pre Chico.
2: Bisa kung saong kagbadlong, no? Muligot ang yun, ha?
1: Namasahiro raman ko, good.
2: Namasahiro niya? Siya yung pasahiro ni mo, ha?
1: Di man ko magkapili sa kong pasahiro.
2: Oh, still lang. Unya, asa naman sa mong paingon, ha? Asa naman paingon? Ipahato dasag ni mo sa amang ang ibaik kay manuroy mo maglibing-labing sa mong mayo, ha?
1: Ay, di man good.
2: Ayaw lang tapos, Christian, oy. Basa ko kayo ng imong pahak, oy. Ibahin mo ako. Marunong to sa buhay.
1: Di man good.
2: Ha, sobra ka na, pre, ha? Ug ang sobra, angay ng kalison, ha?
1: Unsa ibot mo ipasabot, pre?
2: Sortihan ako sa marimaraan, tanan.
1: Ayaw, pre. Ayaw, taon, pre.

Langgaw yung tumayaw tato. Samo kasi mong kinabuhi ni Christian. Naglakaw na lang hinon ko paingon sa merkado. May yung tato kay malibre ko sa e-bike. O kun, may nasin pa. Si Christian pa'y mapayan sa kong kumprahon ng tas merkado. Puangon yung tumayaw tato.

0: Pre Jigo, ikalipay ba ni mo nga maungkag ang among pamilya ni Mara?
1: Di uy!
0: Nanaara man day na. Maung piyait mas day, pre. Piyait mas day!
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha ganin na nga magsige ko ka-admit, pero pagsukad karon nga nagparagis na ko dito ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anak mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya ko to inom na pug ko 3 times idi kape jud ko na paradis bila dila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghakit og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan, naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon gisuwayan na ko, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagi ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Wala na dito, okay? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Tay, tanda ka sa St. Louis Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, kung saan man mong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
5: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diyang nagmintin ko ato. Uy, Hello, ano naman tingin mo? Niya makasaka ko, talaga. Oh, bukid dro na gani ay nag
4: ha sa kulian.
5: O kato kaning ama nga murda.
4: Bukid sa
5: gani. Oh. Niya o sa o pa ko nagamit og magsangka gani ko mo naglistyo.
4: Para na sa bukid dito ka saka.
5: Sa tiya nga nagmintin ko ana ay pasken
4: sa iya. Ah, pwede na makakat tayo ka sa bukid.
5: Kat ka to.
4: Tanong
5: mo gusto mo. Magrapag ito at ang mga gulayon. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Hindi pa kanan ni Mulay?
5: Sure.
4: Lido?
5: Alberto.
4: Tuloy mo idad?
5: Ah, ito ang naka, nabinta na ka.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis pila-pila herbal coffee para nimo og suwahipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Buti mong ipasabot na mapakahilom lang ko ni imo binuhatan, ha?
0: Mauni akong ihangyo ni mo, pre. Total, wa man ka makakita nga nagbuhat may milagro. Wa man may dautang gibuhat.
6: Abot ni mo, pre. Amber, tangyod ni mo.

0: Oh, pre. Ni ay data na ako 500 lang gihapon.
1: May 500 ng tanan, Mare. Dali ragin maimpas kung magpirmi ni.
0: Ay, basta bag dili mapunlaan ang akong mga suki. Dako gid niya gihapon ang akong halin.
1: Samot! Nag-ipadayon ninyo, Mare, ang inyong plano na magnegosyo sa buog barbecue.
0: Onta, pre. Magdilang anghel ka sana.
1: Padayon gina, Mare, ha? Kain hibaw kong nindot ng negosyo, ha? Unya, kinilinya sa daan sa inyo, huwag yun nanindag barbecue, ha? Kamulang, busa, huwag kompetensya.
0: Maugyod, pre.
1: Tukod, Mare, doon ako itaho ni mo.
0: Itaho? Unsa man na, pre?
1: Si Pan Christian ba?
0: Hmm. Nga naman din si pre-Christian ni mo, ha?
1: Kaning, huwag yun kakabantay ng meduwa siya o laing team?
0: Laing team? Pre, dili man gani mo duwa si Christian o basketball?
1: Busa kong ipasabot, Mari, ba ka ng mababae ba?
0: Ha?
1: Wala kailang babae si Christian, gawas ni mo, Mari?
0: Onsa?
2: Huwag yun, Mari. Kasi mara lang ang tinuunay o may usara kong limahal.
1: Aha! Daga pa man, kamayagin mo muna yung mingoy!
2: Ayaw tao, ipalutaw, pre, nga may lain kong mahal. Kisaksi ko ng akong asawa, pre. Kung unsa ko kaluyal nga nagmahal niya. Di ba, Mara?
0: Ha?
2: Tubag ako asawa ko.
0: Oh, Christian. Mahal ko ni mo ug ang atong mga anak.
2: Ah, kadalo kaya, pre? Love na ko akong asawa ug mga anak.
1: Kaha, pre?
2: Ay, di kay... Kaha, paligigo. Kundi lima o yun na. Mura migtok mo o bangkiyod. Parison o di yun angay nga buwagon.
1: Pre!
2: Hinaot nga imong suportahan ang among relasyon, pre. Aron di mi magkabuwag ni Mari ni Mumara.
1: Pre! 101% kong support ninyo, pre.
2: Oh, lauman ko na, pre, ha. Mula o mini Marimara ni mo.
0: Bitaw, pre, Diego. Suportahi tao ng among panagtiayon o ang among pamilya.
1: Sa kanunay, Mari, makalaong ka, anak.

Marunungan gini pari Christian. Nakatiming yung ganahan sa pag-abot. Mura pag akong sa, ang iyang sa. Ngisumbong ng tanakong siya ni Marimara.

0: Christian! May nanawag sa imong cellphone! Huwa mong ginmutubak. Ito pa si Christian sa suod sa CR. Tubakon ko nalang baka ni, no? Katingalik, importante ning tawa ka. Ang cellphone. Uy! Langka. Langka man ang ngat sa nanawag. Kinsa makaat ni?
1: Hello?

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
2: Uh-huh.
1: Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
2: Wow. Muto
1: nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kapag maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis

Mga higala at ang hingangguman pang mga sumpay ni Bangutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. Ano na, maninda ko diha, may asaan sa bukas, na, dahil palingki.
2: Agri na, palingki.
1: Oo, maligya ko diha.
2: Ano nga palingki, ano mo na?
1: Mais.
2: Sikol. Yasa ba ako nung sa panay, sa naminaw ka rin, sa inyong isimula sa inyong bati na nawala inyong matapin sa panawas rin sa itong doktor.
1: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka Binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Naot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
8: Correct.
7: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
8: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
7: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pana nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
8: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
7: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
7: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
8: Munay kuyaw.
7: Simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga makorek sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Pusto.
7: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radicals sa imong lawas.
8: Mojo Doc,
7: dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir JP.
8: Oh.
7: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa
7: abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir JP.
9: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C Sir JP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
8: Gusto.
7: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
7: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
8: Correct!
7: Ang approach sa allergy Sir JP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa.
7: Kaon pa jug ka? Kay lami.
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
9: DTX 500!
11: Ako si Janice.
9: Okay
11: kayo mo man ako menstruation. Dinigas-pats-pat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jenna taga-amla. Nag-hyper ko sa taas kay akong asin. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang ka-adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
9: Mighty C. Sa mga butika.
13: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
14: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
15: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: kasayuran sa maayong panglawas.
7: Hinaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
8: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes.
7: Mm.
8: Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
7: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imo anak og imo mga pinanggas kinabuhi.
8: Mm.
7: Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
8: Muna.
7: Bisan pa nga naay diabetes.
8: Oh.
7: Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks.
8: Mm.
7: Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
8: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
7: Na.
8: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhoids nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Og kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
7: Mm, ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
8: Correct.
7: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
8: Humaw pa na pagkaibaw.
9: DTX 500!
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o pinong duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
9: DTX 500! Pumali sa mga butika.
8: Makagool dyan kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaani mo nga ulahin na ang tanan.
7: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
8: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
7: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dere gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
8: Bintaha,
7: ang DTX 500 ug ang MyTC, imagine sa matag adlaw nimo pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
8: Dili
7: maguba ang imong kidneys ug ilabyo tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
8: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
7: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Jud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
8: Correct.
9: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
18: Ako si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula sa adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayutihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
9: MyTC ang alkaline nga vitamin C. Pumali sa mga butika. MyTC.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
8: Mm.
7: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
8: Muna, igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mas nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na just ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
8: Unya, all natural ba, Jud, ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
8: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
8: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura na kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na natin, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, yun din ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makatag pa dyan o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
7: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
8: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
8: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
8: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
7: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
9: DTX Coffee Mix!
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix! Mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na Sam si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
8: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
7: Take note, Sir GP, ang cholesterol is lahi jud sa fat.
8: Correct.
7: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
8: Cholesterol is not bad. Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
7: Correct. Kung wala kagainom og D3Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
8: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag-abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
7: Correct.
8: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
7: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
8: Oh.
7: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
8: Oh.
7: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila, gakasangit. Pagkauman ma-oxidize ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
9: D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Asa dai kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan nawala na akong labad akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Sa mga D3 Bio.
8: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
7: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function sa GP?
8: Wala.
7: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL sa GP mao na ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
8: Correct jud, Dok Ramil.
7: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao igakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
8: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, putong, avocado.
7: Siyempre, D3 Bio gyud lindot sa GP.
8: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL.
7: Sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
8: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
7: dako ang chance mahimong gallstone.
8: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
7: Pasabot sir GP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
8: Wala.
7: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba sir GP ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
9: D3 Bio.
21: Ako si Dimitag Andalaw na ay kognistong dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino natunaw na jud ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. May TC ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si TC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumargod aning Mighty C, ma. Si Mana lang. Balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C. Pigtibo dyan ka.
9: Mighty C! Papalik sa mga butika.
8: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud na malimod. Na adjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
7: Sakto gyud. Pag human nila gligo sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
7: Actually sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
7: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
8: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, jud, wa tay panahon para mag-exercise.
7: Perfect! Ang Extend Food Supplement, sir GP, naay maca og clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
8: Correct! Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinoon, frontal effect.
7: Hala? Tay, pwede ka na.
8: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
7: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
7: Unya, inumpog kag kuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
7: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
7: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa.
7: Mao jud Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
8: Check si D3 Bio, ikis ordinary vitamin D3.
7: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
8: Kung ga-D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
7: Maujud na superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
8: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
7: Grabe sa.
8: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
7: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya ay MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganong man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
8: Wala.
7: May monolaurin ba ang imong plain D3?
8: Wala.
7: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir JP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio!
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio! Bio.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihako sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
23: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
24: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
23: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako sa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
7: Nasay nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
8: Wala.
7: Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako ikaw nga gustong makatipid kung asa ginapakapin raning vitamin D3 tayo ka na lang.
8: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
7: Ang ketones sir JP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imong utok. Samot na kung dugay na sir JP pananglitan. Mobiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
8: Gutom na.
7: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
8: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, doc.

0: mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog. Very question. Efficient. Ang imong ditri na bay ketones?
1: Wala.
0: Ditribayo lang jud ang naay ketones. Ditribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og ditri sa imuang lawas compared sa ordinary nga prin ditri, time to upgrade the good Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
1: Wa natay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C og DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon og check-up. Ana mi naimutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako sa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming

pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Di ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. October 1, 2026. Una nga adlaw sa bulan sa Oktobre. Thanks what up na usap ang atong paghatag ang pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Clara. Bueno, stand by Clara. Alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Clara, alang sa musumat. Dili siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

ate. Dili lang makausa, kundili sa makadagang higayon. Grade 12 ko sa dihang nabuntis. 17 years old ko ate. Og normal nga reaction sa mga ginikanan, hilabihang sukua. Pag-graduate na kong senior high, buntis na kong duha ka buwan. Kinahanglan ko muundang sa pag-eskwela, sa college para hatagag pagtagad nga kong pagbuntis ate. Pareho pa ming dili andam ni Kevin. Ilabi na nga, dili andam ang among mga ginikanan. Busa, wa mi tuguting nga mag-live-in ate. Wa mi tuguting magpakasal. Giignan mi sa mga ginikanan nga muhuman sa mi sa pag-eskwela. Pwede nga mabisita si Kevin sa among anak, apan dili mi pwede nga mag-uban sa pagpuyo. Para dili ko na mamanghuran ang among anak. Magdugang lang ko na sa problema. Sakit pa minaon pero nasabtan ako ang among mga ginikanan ate. Samtang eskwela si Kevin, iyang mga ginikanan ang gasustinto sa among anak. Maayo ang among relasyon sa kong pamilya o sa ilang pamilya. Nagpuyo ko sa amo samtang si Kevin sa ila usab. Ati R, magkita mi apan galikay mi para di mamanghura ng among anak. Makaduaw ko sa iya, makaduaw siya kanako apan tama radiha ate. Apan bisan pa man ni Ana, nagkahigugmaay gihapon kami. Tuod man, human ko ng anak. May padayon ko sa college. Pareho mi naning kamot, kay lagi pangandoy namo nga magkauban mi sa ulahian. Lisod ate ang among sitwasyon. Aduna mi anak apan wa mi naguban tungod sa kagustuhan sa among ginikanan. Pila ra may sugilanon. Nakahuman ra gid mig college ate. Duha ka tuig ang labaw ni Kevin kanako. Una siya nakahuman ug una siya nakatrabaho. Apan padayon among relasyon. Naipagkasiloso si Kevin ate. Gusto niya nga human sa kong klase, diretso ko uli sa amo para kuno mabantayan ang among anak. Daghan siya mga gidili. Di siya gusto nga makiksulti ko sa mga classmate nga lalaki. Dili ko na kinahanglan nga mag-asa dalaga ko kay naanami anak. Ito tungura mo diyong makilig ko ate. Kalagi, nasayid kong in love ka na ako ang amahan sa kong anak. Nagtuo ko nga mahadlok lamang siya nga mawala ko sa iyang kinabuhi. O ako magdahom nga red flag na day ni ate. Nga dapat gihatagan akong pagtagad sa una pa lang. Sa diyang natapos na ko sa college, sa kuna-huna, finally, pwede namin mag-uba ni Kevin, ate. Pwede namin magpakasal. Makompleto na yun ang among pamilya. Mga sadya, nang ipangutana ko ni Kevin kung andam na ba ko. Hanga mag-minyo mi. Duha-duha, ready na ko sa among kasal. Gani ate, ang among pang-anak ang nahimong ring bearer sa among kasal. Nagtuo ko nga mauna kini ang sunugdanan sa kong kalipay, ate. Kaysa wakas magkauban na gidmi ni Kevin. Ako masayad nga maukini. Ang lisod nga bahin sa kong kinabuhi. Sa unang tuig sa mong kaminyoon, okay pa. Apan sa hinay-hinay, nakita na ko ang mga red flag ni Kevin ate. Bawal ko nga magpagwapa. Bawal ko nga magbutang og makeup. Bisag lipstick lang o gamay nga pulbo. Di siya gusto nga magsigog pa straight sa kong buhok. Ako siya giingnan nga hatod kong bata sa eskwelahan. Kikender na kini. Nasuko siya. Kinahanglan pa ba kuno nga magpagwapa kung iku raman ihatod ang bata sa eskwelahan? Ati R, gitubag ko siya. At kinahanglan ko mag-makeup. Siyempre, para proud to akong anak namo. Di ko gusto nga palong lantawon. Mitanaw siya kanako ate. Matod niya, di siya ganahan. Gado na yung makeup ang akong nawong. Gusto niya nga natural lang kini. Nalain ko ate. Pa ako'y tingog, akong itrapuhan.
akong naong og wipes. Di ako gusto nga makipag-diskusyon pa ang ito kaniya. So, nang higayon, mibati ko nga, kinahanglan ba nga magpermiso ko bisan pagbutang nalag pulbos o lipstick sa kong naong? Ultimo pagsuot og sleeveless, ate. Di ko na siya ganahan. Og labaw sa tanan. Di siya gusto nga makihigala ko bisan sa kong mga batchmate. Di ko pwedeng mulaag. Ate R, deep inside, may bati kong kalagot. Nganong kinahanglan nga, sundo na ko ang tanin niyang gusto. Misamot iyang pag-control nga rika na ko, ate. Kumugawas ko, kinahanglan niya nga, may bawag asa ko miadto, kinsa kong kaistorya, kinsa kong kauban, o say oras ko muuli. Bisag pagbisita sa kong ginikanan, uti-utihon pa ko niya, ate. Mapipag-abot na ko sa balay sa kong ginikanan, sunod-sunod na ang tawag. Asa na ko, sa oras mo pauli. Ate R, usay din na ako tubagon kay sa puton ko. Pag-abot, maglalis na minga nun di kumutubag. Nasakal ko, ate. Sa mong pagpanag-uban. Possessive siya. Controlling. Magsige na mig-away, ate. O kanunin niyang giniingon ka na ko nga mahal ko niya. Di lang ko na siya gusto nga mawala ko sa iyang ginabuhi. Nakita na ko nga gusto niya kong i-isolate sa ubang tao. O sa matag panagway, pareho ra ang mahitabo. Ako ang muhilom, ako ang mupugong, ako ang mu-adjust, ate. Kaya di ko gusto nga makadungog ang among anak. Apan ang pinakadako namong away ni Kevin mawang akong tinguha nga manarbaho. Siyempre tapos kong college, ate. Gusto gid ko nga makakitag trabaho. Dili tugod kay wala may kwarta, kundi gusto ko na nakoy akong kaugalingong kinitaan. Gusto ko nga makahimo og desisyon alang sa akong kaugalingon. Matud niya, dili ko no tanan na kung gusto kinahanglang sundon. Mungkin ang mga pulong nga dugay na akong idala sa akong nauna. Dili tanan na kung gusto kinahanglang sundon. Apan nga nung ang iyang gusto kinahanglan mang may masunod. Sawa pa may magminyo, daghan kog higala. Nakoy mga amiga na makauban ako sa Katpas High School. Apan sa naminyo, nakuwa na ko higala, ate. Silang tanan, ako nang gilikayan. Dili tungod kay wa ko ganahe, kundi tungod kay gibawalan ko sa kumbana nga makihigala kanila. Minyo na kuno ko. Dapat mag-focus na lang ko sa among pamilya. Giwad ang kong privacy ni Kevin, ate. Bisan akong account sa social media, gusto niyang naa siya'y access. Kay matod pa niya kung wala ko na ko'y gitago, nga nun dili kumusugot. Nakapangutan ako sa kong kaugalingon, ate. Hangtod, kanusa ang akong pagsunod-sunod kaniya. Ate R. Hinay-hinay. Nakapangutan ako sa kong kaugalingon. Gugma ba yung gibati? O pag-control ka na ako? Hangtod sa kahigayon, grabe ang among away. Sa akong kalagot, ate, gignan ko siya. Magbulag ni. Mupauli ko sa amo. Nakurat ko. Grabing hilak sa among anak. Midagan siya, paingon ka na ako. Matod niya, dili ko na kumulakaw. Nakurat ko, ate. Grabe yung hilak sa among anak. Una higayon na nasaksihan niya ang among panag-away. Naging emotional ang bata. 8 years old na siya, makasabot na siya, ate. Ate R. Mag 3 years pa lang ang among kami niyo ni Kevin. Nakaingon ko,
Mas maayo pa man tong wa mi naguban. Magkita lang mi. Kay di pa ko niya makontrol. Apan sa dihang nagaminyo na hinuon mi. Kontrolado ang tanan akong lihok. Pagkagabi eh. Ngayo siya sorry ka nako. Gingnan ko niya. Dili na ko na siya gusto mag-away mi. Kay luoy ko no ang bata. Matod niya, sundon lang daw nako iyang gusto, wa na may problema. Sa lakto, iyagiha pang ipugos iyang gusto. Mahal ko na ko niya. O di siya gusto mawala ko siyang kinabuhi. Apan ang libog ko sa matang sa iyang gugma ate. Adunay kondisyon. Nakinahang lang, okay lang ko permi nga to kaniya o di ko pwedeng musupak. Di ko pwedeng manarbaho. LTR. Gusto kong makigbulag na lang sa kumbana. Apan maluoy ko sa kong anak. Adun ako'y kagaling ang mga damgo. Gusto ko nga makabaton o kagalingong trabaho. Dili ba pwede? Nga minyo ko nga manarbaho ko. Dili ba pwede nga minyo ko makihigala po ko sa kumahigala. Naglibog ko. Di ko gusto masakitan ng among anak. Apan din napod ko gusto nga ingon ani akong kinabuhi hangtod sa hangtod ate. Kanunay kong ingnon ni Kevin. Kung permanente ko na kumutuos ay hawa gid may problema. Kay para ko na sa among kaayuhan ay ang gihimo. Kaayuhan ba nga ako'y kagawasan? Kaayuhan ba? Ang ihang gusto lang ang matuman. Palihog. Tambagi ko. Dini na lamang kukutop. Sincerely yours, Clara.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pahita pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: mo, Clara, sa imo papadangat, imo suwa tampo ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Pag makarelate, ano nga sulat ba? Nandaghan mga asawa nga bawalan magpagwapa, bawalan mulaag, bawalan makig... Amigog lalaki. Eh, sabi, kajut lang. Anyway, of course, kao ba na to? This is Nova Baniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun sa na itong mga sukintig subaybay.
0: And of course, ang itong URP Professor, Capjun Jun de Asis.
2: Yes, masurating adlaw DJ Nova, Ate Arlene.
0: Nakasaway na ka, anak Cap, na bawalan ni mo yung asawa nga mulakaw, magpagwapa, magbawal, daghan, ana.
2: Siyempre, kay ang namagoy lalaki usahay nga gusto ang natural beauty ba? Kanang kung ma-makeup noon, mamulbos, mag-lipstick, mapangit noon siya sa among pananaw ba?
0: Uy!
2: Una nga, kanang kabo nga mga babae.
0: Ang mga babae, magpagwapa na para sa ilang bana.
2: Dili gani, ang bana ninyo, mamagoy nakakita o, mamagoy inyong kipagwapahan. Nga, kung maingon ka ninyong bana nga, ayaw nag-makeup, kay gwapa na ka
0: ngayon na. Ay, dili. Ako bitaw mag-make up para sa kong kaugalingon.
1: Kaugalingon.
2: Kitsa ba inyong ipagwapahan?
0: Akong kaugalingon.
2: Di ba, maingon mo inyong partner sa kinabuhi?
0: Oh, pero among kaugalingon.
2: Nga, kung mo to, o maingon ang inyong partner sa kinabuhi, nga, okay na, enough, gwapa na ka na.
0: May mag-ikaw regatanaw na ako na mag-iuban.
2: Maulagi na.
1: Mga insecure niya mga ba niya.
2: Gusto palagi mo pa, kwan sa uban.
1: Insecure lang yun, nga laki. Kani mga insecure nga laki.
2: Uban, ah, diha na tanag.
0: Kanang term mga uban, dili kay imo laing lalaki, kung dili, na may mga kaubang sa eskwelahan.
2: Ayaw na
0: mga
2: mo, girls. Ayaw na.
0: Diba?
1: Kami Lose mga inahanakap. Kana bitong kinahanglan na mo nga ma-feel nga. Kana bitong gwapa gihapon. Minis kantod nga mga narami sa balay.
0: Huwag ka balo nga inyong anak proud kayo nga makita ilang mama gwapa gihapon.
2: Dili gani. Ang lalaki manggod, may gipagwapahan sa babae. Nya, muingon ang inyong partner nga kadang okay na siya, gwapa na kaana. Nga nung...
1: Yes, siya pa mati, dili pa man siya gwapa. So nganong di man ka masuporta isip bana?
0: Correct. Ang sitwasyon magud.
2: Nganong di ba mo patuo sa inyong bana?
0: Kaya sayo nga di siya sakto, mali
1: diba?
0: Siya.
1: Not
0: di
1: all the time pero sakto ang bana.
0: Correct. Imagine, moadto lang siya sa eskwelahan, mohatod sa iyang anak, mamutag pulbos, pulbos na ginaha, bawal kay di siya ganahan sa lugar.
2: Moadto ka nga mga lalaki.
1: Yeah, insecure gyud, yun. Mga lalaki, mga insecure.
2: Masalisihan pa lang me.
1: Oh, kana,
0: da mo na siya.
1: Dili sila secure. Silang pagkalalaki. Mm. That's why nga mahadlok sila mailugan. Mm. Kaya oh, secure pa na siya. Nanay pagsalig. Way pagsalig sila.
0: And kalabi tong point ba nga, bawal ka manarbaho.
1: Diba?
0: Hala!
1: Daghan kay actually mga babae ma'am nga nag-suffer ana karon.
0: Kanang ingon ka kung mutuo lang ka na ako, wag dito'y problema. Uy, time sa kadyot.
1: Kabalo ko na nga script ma'am. Kaagi yun ako na sa una ma'am.
2: Nag-minyo-minyo pa mo nga dili man mo patuo sa bana.
0: Uy, nag-minyo may para higugmaon, dili butan, o sa di ay.
1: Yes, dili i-manipulate. Dili
2: maulagi na, kabalik-balik ko na ko ni karaang kasulatan wives, mga asawa,
0: ay, na
2: submit. To your husband.
1: Pero dili man po pasabot good cup na literal. All the time kay dili man mo perfecto, dili ta ng decision.
2: Pato mo sa inyong bana.
1: Selfish kayo mga lalaki. Imagine, maski magkita sa friends, dili pwede.
0: Oo.
1: Kung sa guna klase.
0: Pero kanag yung nahuman ka college, gusto ni mo makita yung mukhang galing ako sa career woman.
1: Yes.
0: Ako, di ko ni mo mapugan, manarbaho gig ko, mangita di ko.
2: Nga, manarbaho bang ka nga providing kantanan?
0: No, di man pwede.
1: Dili man, but pasabot nihin mo kang inahan kay dara na lang kataman.
2: Pahuyapan pa lang ka sa imong boss dito.
1: O, diba?
0: Mauna, diha. Mauna, diha. Kay
1: insecure, yun.
0: Ang huna-huna pa lang,
1: Nag-una na.
0: Wag pa gani nahitabo na. Muna yung problema lagi.
2: Siyempre, dapat safety gid ka. Kay palangga o kay kasi mong partner mo na. Wala din mo nakita klara ang pagmahal.
1: Dili man ang pagmahal, Kap. Ganun ito ang to the point nga wak na ka ng utana if okay pa ba imong asawa,
0: yes.
1: Nga okay pa ba ka sa akong mga desisyon. Kaya dapat sa mag-TI yung desisyon ninyong duha, dili ka desisyon ra sa isa.
0: Correct.
1: Kung sa good na klase nga pagkabana nga, di na ka maguna-una sa welfare sa imong asawa.
0: Controlling kayo.
1: Ang imo na lang kaugaling yung kalipay, wak na ka naguna-una sa kalipay sa imong asawa, wak ka pangutana nga, nalipay ba ka, aning nga sitwasyon, aning nga desisyon. Wala kay paguna-una.
0: Uy, mutual na dapat kinahanglan nga.
2: Dili pa ka ganana na klara nga, dili ka patrabaho. Oon. Nara ka sa balay. Kaya
1: ang mga babae na nga nga ang mga babae na apoy mga pangandoy para sa ilang kaugalingon.
0: Yes.
1: Dili kay taman ra sila sa ilang pagkamama.
2: Gikulangan ka sa suporta sa imong bana sa imong.
1: Dili man na. That's not the point.
0: Pero lahigig ka na mga ayo ra ka.
2: Nga nung kinanglan pabanggig ka nga matrabaho para makakita ka sa blind
0: laki mga personal. Dili na siya may point ka. Manarbaho ka laki gipangita. Nanarbaho ka para sa imong kaugalingon.
1: Kaya na fulfillment ni mo sa imong kaugalingon ba? Kaya napod niya kay kaugalingong pangandoy before ka na himong inahan, before ka na himong asawa. Nagay ka ugaling yung pangandoy nga nung di man akaya suportan.
2: Nagminyo-minyo man ka. Nga nung
1: kinahanglan man nga ang babae, isakripisyo gina niya pangandoy para lang gina sa lalaki.
3: Correct.
2: Dili dahi mahatag sa ibong bana ang pangandoy ni mo?
1: Dili man, good ka.
2: Ay, mas bayo kung pag-abot sa ibong bana, naka-prepare.
3: Ah, naka-prepare sa unsa?
2: Sa pagkaon.
1: Oh, mo, nagimo ninyo yaya, ang ikinahanglan ninyo yaya, dili asawa.
2: Nagminyo-minyo pa ka dahi, nga gusto man dahi ka nga.
3: Dili man, so sa ibong definition sa minyo, Kap, ang magminyo, kinahanglan nga, matima na kasi mong bana, inana lang?
2: Siyempre, kung ikaw nga asawa, kanang, ang bana ni mumuingon niya, oh, kanang sa balay lang ka, kaya kumangitag kwarta, ako mag-provide sa tanan,
3: kanya, gumingon, nung asawa nga, dili,
2: oi. Mo, kakay mo, submit kasi mong bana ka,
3: eh. Eskwela ko, nagkahuman ko college, gusto po kumutrabaho, dili gra, pwede.
1: Nga nung dili man kaya supportan sa mga bana, ang pangandoy silang asawa. Nga deserve mo po na sila mga asawa, ang ilang pangandoy, kabuto nila ilang ko. Nga nung ang lalaki rin may pwede mo build silang
2: nga
1: ilang career.
2: Nga nung magtrabaho, magigid ka, nga dili, ganahan ang bana ni mo, nga magtrabaho ka, kay gusto sa ibong bana, Disney princess ka sa balay.
3: Masa Disney princess? Nabay, bawal mo lipstick? Bawal mo higala,
1: bawal mo gawas, uy, bawal mo.
2: Lagi bawal na, kay ka nang basing masalisihan.
1: Hindi mo piniriso.
2: Nagtrabaho ba yung bana? Niya, ikaw?
1: Hindi mo lagi. Dili man, dili asawa niyo ginalan, ulipon. Ulipon inyong gikinahanglan. Nagi mga lalaki
2: na. Ulipon, dapat ang bana ganin na himong ulipon, kaya ang bana ang sige pangitag kwarta, ikaw nagpayahay ka na sa balay.
1: Hayahay sa balay. Hayahay ba di ang
3: hayahay sa balay ay.
1: Simbako, mas may pang trabaho sa gawas, isa na sa balay. Kahagos, kinabuhi.
3: Maglaba, maglimpyo, maglimpyo. Uy, kahuman, wapay sa na.
1: Inoko.
2: Kaya kaya na katrabaho.
1: Ah, dili, pagid palang gaon sa bana, di ipakakagawas, lupig pa piniriso.
2: Uy, klaro mong kayo ingon sa bana, nga kumutuo lang ka sa ako, wala tayo mahimong
3: problema. Mo na, diha. Selfish. Grabe ka unfair.
1: Selfish. Kaayo. Selfish.
2: Sa panahon nga nakikiusa ka sa usa ka lalaki, you submit to your husband.
1: Na.
2: Kung sa gusto sa imong bana, dapat
3: depende
2: imong kumanon.
3: Depende sa sitwasyon.
1: Dili man na mao ang pagpalangga nga gikinahanglan sa asawa. Dili na mao ang pagpangga nga gikinahanglan sa asawa.
2: Dili tayo palangga yung pagsabot, Ana. Nga dili. Dili palangga.
1: Pag-manipulate man na.
3: Oh, controlling.
1: Grabe man na nga manipulation.
2: Control dahil nang kanang dili mo patrabahoon, diara mo sa balay, at imanon ni mo yung
1: bata. Hey, kanang dili ka kagawas. Dili ka kadubuhat sa imong gusto.
3: I compare a good. Ang babae nga productive, ang babae nga dunay career, dunay trabaho, dunay kanabang lahi gyud ang iyang outlook, yang panglantaw sa iyang kinabuhi. Kung narakas balay nga magmukmok ra ka, di ka pwede magpagwapa, di ka pwede makikigala, di ka
2: pwede pagkapahan ninyo sa balay.
3: Di lagi, lahi gyud ang feeling sa kababae nga nahimo imong gusto buhaton.
1: Yes. Disad ko kasabot ani mga bana nga di nila i-allow nga mogawa sa ilang asawa maglago ba ng mga higala.
2: Kaya ilag lagi kayo ang bana ni Clara.
1: Tao man makeup. Nami mga friends before ta nag-ila. So, anong karon nga nagminyo di naman ano ni i-allow nga makikita sa mga friends.
2: Nanumpa magod ang imong bana, Clara. Nga ikaw ati manon, panggaon.
1: Oh, pagpangga day na.
2: Ati manon ka, dili ka patrabahoon, sa balay ka lang. Na. Panggaon ka, i-provide lang sa imong banang tanan, dili ka patrabahoon. Lisod ba na sabton, Clara?
1: Lisod yun. Lisod sabton.
2: Mutuol ka lang sa imong bana, wala naging problema.
3: Muhagod ka. Mas gwapa pa mga yaya, kaya ngayon makapang-lipstick pa. Mag-abot mo, ato di ba yung anak sa skwilahan? Ikaw, di ka pwede mamulbos, di ka pwede magpa-sexy, di ka pwede mang-lipstick.
1: Diba?
3: Ang mga yaya, nagpagwapa.
1: Niya, inigmalusang raba ang asawa, kay mangita dayon mo sexy.
2: Sa problema, anak nga, kanang mo, may gusto sa ibang bana.
3: Dilisad, uy, pangit sa kitanaw ng babae nga di mga...
2: Gwapa, magkasapananaw sa ibang bana.
1: Bot-bot. Nga, ang anak mo, it ka na muna form sa manipulation ba nga? Para bito nga, dili siya mapadulong sa lain. Dapat pangit siya sa ihang pananaw.
2: Dili, gwapa sa pananaw sa bana.
1: Dili kap. Kaya mahadlok yun mo nga, mailugan.
2: Anong di ba
1: bisad walay ka pang ilog. Bisad walay ka pang ilog, mahadlok mo mailugan.
2: Kabo girls, pang anong nagminyo-minyo mo, anong dili pa mo mag-submit sa inyong bana? Dapat patuong mo.
3: Mag-submit.
1: Lagi man ang submission sa manipulation ka.
3: Correct.
2: Kanang kisakita ni Kuani sa bana ni Clara ba? Kaya gusto sa bana ni Clara, kanang mutuo lang unta ka Clara sa iya ha? Unya, gaspag-supag ka.
1: Nagpadala-dala
2: pa yung sulatan po
3: din nga. Otro po din hindi ay. Mutuo lang ka na ako. What a problema?
1: Mugagtinggir akong dalunggan na. Mugi na nga words ang balik-balik ya kumadunggan sa unang. Mutuo lang ka sa kuawa. Kahit what a problema. O maminaw lang ka sa ato. Wala. Simbako.
2: Maminaw ka lang. Mutuo lang ka sa akong instruksyon. Di ara ka sa balay.
1: Unreasonable na kayo ang yung ginabuhat pero ikaw kinahanglan dapat mo sabot mo hilom kay
3: kala bang gi-isolate ka sa imong mga friends.
1: True.
3: Di ka pwede makigigala, di ka pwede makikamigo, di ka pwede
2: sabot. Okay, simpre gi-isolate ya Clara kay para sa imong bana.
3: Unya, pinilanggo.
2: Para diba? Sa ibang bana, ay, ikaw pinaka prinsesa para sa iya, ha?
1: Diligid.
2: Ayaw na paglaag-laag dito kay tungon ng panahon bitaw, kanang ingon ka, Clara, kang kalipay ni mo, imong banner, ha? Kanya karon.
3: Na, maoron.
2: Magreklamo na kadayag. Daghan pa mo gamit-gamiton ka term. May pa-isolate pa mong term nga.
1: Di ba kayo nun? Mampod yun na ka.
2: Ipangga lang mo.
1: Dili na pagpangga yun. Pag-manipulate yun ang ingay na. Pero taong, tawa man na ang inyong asawa. Dili man na dekorasyon sa inyong panimalay. Tawa man na siya. Di man na ninyo mga kuan. Dili na ninyo pet nga. Kano bito, ipreso ninyo.
3: Gusto.
1: O nga, kadalihok ninyo. Murag iro ba? Gusto nila nga ilasaw kay murag iro nga. Magsunod-sunod lang sa
2: unsay. Simple ramang good ang ipangayo sa bana ni Mo Clara.
3: Talagsaw mo di ang bana.
2: Among gi, atong gihimay-himay ni sa Library of Questionable Studies. Uh-huh. Ganyan mong sulatan po.
3: Oh.
2: Klaro, tataw kayo. Ang hanyo sa imong bana. Gamay ra kayo, ate.
1: Dili na gamay ka. Dili na gamay.
3: Dako.
2: Dili lang. Gibawa lang ang kanang mamulbos ka,
1: lang?
2: Mag-make up ka, lang? Kanang bawal ka man trabaho. Kaya ay basa.
1: Kap, identity sa babae.
2: Talagsaon na kitlara.
1: Identity sa babae na imong gihikaw sa iya, ha? Kaya kitang kami mga babae na inalami namin ikaw galing ng identity. Clara, no?
3: Lahi biya mong feeling nga pagkapamulbos mi.
1: Diba?
3: Lahi ang feeling na mo nga.
2: O sa babae mong pagkapahan niyang imong bana.
3: Para sa among kaugalingon.
1: Kaya ang confidence na mo ba?
3: Yes.
1: Kaya sa among kaugalingon.
2: Ang bana nagaligingon ni mo sa imo, ha? Ayaw na pagwapa. Kigwapa ka na kayo sa
3: kanang palong bitaw ka. Kanang palong ka, di ka ganahan makikalubilo.
1: True.
3: Tinod na.
1: Tinood.
3: Palong ka, di ka ganahan makikisabayan. Kung palong ka, murag lahi, gyud. Ang ibang
2: pag-alala. Ano makikisabayan magkagaging nang ganit kasi mong bana nga dili na ka, di ka sa balay.
3: May eskwela, biya yung anak mo. Hatod ba ipot siya?
2: Adi ipatod si mong bana.
3: Ano mo na
1: dira gyud. Lupig pa piniriso. Lupig pa irogig nga gika nang gi-cage bitaw.
2: Magsupak-supak bang good mo girl sa inyong bana.
3: Wala din na kay mga bana. Kamu, may bana wa makonsensya.
2: Mao lagi din giingon ko sa inyo ha ba. Kamo nga mga babaye.
1: Daghan gi high blood sa inyo.
2: Dili pa mo disidido, no? Dili pa mo disidido magpagalong sa inyong bana.
3: Mo di gyud magpagalong.
2: Ayos sa bugbing
1: niyo. True, dili gyud pwede.
3: Kay
1: dili man it's not about kinsay hawod sa inyong relasyon mang good.
3: Dili man na love para sa kwadin na love. Kay kung love ni mo imong pagbigyan nga magmalipay diba? Ang asawa.
1: Happiness yun dapat
3: ang... Yes. O sa iyo ato ni Clara, magpabilin ba siya nga binilanggo sa iyang bana? O kinahalan mo gawa siya sa bilangguan nga iyan na himutangan karon. Stand by! Baliktawan lamang sa Pikas Lawak.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami bagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: to di ay nga medical mission ha, October 6 na. Karong October 6 po kundi sa Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. October 7 sa Kidapawan sa may Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan. October 8 sa Bansalan sa may LSV Hotel sa Baya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9 sa Corona del City sa may City Mall Event Center ground floor, no? Sa City Mall of Corona del. October 10 dito sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market, General Santos City. At ang tanging ato ang medical mission. Libre check-up, libre masahe, and uban pa, no? And of course, dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Renren Alayaay of Mam Bahaw Kamigin, hi Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Wala ko ilakaw karon mo nang relax lang ko diri samtang natan-aw, sakto kayo inyong programa panghapon.
1: From Sheena Marie Labrador, dugay na ko ga-follow pero karon pagi ko naka-comment. Finally, present tapod ko sa live ug sa comment section.
0: Ate R, special shout-out sa akong pamilya sa Tagbilaran City. Ganahan kay ko maminaw sa inyong programa kay naagid ko'y makuha nga lesson. From Mikaela Jerk Harry Meat.
1: Kanang inyong mga advice usahay makapahuna-huna gid sa atong kaugalingong desisyon. Nindot kay paminawon from Neil Umabo diri sa Butuan City.
0: Ate R, DJ Nova Cap June. Kanunay good ming nag-atang aning programa once magsugod na. Lisod na mo via from June Cardo Sagin, watching from Liloan, Cebu.
1: Hi, Ate Arlene, si Christopher Lumaca, nigikan sa Saudi Arabia. Pa-shoutout ko sa akong pamilya o mga higala diya sa Valencia City, Bukidnon. Salamat sa inyong makapahupay nga programa.
0: From Clarice Duldulaw, kana inyong topic karon murag familiar kaayo makaingon gyud ta usahay nga hala murag akong kaila man nga kaagi.
1: Good afternoon po Ate RC, lovely May Talastas, nagtan-aw sa inyong live karon diri sa CDO. Shoutout sa akong mama nga loyal listener ninyo matag adlaw, gyud na siya maghulat sa inyong programa.
0: Ayan, from Janella Rose Pabustan, good afternoon Ate Arlene, nagbantay ko sa akong tindahan diri sa San Jose Antique. Kung walay customer, tan-aw sa live. Kung naay customer, post kadali.
1: Shout out to Cap June, base na kay libre nga love advice diha kay hangtod karon single gihapon ko bisan buutan ko, no? From Mark Pabilyore nga taga Mandawi City, Cebu.
0: Ayan, good day sa inyo diha Ate R. 5-minute break raunta ko sa trabaho pero nahimo na noon og almost 1 hour kay na-focus kong tan-aw sa inyong live. From Jerome Sarmiento of Davao City.
1: From Lemboy Bacala Francisco, good afternoon Ate, listening from Kiaring Banisilan, Cotabato po. O pa-shout out Ate sa akong mama Narlene Francisco, Papa Lemuel Sortida Francisco, o sa akong manghod nga si Lenny, o sa Enans Family Sortida Family, Daligdig Family, o salamat sa pagbasa po.
0: Kape plus peaceful kahaponon plus inyong programa, perfect kaayo nga combination. From Lorraine May Belyase, watching from Kabadbaran.
1: From Lenny Online Epong Ate Arlene, DJ Nova Cap June, maayong udto sa inyong tulo, makalagot si Cap June, manambag labanan jud niya sa iyo pa. So, hindi ka na naglagot.
0: Okay. Okay. Anyways.
2: Dili lang makadawat sa kabatoran ang mga kababayan.
0: So, dili lagi makadawat ang mga lalaki nga ilang asawa pwede po mapagwapa.
1: Yeah.
2: Dili po kadawat sa balaang kasulatan nga kamo mga babae, you should submit to your husband.
0: Mo na din ha. Limitan na sa taog nga kasulatan. Nga lahi ra man ang dita ka lipstick nga ahan na dapit sa kasulatan nga bawal mang lipstick ang asawa.
2: Musupak mo good mo good. Pwede ra man. Pwede ra man kun magtago-tago mo nya. Musupak din mo. Tando sa inyong bana
0: magtago-tago mo na nene na i diferensya. Pero kanang open ka wide. Okay sige. Dili na lang kaya. Did you know tambagin na ni Clara sa iyong buhaton.
1: Hindi kita mahuman ani nga discussion. But, para na ko, Clara, coming from personal experience ba. Okay, daghan gid kayo actually, especially in pahimangno ginyo, lesson learned sa kanang naapa sa uyab-uyab nga stage karon. Makita ninyo ang red flags sa usa ka lalaki. Kana bitong sobraan ka seloso, bisan unreasonable na kayo.
2: Basta nga na seloso.
1: Ayaw gyud mo tok, ay gyud mo pahinaya. Abi nimo kiligon, pikiligon pa magasaya na, di ba?
0: Sa uyab pa mo magselos ganir, happy kay ka lalaki kay gusto nga tanan kay gaselos gid siya, di day na mo.
1: Di na mo, very wrong day na siya.
2: Di mo magselos.
1: Di mo ni, mo ni green flag nga lalaki kanang dili kay magselos. Los kanang reasonable sa iyang mga kuan ba, iyang mga pagseloso. Kana ba kanang red flag kaayo ang lalaki nga grabe ka seloso kay eventually kung kanabitang maabot na mo sa punto nga mag uba na mo, mag-minyo na mo niya. Sinusukay siya. Dili na siya normal.
0: Bawal ka mag-exorya, bawal ka mag-lipstick, bawal ka mamulbos, bawal ka magpa-sexy na patay.
1: So, alang ka na ko, Clara, no, kay gikan manggita dihang dapita, nga murabag, watay ka ugaling kinabuhi, muratag puppet, muratag ka na bitong, muratag ka ng robot. Sa ilang gusto nila nga mahimutang robot nga nakaprogram lang ang atong buhaton mabasi sa unsa ilang gusto. So, dili na siya lalim nga kinabuhi nga mo imong puy-an. Pait kay nang naabito kay gusto buhaton nga di man unta makadaot sa inyong relasyon o sa inyong kabinyon pero dili kasugtan. Kanabang, kanakay kaugalingon nga gusto i-fulfill sa imong kaugalingon, dili kasugtan. So, mawala ni mo ang sense of self ba? Murakag mura ka guway kinabuhi, mura ba kag buhi ka pero mura patay ana ba? So pait kayo na siya no kanang kung muna imong unungan nga kinabuhi dili ka magmalipayon. Yes. Magkuan gid ka, magsuffer gid ka as in lisod ka ayo magpabilin sa usa ka sitwasyon nga dili ka sabton. Kanang bitong ikaw lang always mo sabot, ikaw lang always nga musunod sa ihang gusto. Kung lami lagi kay kung pwede pala inon imo nga nagminyo na lang ta siya robot kay kana di gyud na mo reklamo. Etong kanang naka-program na dan di gyud na mo reklamo.

0: siya sa imuhang kanabitang grabe na nga struggle ba. So para na ko dili siya worth it. Kay again mawala imong sense of self, mura kag way direction sa imong kaugalingon, di ka kabalo mo decision para sa imong kaugalingon kay lagi nagbase ra ka sa unsay iingon sa imong bana, which is unfair. Kay again ang kaminyo on dili na siya pahawuray, no? Di walay hawod sa relasyon. Kun dili kanang sinabtanay ra gid unta ba, munta na kinahanglan ra unta nga simple ra kayo nga pagsabot sa imong kalipay, kung kalipay po niya patas ba, patas dili kay ang bana ray hawod, dili na siya pwede. So Clara, hawa na lang kay kanabang diha nimo makita nga lami day mabuhi kung walay wala ka ginamanipulate na kay freedom. Kay lisod kay na nga naa ka sa kaminyon pero wala kay kagawasan, mura kag piniriso diha. May pag nagpapriso na lang gid ka napay mga activity nga malingaw ka dito sa prisohan. Kay sana mo panimalay nga kanang ikaw ra isa lo kanang kwan kay ba lonely kayo ka na kay ka uber lonely kayo ka. So again, Clara, pahawa ana nga sitwasyon kay there's more to life, daghan kag potential nga pwede pa nimong buhaton sa imong kaugalingon. Dili pwede nga musunod lang ka nga kanang bitong dili ka sugtan nga manarbaho nga kayam ta nimong trabaho. It's not about the kuan financial or sambo sa kwarta, dili na about sa sweldo. It's about kanang kita nga personal, kita mga babayi, naputay mga pangandoy before ta na minyo. So ato lang gi-pause ba kay lagi na imong inahan, na imong asawa. But it doesn't mean nga di na ta pwede mo kabot sa unsa man ang atong pangandoy. We deserve to fulfill whatever we want to fulfill for ourselves. So again, Clara, you deserve to be happy, no? Mas maayo gyud nang maningkamot ta nga kuan mabuhi ta nga magmalipayon aron mamatay ta nga malipayon. Dili kay nabuhi ka diha, nagugot ka, gusto na kanto wa kay kinabuhi kanang gaginhawa ka pero patay na ka nya mamatay ka nga miserable, luoy kayo ka. So mas maayo na mangita gyud ka sa imong kalipay kay we deserve to be happy. Ayan. Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Maria test ang maring ng bayan.
1: And of course, you also URB professor, Cap Junjun di Asi.
2: Yes, Clara. Una, ang ligon niya, pamilya ko ng asawa magpatuo sa banat. Balik-balikon niya na niya dan sa ko ate.
1: Ang ligon niya pamilya, baka ko ng bana.
2: Sa pagkakaroon ati, kadang i-advise ako kang Clara, ang ligon niya pamilya kung ang asawa magpatuo o magpasunod sa bana. Gikuha na ko na ati kang Adan, kaya mo mag-inagibalik-balik ni Adan. Kay hapit mabungkal iyang pamilya. Pero katong giingnan niya ang iyang asawa, kung patuo lang ka sa ako, musalig lang ka sa ako, wala kitay problema mahitabo niya. Karon, niligon gina ang pamilya ni Adan ati. No? Gikan gina kang Adan niya, advice Clara. No, balikod ako ang ligon niya pamilya Clara kung patuo sa bana ang asawa.
1: Agoy, agoy.
2: Ikadua, ang kining nagminyo man ka.
1: Unya?
2: Tungod kay nagminyo ka, klaro ka ayo nga kanang imong gisalig ang imong kaugmaon niya to sa imong bana.
1: O di ay?
2: Kay gisalig ni mo sa iya ha, so, ayaw na pagpanrabaho. Ah. Isalig na lang na ang imong future nga to sa imong bana. Klaro kayo na siya nga nakabutan sa balang kasulatan niya.
0: Kamu mga babae, submit
2: to your husband. No? Ikadua, kanang ayaw na lang sige pamulbos. Kanang sunda na lang na ang gusto sa imong bana. Anyway, hinahinaya na ng imong bana. Basig ngadto-ngadto, kanang bata, pamungkod niya Clara, basig nakita sa imong bana, na kanang imong simple nga beauty, kanang mauna yung gusto. Basi matungat-to, pag idara na ka, basi musulot ako na siya, makeover ka. No, inaya lang kay wala may lalaki nga dili ma matandog, no, mahupay, kung inaya yun. Naman ko ng diferensya sa imo, Clara, kay kamay nga ingani. Sa'yo nang kapadala-dala, kagsulat tampo din ka, kamay nga problema.
1: Sa'yo kamay ka, dako-ana.
2: Kanang, dapat inaya yun. Gitik-gitik ko na imong bana ba? Kung unsaon nga, kanang makapamulbos ka kay Jesus ka. Kini mga babae, kay ingon na git ang bana nga gwapa na ka, gusto pagid, kinsa ba gugi pagupahan?
0: Ang lalaki nga manipulative na ginahangtod sa hangtod.
2: Ang katapusan akong advice ni mo, Clara, para di mabungkag inyong pamilya kay ikaw man ang ilaw ng tahanan. No?
0: Nasa
2: pamilya
0: taan ang mabuti. Ilaw ng tahanan.
2: Ang importante nga, ang haligi, gabarok perminte. No? Mauro mo ganun importante. Ang katapusan akong advice sa imo, ha, kining ayaw gudbiya. Kay una, kumibiya ka, nakasala na ka sa kahitasaan.
0: No? Wow.
2: Sa grado manggod ng kasal na tawag. No? Mo mga kababayanan, dapat diligid mo mag-attempt og biya sa inyong pamilya kaysa grado na. So sama sa mga kalalakian, gina-advise na ako nga, kining diligid ninyo biyaan inyong asawa. No, i-accommodate lang kita tanan. Ayaw gibiya, inahinay lang pagpasabot imong bana, ganto-ganto basing masabtan lang po ka. Kay luoy na kayo ang imong bana, luoy na kayo, kay sige padlong sa imo, sige kwan, maluoy rin ko sa imong bana, mag-imagine ang kapriting luoyan na gid sa bana ni Clara.
0: Wow!
2: No? Nakadungog pagin sa advice ni Gino.

0: Ba, nuoy, kisa mo tilagloy. Dapat sa, masabta ni mo, Clara, nga imong ba napirting nuoy yan, ha? Sa gihapon, kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko guwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
3: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantod karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog ina sa kapsul yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansirba nga gigamot tayo ako mga sakit. Magpasalamat yung ako.
4: Ko si Luisa Mercado de la Peña, taga nasipit.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
5: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Dika salamat kanimo, DJ Nova. Thank you, Cap June, and thank you, Clara, sa imong papadangat imo sa watampo. Well, kinila ako masulti. Ang malipayon nga magtiayon, dunay respeto sa usag-usa. Irespeto ang desisyon sa usag-usa. Dili kay i-control ang usag-usa. Clara, importante nga irespeto ni imong bana. Pero kinahanglan pud nga irespeto sa imong bana ang imong katungod. Kay kung dili, kung ang usa dili malipayon, kung ang usa nag-antos deep inside, huwag ka painan. And sila pitong, bisag nasayod ka nga mali, imo gyapon itolerate paraway samok, gihinay-hinay ni magpatay imong kaugalingon. Dili lalim nga magsige na lang kag utong sa mga kahiubos o kasuko sulo sa imong kasing-kasing. Again, prangkay imong bana. Irespeto ni mo siya sa iyang mga desisyon, irespeto pag kaniya sa imong mga desisyon. Tugod kay alang ka na ako sa usa ka magtiayon, importante yun ang pulong respeto. Aron nga magka sinabot mo og labaw sa tanan, mas bulungtad pa ang inyuhang pagpanag-uban. Kay kung way respeto sa pagpanag-uban, sigurado ko walay magtiayon nga magdugay sa ilang pagpanag-uban. Again, manginaot ko nga unta. Mabot ang panahon nga magkadayganay mo sa imong kapikas nga irespeto ang usag-usa ninyo ka mga desisyon. Tugudog alang sa inyo ang kami niyon o sa inyong anak. Thank you so much, Clara, sa iba papadangat imong sumatampo. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. Maganda salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon. Goodbye.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Jenny Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sa Senado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabanan sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag o ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi-i kanato tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain sab nga adlaw. Ay nasab nga gayon sa atong pagpadayon, sa tuang pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes. Hapit sa uno na sa bulan sa Oktubre tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kamo sa itong mga pinanggandig paminaw ato mga kaigsuunan. Ang naminaw karon nga mga orasa sila natagsa ka mga radio. Nagtanaw sa tuang Facebook Live at tuang DYHP application o sa tuang YouTube channel.
2: Straight to the point.
1: Ako ang YouTube channel katong sa wapan naka-subscribe, wapan naka-follow o subscribe kasamang listo. Mutan di ang kasamang Benji Tanghian. Amo na to ang kanang YouTube channel di. To ang page sad, no? To ang page. Kasamang Benji Tanghian. Amo na to ang page sad kasamang listo. Katong wapan naka-follow po na. Follow po ginagma. Anya sa mga ni-follow, ha? Salamat sa gayo ninyo, ha? Anya sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radioman Benji Ulpos ang hiyan. Ha, makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntong ang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mag-isunod to mga pinanggandig paminaw diris dak bayan sa Sugbo. Ha, kumusta mong tanan mga Sugbo anon nga naminaw na to? Ha, diris dak bayan Sugbo, probinsya sa Sugbo. Alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato may isunan usab diya sa Sikihor. Ha, may gabi mga taga Sikihor sa Bohol. Ato mga bulanon nga naminaw sa Bohol sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsunan sab dito sa gawa sa nasod. Ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na to. Mga OFW, maing gabi eh. Maing pagpaminaw, maing buntag, maing udto. Maing hapon ninyo diya, dipindig asang lugaras gawas. Ang naamo naminaw o naabog, naabot. Sa labyog sa to ang pagpanagsibya.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magsunan sa mga senior citizen nga naminaw na to. Ato ang mga senior citizen. Ato ang mga nanay. Ato ang mga tatay nga naminaw na to. May pagpaminaw nyo di ha, nay, tay. O kung masab, ato ang mga kaigsuunan. Kasama nga Nestor, ato ang mga kaigsuunan. Sab, kung nanikay sikay, karong gabi una. Maayong pagpanikay sikay ninyo di ha, may pagpaminaw. Diri sa ato ang pagkulokabildo karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: O niya, arita sa tuang mga hisgutanan. Arita sa tuang mga hisgutanan sa karong gabi una, mga sukindig paminaw. Ato ang hatagan o pagtagad, ha? So ato ang hatagag pagtagad, di ba? Kasama niya, tuang mga hisgutanan sa karong diri sa tuang pagkulokabildo. Ato ang hisgutan, makasama, ha? Tungod kay prosecution, ha? Prosecution giingnan ni Senator Judge sa Rafi Tulfo nga gasigi lang og kapalpak.
2: Straight to the point.
1: Tungod kay ilahang mo kay tungod kay mo presentar sila og witness nga matod pa way klaro.
2: Straight to the point.
1: Mga matod pa ni Senador Rafi Tulfo, mga sukindig paminaw, nga palpak kuno ang prosecution kay mo presentar og witness nga way klaro. Nasuko na mga sukindig paminaw si Rapi Tulfo, ha? At least kanana ang na si Rapi Tulfo mura og ni Kwan Ron siya kanang muraga kanang na ang ni Witik sa mga sukindig mo ng prosecution. Si Rapid Tolfon, warag ni Witik sa prosecution. Amot, wata kay Baluhang, kanang na ang usahay sa lahap sa kay Manulti ba? Usahay lahap sa kayo ng Manulti si kanang na ang Rapid Tolfon. Na katong naingon siya nga walang alam, marag siya man to naingon nga bugado ko nga adili ito, marag siya man to naingon bugado. Sa kwanto sa prosecution, bugadong walang alam, karon na natan-aw tingali sa mga Tulfo or ni Rabina ni Rafi Tulfo mga sukindig paminaw nga ang mga tao katong mga majority sa mga tao naganahi niya ang mga tao daduna na yung mga bagulbol batok niya so karon muraog ni kuan sa gamay kanana ang murag ni paling sa ugamay nga muraog yahana sa nga gitikdolan ang prosecution ugamay. Kanira ba Senador Rafi Tulfo? Kani Senador Rafi Tulfo re-electionist ra ba ni? Magpapili ni utro karong 2028. So muna nga kinahanglan nga iyag yung ayuhon nga ang majority sa katawhan makauyo niya o ganahan niya o dili masuko niya. So muna karon nga murag nagkuhan sa anak kanang naang yahang nga gi yahang gi bawi-bawi tingali magkasama. Akin ingon sa kaganiha naulaw in town ang prosecution oy naulaw ang prosecution pero kun ang prosecution may pangutan-on ha mangutana ka sa prosecution ha deep inside kaingon yun sila nga tay naulawan man ta ni pero kun resulta sila sa media labi na sa publiko maingon sila nga ang ilaha kuno nga mga ebidensya kumpleto lig-on ilang mga ebidensya hasta mga witness competent kasamang nisto. Ha? Pero ganiya, ingon si Senador Rapi Tulfo nga, oy, palpak, mamusigi. Aso mo na, wa na. Ang mga senador makasama, gila ay nagpaminaw. Ha? Ang atua ng mga senator judges, gila ay nang naminaw, samot ng mga tao. Ha? Samot ng mga tao, gila ay nagpaminaw sa impeachment si Rapi Tulfo. Wa, gikagwanta ganiya. Naingon gyud siya mga sukindig paminaw nga naunsa mo prosecution? Naunsa mo prosecution nga sige na mo kapalpak inta mo presentar og witness o may mga klaro? Unsa o magod pasayloan dala na sila Senador Tulfo? Pasayloan dala na gud sila kay wa man gi klaro gyud tiyon na. Mga sila klaro wa magi mga ebidensya go at anawa gani ha kani mga hostile witness ila na maganing ipresentar ning mga hostile witnesses nila sa to pa wa na gyud wa na sila makuang witness wa na sila mga makuan pa diha magamit diha nga dunay direct knowledge dunay witness ha so mo nang ilaha ramanggod ani nga nagdahom sila mga sukindig paminaw og kanang na ang ligo na para nila kining mga ebidensya nga ilahang nga gigunitan yo sao nga layo roman estinood mato. samtang mga kauban ni prosecutor lead prosecutor Jervil Luistro ang mga congressman na sorpresa human siya musulte dito sa impeachment court kaganiha nga dili na nila ipresentar si kani congress kani senador Sunny Antonio Trillanes.
2: Straight to the point.
1: Nakurat mga sukindig paminaw, labi na si Tiri Redon, wa siya magtuo mga sukindig paminaw. Hasta katong siya tourniquet, wa siya magtuo kasamang nistor nga musulti si Congressman Jervil Luistro. Nasyak kuno sila. Ha? Nasurpresa sila, nasyak sila, kay nagdahom man sila Australianis ilang ipresentar. Naana, nagkasabot na sila nga si Trillanes ilang ipresentar. Kaganiha, niingon ba Jervil Luistro nga, dili na lang na mo idayon si Trillanes og presentar your honor. Tamoto, gipangutana mga sukindig paminaw, nga naman, ang prosecution ba, maoy gusto nga dili nila ipresentar si Trillanes or si Trillanes mo'y nag-ingon. Ha? Matod ba sa prosecution nga, si Trillanes kuno mo'y miatras. Ha? So, giangkon man to de Trillanes sa yahang post nga atras kuno siya. Kay imbis kuno nga adto siya dito sa impeachment court, magpresko na lang kuno siya ugmang adlaw. Tanawa ingon ka Trillanes, isog ka Trillanes. Ani kuan man lagi ni bahag man lagi na imong iko. Kani pon sa prosecution ba? Kani bang prosecution mga congressman pag pagbaton kuno mo o group chat me? pagbaton mo dia group chat kay mura magma masamot mo kaulawan anang wa demo magka takdo nang inyo mga baruganan, wa demo magkasabot diha. Ha nga kanang inyo mga desisyon dapat inyo kanang nasabutan. Ha? Kanang mga desisyon ninyo ba nga kinsa ipresentar, kinsa dili ipresentar? Kinahanglan nga makahibal lumutanan. Kay pareho mo nga mga prosecutors. Ha? Wa demo nagkasinabot. Wa mo nagmeeting diha. Ha? Ayay, mura magduna na itilimad on sa prosecution nga murag nag murag nag iya-iya naman ni sila ro. Aso si Trillanes mga sukin dig paminaw. Ambugiro man ni Trillanes. Ha, pero muna nga kanang na ang sumala pa ha sa uban nga mga kanana ang mga DDS gitawag nila ni Trillanes og kanang ambugiro kuno. Pero mas maayo on ta og ako pa kanang na ang pahukmon ba? Ningo man si Trillanes nga doon na kuno si mga ebidensya batok sa mga Duterte. Si mas maayo nga atong mapatawag sa impeachment ko kung tinuod bang galing. Ha? Pero nganong ni Atras mas Trillanes? Nahadlok tingali siya sa cross-examination. Abot lang ha kay Trillanes man kunoy kanang dili na gusto nga mo. Ha, si Trillanes man kuno mga sukindig paminaw ang dili na gusto nga magpa mohimong witness siya man kuno ni withdraw mo na ningon na lang si Luis Tronga sige di dala na mo na i-presentar your honor. Ha? So naman na goy mga ebidensya si Trillanes doon na goy mga ebidensya si Trillanes mas mayo nga mo atubang siya og mga adlaw. Ha? Di ba kasamang nisto? Kasi ang ebidensya ingon siya nga di na lang kuno siya matubang ugma kay magpresko na lang siya. Duda na ko, dili mo dayon Sir Lianes kay mahadlok siyang cross-examination. Mas maayo mag-preskon siya kay wa may cross-examination. Ah, samtang sa laing bahit, ang katawhan karon nga katawhan or ang publiko gipahimangnuan nga magdaginot sa paggamit og tubig og ingon man usab mangandam og mga pagkaon. Ha? Pagkaon o kwarta. Ilabi na kadtong ato magigsunan nga mga mag-uuma tungod sa masinati nga taas nga El Nino or super El Nino.
2: Straight to the point.
1: Ha, so muna, ang unang mapiktuhan gid ani in town kita nga mga naa mga sukindig paminaw sa lugar nga daginuton ang tubig bisan ganing mag-uwan. Ha, bisan ganing mag-uwan mga sukindig paminaw ang tubig na to. Ha, daginuton there is dakbaya sugbo daghan nga mga areas ang problema kay bisan ganing tinguan hinay ang tubig samot nag mag-El Nino samot na og maghuaw mga sukindig paminaw taas keng hulaw taas keng huaw mahubas ang mga tubig mo kunop ang tubig pag kunop sa tubig gamay na lang ang mga lugar ang masuportahan ni ini so mo na nga super El Nino ra ba in town kuno ha so mo na manghinao taon taha nga ang MCWD makapangita og paagi unsao nato nga kaning tubig mga sukindig paminaw ato nga makasuporta gihapon ta sa mga konsumidor. Ha? Saon man eh, nga at least ang atuang nga mayor, ang atuang nga mga mayors, ha? Kinahanglan ang mga mayors mutabang sa mga kaning niang supplier sa tubig nga makaproduce tag tubig panahon sa El Nino. Kay ang tubig mo'y number one nga kanang naang panginahanglan nun sa tao kada adlaw. Ha? Guay tubig, di ka kalungag. Ha? Di guay tubig mga sukindig paminaw, okay na nilik ka kaligo. Importante anak, makalungag ka, maka, ha, kanang naang doon na ibanluas de CR. Ha, so muna ang noon ang uban, maglungag, pwede raman mineral. Ha, pwede raman sad mineral hinoon, pero kaning niang tubig, importante kayo na, oy, ha, tubig sa mga nisto. Kunya, ato mga mag-uumasad, muna ang mausad ni problema sa so mga mag-uuma na to, kay panahon maghuaw, ang ilahang mga tanom, ang ilahang mga tanom in taos uma, ha, magpatay, mga laya. Kunya, unsa may intaw, pangambuhian nila nga usa sa mga isaligan sa mag-uuma, kana magyong ilahang nga uma, ha, kana na ang man nga mga pagpanguma. Kunya, o garon, magingon ani nga, kanang na ang magtaas king hulaw. Ha, so muna, importante, magandam o kwarta, magdaginot, di magpataka gasto. Ha, dili magpataka gastos kwarta kay mahal na kayong palitunon mga sukindig paminaw o niya dili mag kuan yun ta ha kanang na ang gasto lang o kinahanglanon yung kayo Dili kinahanglan di magpataka gastos kwarta. Onya kaning pagtigom ug pagkaon. Kon importante kay mga sukin digpaminaw ning umaabot nato nga Super El Nino.
2: Straight to the point.
1: Amtang sa laing bahin atong hatagan og pagtagad usab kay DI Barangay Konsehal dito sa Naga City makasama. Ni dili ni Naga City diri sa ato sa Sugbo ha dito ni mga sukin digpaminaw sa kauluhan nga Naga City. Ni kanaog sa iyahang katungdanan human dili madayon ang eleksyon kay gusto niya nga ang uban na pod ang makaserbisyo.
2: Straight to the point.
1: Kining konsehala mga sukin digpaminaw, duda na ko ani kasamang Nestor maayong mo serbisyo ni kining konsehala ni kanaog sa pwesto tungod kay dili kuno maayo magpabilin kas katungdanan diha nga dili nimo hatagan og chance ang uban nga maka serbisyos katawhan. Ha? Kaingon kita sana all, na sana all. Kaingon kita ani nga sana all. Kining ni ang konsehala kasamang Nestor kay sunan ka. Ha? Asa man ka kabati og konsehal mo kanaog kay way election. Ang uban nyo makonsehal, ang uban na kapitan, magligid-ligid sa kalipay o goy eleksyon, kay dili sila mapulihan. Pero kining konsehala ni Kanao kay gusto siya magpapuli siya. Uban na pod. Ang uban na pod ng atong paservisyo. Pagkanindot no nga klases politiko ingon ani, dili dalo. Dili hakog sa katungdanan. Duda ko maayong mo servisyo ni kay ang kanang bitawng politiko nga dili hakog sa katungdanan, maayon ang moservisyo. Nga, kana bang dili mahadlok, mapilde ba, or makadaog? Kana bang mayingon, depende sa mga tao, o gila kong mutaran, ila kong paservisyo, servisyo ko, gila kong padagon, okay, pero o dili ko padagon na nila, okay, rapog ko. Total, kapoy naman sa kong pagservisyo sa mga tao. Ha? Pero gani, o kanang ubang politiko nga, manulong yung balay, kay wala ni butar nila, gusto gyud mga sukindig paminaw nga mamayad og butante arong makadaog, mamalit og buto arong makadaog, pagkahakog ang politiko. samtang sa laing bahin. Ato hatagan pagtagad kay ni Claro karon ang National Bureau of Investigation kon NBI nga dili sabina ang ilahang gipadala ngadto ni Vice President Sara Duterte og sa igsuon ni ini nga si Congressman Paulo Duterte aron pangayuan sila og statement kalabot sa allegation sa usa ka kanhi pulis nga si Dolpo may kalabutan sa giingon nga malitang kwarta nga ilang nadawat.
2: Straight to the point.
1: So niingon ang NBI nga kuan ra ko no kanang imbitasyon ra. Ha? Imbitasyon ra ko no ang ihalaha nga pag imbitara nila sila si BP Sara o si Paulo Duterte. Dili ko no sa pina ang ilahang ipadala. Ha? Kay kini si Dulpo mga sukindig pa mino kanhi pulis ang natangtang serbisyo tungod sa pagkaway kanabitang way nada bas trabaho. Way kanang naang wa nagdigumot sa trabaho, dili may mo trabaho, di natangtang kasamang nisto. Karon, niingon nga naghatod kuno sa malitang kwarta ditong BP Sara og nipulong. Duterte, niya nagpalay detector test kuno siya. Niingon rabas matibag, paghuman kuno nila og lie detector test, wa kuno'y kuan na kanang naang wa yung kuno mamakak si Dulfo. Tanawa ni ha. Gihurot na mga sukindig pa may nagpatawag karon sa kanang na ang gobyerno. Kining ni ang managsuon ng mga Duterte. Ang wa nila gipatawag kasamang nisor si Kitty Duterte na lang yun. Si Kitty Duterte na lang ang ilahang nga wa gipatawag. So muna nga ilaha yun ni nga tinudon aron way mga Duterte nga makalingkod sa 2028. Pero muna nga di man sila makapugong kung ugaling ang kahigayunan yun may mugtukmod nga padaganon yun ang mga Duterte kami gustos mga tao. So muna kinsa man sila. So muna nga kanang na ang mga Duterte, ha, mga Duterte, mga sukindig mo, ay gustos mga tao, so bisag kinsang mga Duterte, ha, ha, basta ganahan sila, ga Duterte, gyapon ang palingkuron, kay, sabi kang Marcos, ah, okay rasa, dipindis mga tao, ganahan silang Marcos ra, ilang butaran si Claire Castro, baka, okay rasa. Baka si Lisa Marcos. Tamtang atong hatagag pagtagad sa mga sukindig paminaw kay ni Mando karon ang pagagamhanan sa lalawigan sa Bohol nga sa sulod sa Saisinta kaadlaw dili makasulod ang mga baboy gikan sa Sugbo.
2: Straight to the point.
1: Aso dunay kamanduan ang Bohol karon mga sukindig paminaw nga dili nila pasudlon ang mga baboy nga gikan sa Cebu og mga produkto nga gikan sa baboy, sama si charon, mga humba, mga basta kay kana mga pagkaon nga giluto nga gikas baboy kasamang nistor, dili makasulod sa Bohol, sulod sa duha ka bulan.
2: Straight to the point.
1: Ang ini tungod mga sukindig paminaw kay ang Sugbo nasudla na og African Swine Fever Conda ESF.
2: Straight to the point.
1: Aha, so money ang gipahibalo makasama ni Gobernador Rico Aristotle Umintado. Pinaagi sa iyahang Executive Order Number 47, away makasulod nga baboy o karnes baboy gikan sa probinsya sa Sugbo ngadto dito sa Bohol. Ha? Pero muna nga mura o kanang naang Dias Bohol, dili man kaayo tingali sila kinahanglan sa tuang mga baboy. Gawas lang kanin mga pasalubong chicharon. Kaninon kasamang nistor mga chicharon. Di pwede dito sa Bohol kay ang Sugbo baya maoy handosanan sa mga baboy nga gikas probinsya. Unya kana na ang kulit kay muhandos. Amot na guay, talagsa na guay kayo nga mga baboy gikas Sugbo pa ingos Bohol. Baka kanin mga chicharon na no? Mga chicharon, mga sabay lain ya lumpia. Chicharon, lumpia, kanang naang siumay. Unsa pa may mga kanang ginaling. Sa gikas baboy, di pwede makasud-sugbo sa kanang Bohol. Sa muna ang tungod aning ESF, mga sukindig paminaw. Samtang sa laing bahin at hatagag pagtagad ha kay kadtuntoang pana nga nanigbas mga sukindig paminaw. Ambot gipasaylo baka ni sa iyang asawa. Ining bana nga gitigbas ang iyang asawa na kasamang nistor kay gusto sa bana lagi nga mo padidit gid unta bisa gamay lang. Anaon sa bang hitabua makasama nga kaning ni ang bana ani mupadidit ta kasamang nistor. Mupadidit ang bana apan wa man kuno musugot ang asawa. Ha? Wa ni sugot ang asawa nga mupadidit ang bana, di maoto nga iyahang gitigbas niya kasawa. kasamang dindo kinatadgan mo uli manis ila o moni balibad balibaran murag lisod biya po. So muna nga ganong mo kuan ng podcast sa mang nestor pero pananglitan og walay igong rason po na ano mga nanay to na minaw kuan magini sila agi magini nyo ni nay. Halitan ka sa mang nestor og walay igong rason na walay igong rason ba nga mubalibad na pananglitag mubalibad ayaw lang po dagoy dayog panigbas og mabalibad baga kana balibad og kausa balibad og kaduha ay nandag panigbas. Pwede pa man ka mo file og motion for reconsideration. pwede pa man ka mo apila dong. Pwede pa man ka mo apila nga kanang naanga ko. Pwede pa man ka mo apila nga sige na guday. Ano ba? Ha? Di ba ka sa monitor ikaw may nagtudlo na ko ana sa. Onya og dunay girason ang kuan. Dunay girason ang kapikas kasamang nistor dili pod maayo nga lugson. Ha, di pod maayo nga pugso nimo kay narabatay kaso an. Ha, so dili pwede nga mamugos. Ha, pananglitan di gusto pero pananglitan kasamang nistor sad og dili magpakuan tungod kay naay lain kana moy lahi na sana. Na may uban nga di na magpakuan kay adto nas lain magpakuan magpapadidit ba. Amo na nga kuan oi. Ha matud pa ni kanana ang ninang Juliet Town kasamang ni Sir nga sus. Pastila no bisan padidit awayan pagyod na. Ang awayan unta nato tutok ta diri West Philippine Sea. Banag asawa mura mahinuon ni mga sukin dig paminaw og nag-away nagbangi sa West Philippine Sea kay wala pa didita. So pananglitan og dili magka di magpadidit asawa kasamang nisor ayaw lagganan kwa na ha kasamang dindo ikaw muli mangyog ka ay ayaw lugsa nga ayaw lang lugsa paabutan lang mga sunod adlaw ana. Nya ihawi og guan ihawi og manok Bisaya do. Onya palitan nimo og kanang na ang bulak or unsay imuha nga mga ha mabalitan nimo og bulak aron malipay pod taon ha palitan nimo og kanang na ang mga ha bisag palitan nimo dito og ice cream dito nga na may ice cream man kanang tag 30. Onya kanang na ang kuan na kanang kasi sweeto kay kasamang nistor ana oi ha sweeto kayo na ana. Agi ka po yung tingaling asawa kasamang Benzin. Matod pa kasamang Linda Masong Lagos, ha? Katawas kasamang Dindo kay Moramag naigo sa kay Maulim sa Ugma. O niya si Iris Mortijo. Na minaw sa usab nato karon. Og si Elina Wayan Agustin. Masuko gede ay og dili papadiditon, sir. Abot nila lagi kasama. O niya si Ann Canoy. May gabi, may pagpaminaw. Anya si Ruel Valiente Interena. Naminaw sa nato karon og Jane Abilia. Si Castro og Lisa na lang unta mulingkod presidente og BP kasama. Mao lagi ta. Mondihar Emily. May gabi ninyo diha. Oy kini bayna sad makasama hatod kanatos Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayo kay ni. Alang sa mga pinanggantig ba nito mga sugin dig paminaw nga naminaw. Kadto mga sakit og balati nga gamit sa kalawasan, dugay nang gidala-dalang sakit way alibyo. Kanunay nga kapuyon, kanunay nga magluya. Ha kapoy ang lawas ha. Maga Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayo sad ni kaysa may sunod atong adunay hubak. Basta doon na gani hubak ha, dali makutasan, dali nga kapuyon, magparagis Bilabila Herbal Capsule na ta. Punos mga vitamina, minerales ug nutrients ang may kinahanglan sa tuwang lawas. Pusa, unsa pa inyong gihulat makasama, magparagis Bilabila Herbal Capsule na ta ha. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, uban pang mga butigang farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, onya, standby lang sa makasama kay balik ta karon tao duman sa mga importante kay itong pagbalik at itong isgutan ng uban na itong isgutanan. Yung morag niya, padidit diri kasamang nisor. So, layan na ito ni Gagwan. Atang mo ha, aga, padidit na ito itong isgutan sa ning impeachment karon ha. At isgutan ng impeachment na usap karon human sa mga importante kay standby lang sa ha. Alas 10:55 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Semeticon Rush Time to the Rescue. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT niyo mo. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado. This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget? So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Kung labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
8: Tosiran Forte.
5: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it!
11: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
12: Tanggaling-galing mo!
13: Smart 2!
12: Smart Dishwashing Paste ko!
13: Smart 2!
12: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
13: Smart!
12: Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
12: Tanggaling-galing mo!
13: Smart Dishwashing Paste!
11: Heavy-duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
17: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
1: Kargado.
19: MaxVit Kargado.
5: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
21: United Home.
10: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripeptins nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central Visayas. Papalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin o mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells o maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel na Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes og sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kung mapalit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gaya.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
4: Ato ang atak na alas sa 11:11 na sa kagabhion. Halikta magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabhiona. Anya sa mga naminaw ha, ayaw sa mga katulog ha. Ay sa magkatulog niya kay magdungan na taon niya. Ako yogis ako ninyo diri sa tuang programa. Ala sige sige sige sayawi sayawi sa gamay kasamang Nestor. Ania si Melissa Pausal ha. Ania lisurag magdaghan ni Sir Benzi ha. Palagi taon. Ania Rosana Daimil Rivera. Ana minaw na to sab karo. Asayawa sa sayawi sa nay, tatay nay. Si Markin Bagyo. Naminaw sad nato karon ha. Okay. Ato sang i-check si Radyo Man Jose Post kano kaya kasarmay na speakers linya karon nga mga orasa sa yahang report. Yes, Radyo Man Jose. DYHP.
5: Yes, salamat sa mag-radio mag-binji sa taga-pagadidres gawas kabahi na kamangrasa sa naglaw na kagabi o nagkabilid nga malinaon ang dakbayan sa Sugbo. Gawas natin sa kasunog na naghapo dito sa may lawaan na trees sa may Asnar compound sa Mauga Barangay dito sa dakbayan sa Tilisay. Ang usalan ng kaparimahay ang involvement ni sa sunog kagadidaga hapon na madawat kini Mauga Alarmalas 3:42 sa kagadidaga hapon o na far out kini alas o alas 3:51 o na

kontrol kita stress kita nak dapat rawat adalah sa 356 og pa mo sa kini sa first alarm status bingon nagsugod ang kayo gikan sa pamay sa usa ka Unilia Asbar para pa nong gi sosi og gi bisgar sa buruhan dito sa Lisay kung unsa inungdan sa pagkasunog siyaga paliway gingon nga present og 3.4 milyon pesos ag gito ag danyos sa baog sunog da. Samtang sa pikas kapain, duha sa mga drugista, ang nagpang sa mga sakop sa Miguelia Postition sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit dito sa Barangay Tungpukwa. Ang nagpang mo sila si Prudy Tixon, kundi sa isang Diyos ag Brigado na Ilivian Partner o kiniusak Klima Kobardidas, kundi City Anyos na Tagatangki, Talisay City ag mga sakop sa MDEO sa Miguelia Postition, may pagkano Bible Expression Batok ni Tixon kinsa mao isabjek sa gibog operasyon og mao isay gigog nakakuha og impormasyon ng kabisar nga mao ni ating pagkatao legal ga drugas dito sa sugta nga lugar gawas kang tiksyon na dakpo kini ang gubat nga si Bardinas nakuha gikan sa duha ka madakpan ang mga pinakitingdahan sa buga mukin pagiling sa Sita Gramos nga mobalo kapin sa half million pesos akwao nga suspeka sa gingon na dakpo na kini tumiyak ito ito mo gyapon sa kaso pagpayot og nakaos kini tumo sa play bar kini aga duha gitanggong nagkaroon dito sa Miguelia Police Station na on board sa patrol ang Radyo Man Josephus Ganodi YSB Tataka RMN.

0: Samtang. Arita makasama kana taud sa adugang detalye sa tuang balita. Ato sang i-check makasama ang report ni Radio Man Arnold. Agikan sad makasama sa purpose ka pulisan. Yes, Radio Man Arnold.
1: DYHP. RMN Report.
2: Lulunga na mutol og kahoy nga tugas ang nadatugan sa dakong sanga. Ang napalgan na langawa na kinabuhi alauna ang takna sa hapon itong Martes sa kakahoyan sa Dapdap Sur, Barangay Talisay sa lungsod sa Dandantayan, Probinsya Sugbo. Ang biktima gilanga si Michael Arnachado Pipito, 77 anyos mag-uuma, nga nagpuyo sa sitio Dapdap, Barangay Talisay, Dandantayan. Sa investigasyon sa Dandantayan Municipal Police Station, nga sigon sa pamahayag sa kabane sa biktima nga miadto ni sa kakahoyan nga distansya og usa ka kilometro sa ilang panimalay aron mamutol og punuan sa tugas para sugnod. Samtang namutol ni sa mga punuan sa tugas ang dako nga sanga sa kahoy, ang nabali o natumbahan ang biktima nga meresulta siyang pagkatumba o bidatog kinisi ang lawas. Wala dahin madiskubrihi arununta nga madali sa pag-rescue ang biktima o napalgan na lang kinisi sa mga residente sa dapit nga wala na maglihok o gituhuan nga nakabsan sa kinabuhi. Wala nakita nga foul play ang mga investigador gawas lang sa dakong bunog sa tiilog hawak sa idaran nga biktima nga may hinungdan siyang hinanali nga kamatayon. Kasama mo sa Dandantayan Municipal Police Station inyong Radyo Man Arnold Samante DYHP Tata Carmen.
0: Okay, salamat sa imuhang report nung Lingabayin sa magkasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix, no? Kasamang listo ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix makasama 17-in-1 kini pasabot si City ka mga prutas sugutanon nga gisagol sa ato ang kape. Nakip ang sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties, dunay pin living properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato maigsunan mga pinanggandig paminaw nga adunay arthritis o niya mahiligon nga muinom og kape, kining kapiha mo imna kay makatabang ni ha malibyuhan ang arthritis. Lagip nga sagol ang luya, no? Doon sa luya, doon ay dulaw or kaning turmeric, doon ay kamungay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant, doon ay stevia, doon ay barley, o niya doon ay stevia makasama mo yung palami sa tuwang nga kape. Doon ay ginseng, ha? Muna na kanindot ani town pot ang ginseng makasama. Makapaabtik sa tuang panglawas, busa makalahutay tamatag adlaw na to nga pag panikaisikay. Kung karoon ito nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya, katong haplas, dangitag haplas nga maayong gamiton para sa panglawas. Panakit sa tuang kalawasan na panglayles mga lutahan, mga panuhot. Muna nga pangulngul sa kaunuran, ayaw kabalaka na natin maing haplas na EXL Makabuhay Oil. Ang atong haplas makasamag, mga haplas kaanin, nindot sa inyong kasamang nistor, ha? Tungod kay mga haplas sa kaanin, dili ka paakon og lamok, ha? Dili ka magkasakit og dinggi. Akon mga haplas kaanin, kaya di man makapaak ang lamok ni mo. So muna, ngayon sa panyong gihulat, di aha sa panyong gipaabot, mag haplas na ta, basta haplas gani, EXL Makabuhay Oil. O niya kung kape, EXL Makabuhay Coffee. Mapalit ang ato ang kape o ato ang haplas sa EXL Makabuhay diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Cebu Everdrug, Queens Pharmacy o guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, naminaw sa DI, ah. Naminaw sa DI ang kung gwapang igagaw, ha? Sito'y Mali Tanghian, diha sa Lahog, ha? Piini mo nito, ha? Samtang nagtanaw sa nato, samtang kanang naa nga nag-relax-relax ka sa mga nisto. Yahay! O niya si... may gabi eh, kasama Benji, shout out ko sa kuwang mama Elena. Ang gitapad yun niya ang iyahang radio nga gahigda kay na minaw yun ni mo sir. Agikan diris Alcoy, ha? Salamat kayo nanay Elena. Agikan ni Gwyneth, ha? Diya sa Alcoy. Salamat kayo hang uba nagtapad gito og radio, gadulog ang radio, mas idulog pagod ta, ha? Idulog pagod ta ko kay idulog pagod ang radio kay silang bana. Ah, Ay, dulog dito kasamang ni Store Town. Salamat kininyo na iha sa inyong pagpaminaw kanunay. Anya si Kuano Sab, naminaw to kasamang Ariel Iglesia Villaber, ha? May gabi. Ah, o niya, kuan raba ni, musuko raba ni si kasamang Iglesia Ariel Villaber, hindi mabasa niyang mensahe. Alas sa kasuko kasama kay usahay. Ma, di ba talaga maan man ito tungkol sa kadaghan sana? Ah, niya, nangapi ko no siya. Ah, nangapi ko no si kasamang Noy Kading Aguilar. Ah, ditos Bunga Tolido. Oh. Ah, wala ko'y utang ni mo kasamang Iglesia Ariel Villaber. Ah, so, salamat kayo sa pagpaminaw diyan, Noy Kading. Ah, lamat kayo. O niya, si Edita Pase. Ah, naminaw sa natong si Joy Riyad. Ah, basta ako kasama, Attorney Pua para Senado. Ah, so, padaganon ko niyang senador. Ah, ni kasamang Joy Riyad, si Attorney Michael Pua. Bugado ni VP Sara. Og ma-presidente Sara, kini si Michael Pua, posible ni nga mahimong executive secretary. Ha, kasamang Nestor. O niya, si Nelson Cabatino. Ha, naminan itong Jessica Nuera. Ha, money na ron, ha, lisod na gani nga panahon kasama. Ha, magsige pag padiditay, ha. Anya, manigbas pagdili padidito. Ikan sa Danao, Bohol. Gani kasamang Jessica Nuera. Hoy, si Pahardo Jesus sa din, aminaw sa nato. Ha, may pagpaminaw din kasamang Jesus, Jodinis Garcia. Ha, aminaw sa nato. Okay, atong hatagag pagtagad, makasama ning ato ang isgutan sa karon. Sa di pata mo ato sa padidit nato. Ha? Sa di pata mo ato sa ato ang padidit, ato sang hatagag pagtagad ning nahitabo ganiha sinado. Kay, sud sa ika-32 kaadlaw, nga, kanang na ang hearing sa Senado, ha, kaganiha o niya, si Senador Irwin Tulfo, or Rafi Tulfo rather, mura nagyod og kasabot nagid sa kasamang nisur nga mga tao, gilaay na sila gani mismo nga mga senador, gilaay nagyod, ha, niining ni ang impeachment o niya, ang prosecution, ang makongresman nga prosecutor, ha, magdala pagyod kuno og witness nga way klaro. Ang uban nga mga prosecutor gipakitan-kitan pagyog kuno ang witness. At anak isa may nag-ingon ana si Senador Rafi Tulfo. Ah, onyan ingon uban nga mga prosecutor nga wa may nagpakyot namo. Ha? Wa may nagpakyot namo ato kun ang klarohon ha. Ato sa kunong kanon kasama nga Gerald no, ato ang paminaon tonto ang kuan, ha? Asa naman to na kuan ba to nako na send ba to tong kanibitang video nga kuan. Ah, sama ni kana sa ha kay wa ma kana na ang wa ma send di ini ha sa kadayot sa kayo kay kanang na ang kuan man ni ha mo man ni kuan dito ganiha kasamang nistor sa prosecution nga nagpreskon sila ganiha nga kuan lagi kuno wa kuno magpakyot cute kuno ha wa kuno magpakyot ha unya ingon senador Rafi Tulfo nga kamo og dili mo magdala og palpak diri nga kanang naa nga witness magnguha pa jumog abogado magsigilag pakyot. Ha murag nawala di ay ang si Senador Rafi Tulfo ang iyang attention tuwa des nagpakyot di. Sa babae na ganis guta no dali gyud kayo makabantay ni Rafi Tulfo. Oh, so muna nga kanang na ang kuan gyud na kanang gisene mo kasamang Gerald. Ha palihog nito kanang na ang sa itawagan na pakita ana kay kanang na ang kaganiha ang gipresentar sa prosecution kadto kasamang Nestor ang sa impeachment ba. Ha ilang gipresentar kay ganya katong witness sa confidential fund si BP Sar akaning na ang sa iyang asalin. Ha to naman sila sa lang yang salin. Naan na sila sa ikatulong nga kuan karon article sa impeachment salin na. Pagkahuman ani, wa na katunang. So mo to ikaupat nila, kaupat nang to ka article. Ha or last na ba ni? Ha last na ba ni nga kuan ni kana na ang nga article nila kani tan-aw no ni ha. Ha so uba mga senador gidukak bitaw. Ha nga mo na nga pero dapat malipay unta si Rafi Tulfo kay na ay nagpa-cute-cute nga babae. Ang problema, basi nasuko siya kay dili sa mga gipakyutan. Amurag gaganahan sa nagpadidit na pitulpo. At anawa ha, atong paminaon ni kay kaganiha giingnan ni Senador Rapitulpo nga ang prosecution palpak. Palpak. So nagkaginom kang palpak kasamang nisto. Nya mga congressman good mo. Mga congressman mo, mga abogado pagyud mo diha. Nagdala ko no mo og mga witness nga way klaro palpak. O ni ang gasulti ni mo dili abogado. Munang uaw kaayo sa part sa prosecution kay mismo ang dili abogado ni sulti nakasabot nga wa giklaro ng inyong hadi ay mga pasangil. Ha? Beto ko nang paminaw ni Bika ni niya mo ni ha kanana nga akit nang paminaw sugod sa daudanan kasi mga Geralbe.
1: What is the pleasure of Senator Judge? Pleasure of Senator Judge Tulfo?
3: Mr. Presiding Officer, my question pertains to the witness, Attorney Triganis, if he's going to be presented tomorrow or the day after tomorrow, or I don't know, next week. Is he going to be presented as witness, Mr. Triganis?
1: Honorable Flores, can you respond to the query of the Honorable Tulfo?
4: Your Honor, we will be informing the court after lunch, Your Honor, once we get our business in order, Your Honor.
3: So, inalaw na ba ng korte na si former Senator Triganis ay mag-witness dito sa...
1: Hindi pa po natin iniisuan ng subpoena ang dating senador na si Senator Sonny Triganis.
3: But napag-usapan na ba na kung siya ipapayagan o hindi?
1: As stated by the court yesterday, given the motion for the issuance of subpoena predicated upon the presentation and evidence of AMLC and issued a subpoena without prejudice to the prosecution calling him and to appear voluntarily as a witness. However, given the sequence of presentation of the witnesses to be announced by the counsel, rather by the Honorable Flores from the panel of prosecutors, the court may issue that subpoena after it hears the sequence and that it is in order in line with the motion for the request of the subpoena earlier filed.
3: Correct. Kasi kung kukuning witness si a former Senator Triganis, much better kung mauna muna siya bago ang AMLA. Kasi yung mga sasabihin ni Mr. Triganis, may kinalaman sa mga bank accounts na kanyang nakalap long time ago. So kung meron siya mga ibubulgar na mga bank accounts, mga pera, pumasok, labas sa accounts na nakuha niya sa kanyang source, then after na makausap natin si Senator Triganis, iku-confirm yun ng AMLA.
0: Itudluan ang prosecution ni Tulpo.
3: Mr. Triganis and then AMLA. Hindi pwedeng AMLAC and then Triganis. What do you think, prosecutor?
1: Let's allow the prosecutors, Senator Judge Tulfo, to decide on that after lunch, as they said.
3: But kasi kung minsan, yung prosecution, pumapalpak kayo. There are times na
0: naglalagay
3: ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador, inaantok. Yung iba, panipunta ng CR kasi wala. Parang useless eh. Diba? So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun, merong masasabing bagay na makatulong dito sa impeachment. Pero pa kayong kinuha na pinagtatawanan tuloy, napapacute lang habang may kinakausap na witness na police, etc. So, ingat kayo sa pagkukuha ng mga witness at ingat kayo sa pagsasala ng mga abogado ninyo dyan.
4: We will take due notice and consider the advice of the Senator Judge, Your Honor.
3: Thank you very much.
0: Tanawa ha?
1: Tulfo noted.
0: Tanawa, kantong istoryan Tulfo, grabe ito eh. Ug ikaw, lantip kag salabutan ka sa mga nistor. Ha? Medyo maiging ka sa gisulti ni Senador Tulfo. Ha? Kun imong lantip ang imuhang panumduman ba nga ingnon ka nga sige mamug kapalpak. Sige mog pagdalag witness nga way klaro. Ha? Unya ug presentar mo da inyong prosecutor magpa-cute-cute pa tubang nga witness. Tunang kagiinan ka. Na? Kadaghan sa mga pero mismo ang mga tao nahigbalo man ang mga tao nga ang prosecution kwan giyod ganang naabang kapila na mo salang og witness nga way klaro. Tinuod ba na? Ha? Pero muna nga, daghan, nag-ingon nga, murag si Tulpo, murag og, nagpakita man og labok si Tulpo, basin og nakasabot siya nga mga tao giyod makasama, suko ng Tulpo, at is murag yun, araw makabawi-bawi siya. Akin yung bahina sa ato nang balikan, karoon tao da, itong balikan, karoon tao tao da. Ani bahina sad makasama tud ganato sa DTX 500 ang DTX 500 makasama kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants epektibo kining panguntra sa mga free radicals ug oxidation ang atoa nga DTX 500 minus summation nga dunay high blood taas og cholesterol taas og blood sugar ayog kabalaka naa natay DTX 500 ang DTX 500 mga kasama minus at dunay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases, so may sunang at dunay problema sa kidney, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Kato may sunang itong at dunay insomnia, dili makatulog, ugtarong makatulog, manggaling apan minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 makasama makatabang yun sa so may sunan nga dunay insomnia. Mintina lang yun, kanunay, imna, kanunay ang DTX 500. Mapalit ni sila nga clinic, kamo nga klinika de alternatibo medicina and wellness center nga namimutang sa unit 102 Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City at bang sa The Freeman Super Building og Luyo sa Gaisano Main. Nadia, ang ilang nga clinic Luyo sa Gaisano Main. Katungwa pa masuwito, mana kadumdum ang kamo sa University of the Visayas at bang ana Gaisano Main, Luyo sa Gaisano Main. Nadia, ang ilaha nga clinic, ha? So muna nga nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Tumo dito pa check-up ha. Why bayad? Ang DTX 500 makasama mapalit usab niyo sa uban nga mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. O nya diya sa Negros Oriental og Negros Occidental mapalit sab ang DTX 500. Okay, sanbay lang sa kadali makasama to aning balikan ha kay kanang na ang Sharo. Dako ning kaulawon sa mga congressman. Kadaghan sa mga congressman, daghan mga abogado diha. O niya matag congressman, adunay mga abogado. Ha? Saro, gwa sila makatambag, gwa sila mauwaw sa ingon tulpo. Nga usa man ta, sayang-sayang raman ta sa oras, ani. Dunay puntos tulpo. Ha? Usahay, mo, komentaryo man sa taan ni mga sukin, di paminaw ni Senador Tulpo, pero, karon ganiha, sayang gisulti, ganiha, kaingon ko nga kanang naang na kaingon ko nga nalamdagan sa sumay panghunauna sa tulpo gani. Nakaamgo siya nga wa nagiklarong prosecution. Wa may klaro yun. Ang ilang mga witness kipagsalang why direct knowledge tato pa dili potential dili competent nga himuon ni mong witness. Karon tato san violence sa ha. Alas 11:33 sa gabi.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
6: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
8: Take us to the bridge, girly.
9: Di makaun nagtindang og kalo tungod sa dandruff?
10: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
11: Sway it with Sunsilk.
12: Mula sa pinakamataas na bundok... o pinakamalayong isla man.
13: Nag-graduate na ako!
12: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
14: Papauli na ako ka!
12: Go forward together. Globe.
15: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
16: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
18: ECS.
19: Vice to the summit, drink up. Vice to the summit, fuel up. Vice to the summit, rise up.
20: The right hydration matters.
21: To perform.
22: To win.
20: To rise above challenges.
23: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
20: Fuel your peak.
22: With the right hydration.
20: With the right minerals.
19: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
20: Summit Natural Drinking Water.
24: Goodbye.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Dusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, e-continue. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants. From day one to toddler, e-continue mo.
4: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lang ang damit.
9: Charm, tap, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog. Sa pangon ng charm.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS. Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ato ang takna alas sa 11:41 na sa kagabi. Balikta magkasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabi una.
13: Straight to the
12: ah, unya kato mga natulog na diha. Kawa po, kawa po, kawa ta. Anay, tatay na. Adre, unya, ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw ha kay kanang naang wa mandagway tarong or wa man daw ay klaro kining impeachment. Di akong auhag sa mga senador, ha? Akong auhag sa impeachment court nga hunungan na ninyo eh. Ha? Hunungan na ninyo ang mga tao na lang mo'y atong pabuton sa eleksyon. Total, ang inyong pasangil nga si BP Sara, giwaldas niya ang 625 million. Ha? O 612 million rather. Ha? Ang mga tao na kahibalo naman ana nga inyong pasangil nga giwaldas kuno ni BP Sara unya wa man ninyo na pamatud-i. Ha? Wa man mo'y na pamatud-an nga katong giingon pod nga si BP Sara dunay gikontak nga mupatay ngadto ni Presidente Marcos, ni Speaker Romualdez og ni Lisa Marcos. Wa man. Wa mo'y na pamatud-an. So sa ato pa, kanang inyong mga pasangil, ha? Bisan ganisa, kanang naang confidential funds, wa man. Ha? So, ningon naman si Rapi Tulpo nga, useless ng gausik-usik ras uras, nag-usik-usik sa budget senado, hurungan na ninyo. Ha? Unahan ninyo ning problema sa ato ang nasod in town. Ilabi na nga nagsingabot ang Super El Nino. Kung ingon kang dunay bagyo nga pinakakusog muna ang super typhoon. So di ay init nga pinakainit or kana bang minus ang ulan nga atua nga ma sinati ikumpara sa regular nga panahon atong naandan na apoy Super El Nino. Muna ang kuyaw kay mulanat pahantod sunod doon. Ha? Ha naman ingon naman si Erwin Tulpo, si Rapi Tulpo. Ha? Ningon na si Rapi Tulpo nga palpak mo a prosecution, magdala mo witness during we klaro. Tinood nang yung way klaro. Ha? Di mas maayo nga mo desisyon mga sukintig paminaw ang impeachment court nga wa mani klaro na i-dismiss ning kasuha. Ha? I-dismiss na ning kasuha kung may klaro. I-dismiss na ninyo para makapangandam ta ni ining nagsingabot nga El Nino. Ang atong mga mag-uuma mo'y luoy kayo. Ang atong mga yano, kita nga mga yano nga mga kabus, ang matam-an baya ini. Kay mo samot mga sukindig paminaw ang kamahal sa palitunon, samot na ang bugas. Ha? Kay ang kaning mga bantod, ani kaning mga upland rice, ha? Mga upland rice field, o mga bantod, o mga salon, di naman unya na to matamnag humay. Ang mananom sa kagmais makasamawa sa iuwan ng liki sang yuta. Ha? Arisagas mga lagot mon, ang mulahutay og init kana rang ube. Ha? Uban ng mga lagot mon, malaya mana. Mamuspos ng mga butig o kanang biso. Ha? Ang mga senador nyo na gasto mo dag 25 milyones. Kanang inyong giusik-usikan na kwarta, o ginyo pa nang gihatag sa mga pobre o gihapi na ninyo aning kalisod ron, mahala kayo ang plitihan, ang atuang mga palitunon, ang atuang mga gasolina, ang atuang mga krudo, ang kuryente. Ha? Halos tanan ni Saka na. Ha? Unya, nagsigi mo padayon impeachment? Ha? Unsa man yung mga congressman diriska lungsuran? Gawa sa mga senador, mga senador gani po kay ha? Kani mga congressman nga nas kalungsuran kan nas mga distrito. Wa mo'y pakialam, wa mo'y mga kuan sa mga tao unsa na kalisod diris ubos. Nasabot na ning atong dakong gutom nga gi atubang. Ha? Ang uban nga mga nasod kuan na nisugod ng ubang mga nasod sa pagpangandam sa El Nino. Dato nga mga nasod, higante nga mga nasod sa mas Amerika, nangandam na sila mga sukindig paminaw sa El Nino. Ha? Nangandam na sila sa El Nino. Kita nagsigir at tagingon, mangandam ta, nangandam ta. Unsa may lihok rinyo? Gasigir ang magtagaw tawa may lihok. Ha? Nabay lihok itong mga kuhan karo? Pustag malita, porte. Na, og moingon mo nga, oy, ay mo kabalaka kay ang sweldo na to, ni Uminto naman. O, bitaw. Ni Uminto, 42 pesos ang sweldo. Apan akong pangutana, kadtong mga kagsuuna na to, nga dili minimum ang sweldo, na appeal sila nga magbaga ba sa kabahal sa palitunon. Ang mga kaigsuuna nato nga dili minimum ang sweldo, walay tarong trabaho, wa pag yun ma-appeal sa uplift program. Wa pag yun ma-appeal sa ayuda. Ha? Pagkapait po din tao. Muna nga ka, ha? Pwede yung palandungon, oy, tanawa, tanawa, ingon ni Rapitulpo, ganiya ha? Palpak mo. Dili na ako ang pulong. Pulong ka na ni Senator Judge Rafi Tulpo nga palpak ang prosecution kay nag kani mga witness nila way maklaro ni apay ilanga napay usa nila ka abogada nga mangutana sa witness magpa-cute-cute pa. Ayaw mo na kay basta babaeng magpa-cute-cute. Murag allergy si Rafi Tulpo. At ako itong paminaon og balik kasaman Gerald ha. Biasa man to si kanana Senador Rafi Tulpo. Ha, bikono be. Ha, saman to itong balik og kwan kasaman Gerald. Ito pag itong paminaw be. Saman to ron, bikono be. Ato ang balik og kanakana. Okay, dara ha. Ha, kato na itong tunga napit na daw. Namin itong tunga to napit na. Ito forward gamay. Ha, kanabe.
0: Thanks to... So, decide on that after lunch, as they said.
13: But kasi kuminsan, yung prosecution, pumapakpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador, ina-antok. Yung iba, panay yung punta ng CR kasi wala, eh, parang useless eh. Diba?
12: Tanawa ha, Kades ha. Tanawa! Ha? So, ang prosecution, iyang giingnan nga, sige, magdalag witness diri nga, mga palpak nga witness. So, diha pa lang dapita, sabuta na na ninyo, ng mga senator judges, nga, wa man day, palpak man day, ato na lang ning ikuan, uy, ato na lang ning i-dismiss ning kasuha. Ha? So, nang kapila kaadlaw, habi, ato ang mga bright nga mga naminaw. 32 kaadlaw. Ha? I-times ko nun ang 32 kaadlaw ngadto sa 25 million. Ha? Pila may kuan ana? Ha? Pila'y resulta ana kasamang nisto? Ha? Oh. Pila may kuan ana? Ha? Pila may kanang naang total ana? Ha? 32 kaadlaw na. Ha? 32 kaadlaw i-times og 25 million. Ha? Pila may nagasto sa katawhan ni anang impeachment? Unya ang inyong gilalisan diha. 612 million og confidential funds og iyang sal-in. Ha? Nga wa man gihapoy witness nga palpak man gihapon. Pila man? So naas mga pila na nagasto senador ha? Ang nagasto sa mga senador anang impeachment mga sukin digpaminaw 800 milyones na. Hesus pagadak. Ha? Tanawa ka sa manager pila na nagasto 800 milyones. Ha? Gihatag pa na ninyo sa mga kabos? Gihatag pa na ninyo sa mga senior nga dunay mga maintenance? Gihatag pa na niyo sa mga senior citizen nga wa pa na-appeal sa social pinso nila? Nga sige intog pangandoy nga ma-appeal? Nga muingon ra, why budget, na malagi kwarta kyo sikusikat? Ha? Muna nga, kamo mga naminaw na to, dipindi rin yun na ninyo magpaulog-ulog, mag-utro, anak nyo ha mga politiko. At tanawa ra gud 800 milyones. Ha? Pagkadako ng kwarta ana. Kanang 800 milyones daghan ng mga kabos nga matabangan, daghan ng mga hospitals nga mapalit ang mga panglaboratory diha, mga equipment, daghan na. Ubakaha sa atuang kabukiran, himuon kini og solar pump para nga maka-generate og income ang nga mag-uuma sa ilahang nga mga umahan. Ha? Mag-solar pump pa dito, palitag solar pump sa mga kwan, or maghimo tag irrigation. Nga naman, pagkadako, 800 million ang gasto sa Senado. Unya, presentaran lang ka og witness nga palpak, why? Klaro? Ha? Mamo na ingon, Senador Tulpo. Pagkasayang sa kaba ng bayan. Ha? Tanawa ha? Kadagan nag-antos taon. Mahal ato mga palitunon, ato ang mga kanang naang matag-adlaw na itong panginahanglan nun, nagmahal. Ha? Nya kaning niya nagsingabot atong El Nino, mauni atong balantayan kay may lang sa mga dato, may lang sa mga politiko. Ha? Kay mga dato man eh. Ya, mga politiko, mga kwartahan man eh. Di, bahalag magkapubri-pubrita din eh. Kitang magkabos, bahalag magkapubri-pubrita, bahalag magkauntag, magsanduloy ta, bahalag maglugaw-lugaw ta, basadili ta kamaong mangawat, muna importante kayo.
0: komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
12: Ah, magkasamang niso? Ah? Mahalang magkapubre-pubre tao eh. Sa politiko na to, tinuod, nindot kayo mga kanang na ang kinabuhi, apan. Ha? Uban, kinawat mo na. Ha? Tanawa ha? So kana diha nga kinahanglan unta nga wa man deklaro niyang witness kay palpak man. Ha? Pananglitan og dunay mga witness yo, dunay mga ebidensyang klaro, di ikuan na ninyo. Ha? Palitag dunay mga muna tambagan, muna ang gitambagan ni Senador Tulpo nga magkuha mog witness kanang klaro para nga kay bulan og klaro gikan sa pagsugod. Unya naklaro na to nga dunay giday sala si BP Sara, duna sila mga ligong ebidensya di atong ino impeachment court nga ikumbikto na ninyo aron madali. Ha, sadaan man di ay. Ha? Ako mo ingon ko kasi mang nestor. Sukad sa pagsugod sa hearing, unya nakita na to nga duna gyoy competent witness ang prosecution. Wala magsigig kapalpak. Mo ingon ko nga tinud-an ninyo na ikumbikto ninyo dayon si BP Sara para mahuman na mo ana. Para nga mag-atubang na mo sa mga problemas nasod. So nang ka ang nasod, garo pila na'y utang? 19 trilyones na'y utang sa nasod nato. Na? 19 trilyones ang atuang piso karon, ang equivalent sa atuang dollars kasamang nisto. 62 kapina, hapit na mo 63. Sa kasaysayan sa Pilipinas, wa na mahitabo karon pa. Nga niabot ng 62 kapin. Dool na 63. Sa tupa, nigamay kaayo ang value sa tong kwarta. Ha? Nigamay ang value sa tong kwarta. Oh. Sumuna nga kanang na ang sayang nga sa kwa, no? Kaya ngunta ba nga ambot ka ha, o kinsaysad, anani, kita bang mga tao nga namutar taani nila? Ah, so muna ha, ako magkaingon ko nga o naay likon nga ebidensya o niya nakapresentar o kanang competent witness ang prosecution, maingon ko nga ikumbikto na si BP Sara. Ha? Ikumbikto na kay sadaan man di ay. Ngao na ngao ka o manasag kabans katauhan nga di mana iya. Niya kay Wakman. Ningo na maganis, Rapi Tulpo nga palpak-palpak na yung witness. Abe, kuna, para yun sa Manziral, baby, kuna, baby. Okay. Minawag sa Manziral, ha?
13: Yes, make sure na talaga yung witness na yun. Eh, merong masasabing bagay na makatulong dito sa impeachment. Meron pa kayong kinuha na pinagtatawanan tuloy, napapakyut lang.
12: Ah, pakyut-cute.
13: Habang may kinakausap na witness na police, etc. Oh. So, ingat kayo sa pagkukuha ng mga witness at ingat kayo sa pagsasala ng mga abogado ninyo dyan.
12: Okay, ganito sa tanawa ha, tanawa ha. Wala diritsu ha og storya ni Senador Rafi Tulpo nga kadto si attorney singan ato nga abogaduha nga batanon nga abogada. Ha? Nga prosecutor. Wala niya diritso ang ingon nga kanang na ang kanang inyong prosecutor nga sa attorney ko ang nagpakyut-kyut sa pulis. Wala. Pero imong masabot, wa may laing prosecutor nga ni interview sa or ni direct examination sa kanang na ang witness nga pulis. Ha? Kisa may pasabot aning Irwin Tulpo. Kaning DI, murag mauning abogado habi kung ito kaning asama to napakyut-kyut sa pulis kasamang si Ralbe. Kene, tanawa ha? Oh, kene, tanawa na to. Tanawa, binawa to sa manistor, tanawa ha?
14: Matatawag mo ba itong isang armory?
12: Balik, tanawa ha? Oh.
14: Matatawag mo ba itong isang armory?
12: Oh, tanawa ha? Oh, tanawa. Ka-cute bitaw di ay. Ang police god mga sukin, di paminaw, tungod kayo na pa-cute-cute man ang prosecutor nga batanong abogada, ang pulis nagpanila po. Kanang ako din na tumutumo ha, base na sa video ng ato nakita. Ha? O na mo yung cellphone niya, tanawa. Ha? Tanawa ng pulis ay. Ha? Tanawa ng pulis mga sugindig paminaw nga human sa nakikita nga. Ayay, napakyut-cute man si attorney ko. Ay, nagpanilap, nagpamaak sa iyang ngabil. Ha, tanawa ha? Ah, tanawa, be, kano, usap kasama nga, kwan, be, kasama Gerald, be, kano, be? Ah. Tosbon, kasama Gerald, be, kano, be? Ah.
14: Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory?
12: Hmm. Ah, mapakyat, no? Ano yung armory?
15: Objection, Your Honor.
14: Mr. Witness?
12: Ah.
14: Tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking fail?
12: Tanawa ha?
14: Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory?
12: Mm-hmm. Ah, napakyut-yut siya. Yeah, Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory? Ang pulis makasama nga iyahang money giigo ni Tulpo. Ha? Money ang pasabot ni Senador Rafi Tulpo. Wa may laing prosecutor nga ni direct examination sa witness nga pulis kaniman. Ha? Sus, grabiha, no? Nagpamaak sa dila. Ha? Nagpamaak sa ngabil, mga sukindig paminaw. Uy, ha? Nagpanilap sa iyang ngabil o nagpamaak sa iyang ngabil. Ah, matod pa ni at si saka nakahinom doon si Romil di ay. Ah, matod pa ni Attorney Rufil mga sugindig pa may nagigikwan man nagisgutan ng Attorney Rufil. Matod pang Attorney Rufil nga ah, si Congresswoman Zamora kuno nagpagilok is time. Kining abogadaha, batanon yung pagka-abogada si Kuanis siya, Congresswoman Bill Zamora. Katong nga kongresmana o niya, pamaaki siya nga kwante noon, kaya nagpagilok na ikono, pagilok na ito termino ato ni Rupil kasama nga Rumi. So muna nga kana na ang kuwan eh. Ha? Tanawa ha? Wa na may ang prosecution. Wa na may laing mabuhat. Ha? Ang mga witness, wa naman sila laing makuang witness. Di ipaagi na lang nila tingali kasamang Nestor sa... Ha? Ipaagi na lang tingali nila sa mga pangutana nga ipaagi o kanang na ang pagilok-gilok. Kaya siya nga... Lantaw na kusnaong sa pulis mo rabiyag kapabedi dito. Ay, ito na ta, ay, tulog na ta kasamang ni sir, ha? Alas 12:03 na. Ha, muna yung makasama nga ligre kayo bitaw, ha, nga. Unta, gabi e maron, Bernes man, mga sukindig paminaw na, kay kadlaw naman. Kita mga naminaw ato ang mag-ampo mangyuntano atong i-appeal sa tuang nga mga pag-ampo kaning atuang nga mga politiko. Kani mga nagtimon sa tong nasod nga unta malamdagan sila makunsad nila ang balaang espiritu kasamang Nestor o makauna-una sila nga kining ilang pagserbisyo alang sa katawhan alang sa nasod. Ha? Nga unta mas unahon nila ang pagpakabana sa tuang nasod nung ka nga sa ilahang nga personal nga interes o sa ilang kaugalingon. Akay gisangunan sila ni anang maong tahas, dili lang kabubuton sa tao, lakip na sab kabubutos gino. Kanang naang gawas lang sa mga tao nga nanika sa eleksyon. Tapit na itong iampun taon kay... Kana na nga tong kwan ron, nagkamahal na yun, na muna nga ito ang mga kuan karon ang tuang panghitabo ba mo na nga lisod kayo o niya may raman ni mga politiko gyud kay magkinaunsa di man sila mapiktuhan dayon kay mo lagi na kwartahan lagi sa ha si Jay Nudge ang pulis kay nakaingon gyud nga mas dahil ba kasamang Jay Nudge ha ania si kasamang Lucy na Tulaita Elevera si Love Live oga si Ondo Gabutin na naminaw sad nato. I-explain lagi ng imong 25 million kada hearing para mo tuo me, ha? Kurang ikaw ra may wa mo tuo kasamang Ondo Gabutin, ha? Asa man dahil kapag-explain na to, ana? Ha, waka dahil kahibalo nga niingon si Soto, ana, si Lacson, ana, o si Juan, si Win Gatsilian, ha? Pagsugod sa impeachment, ato sa nang i-explain, ha? Kanang 25 million budget sa Senado kada adlaw. Kanibay na sa datod nga nato sa Life Extension Vitamin D3 alang sa mga kaigsunan nato nga naminaw katong dunay mga diabetes mga diabetikon ayaw ninyo na og pasagdi inom ta sa Life Extension Vitamin D3 ha ania ayaw kabalaka sa mga dunay diabetes mga diabetikon mag Life Extension Vitamin D3 na ta napalit na sa mga butik ug farmasya dul sa inyong mga lugar og sila nga clinic diri sa Bundok ug sa Consolacion ug sa Negros Oriental. Sa mo na ha, mag-life extension ta, vitamin D3 kung kamo adunay type 2 nga diabetes o mga diabetikon. Aniya si Markin Bagyo, naminaw na to. Elibert Abarquez, naminaw na to, gikan sa Haklupan, Talisay. Grace Tamara, naminaw sa Melissa Pausal. Oga si Antonio. Dikasi. Okay, wala nito igong oras magkasama. Salamat kayo niyong tanan, ha? Ang kabang diri sa mga kontrol, si kasama ni Sir Romicilio, diri speaker sa lawa, kasamang Gerald Albiosa. Wala niyo po sa ngalagad sa kahinan, regiman na Benji Tanghiya. Ama na milit, kiplagi sa pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan. At nanapidugsan ng panahon, Tatak RMN.
0: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Kargado!
15: Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargado!
17: Maxvit Kargado!
18: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
19: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya nang atol pa.
21: Fix it with Alnex.
22: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
21: Fix it with Alnex.
22: Source: IQVIA PMDI 2S 2025.
18: Unilab quality yan.
22: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Naay high cholesterol o diabetes?
24: Oh no!
23: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
24: Yes!
23: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
18: Unilab quality yan.
25: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: happiness.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Goodbye.

0: DYHP-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Hi, hello. Good morning. Mga igala, may buntang. Yan ang sada sa atong bagong tulumanon. Kalandrakas ring sa iyong kabuntagon. Good morning, Mr. Lord. Good morning, Mr. Holy Spirit. Salamat sa nindot ni kabuntagon. Ngayon, mong gihatag na mo. Uga mo sa pangayon, nga daghan pa kayong mga kabuntagon nga mabot sa among kinabuhi. Hayagi ka ni May Lord, amo mga una-una, ug aga kami kanina is magpasubay sa matulid nga dan. Ingon man natagan Panginoon mo, dukang kusog na among ikasunggakod sa daghan pang katuigan nga mabot sa among kinabuhi. Palayo ni Lord sa mga kakulian, kagulanan, ingon man sa mga tatalakman. Ugawasa ni gikan sa mong kakuyaw o kakulba, ining mga sakit na niugpa sa tibok nasod sa kalibutan o gawasa sa mi. Gikan sa mong kakuyaw o kakulba, ining nagkagubot karon sa mga nagkalilaing mga kanasuran. Pakyapin ni Lord Holy Spirit sa imong mga pako. Ayaw mi gitugyan sa maong mga katalagman. Inoon, imo nga tagag milagro sa kayuhan, labi na gyutong mga grabing mga masakiton. Katong nataptan sa sakit na COVID-19, katong nasakit o cancer, katong mga naparalyzed, imo ni nga tagan o gayang igayon sa pagkibato, aron sa sila magmalipayon upan sa ilang pamilya. Huwag ako sa pangayon, Lord, Holy Spirit, nga unta, padayonon nimo pagbusog katong mga gikutom, o padayonon sa nimo sa pagpainom katong mga giuhaw. Huwag labaw sa nan, Lord, Holy Spirit, na nga imig kasumparan sa among mga problema, kasumparan sa mga problemang pinansyal. Kining kanan, Lord, Holy Spirit, ako nang ipangayo, pinaagi, sa dako kong pag-ampo, o pagluhod, iniimong mahal nga tubangan. So, salamat kayo ninyo tanan sa inyong pagpakiguba na to. Ining atong bagong tulumanon, kalandrakas na yung sayong kabuntagon. So, di kita malimot, pag-abli sa itong bintana. Matagal stress sa kadlawon, dapit sa sidakan. Atong pangayon sa Ginoong sa Espiritu Santo ang mga grasya nga para karong adlaw samtang atukang pasalamatan ang mga grasya nga natagamtamanta kagahapong adlaw ining adlaw nga pitsados no adlaw Bernes mga kaigsunan ining buwan sa Oktubre 2025. Huwag ako malimot na meeting ron, no? Meeting ron sa mga presidente, sa senior citizen. Napag-ipasiugdahan ni Mr. Cipriano Lauron ang dako-dako niya sa USCA. Unya, uban sa siyang pangababa nga si Sir Daniel. Unya, doon na himuan sa ining suba liloan sa may kang pilapil farm na diha. Hinong doon pilapil? So katong artista, wala na rin mag-artista mga kaigsanan, pero nasikat ni kay guwapa mga kaigsanan. So mo na diha ang dapit niya, anak diha, imo ang meeting, unya, kining para pangandam sa adlaw sa mga tiguang. Karong picture 23, mawang kasaulogan sa mga tiguang yun. Ah? So, mga elderly, ah? Mga tiguang na. So, muna yung mga kaisunan ato, ginampanggaon ng mga tiguang. Kaya kaning mga tiguang, o muna nagpadako ninyo. Muna nagpadako nga mahimo sa mong tiguang sumabot ang law. Nahimo sa ning gikan sa pagkabata, mo ni nagpadako gikan sa pagkabata ninyo hangtod sa pagkatiguang diin kamo labot sad mo na mahimong tiguang. So panggaon, pakanon, alimahan, o pa nindot, tagad nindot na mayong mga pagtagad, may mga pag-alima sa tiguang, kay parehas akong igsuon nga tiguang nasad, 94 na edad. Kunya, nag-birthday day atong September 28. Nalimtan, wako kahibaw. Wamansad mo, mudugang og kahibaw dali na to, nga malimot mo ta, nga busy kay ta. Kapag adaan sa doon tao, mahuyop ba? Anang mahuyop. Puso mo kayo na rong cake. Kahit sunan, uso kayo na. Nga, huy po ng kandila. No? So, matungkol sa tilimad o na nga ang cake na gunita ni mo niya na ikinagutang kandila niya huipon. No? So, mura nga kung may nga nalain. No? Kay, anong huipon man? So, huipon ganing kandila kana laing ipasabutan na. No? Ako di kumuyop o mag-birthday ko di kumuyop o kandila mga kaigsunan. So, muna nga so sorry kayo nga wag yun din tayong takapadag sa gawin. Pero ugma, mauman ang atong novena sa Espiritu Santo, no? O atong first Saturday ugmang adlawa. Kunya, kami man siya may manabtan, no? 94 edad, muna siya manabtan sa akong groto, matag-unang sa Bado sa Buhan, niya sa akong barangay Kutkut Diluan. May pa kayo. Tanguhon pa ng mga pangadjiun na dekid palimot, wala pa yun, wala pa yun. No? Ang diferensya na niya, ang tuhod kay medyo murag na slide na sa una pa, muna nga magsungkod na o mulakaw. Pero ang mata, ang pangdungog, ang paglitok, ang pagtanan, pagkaon, tanan, nayo pa. No? Pero buyag, so muna ang mga kaigsunan. Hmm? Okay, kamong mga tiguang, kay gipahinungdan mo mo, doon na mo mo'y adlaw sa mga tiguang. So, gani may kalihukan, karang Oktobre 23, na ay madjurit ng mga tiguang. Ay, tanaman na ninyo sa anay mo, anak, sa lungsod sa Liloan. Ang Liloan, doon ay 14 ka mga barangay. Ha, 14 ka mga barangay. So, muna mga kaigsunan. Okay. So, padayon tayo sa atong mga lakaw. Ha? Lakaw. Tarong pizza 5, mga kaigsuunan. Ha? Na ako sa Surigao City. Tarong pizza 5. Adlaw ning Lunes, sa iloon lang tayo sa Espiritu Santo. Kahit tungkol sa dang mag-Lunes, like, karaog natin dito, wala na may pasinti. Kaya nga, no? Ato namang giagto sa mga kalungsuran. Pero, nangyay panahon nga dili na yun na ito, dahil na nga itong pasyente mo, ana yun sa kanhi Patmon Citere para magpakonsulta. Ha? Okay. Maihap na lang sa tudlo ang nangyay, tagil makabok, tagpito, yun na ano? So, kining una ng 4, awa na, intas na na. No, so, muna yung mga kaigsunan nga, kinahanglan, kaning Surigao, so ako adlong Lunes dito adto ko manambal ha. So giawag naton taga Surigao, taga Dapa, taga kining senga dire Kamadam Mariana Antipasado sa Surigao, no, sila si Madam o Ma'am Kapitan Cervantes, sila si Nene Bertodaso, ban pa nato niya, no? Na nagkita nato dito sa Surigao, na pwerte nagana sa itong pasyente dito. Hmm? So muna nga, kining mapasalamaton sa itong Madam Mariana Antipasado, ayang pagsagup nato dito, unya, doon na sa invitation line, at doon na sa ilang kapitan, si Barangay Kapitan Celestina Cervantes, at doon na sa kuno dito. Wa pa ikatakda, Surigao pa ko kay magpagka alas 12 sa udto mosakay kong bus paingon sa Davao. Ha? So, muna yung mga kaigsunan ang sitwasyon. Ah, human yan sa Rigao, sayutang mo baot, mga alas 11 para sa sakay tagbas paingon sa Davao. Okay? So, pagkaugma, mga kaigsunan, pagkapit sa size, na anakos Tagum City. Kaming Tagum, importante kay ni, ha? Importante kay ni. Katong mga na nagpakabate, Tagum Rama na nga kung iguan eh, nagdatag mga duster. Duster para karong Disyembre, panganagana lang mo daan kay morag lilita maka bisita pagka Disyembre tungod kay busy na kahitan sa uban niya mga lugar. No? So, magdamig mga duster sa palihi. Ikaduha, mga kaigsunan, yaram di magmahay ang Tagum na mo, so mag-promo ko sa Tagum. Akong i-promo na lang para halili sa buwan sa Nobyembre. Ha? Kaya di naman tayo makabisita tungkol sa kalayo. Ikaduha, mahal ang mga plite, unya, labi na dyan mag-eroplano. So muna diha, mga kaigsunan, nagdatag mga dasir sa palihi, o ingon man tanan mga haplas, gida, o labaw sanan, mag-promo ko diha sa Tagum City. Okay, no? So, tumawagon itong tagamati. Mas kusog ang DYHP dito sa Mati. Hmm? Kusog. Pero dili sa ubang mga lugar sa Davao, dili mabot. So, muna nga, awagon ito mo, ingna ng inyong mga pasyente diha, mga silingan, mga ampigo, mga unsa na lang diha, inga nga na ako karong pizza size anak sa Tagum City, mga kaigsunan. Anak sa atbang sa Kani Valley Hotel. Ha? Kani Valley Hotel. Naman to ito pa ng Valley Hotel sa mga hotel na dako nindot. No, so naarag sa diha. Naarag sa diha, mga kaigsunan. So, ayaw ninyo gusiki ang higayon. Bagat yun mo, bisagun sa panaka-importante ng inyong mga gibuhaton niya sa balay, bagat mong siguro kay kausarat na mo na ining tuiga. Hmm? Okay, then pagkahuman mga kaigsunan, pagka Pizza City, ano, Tagum, no, Pizza Size. Then pagka alauna, toon ako sa Magsaysay Park sa Davao City. Ang lingkurana na to, kanang padong sa CR. Ha? Pagka Pizza City, mga kaigsunan, ako sa Kidapawan City. Kidapawan, attention, taga Marble, taga diha, wala ta magkita sa Kidapawan, sa may plaza sa Kidapawan. Ha? So, muna yun, ay ilang plaza diha, pamanamuman, no? Guba pamanak. So, damay mga lingkuranan, so ana ta diha, mga kaigsunan. Okay? So, ano ta sa Pizza Size, so, mga kaigsunan. Lain sa niya, lain sa niyang grupo. Pizza Size ay magatudog tayo mo sa Roquita City. Wapan ni promo ha. Na ay magatudog tayo mo sa Roquita City. Ana sa may plaza, loyo sa Monumentong Rizal. Unya pagka alas 11, ito na ni sa Kalamba, Misamis, kilid sa gasoline station, kilid sa Ukay Ukayan. Pagka alas 2 sa hapon, na ni sa Dipulog City, ana sa Aurora Pension House, kakani Elizabeth Hotel. Pagka Pizza City, mga kaigsunan, may naresibo ko, o gipustan ka na lang si Buko sa imong mga katuyuan na to dere, no? So pagkapit sa City, Sindangan, Chambuanga del Norte, ana sa Sever Hotel, Kanhi Beligas Lodging House. So, tungaran ni Sadlaw, kay maninguhang sa Nikpauli para makasakay o barko para sa Cebu. Okay, pagkapit sa GS, na ako sa Malboal, San Fernando, Naga, o Toledo. Pagkapit sa 14, mga kaigsunan, na ako sa Dumaguete, Baez, o Gayungon. Pagkapit sa 15, Gihulman, o San Carlos City. Sa pizza 12, adlong Lunes, na ako sa Patmon's Eatery. Pani Patmon's Eatery. Na ako, muservisyo ko sa itong mga kaigsunan. May tao magsawa atong anaon para mahibaw mo nga nahata. Ha? Okay. So pagka pizza 14 mga kay ano pizza 14 dumagitay bayo sa Yungon, pagka pizza 15 gihulungan ug San Carlos City, pagka pizza 17 Sugod Southern Leyte, kay Inday Balienas sa lodging house unya pagka alas 10 kay sayo mga kay Sugod no alas 8 na pa pagka alas 10 na natas mahaplag Leyte anak sa ilang Inday Piscos nga panimay. Then, pag alauna, na nata sa Abuyog Leyte. Abuyog Leyte, dagang katagpasinte, mga kaigsunan, so giauhag ka mo, no? Giauhag ka mo, no, nga pamalit na lamog tahibo, daghanan ninyong palit, ano hindi mo maginagtawag na to, kaya inigpalit ninyo, inigkatilaw ninyo, marang-arang ang inyong pamilya sa lawas, so manawag na sa doong mangutana o gano'n sa balik, no? Dukay kayo. So karon na balik, mabalik in yung Pizza Dizzy City, mga kaigsunan. At yung Pizza Bayan kayo, Lapu-Lapu City o Danau City, din mula husta sa Sityo Bao sa ilan ni Barangay Kunsyal, Bransuela. Okay, kinilang una ang atong mga schedule para may bao mo, pero andam na lang mo sa atong promo sa Patmons Italy. Ang atong promo, matungod yun sa atong birthday, November 9. November 9, Lunes. Muna ang atong promo. So, kay adlaw mangini na to, gituyo magigamis Ginoo nga, muanha niya anak yung Pizza Nuebe, adlong Lunes. So, mag-promo ta, o niya libre sa paniod to. Okay? So, muna ang mga kaigsunan. Kay kaning paghatag gitaw na to, paniod to. Pagpatag na itong pagkaon sa gigutong. Dako kayo nag-itik to. No? Dako kayo nag-itik to. Number one, imuntagaan o pagkaon ng tao, nabusog siya. Hindi siya napas mo. Kaya nakakaon man. So, ang iduhin siya anak, ngayong madawat, mao ang dante sa Espiritu Santo diha ni mo. Pagpakaon ka o usa ka tao, ang usa ka tao ngay mong gipakaon, human mo kaon, human mabusog, manugab to. Manugab. Kaya pagdugab mo yun na yun, grasya sa Diyos, nabusog na ko. Ug salamat sa nagpakaon ako. See? Dako kayo nag-ipikto sa atong kalag, mga kaigtunan. So muna nga, dilig yun na to idaw. No, kung pananglit na igigutom, pakanon. No? Pananglit, gamay na lang kayo ng pagkaon nga naan mo, tungaon. No? Anak ni mo maila, anak ni mo ipaila, kung unsa sa ang imong pagka matinabangon, nagto sa usa ka tao, labi na yun kung hisgutan ang kagutom. Pero, di ay nalakit na matawag na itong kalandrakas ng mga hitabong ginagmay, ang kaning anika sa syudad sa Cebu. Ay no, nanibuy na lang po makatog syudad. Maumagya po ng sitwasyon. Kaning pagkadagan ng mangayo o glimos, mangayo o glimos, kadaganan lang mga badyaw, mangyana. Kunya, kung tagaan naman mo sa kabata o glimos, kay naluoy ka, pagkadantag minuto, mo mudagha na ang mga bata nga nangayo nimo kanil dadi silang mga naong tumining katong imong gitagaan na nabi ngadto siya mga kauban nagtuo ato didto kay gitagaan ko. So karon nagwa ka na ikatag sa uban ang pangutana ana unsao na malang o ano man kay ikatag kaya pagudan tong Patmons si Itireta nga dai usa magdukoy-dukoy imong pakanon pusta ni mong kanon butangan ni mong sudan isod og plastic ihatag sa kuan naa na ngayo unya pagkatudtod maganayana kay daghan na sa gaing mangayo mahurot lay mong maligya. Tumo sa nas ubang gapit maasin sa maasin nagatang na nimo nagkaon ka nagatang na nimo nang daghang grupo sa bagyaw para mangayo. Ano din sa itong mga kadalanan, naghang kayong nangayong, ambot ang asa na itong gobyerno. magkugus-kugus ako sa kabatang gamay puhunan para silang tagaan. Mga mayo pa kay Glawas. Ang atong gobyerno, may tanaw na na, tagaan na nilang trabaho. Ilan ang silduan na nila ng pasihigon sa karsada. Mabuhi ang pamilya. So muna, diya, pero matod pa sa lagi, tapulan man. Saan tapulan man? Kugiyan walang maghimog bata, pero tapulan sa trabaho. Una sila nga magpakilimot. Okay? So muna mga kaigsula na itong kalandrakas, niya ay kalimot, ugma, mawatong novena, upagatod sa itong mga pamisa, samtang karon na tayo okasyon ng pag-meeting sa mga senior president sa Liloan. Hapit na ang universal, mga kaigsulan. Hapit na ang antanan, matagahan yun. Hapit na. Basi hindi ka-disembrehan, makahatag na ng social universal. Okay? Wala oras, kinisinday tarotita sa bansa itong co-pilot, engineer Nestor Hermosillo, buhay nga nalamin ninyo, dagang salamat sa inyong pagpaminaw, kung may buntag na itong tanan.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
0: DYHP RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
5: Malungtarong pagpanguma. Tulungan lang sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7 na nagtanyag sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma, ilagay na sa pagpananom o mga utanong, prutas, kumay o mais, nakip na sa pagpamuhi o lain-laing kahayupan. Malungtarong pagpanguma. Laing katuyuan ng tulumanon, mawa pagpaambit sa publiko sa importansya sa pagsiguro sa igong supply sa pagkaon, malungtaron na pamaagi sa pagpananon, o gustong pagduma sa mga abot sa kinaiyahan, dinhi sa kinatung-ang kabisayan o sa tibuok nasun. Malungtaron ang pagpanguma. Ang karun, ania ang inyong mga kauban.
6: Law ka natong tanan o gato gapon ni welcome si Sir Ian Quilato no sa Regulatory Division under sa Department of Agriculture. Dagan kayong salamat Sir Ian sa pagbalik no sa pag-guest din hi sa to ang tuluman nun na programa din hi sa Department of Agriculture. So pwede na to ibalik Sir kung unsa gayud ang mandato no sa Regulatory Division sa Department of Agriculture alang sa tong mga bagong listeners karong adlaw.
7: Mayong adlaw ka na itong tanan no, sa pag-usap. Salamat sa padayong pagpaminaw or padayong sa sige pagpaminaw ni ining ato ang programa no sa Department of Agriculture. So ang Regulatory Division no, usa dyan siya ka division no under the Department of Agriculture. So sa bahin sa Philippine Good Agricultural Practices, so, naaman tayo gibut natay usa ka section sa Regulatory Division nga nag-handle jud sa kaning Philippine Good Agricultural Practices. So, ang kaning nga section mo ni among gitawag nga Special Concerns Section. So, naa na to nabutang diya ang pamaagi sa PILGAP or Philippine Good Agricultural Practices. So, ang role jud na mo diri sa PILGAP certification kay kami jud ang nag-promote ani no sa mga farm nato dinhi sa Region 7 nga mag-apply jud ta og Philippine Good Agriculture Practices kay unsa sad ni siya sa mga dato sa Department of Agriculture para to promote the Food Safety Act no katong RA 10611. So kaning Philippine Good Agriculture Practices diha naka-anchor ang ato ang programa kaning PILGAP aning balaod nga Food Safety Act of 2013. So tanang vegetables, tanang utanon, fruit and vegetable farms dapat mo apply jud sila sa PILGAP certification no kay nag-promote man ta sa food safety.
6: Okay, so ngano importante gayod nga ang usa ka mag-uuma Sir Ayan nga mag-practice sa maong good agriculture practice?
7: So ang kanindi ay kuan Philippine Good Agriculture Practices usa ni siya ka certification program nga ginahatag sa Department of Agriculture, Bureau of Land Industry. So ang pinaka-importante jud nga nung mag-apply jud ta is para ma-share no unsay mga recommended practices, unsay mga naa sa Philippine National Standards when it comes to kanang unsaon pagsaktong pagtikad, unsaon unsay saktong nga pamaagi sa pagpadaghan sa atong tanom no. So diha ma-assess nato ang farm no kung ni-follow ba jud siya sa unsay mga recommended practices o unsay naa sa Philippine National Standards nga kanang naka ni compliance ba sila sa maong standards no. So ang kaning field gap man good is naaman tay ginasunod no nga upat ka module. So morning food safety, produce quality, environmental management, and then naapod tay gitawag nga workers health, safety and welfare. So kaning upat ka modules no dapat makita jud nato na siya sa farm na dapat compliance siya ang ka modules para ma-certify jud siya as talaga certified farm. So usa ra jud ang pinaka main purpose aning field gap is to promote no food safety nga dapat ato ang ginakaon no nga mga gulay, mga prutas is luwas nung kaonon. So wala meaning wala say ikahatag nga dautan or ikahatag nga sakit no sa mga konsumidor or sa mga kanang nag tigpamalit ni ining atong mga gulay o mga prutas. So aside ana no nate naman tay produce quality, so dapat itanaw sa field gap nga dapat tanang farm nga no nga nagproduce og vegetables og kaning mga gulay nga dapat di kalidad jud pud ang atong klase nga nya produkto nga mabaligya no sa farm. So ginalikayan nato tong mga naay mga bunog, naay mga sakit-sakit. So dapat kanang di kalidad pud ang ato ang produkto nga mahatag. Aside ana no gitanaw sad sa field gap nga dapat naatay environmental management. So ginatanaw nato diha nga dapat ang farm dili lang kay nag-focus lang siya sa pag nag-focus lang kung sa kadaghanon sa iyang harvest no, dapat gitanaw po nato ang environmental management meaning nagproduce sa at the same time wala ta nakadaot sa atong kalikasan no kay makaapekto na sa ato ang mga produksyon no. It can possibly makahatag na og risgo sa ato ang sa atong pag-uma. So dapat naka-contour, nag-apply og contouring ang farm para malikayan nato ang pag-erode sa yuta, malikayan nato no ang pagbanlas sa mga nutrients sa yuta no. So makita nato nga posibleng epekto ini nga na posibleng nga ato ipanom is dili siya sakto ang lahi-lahi ang tubo sa atong tanom tungod kay nangabanlas na ang nutrients nga nasa yuta tungod kay wala ta nagpractice og contouring. And then aside ani no makita nato no sa environmental management nga dapat ang farm nagsunod juta sa proper segregation sa atong basura, wala ta nagpatakag labay, human wala ta nag kaning atong mga medicine nga ginagamit sa farm dapat kay bata ang saon nato pagdispose no kay para malikayan po nato ang posibleng epekto niini sa atong environment. And then ang kaning workers health, well, safety and welfare, so gitanaw sa field gap nga dapat naapoy protection no ang ato ang mga farmers no nga dapat na sila'y saktong PPE sa pag-apply sa medisina, na sila'y

ang upat ka formulas no mo adyo na diha adyo na nagtuyok ang PhilGAP nga dapat ang farm para siya ma-certify as PhilGAP registered farm, so dapat compliance or kanang nagsunod jud siya sa maong gitawag nato Philippine recommended practices or mga unsay may mga saktong pamaagi no nga nakabutang dito sa Philippine national standards.

0: ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Ang El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
2: So sir, ayan, unsaon din ato pag-determine ang maong vegetable if Pilgap certified na siya? Then kaning sa mga malls nga mga utanon or vegetables, Pilgap na pud ba din sila nga certified?
3: Bahin ang ano ang mga Pilgap certified products. So gikan man jud na siya sa mga certified na nga mga farm. So gina-practice nila is once nga Pilgap certified na ang farm, so naana siya ihatag no nga kanang labeling no, naa sila itawag na nayuban nagpractice na magbutang o QR code nga kani ilang produkto nakabutang na siya sticker nga kani nga gulay o kani nga produkto is Pilgap certified siya. So kana makita naana siya identity nga kani nga produkto is gikan na siya sa kanang Pilgap certified farms, kay hatagan naman na sila sa BPI og mga unsay mga saktong ipaano para ma-identify siya as Pilgap.
2: So kaning sa Pilgap sir, ang maong produkto is usually mga kuan ra jud siya, mga fruits and vegetables. Wala jay lain nga product pa.
3: Naapuntay sa kaning sa cacao no, naapuntay mga manay mga gitawag na to no, nga mga plantation crops pod naapunta ani na ay coffee, naapuntay kaning sa cacao. So pwede jud gyapon sila mo apply sa Pilgap no.
2: Okay, so unsa nila pag apply sa Pilgap certification sir Ayan, dali ra bang kaya ni ang proseso or do na ba yung mga dugang pa nga bayaron no, nga lisod kayo nga ato ang magpag-uuma mo gasto pag maayo sa ilahang panguma.
3: So ang plan sa Pilgap na tumudulan sila sa MOA Division no, sa Department of Agriculture para ma-assist nato no, matabangan nato ang farm no nga maka-apply og ma-certify as Pilgap certification. So dili sa regulatory division maghatag ta natay form nga pilapan. So kani nga form ato ni siyang naasa dito nakabutang ang mga documentary requirements, ubang mga documentary requirements nga dapat isubmit po sa FAR.

0: So kaning pag-apply sa farm no, wala jud kayo ni say gasto. Nalang day gasto siguro mga gamay lang kay na may instances good nga magpa-laboratory ta sa atong tubig. Then kaning tubig og gina-test ni siya sa kaning mga laboratory no. So wala man wala may laboratorio ang DE bahin sa pag-analyze sa tubig mo na nga medyo makagasto siya diha pero di po di nga nakadako man. Pero aside ana, ang kaning pag-analyze na to sa yuta, libre naman kini kay naamantay regional service laboratory nga pwede na to mahangyo, no? Nga i-libre ang ilang pag-analyzar sa ilang yuta nga kinahanglan para sa application sa PhilGAP.
1: Mm-mm. So kinahanglan day nga muduol lang sila sa Department of Agriculture or napailain nga pamaagi Sir Ayan nga pwede sila maka-join aning PhilGAP or nabamoy online aning registration.
0: Sa pagkakaroon no, wala pa tayo online so dapat mo ari dito sa opisina no sa Regulatory Division para makasubmit na to sa mga initial documents. So kami na mo assess dire sa Regulatory Division o unsa pa yung mga angay buhato no para matabangan na to ang mga maka-apply siya sa PhilGAP. So, dito tayo online. So, ang ato lang yung buhaton sa is, muwari sa lang dito sa atong opisina sa Regulatory Division.
1: Mm-mm. So, unsa may mga requirements no ang kinahanglan nga isubmit din nila Sir Ayan do ang atong opisina no bagong opisina sa Department of Agriculture na himutang nagayod diri sa Embeles Street Cebu City. So medyo duldul na jud no sa tuang mga farmers nga naa sa north ug sa south.
0: So medyo taas dagandagan jud pud niyo ani siyang requirements pero madara man ni mo og ganang madara ni nila og trabaho. So dili nato tagsa-tagsao no so pero usa sa mga requirements no is kaning farm layout, then kaning location sa atong farm, asa dapit, organizational structure sa farm, isa ang mga workers, kinsa ang mga trabahante nato, kinahanglan sa nasa dito. So, kinahanglan po ta o kantong giingon nato nga kanang soil analysis para makita nato no o kanang unsay status sa iyang yuta no kung kinahanglan na ba siya o mga abono, kinahanglan ba siya o mga recommendation, no? Unsay mga fertilizer nga kinahanglan nga i-apply na to sa ato ang soils. Then, pending water analysis or potability test, kinahanglan sa din siya sa mga farm, no? Nga, labi na ning mga lettuce nga kaning gihimo nilang ugasan nila ang ilang produkto usa nila i-market no so dapat make sure ato yung siguraduhon nga ang atong gihugas sa atong produkto nga luwas siya sa micro sa sibling makahatag o kanang risgo sa atong mga consumidor so murag maulang naman ang atong mga requirements no so kami sa regulatory willing raman jud pud mo assess no kung unsa pa yung ubang requirements ng uban pang requirements kabahin sa PhilGAP certification no so mo ari lang jud sila sa mo sa Regulatory Division.
1: Okay so mas nindot man gud nga Sir Ayan no nga before pa sila mo anha sa atoang opisina is at least nakaandam na sila initial nga mga requirements no nga kinahanglan sa maong PhilGAP certification registration yan yeah, na mention pud nimo Sir Ayan na kani ang organizational structure so ang kaning PhilGAP is ma-apply ba din siya sa individual or sa grupo lamang
0: pwede ta mo apply individual o pwede pud grupo.
1: Okay so mayo din siya no nga bisag kinsa ang pwede or nabay kinahanglan nga requirements no nga para maka-join ta sa maong nga PhilGAP Sir Ayan for instance kani ang estimate sa ilahang farm location or farm layout kung unsa man kadakon or naapa ba may lain na requirements no sa maong nga farm
0: bahin sa area wala ka tayong required nga area kung kanang nga i-certify as PhilGap. At kay kuan ang PhilGap jud gina-assess ang farm base sa iyang mga practices nga nasa farm. So ang requirements sa kadakon sa farm wala na siya gitanaw sa PhilGap. They are qualified paghapon mag-apply para sa PhilGap certification.
1: Okay, so kung may manggutag certification, Sir Ayan, no, kay mahulog nga doon na ba ni siya anong expiration or kinahanglan ba ni nga renewable ni siya?
0: So kaning PhilGap di ay tuod no renewable ni siya. So upon application, so once nga ma-release na ang mga certification, so valid lang ni siya og mga duha ka tuig. So after ana mag-renew sila para padayon na gyapon ang ilang pagka PhilGap certified farm.

0: notification, Sir Ayan, no, kay mahulog nga, doon na ba ni siya yung expiration or kinanglan ba ni nga renewable ni siya?
1: So, kaning fill gap de ay tuod, no, renewable ni siya. So, upon application, so once nga ma-release na ang mong certification, so, valid lang ni siya ang mga duha ka tuig. So, after ana, mag-renew sila para padayon na niya po ng ilang pagka PhilGAP certified farm. Come on. Yung PhilGAP, may applying PhilGAP na nakatabang yung tabahin aning food safety. No? So, willing na dyan mimo tabang na sa regulatory division sa unsa pa may pwede na mong mahatag para lang aning food safety act or kaning pag-apply na to sa PhilGAP.
2: Nicolas, diin magkagikanoy. Kung sa manay mong gibit-bit.
3: Aga, may tambong kong bansay-bansay may tungos pananom o gutanon do. Maayo man di ay nga doon agitay atong kogalingong garden. Aron kung ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko, ang atong utanon nga kaunon. Uga noon na pagkildagang kaing sustansya do.
2: Gusto ka giyot, Nicolas. Maayo na nga kaalam ngay mo nakatunan da.
3: Nala, beto, ato na ko. Ako pang andamon. Ang akong gamay nga luna diya sa akong dataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
2: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
4: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 og ning istasyon.

0: iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o tungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.
1: Okay, so daghan kay salamat Sir Ian Quilato no sa Regulatory Division under sa Department of Agriculture. Dili lang dito basta-basta mukaon lang sa maong mga gulay o prutas no. Dapat di i-check po din nato siya nga luwas ta no nga wala din siya isagol nga maong nga chemical nga makadaot sa tuang panglawas. Kay ni mga chemical dili ni siya ora mismo nga karon dayon siya mo effect no, which is mo kuan pa ni siya mo dagan pa ni oras no or panahon aya pa siya mo effect sa tuang panlawas. So kinanglan nga i-secure gud nato ato ang pagkaon nga luwas siya. So daghan kay salamat Sir Ian no sa Regulatory Division sa inyong kugi sa pag-monitor gayud sa atoang mga umahan, sa atoang mga utanon o protasan o uban pa man diha nga related sa agriculture nga ma-secure ang maong food safety and food security sa Region 7. Daghan kay salamat o ginaot sa sunod na kodhi gayon. Ikaw gyapon among makauban sir no o sa dugang pang mga pangutana sa atoang mga mag-uma na pwede ra sila moduol diha sa inyong opisina. So daghan kay salamat o maayong adlaw kanatong tanan.
2: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpanguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpanguma.
3: DYHB RNN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
2: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, life extension.
1: Life extension, vitamin D3 for longer life.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Bukit to rawat eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay.
6: Pwede lang makakas. Bila mo ito.
5: So anak ko, no, binta na ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: Polycotton, 7-chat, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na manlab ba? Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba? Ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba? Didaghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
1: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Philippine Standard Time para sa 4:39 na.
5: Headlines karon.
4: Headline sa mga balita sa balitang nasyonal. NBI nimitar ni Vice Presidente Sara Duterte ug laing mga individual. May kalabutan sa akusasyon bato kanila.
6: Korte Suprema ni Basura sa petisyon batong sa itabo ng Senate session itong Hunyo 3 dinahimong acting president si Senator Sherwin Gatchalian.
4: Samtang sa mga balita lokal, basura namo kaugmaon nato program sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo. Nalusad na sa 30 ka mga publiko ng mga tungaan sa surad.
6: RDC 7, itiwa ang state of power emergency. Gunman ang prioridad ng mga infrastructure projects alang sa rehiyon.
4: Samtang sa balita gawa sa nasud, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu niisip ka hero sa piloto sa Fly Dubai. Garisalbar sa 174 ka mga pasahero. Samtang nipasalamat na sabkini sa mga pasahero nga nitabang pag-neutralize sa pilot nga anong gab sa kaubang pilot.
6: Sa negosyo Central Bank, di paibang nas publiko nga bantayan na mga papel nga kwarta karong nga bear month.
5: Headlines karon.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
6: Mabuhay, Pilipinas.
4: Mga mahinong danong,
6: Lago na ka, Unang Balita.
7: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Hatol mga impormasyon ng inyong masayran.
6: Ang ayanin mo madunggan,
4: una sa radyo,
6: una sa balita.
7: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
5: Number one. Number one.
7: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang Radyo, Unang Balita.
6: Number one.
7: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
5: Nationwide. Nationwide.
7: DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
8: Ising na.
7: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Adda ra may galang Biyernes. Pitaros na bigara sa buwan sa Oktubre 2025. 84 kadlaw na lang Pasko ra. Tangan sa kanito mukhang paro sa HP. Aramin sa buka niya ang inyong mga tigbalita.
6: Kirangin ni Radio Man Ken Galinea.
4: Ako sa aming radyaman, Arnold Bustamante. Hantot sa bigara sa Resay sa Tak na sa Butang. Paghatod ka sa mga lapas ng mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa inyong Mindanao, lalapod ganda, may gana sa itong kapapanaguman. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Dingad daw ka na may gala nga Biyernes, pizza dos na. Oktubre na yun, no? Hapit na yun may gala ang Pasko. Bila na lang ka adlaw may gala, 84 ka adlaw na lang. Kaling 84 ka adlaw may gala, maroon ng kilat. Perting paspasa, may galas panahon. Karon mga igala, Lunes, pagkataon-taon may gala, mo Biyernes lang kalit. Ya, Biyernes, mo kalit rapong Lunes. Ang nakapaitan ni mga igala kay ang Lunes o ang Biyernes, mga usa ka dangaw. Pero ang Biyernes o ang Lunes, mga igala, perte lang ganuula. Usa ra ka pizza o duha ra ka pizza, mga igala, pa na. Pero ang pizza di asgawas, oh, horot. Grabe na minuto sa HP, mga igala. Kay taon-taon lang, kaon. Kamta na mo ni kasamang Nestor Humisilio din ang duha ka dako kayo nga kanang karton sa pizza. Pag abli na mo, kutsilyo na lang. Berting nga kaon na ganas pizza. Nami as pizza. Ay, kanang pizza niya sa kwano, Landers. Kaya nga kwarto-kwarto man yung HP dali, kaya nga studio. Na yung kwarto mga igala, kaya ang opisina niya sa mga babae. Kumusog ka niya, nahag pagkaon niya. O niya, kung maanin ka, ah, isan, is NR na ito ni IC. So, ang grabe na ito ka-sosyal.
6: Bangsa Kwan at Bangsa at Landers.
4: At Bangsa Landers, SNR Pizza.
6: SNR Pizza, kahit sa kasamang names, amo manina, one manina, namanin dito sa Landers. Paldo-paldo, tingalin ni Mataa, de.
4: Oo. Wasa na appeal sa katong... Direct lang mo sa...
6: Niya, kung man na mo dito pangumpra.
4: Nasod, tingalin talan.
6: Wala, kat marang one fourth ra.
4: Apel ra ya. Wadi mi apel og kwan kanang kanu mo aman ni masud ang kwan. Paldo paldo unta gubao ta tong ATM card. So, naka SNR gyud, no? Naka kwan gyud ba naka dimdim gyud sa SNR ba nga kanang bitawang pagkaon sa mga dato. Kami nga mga pobre, di mi ka-afford haman. Are na may dresse. Wahan ka nang... Itaw ka nang kasamangkit. Kaya bitang naas sa sidewalk. Bitaw, nang lami ba kayo nang naas sa sidewalk. Uy, lami ka nang sidewalk. Uy, kaya pizza sa sidewalk. Baka nang...
6: Kahan ka nang... Saan titawag, anak? Na, titawag, anak? Oo. Baka nang kilid ka na pizza, no? Nga nasa kilid-kilid. Oo,
4: kaon ka na. Kanang naas sa kaon. Kilid-kilid lang na sa eskwilahan. Kilid sa eskwilahan ba? Sus, lami ang ilahang pizza. Oo. Ang buto sa kaya na ilang gisago na, mo naging ko nila nga, basta gani gikan sa, kada ganing abog-abog, bitaw, abog-abog, mo add og flavor ko ng abog-abog, kaya pa, parat-parat. Tinood lang, mas lamian pa ko na mga igala kaysa kanang mga mahalon ng mga pizza. Tinood, bitaw? Oh, namo diyan nakapalit mo diyan ang pizza diha sa kwan, kanang mga eskwilahan, kilid sa eskwilahan. Tilamian ang ilang pizza diha.
6: Lamigay sa mga Arnold, no? Niya, ang iabitaw ka ng Donia, kanang humok, babisag baga, pero humok.
4: Humok.
6: Niya, puwa kayo, ibabaw.
4: Kinahagay lang ako ka ng pagod-pagura, gamay ba? Pagod-pagura.
6: Humot kayo, basta mapagod. Niya, puwa kayo yung ibabaw, puwa kayong ketchup.
4: Ay, ginawa ko. O, may buntang sa itong mga sinigan ng mga nagbayan ni Pahit sa Bandami, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O, sa nagbayan sa Bugo, sa itong mga kasikbit ka mga lalawigan, Litos Negros, Oriental, Negros, Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May mga kabayan, may gala sa Western, Western, Visayas, Garigurasa. Naminaw, namati na may gala sa tulaman ng unang radyo ng balita. Samtang, i-check na ito, may gala ang itong merkado publiko. Kay Bonig Atngan, may gala sa nan. Ang report gikan nagala sa Carbon Public Market. Gahapon, bugas ba itong kagahapon? Yung pa sa itong mga listener pwede, mahala na sa bugas. Oy. Oh, mahala man ginadaan. Di naman itingalin mo ubos ba? O itong ingon may galang magminyo na kuma. Ay, na pagminyo kay mahal bugas. Mahal pang bugas. O niya lang mabarato. Niya wamangin mabaratong bugas. So din yung kapaminyo on si mong mama. Ano nga, din yung kamaminyo aning kalakiha. Kaya pita ng mahalas, bugas. At check, may gala sa kasamang Jesse Samampong. Kika may gala sa Carbon Public Market.
8: TYHP, tutok presyo sa merkado.
4: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
9: Yes, good morning, kasamang anong. O, mayong buntag, kasamang gen. O, mayong buntag, usab sa itong mga suking tigpaminaw. Ni nga itong stasyon, DYHP, Arimentibo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klase-klaseng mga ginasundo na atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Walisa, 80 ang kilo. halaan, usa gatos ang kilo, aninikad, 120 ang kilo, unaw, 160 ang kilo, tahong, usa gatos ang kilo, lato, 180 ang kilo, guso, 70 ngadto sa 80 ang kilo, lukot, 180 ang kilo, unod sa swagi, 130 ang lapad, kasag, 130 ang kilo, saang, 180 ang kilo, scallops, 150 ang kilo, timbaw, 150 ang kilo, bagugon, usagatos ang kilo, bungkawil, 160 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyoman, GC Sumambong DYHP Tatak RNN.
10: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
4: Nagasalamat ka sa mga Jesse Samampong, labi sa seafoods. Maglaway mas tamang higa. Ay hapong adlaw dito may nagmeeting sa Cebu Federation of Veterans sa may Puso Village. Diha may gala at bang sa Aluyo City Hall ba. Labi sa mga seafood sa ipangluto oi. Eh. Sabi taong dili pag unsa mga higala. Lami gyud kay murag kanabi taong kaon ka sa hotel? Ng mga restaurant sa hotel ba? Dinana man ang yawa ng mga kusinero niya. Pura mag nakakuha og recipe gikan sa mga chef diya sa hotel. Kada bitaw nga pasayan na ay lambay, na ay tahong, na ay lukos. Kada gikuan bitaw ka sa mga ken gib. Mix-mix, alam mi... Ay! Yan, napatoy ilahang scallops nga gibutangan og dahang kayong cheese. Udang sa to'y mga singana na. Cheese ba na, no? Cheese may tawagan na kasamangkin ang isagol na.
6: Butter!
4: A butter! Oh, di ay,
6: usos. Kuwana siya, duha mo na kaklase ang pagluto anang, kuwan, baked scallops. Oh. Ang uban na ano kasamang Arnold, katurang mga lamas. Ang ulain sa butter.
4: Oh, gibutangan ko, sama gina na, pero alahing color at tunem sa may pagka, kuwan.
6: Yellowish.
4: Kato, dilito yellowish kasamangkin, may pagka...
6: Sa may itong klasiha, di ay.
4: Warag dahag ka ng oyster sauce ang daghan at...
6: Oyster sauce?
4: May pagkaan man.
6: Di ba na butter? Butang siyang butter. Butangan o ganang ahos, bitaw, garlic.
4: Garlic ka naghan kayo.
6: Garlic nga giitos ba?
4: Pero kato, murag dili, pareha ng color. Kaya may pagkakuan to. May pagka dark ba?
6: Inana, depende man na sa pag-styles, pag-loto.
4: Kana, nga color good. Mawag yun ang colors.
6: Kana, ibabaw na kasama ng mga garlic nga gimantikaan.
4: Sus, lami. O niya, naagi kwan, nasay ka ng mais. Naagi mais.
6: Ay, mais. O, naay ka ng sweet corn. Sweet corn. Putol-putol. O. Oh. I-adorno na yan. O, garnish.
4: Diba, kinahanag, you know? Haskang, lami, abitaw.
6: Kami na sa mga kwarosay, mga food bazaar ba? Kami na lang ka ng mga food parks.
4: Pero katopaw katila o glamian, kanabitang malasahan gini mo ang kwan, kanang yung mga sauce ka sa mga skin, kanabitilamian kayo.
6: O yan, di po kayo mahal ka sa mga Arnold. Kanang ilang tinakos, bitaw ba ito? 150, tingali yan ang takos. Oh,
4: 150. Kanang murag bowl nga.
6: Bago-bago, mo styrofoam nga puti ba?
4: Dilisan.
6: Among ikuan. Katawa mo na kanani, kay styrofoam nga puti.
4: Wala ko ma-picture. Nakikita ka rin tos kwan, kanang picture sa CPG.
6: Pero kami nagkakaon sa nila ka sa mga Arnold. Matatag 150 lagi na ilang serve na ilang mix niya seafood.
4: Balbi kayo.
6: Kato ba na sila diri sa unang diri pas barracks ba? Nga pa ito ba? Kuan, masira diha. Kay gi-construct naman na. Muna, gibalhin sila
4: sa gibalhin sila diha sa Puso Village. Piti naghanas mga ganahan ka rin itong litson. Na litson nga kanabitong eat all you can.
6: Na litson nga eat all you can. Anli litson. Yan na po din ako. Kato mga matano na mahilig ang mga Koreano bitaw ng mga street food. Na po din ha.
4: O nga, nakanindot nila dito kasamang kayo. Ganito sa lubwa. Ang ilahang kuha dito, 199. Ang ilahang kuha.
6: Ang katong kuha, buwa. Kuslubanan.
4: Nanay kuha, kanang napulo ka puso. Kanya katodeng tuslubwa. Itong nail magluto-luto sila niya. Ang katong ilang mga sagul ka sa mangken, katong utok sa kuha, baboy, ana. Kung mahurot to, dugangan nga po, why bayan?
6: Kay Anliman.
4: Why bayan? 199.
6: Kay Anliman.
4: Ang imurang paliton. Ang imurang paliton, puso.
6: Puso na lang. Kay ang libre, Ana, first na po, kapuso. After, Ana, kailangan nyo kay ikaon, palit na kapuso.
4: Bayan na, bayan na.
6: But ang kuan kining ana ba tuslo mo free
4: mga estudyante to pinaghanam
6: tinuod gyud kay kuan mga ekonomiya man kayo ekonomiya man na busog asin busog budyo kay ka human
4: kay mo adali makakuan ni muelo pa no ti pictures tuslo mo
6: kay si man ka obos ni muela nang tuslo mo
4: pero wa kay ko mo kuan atong tuslo mo are jud ko sa sipos gyud panang sa wabanis balay.
6: Tinawag ka na ka sa mga Arnold. Dapat sila baligya din na nga. Tanawag ko na pag-arrange nila ng mga prutas. Bitaw nga ipaghiwa-hiwa. Nga nito kita na on.
4: Huwag ko na promote sa
6: akin. Lagak atong laway.
4: Huwag ko mo promote sa Puso Village. Sa naka-experience lang ko rin.
6: Share na nato. Kaya basta na ginampun sila mo adto dito.
4: Last ka, lami arin to. Kung gusto ka, grabe itong gutom kay kanya, kanang limited lang imong kwarta ba? Ato rin to.
6: At least, una na kay mga 200 to 300 din.
4: Kakao na, busog na ka. Busog na ka, yun. Busog na ka. Niya, kung pag yun, kanang limpyo o niya. Social ba? Social. Social sa gamay. Niya.
6: Oye, gumani mo din ang kaon kung busog kay ka. Na po mga kapihanan.
4: Ay, kapi. Uy, naibus coffee. Onya, hindi ko man magkaon-kaon. Man magkaon, tabok lang kayo sa plaza nila. Na may plaza niya nga kuan. Kanang sa mga senior citizen, bitaw. Senior citizen plaza niya. Park. Pwede na ka maglingkod-lingkod na hindi ha. Onya, hindi ka man, hindi ka hapon. Mangumpra ni Kaskarmon. Wala na. Naala nito tanan. Mas kang na-amaze ko dito or na...
6: Kami ka nakasama nga rin ang uban na ganabito manimba sila gikan sa ito ninyo. O mo na bang rin na?
4: Mga ganin, no?
6: Ano rin na mga on? Kay ekonomiya man yun, no? Kay sa ito ka sa katong mga restaurants, daggo.
4: Gasto ka rin itong takapin libo niya. Pwede rin na.
6: Pwede rin na kay binusganay mo gina rin na, o?
4: Yeah, binusganay. Na kay 500, dewa na. Puro demo tiyan. Makapanungkab na kang tamans ginhawa. Okay, mas mo na may galabang experience diyan sa may Puso Village na ay tarao ka sa mga litson. So, labi sa mga litson. Kung wak pala nyo, hindi pala nyo high blood. Labi mo ito doon. Kala mo kami, kanang eat all you can, me. Eat all you can. Litson all you can.
6: Oslo buwa all you can.
4: Na rin na tanan. Kaduha na ako kakaon niya. Kahapon ay kaduha. Permiro katong niabe ni labing tuig mo dito. Ni labing tuig. Kapi abot na ako dito. Untong na ko. Pwede ni kanas mga tao. Ay, kato niya dito ta sa kuan. Mau din na dito sa kuan ni Julius Long. Kato mita na KBP ta. Kato na nagduwa tag basket ba. Kato na nga ang tapo dito. Kato sila si kuan. Nagduwa na nuwa o volleyball. Buwan na yung gibalihin din na niya. Sakto. Kato pwede daghang yung mga pagkaonan dito. Sa barracks. Sakto. Kapit sa naghanang tao nito, eh. Maglinya mo.
6: Pero mas lindot na nailahang sa Puso Village. Ah, mas dako naman sa kasamang Arnold kaysa katong barak sa una.
4: Pinahimutang sa kasamang Ken.
6: Di ba sa Freedom Park ba?
4: Pinahimutang sa kayo. Kanang, dili ba,
6: dako na ang space.
4: Niya, kung nahag kuha ng labisab, kuhaon na yun. Kanang,
6: dili na pa. Dahil magsunod natin, limpyo na na yun.
4: Dito barracks kay mura mag magpaabot pa kang ganay kwan dugay malimpyo ang kwan kanang lamisa pero diha pag monitor na mga gwardiya ay mga oy katong ano limpyo hina kanay mga naay mga customer nga mopuli para mga gala ang atong nasinati kagahapon diha sa may Puso Village ala oy oy i-open na po dahil diha sa kwan no kasi itong atbang sa USGR kanang Freedom Park hapit naman sa Mahoman unya gipahibaw ta kagahapon sa ilahang manager din ha nga kana ni Hanapita lima ka andana or unong ba to ka andana nga ika tapusan ka andana tuwa dito ang sports facilities na ay walo ka pickleball o usa ka basketball court napay volleyball ang natin siya kamos midja darita magduwa ta darin magkwanta darin kanang midja Olympic Pantay sir ha, magkuhan ha, may murando ba agreement ha, para nga, kuhan, kasi nga libre. Sa Olympics ka mo, may mo, musubo ba, musubo. Pakumanan ha, ah, bayad na, bayad ayun. Ah, salamat kayo, kanang, kasi kayo na yung nag-pro, nag, kuhan diha sa carbon kasamang Ken, nag, parindot diha sa carbon. Ano? Kuan?
6: Kato ilang carbon redevelopment project.
4: Ay, kuan diha, kanang nalimot kus pangana na. Kanang ilang nag-develop des carbon na mga kasama. Megawide. Megawide, eh. Mama sana yung nag-develop sa airport. Dala, standby sa mga balita may gala. Oman namang sa pipirang, gigutom ko eh. Murakong nagminaw ko sa akong gisulti. Ganyan naman sa akong gisulti ng pagkaon. Murakong gigutom sa... Samtang nag-recall ko sa akong nahita mo kaghapon. Gigutom naman sa... Standby sa mga balita may gala. Oman namang sa pipirang ka mga bulawanong pahinom-dum. Oras, alas 5 in punto na.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The Wonderful Supplement.
13: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
14: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
13: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
16: No one ana makaugana sa kama?
17: Masinug.
16: May diabetes ka?
17: Ang TTX 500 na.
16: Ang TTX 500.
17: Adlay powerful extracts.
16: Nga phytochemicals.
17: Ug antioxidants.
16: Nga gigan sa palaya.
17: Ug disugered sugar cane.
16: Mga organic compounds.
17: Nga effective.
16: Batok sa sakit nga diabetes.
17: TTX 500.
16: Sa mga butika.
17: TTX 500.
16: Ang tuba.
17: Kontra sa sakit nga diabetes.
16: TTX 500.
17: Efektibo.
16: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
17: TTX 500.
16: Ibo sa disugered sugar cane extract.
17: Ug anti-diabetic property.
16: Gigan sa palaya.
17: TTX 500
16: garantisado
17: highly recommended
16: sa mga eksperto
17: mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
18: Seth Living Testimonies.
19: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
20: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
19: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
20: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay po kakitahan ton karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
18: Living Testimonies.
13: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
18: Seth Living Testimonies.
19: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
0: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
19: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
0: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
18: Living to 70s.
21: Welcome to our reunion.
22: Uy, Dain, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
23: Tungod na sa Super Fiber.
22: Usa?
23: Super Fiber.
24: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
25: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangustin fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
26: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
24: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Mapalit sa mga butika.
24: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We will walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buin Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapigyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
4: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Dr. Lemuel Espedal, Optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry, gentle lang siya sa tiyan, delish acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Uy, 150 over 100 man.
12: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
13: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
12: Ay...
14: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong benepisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
15: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
16: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
19: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
7: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
18: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
18: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
0: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Iberry for a clear and healthy eyesight.
11: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended vitamin D3.
18: Oras sa mga kasama, alas sa 5:10 na.
8: DYHP
20: Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
21: Karon sa detalye na sa mga berita sa balitang nasional. Nagpadaog imbitasyon ang National Bureau of Investigation ng atunibi si Presidente Sara Duterte. Davao City First District Congressman Paulo Pulong Duterte. Kani House Speaker Lord Alan Velasco kasama nini nga si Rowena. Apelain ko rin gi-invitaran ni kini si PIO, Davao City PIO Head si Jerry Tupac. Nag-post ni siya nika na sa iyang Facebook page. Yawag sila sa pagtunga sa buhatan sa NBI alas 10 sa buntag, Oktubre 5 sa adlang Lunes. Kamahin kini sa gihimong investigasyon sa NBI may kalabutan sa gingong nga pag-deliver o kwartang ato sa pipila karangasakaw sa Baneng Duterte. Subay sa akusasyon sa kanay polis ni si Rodolfo Gracioso Jr. Nakusar si Gracioso, kaya katulad kini gandakong kandidaan sa salapi ato sa mga Duterte subay sa kamanduan ni Velasco.
22: Samtang sa balita wa magdahom ang defense team sa pagtangtang sa prosecution ni Kani Senador Antonio Trillanes the 4th gikan sa listahan sila mga testigo ang prosecution ni Paibao kag hapon natong sa ika 32 nga adlaw.

0: 5 onsena. Vivas horas sa Korte Suprema ang petisyon nga nag-question sa legalidad sa Senate session. Niatong Hunyo 3, dihang ang 12 ka mga senador ni paiganag sesyon, nideklara sa tanang lingkuranan nga bakante. Nipili ni Senador Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President. Si Gatchalian sa mga higayon is asumir isip acting Senate President tungod kay dili kini mapili ka Senate President kung dili makaabot og 13 ang makuha nga boto. Ang Senado sa mga higayon, dili makamahigayon og sesyon. Human ang kanhi mayoriya, mihukom nga dili mutunga sa mga sesyon aron walay makaabot nga quorum. Giresolbar kini sa korte pinagi sa pagbasura sa petition for certiorari subay sa kapakya sa pagpakita nga ang mga respondents nakahimog grave abuse of discretion sa paghimo nila og sesyon nito ga Hunyo 3. Inay nakita hinoon nga subay kini sa mga balaod og jurisprudence. Si Gatchalian siyang bahin nakarabat na og kopya sa notisya alang sa resolusyon sa Korte Suprema og gitahod niya ang maong nga desisyon.
1: Katapos ang balita gikan sa kaulohan, gipaabot na matapos na karong unang semana o katunga-tunga sa buwan sa Oktubre ang southwest monsoon o habagat. Ang habagat maoy magdalag mga pag-uwan sa kasadpan nga bahin sa nasod. Matun sa pag-asa ang pagtapos sa habagat season mausab ang musugod sa northeast monsoon o amihan nga gibaraban na makasugod kini sa inapos nga bahin sa Oktubre. Ipasabot sa pag-asa nga panahon sa amihan o uga o bugnaw ang hangin na patugod sa nasinating El Nino phenomenon. Dinisama ka bugnaw ang panahon sama sa nasinating itong miagi nga mga tuig panahon sa amihan. Sa buwan sa Oktubre, dunay usa duha ka mga tropical cyclone nga ma-develop o ka makasulod sa Philippine Area of Responsibility kun pa.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya itong kapapanaguban, giparawanta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa palia, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Ngamay mahatag may galing-galing salamas kaligon sa atong immune system. Aron nga dita dali nga masakit. Musa ikaw nga napaminaw karon, batasan na ang paginom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga maritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rayuma, arthritis, hubag, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule bumatok sa dinigala sa bisanon sa kamatang sa virus, mapanigod sa immune system. Aron nga di kadali nga matakbuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas. Nakanamigala nakapamatuon ka sila nakaangkongyon o ligon nga resistensya. Gamikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original koi herbal capsule, inyo rin mapanit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapanit kami gala sa Rose Pharmacy, South Star Dark Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batunlikte. May mo sa din niya may kapapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhao Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EGK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas ba ang presyon si Bodigoy Kabadunay hypertension? Basin taas imong sugar, agbasin maay, diabetes kanya, wala ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapaghekinis arterial hole, sumapalapot sa imong dugo, kung sa nakarason, nga anong magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagkinaon sa imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga sabad, pagkaputol sa tilubisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Ibus na nagpabuta nga mag-grabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charan gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bangimong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katug, magkapagumpag sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa bang klinika, Del Tarativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation, gamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutang ni sa Mediha Consulim Street sa Cebu City, pwede matawagan sa 160-866 or cell phone number 0975-079-5133.
0: Mga kasama, nakasalatin naman mo anang naakas trabaho, focus kasi imuhang gibuhat, kay doon na kay giapas ka deadlines, kaya manong takaayo apan kalit lang doon ay parakit sa imuhang gipon. Makapangawat na lang kasi imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang gipon. Kung sa sanugdanan, magwanta pa rin mo sa kanugayan anak mas musamot pa, lisod trabaho, magpingit kas kasakit.

0: Unsaon na lang ang deadlines. Kung ito rin sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid. Suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. M80 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho. Human ang deadlines, mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit, nasaway na sa kadaghanan, nasaway na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga mukonsulta ang doktor, o sunda ang ganisitang tambal nga nasaway na. Paspas relief nga nasaway na, nga mu-work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gawas nga makapaboost kini sa atong immune system. Maglaing nga health benefit na makuha na to sa pag-adlaw-adlaw o inom nining life extension vitamin B3. Mokin mo menos ang risko ng masakit o cancer. Apila niya ang breast cancer, colon cancer, ingon man, prostate cancer. O guban pa nga susama ni ining mga sakit na gumikan sa dili taas nga level o kakuang og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matud-an sa mga medical nga mga pagtuon nga kato mga cancer patients mutas ang survival rate kon sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas ug mobalik ang mag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya og butasan siyang sa maka-survive kini sa balatian. Kato mga cancer patients gawas sa inyong inadlaw nga medication, pwede ka mo mainom og 6 to 9 soft gel sa life extension vitamin D3 mga kada adlaw, kada hubani mo sa imong nga meals or sa imong pagkaon. Gawas sa mga cancer patients, kanto mga dunay maintenance medicine, no? Kaya nailain-lain nga mga sakit nga nag-require na niini sama sa diabetes, hypertension o guban pa, makatabang usap kung imo ng dunganan o inom sa life extension vitamin D3. Bata man or hamtong, mahimong mo inom ha sa life extension vitamin D3, adlaw-adlaw, o niya affordable usap kayo ang presyo niini, mapalit niya sa mga butika, pilosob din ha sa life extension medical clinic. Sa mga life extension clinic, pwede-pwede mo ma-avail ang libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na may mutang diri sa May Usmania Boulevard, buyon sa May Sibudok o Cebu Gospel Church, right sides karsada kung paingon ka diri capital area. Desconsolasyon, pero po kayo tultulol na ang lokasyon sa Life Extension Clinic na may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga, tubangan anang Jollibee, dapli na po kayo sa highway. Something is Dumaguete Osam sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dul ka na sa May Kamanhak Terminal, ang location sa Life Extension Clinic. Pwede rin matawag ang klinika sa mga hotlines niining a 416-1655 0917-318-1161 alas yung dugang pag mga pangutana. Sa pikas nga bahay ni ka makanunay nga makonstipated, pag inaman yung super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sero kay gandaman yung super fiber prepare lang kag sa kabaso imong imix dito ang isagid ka sachet sa super fiber. Pwede ni mo siyang imnon kunaris buntag before ka magbreakfast. Kunaris sa gabi mas convenient ni mo ang pag-inom kana before ka matulog. O para mas ninyo pag inang resultas pag take ni mo sa super fiber dugani ka naginom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sa din na sa Life Extension Clinic.
0: Hoy, lami kay pangapi karong buntag, oh. May buntag dahil ni Boss kasama Philip Taborada. Ang atong amigo nga pulis may gala sa City Investigation and Detective Management Unit. Di may gala sa Cebu City Police Office. O sa iyang pamilya, may buntag ni Ma'am Jacqueline Taborada o iyang mga anak diha sa may sityo Kamanggahan, Barangay Guadalupe. Oh, kapi-kapi tayo na diha kasama, ha? Kapi-kapi, aron nga dito magduka. Aron tayo may gala sa kapi nga daghan o mga vitamin ang atong na makuha. Ang kapi may gala nga daghag benepisyo, daghag vitamins. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants. Napapatunan sa pagtuon nga doon na kini beneficyo sa brain health, immune functions, blood sugar control, guman pa. Maka-increase up kini may gala sa energy level. Maong dinig na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili di basta-basta nga kape. Mga kasama, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Wani imnundro ni kasamang Philip Taborada de Guadalupe. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Indyo rin ang mapalit may gala sa mga butika de sa inyong lugar. Huwag ma-order ni may gala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Samtang sa pikas gabahin, daghan na kay karon dunay gipamati nga mga balatian. Sama nining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Pero kung ikaw na ani ana, duri herbal nga food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay ABCD formula. Unsa man ni? Ang A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhap. Nga diin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod og tulog o kanang gitawag natong insomnia, constipation o makapugong sa pagtaas sa blood sugar level, gumahinunggan sa pagbaton sa diabetes. Mong sama na ako, nagainom po ko aning Sugatrol, kanuha o katulos sa kaadlaw. Mga lagsi ka nga kung pamati, tibok adlaw nga pagpanarbaho. Mong soy po ninyo o tumar matag-adlaw ang Sugatrol.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5.22 na.
3: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Our Gentle Care for Every Filipina, PH Care. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by iBerry.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrop Herbal Capsules,
10: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: cap simi tibu og barato.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrof Herbal Capsules,
6: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
13: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Naghanaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati
13: sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot na flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpang hapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
16: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o magkahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
17: Seth Living Testimonies.
18: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
19: Na landing ko ospital ida at nagugos ko ginhawa ng pasa doktor. Mulala ako ang acute gastritis.
18: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
19: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
17: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
18: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
20: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintain kay high blood ko, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
18: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
20: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
17: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
18: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
20: Ako nga sa awan, ay goiter. Po na to siya. Din tapos, nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Iklay na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
18: Ang said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
20: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
17: Living Testimonies.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
0: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya. Ang Don Pepe tabliya.

0: serve the public well. I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at orihinal.
3: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey, kidney care time.
7: Ako si Terry Robles, 50 inoy bi.
6: Unsay na sinatay nato nga problema sa kidney?
7: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
6: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
7: Antod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung ipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
12: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
17: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
16: Hindi po kayo gumaling?
17: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
15: Life extension, vitamin D3. For longer life.
18: Oras sa mga kasama na 5:35 na.
2: DYHB Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
18: Mga kasama sa mga aga mga benepisyo sa regular adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer eliminasyon sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancer. Kadto ay direct connection sa vitamin D level o vitamin D deficiency. But pasabutan nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, unsa ni ka factor sa pagtaas sa risko nga makabaton siyang cancer. Base sa daghang mga medical nga mga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini may gala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ka kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga pasyente. Kadto ay cancer, mas ma-improve ang ilahang quality of life, maghinay nga mabalik ang ilahang immune function ug usog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit. Ang life, ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso bilang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kuna sa mutubo ang cancer, yaning babagan o yung putlon sa vitamin D3 aron nga why maagian ng nutrients containing blood for cancer foods. Umutabang kini may kailang mapugnga ng paspas kapag katang sa cancer cells sa lainang parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulos, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas kapag aruya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mataas may galang survival rate sa usa ka cancer patient o maubos ang ihang tsansa o risko kung mamatay sa sakit na cancer kung adunay sa igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage yan to mga cancer patients, may gala, kinahiyan mo inom siya o unom nga to na sa siyam ka soft gel, matag-adlaw. Ang life extension vitamin D3, mamahimong imunong kinis sa katuig na bata, mga buntis o lactating mothers o katong mga nagpatutoy nga inahan. O sa mga individual nga doon ay maintenance medication, alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa, mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos ang matag soft gel. Importanteng pahinomdom, dapat siguraduhon nato nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3. Kung mupalit tamay ka na sa mga butika, mag-amping sa mga peke, mga kasama, mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
19: Ato sugato na ato gabuntagon pero gisa positibo nga panlantaw kanunay pero paginom og lamian og healthy kape kining Vita D Plus coffee mix kini moy pinakaunang kape kadto sa golga vitamin D3 maunang beneficial sa kaayo kun mao kini ang atong higupon kada buntag ang matag sa shiny ni Vita D Plus coffee mix duna kanay 200 ayo ga vitamin D3 mo na makakipin makakapin na ka maka vitamin D3 pagyon o ya ginugangan pag kini og rishi mushroom extract kadto mga powerful anti tumor ug anti cancer properties kagitawag kini mga polysaccharides with triterpenes. Ang Vita D Plus coffee mix gidugangan pagkini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress. O kini dali ka pagkadaos sa ato mga cellular gumikan usab sa sobrang free radicals sa aton lawas. Mo na mga pita sa iyo sa buntag Vita D Plus coffee mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyud. Mapalit ang Vita D Plus coffee mix sa lainay ng mga butika pilosodin na sa Life Extension Clinic.
20: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
19: Ay, isa ka lalaki na kuha ng shabu sa nagpatrolya ng polis diya sa Mambaling na Dakpan. Kasama mo sa balitra di man po, Lauro.
20: CYHP, Tatak, RMN, Report.
21: Radyoman, Ken, diya ni sa may Ibanez Compound sa barangay Mambaling ng Dakbayan, Sugmo. Ang dinakpan nga na ditinakaroon sa Mambaling Police, mao si John Lloyd Cuyos, 24 anyos, residente rin diya sa Sityo Mikabaha. Barangay Dolo Fatima ning Dakbayan, Sugbo. Atod sa tungka pulisan nga nagpatrolya sila sa maong lugar tungod kay noted ang dapit nga dunay pinalitay o binaligyay o shabu. Ilang aktuhan kining maong nga suspect atol sa ilang foot patrol nga gihimo sa lugar o sa ilang pagkarikisa nakuha kining kinadiling nga drogas. Asama mo sa RMN Patrol Van Speed Pilot Jesus Mampong ako niyo Radyo Man Polauro DYHP Tatak RMN
20: Radyo Mo Nationwide.
18: Pasura na mo kaugmaon na to program sa kagamanan sa Repensa Sugbo na rosad na sa 30 kapubliko ng mga tungaan sa surad. Kasama mo sa balita Radyo Man Ili Bulonas
20: DYHP Tatak RMN Report.
22: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule na lusad na sa 30 ka publiko mga tunga sa Bayan Sugbo. Ang basura namo kaugmaon nato program. Labi ang uhang giduaw ni Mayor Nestor Archibald alang sa nagsutang inisiyatiba mao ang Abilyana National School. Sama sa gihapon, ang mga tinunuan sa maong tungaan gilasig sa mayor mutabang paghipo sa mga basura sa syudad. Gani kini gipapanumpa ni Archibald alang sa maong katuyuan.
23: I say your name. I pledge
24: to practice
23: proper way segregation,
24: and to care
23: for our environment every day.
24: I will
0: reduce waste.
1: How to reduce waste.
0: Recycle.
1: Recycle.
0: Whenever possible.
1: Whenever possible.
0: And encourage.
1: And encourage.
0: Others to do the same.
1: Others to do the same.
0: Come in.
1: And come in.
0: Being.
1: To being.
0: Responsible.
1: Responsible.
0: Steward.
1: Steward.
0: The community.
1: The community.
0: Because I believe.
1: Because I believe.
0: That every small action.
1: That every small action.
0: Creates a cleaner.
1: Creates a cleaner.
0: Healthier.
1: Healthier.
0: And brighter future.
1: And brighter future.
0: Together.
1: Together.
0: Be clear.
1: Be clear.
0: Basura na mo.
1: Basura na mo.
0: Congratulations.
3: Si Mayor Nestor Archival, dugang mga public schools na bayan ang ipaabot nga bisitahon sa mayor, aron ilusad ang naisgutang programa. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
20: Radyo mo, nationwide.
19: Deped, mga tago. Uga, usa ka libo nga Teachers Month incentive para sa mga pampubliko nga matungaan dinhi sa tibuok nasod. Kasama mo sa balita ni Raymart Pugol.
20: TYHP Tatak RMN Report.
4: Kini nga balita atod kadto sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gikumpirmar sa Department of Education kon DepEd nga makadawat og Teachers Month incentive ang tanang mga pampublikong magtutudlo sa nasod. Mato ni DepEd Secretary Sunny Anggara nga makadawat og 1,000 pesos ang matag magtutudlo isip pahalipay sa ilang dedikasyon sa pagtapos sa pagsaulog sa World Teachers Month karong tuiga. Kasama mo sa Department of Education, ako inyong Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN.
24: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o dekalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humutang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
20: Radyo mo nationwide. YHP abroad ngayon.
19: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pa napud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang banatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
25: Nagselebrar ang mga Iraqi humanibiya na ang puwersa sa Amerika human sa sobra duha ka dekada niining pagpabilin sa Iraq. Kini bisan dunay jutang kabalaka mga Iraqi labot sa kahimtang sa ilang seguridad, naliwas ang ituuan nga paglambo sa gahom sa mga milisya nga ipaluyuhan sa Iran o posibleng mubukas kini o kaygayunan alang sa pagbalik sa mga ISIS. Sa Iran nga ang withdrawal sa mga tropa sa Amerika nagikan kini sa usa ka airbase sa Erbil sa semi-autonomous Kurdish region nga mitapos sa gikonsidera nga labing dako nga gubat sa Amerika nga miresulta sa halapad nga danyos o kagubot, di nula pa makarecover ang Iraq. Ang Tehran o mga kalyado niini mikonsidera sa withdrawal sa mga tropa sa Amerika isip kadaugan sa ilang kampanya pagpapahawa sa US forces gikan sa Middle East. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyan Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Ariman. Katong mga malitag, hatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
26: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa said Kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
20: Radyo Mo Nationwide.
18: Samtang adakada karon ang adunay gipabati nga mga balatian sa basa insomnia, constipation, high blood ug diabetes. Kun ikaw ana ini, adunay herbal na food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol mga kasama usa ni ka food supplement, adunay ABCD formula. A para kini sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote ug D para sa duhat. Nga diin gikan gyud sa ilang ka mga dahon nga gigamit isip herbal medicine. Makatambal sa paglisod o gatulog, kiling insomnia, constipation, o makapugong sa kinimigil na pagsaka sa blood sugar level, nga mamahimong hinungdan sa diabetes. Doon nga sama na ako, nag-inom po ko o Sugatrol, kaduha o katulo sa usa ka adlaw, doon nga nagsik akong pamati maskin sa matang adlaw nga pagpanarbaho. Doon nga sawayan, sawayin ninyo, o tumar matang adlaw ang Sugatrol!
20: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
18: Oras, alas 5:47 na.
6: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
7: Pagbasa sa 10th kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At tabang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran.
26: at sumagot si Jesus. Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya, sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
5: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
18: Oras sa mga kasama, alas 5.53 na.
20: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
19: Balik na sa ito mga balita ang konsensus na kayo sa Subo na tiwag na convena ang Cebu City Liquor Licensing Commission. Kasama mo sa balita na Diman Eli Bolona.
20: TYHP, Tatak. RMN Report.
3: Gitinguha sa Konseho sa Sulod Sugbo nga makonvina ang Cebu City Liquor Licensing Commission. Ang iskutang regulatory body mao gitasan nga mopatuman sa liquor ordinance dakbayan. Kinalabi na nga dunay nag-ung-ung ordinance sa Konseho nga mag-institutionalize sa responsible alcohol service practices sa syudad. Ang City Council pinagi ni Konseho Jose Avellanosa nga huwag kang Mayor Nestor Archival pagkonvina sa iskutang special body.
8: To respectfully urge the mayor to convene and ensure the effective functioning of the Cebu City Liquor Licensing Commission.
3: Si Konseho Jose Avellanosa sa nasairan ang kagamhanan sa Dakbayan dunay kaping sa 50 ka special body din ang uban indikitinghuha sa konseho nga i-reconvene sa mayor kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man Eli Balones DYHP Tatak RNN
20: Radyo mo nationwide DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakaran.
19: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatihan sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nanawagan ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nga ito sa publiko nga susiho na mga papel nga kwarta at holding beer months. Ni pa imang no ang BSP sa katawahan nga susiho nung tanaw nung tarong ang mga kwarta tanga papel kundi libakin ni mga fake at holding bear months kano sasagan mo lambo ang mga cash transactions. Niauhag ang Central Bank sa tanan nga gamiton ang feel, look and tilt method aron masusi kung genuine o tinuod bagyod ang kwarta nga papel. Kasama mo sa negosyo ngayon giniyo Radio Man Marisa Abanias DYHP Tatak Amen. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita pa mo ang kape na dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo, palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan
25: Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
20: Radyo mo nationwide.
18: Samtang kung susunod sa Sugbo, wa mo tugot. Gamahatagan o ga-full exemption sa amusement tax ang East Asia Super League kung EASL. Kasama mo sa balik na Radyo Manila Bulon.
20: CYHP Tatak RMN Report.
3: Wa mo tugot ang konseho sa Sugbo gamahatagan o full exemption sa amusement tax ang East Asia Super League kung EASL. Kinisubay sa pagkayo nining basketball games o mga adlaw diha sa SMC Side Cebu Arena. Usa ka resolusyon ang ginusod ni Konsehal June Alcover sa City Council nga maghatag nini og full exemption sa amusement tax. Apan alang kang konsehal si Senyo Andales, wa igong basihanan ang maong lakang nga gawas ka ng nalan o pundo ang kagamhanan sa dakbayan.
9: We need money. Why should have to give full tax exemption to the organizer? I do believe that this is not justifiable. We are, as a matter of fact, in dire need of money now.
3: Si Konsehal si Senyo Andales, wausap ba kaoyon si Vice Mayor Tomas Osmeña sa Glesoga proposal tungkol kay gigong daghan ang galastuhan sa city government sama sa mga tambal o uban pa.
10: We have to decide whether we want our city to be a tax-free city. No? We love to give tax exemption. We love to throw money away. At the same time, we cannot buy medicine for our own people.
3: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, tungkol sa mga kalambuan, yusap di alcover ang ginusog ang proposal o gihimo na lang 5% ng tax reduction nga giuyunan usab sa konseho. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
20: Radyo mo nationwide. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
18: Hoy mga kasama! Nangita ba ka o gamahimo ni mong kasama sa magatiman sa mong panglawas? Ano nga ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar nini sa katidad nga 20 pesos lang matakapsula maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay moringa asitaba neem guyabano luya bawang cinnamon turmeric mangustin serpentina oregano sambong lagundi og vitamin C sodium ascorbate. Kini may galang 17-in-1 nga kapsula. Atong imayaw ng ginoo pinagi sa pag-atiman sa tong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo na mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Umorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Ay! Arita may gala sa tong line winner. May gala ang karumuntaga na sakpang na binaw sa Riva HP. Makanawa tong pahalipay. Si kasamaan Julius Malini ni Kastanbay na kasamaan Julius. Good morning, guys!
11: Good morning, kasamang ano? Good morning, kasamang Kim! Good morning, Mandali!
18: Sirila. Sirila. Ah, Sirila. Sirila. Sirila.
11: Sirila.
18: Sirila. Sirila. Sirila. Sirila.
11: Sirila.
18: Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila.
11: Sirila.
18: Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila. Sirila.
11: Kuan mga kuan na 37, 35 og kuan
18: og
11: 33.
18: Ah, puro na mga 30 pataas na din eh.
11: Mga lalaki, mga
18: minyo. Mga minyo. Mga babae, lalaki ni babae.
11: Babae
18: lalaki. Ah, mga minyo na din sa tanan. Kamo na lang na bilin des balay. Wow, si Mister, usa may trabaho, Mister.
11: Mananahi
18: ang mga siya, Kim. Mananahi? Sabay
11: tayo on niya. Mga kwan, bigan usa mga uniform.
18: Uniform, mga buslot na mga kwan, mga sinina, pwede ra.
11: Patapakan.
18: Mga tapakan. Alam mo kung patapakan ni Mona Tadrio, pantalon na, nag-isip ng pantalon. Ah. Sa mga nanay, nanay kay mga apo.
2: Nako ko sa mga nanon.
18: Ha?
2: Gisi man
18: eh. Imo lubot, imo lubot. Ako lubot sa lagi, akong lubot sa karsodis, gisi lagi. Kadang imo mga apo pila ka mok?
2: Kuan, upat.
18: Upat na imong mga apo. Oh. Oh. Kining pirmi ka mami nag DHP dam. Permina, sa oras ba ka magsugod pamit pamate?
2: 4.
18: Alas 4 pa. So ura na daw tawag kinag mga nga palipay. Yehe!
2: Asa man
18: sa asa man sa
2: Dawa. Dawa. So, kamulang naminaw na, pabot na ka muna, mapasit ka muna sa sunod. Ang makanawas mo mga palibay, paninaw lang Diyos, bunta kantod, gabi! Kapan ako dalit sa mga ilim na palisang ganas of George si Kuya, kininyo kasama ang Julius Valley, DYHP, Tatat, Kareme.
18: Birahi! Sabagadari. Ipig di mo pa.
19: Mga timahihangi ka doon ay daghan toksin si Malawas mo dilik ka regular na magpagawa sa imong hugaw. Dugay ka mahilisan magbuto ni Muntian makasin natin kay insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong lawas. Pag singon na nusab ang imuhang dili hamis ang imong kutis for memory excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigwan ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Musa, magtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imuang ko nagmaing ka panlawas. Pag ito matagadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusul.
18: Oy, ba naman tayo oras? Tangan na lang may galas kinit mo kang porsa sa Nueva HP. Aramin sa buka may ang inyong mga tigbalita.
19: Kinay ni Radio Man kang Galindeya.
18: Ako sa Bino Radio Man, Herb Lusamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang tulog ma sa samang takna o sa samang sibianan. At ang inyong galas kasama Tony Rufil Fernandez Banyo. Kamu sunod ka rin may galas sa straight to the point. Ang ato ang bagulang na kalawat may galas sa pasidungog, gikan may gala sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito may gala sa kauluhan ang Kadroy Broadcaster of the Year Award 2026. Mga may gala sa Attorney Rufil Fernandez Banyo. Inyo ni mabati may gala karong taon-taon. Ayaw kalimot, matagal na matalan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Happy weekend. Sama ka dali.
20: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
12: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
23: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub, sa pangon ng Charm.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangong kumakabloom sa Charm!
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tag guard, sabaw, unsa pa makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest ako og stress tabs uban sa proper diet and exercise. Tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Aww. Everest Appliances.

0: mo palit og San Miguel Beer Products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm Fabricon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Hey! Kidney care time!
11: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko ka-concentrate og trabaho.
12: Okay, so nga nagka-kidney stone o magka-og UTI?
11: Sasingin ako ka-og parat, nainom na kong soft drinks o sa junk food.
12: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
11: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po lang akong pagpangihi.
13: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
14: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
15: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home.
15: Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
19: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
20: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
19: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
20: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
21: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
22: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
23: Four months na, pero parang hindi pa rin feelang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
24: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kinis na niya?
25: In fairness, nag-glow up.
11: My body.

0: ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Oras sa DYHP RNN Cebu alas 6:17.
4: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
4: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
6: This newscast is brought to you by Biogesic.
4: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
8: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
5: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
4: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
5: This newscast is brought to you by iBerry.
9: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi uksukarana na gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point! Tulumanon sa patas uglabas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point! Straight to the point! Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
3: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
4: Straight to the point.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Kinalagi po niyo boss ng alagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa rin makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mga kaigsunan na nga Biyernes o ga pizza dos na buwan sa Oktubre tuig 2026.
4: Straight to the point.
3: Sa gihapon natagantag pagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
3: Nagunas to may iskutanan karong nga buntaga makigsunan mga estudyante sa Don Sergio Osminia Senior Memorial National High School sa may barangay Labangon gipapauli o gipashift sa alternatibong paagi sa ilang klase human nakadawat sa hulga o pagpamumba matod pa. Hulga sa pagpamumba diha sa social media.
10: Straight to the point.
3: Ato ni hatagag pagtagad ron mga kagalaan kay sige na malaning gamit sa social media ini mga pagpanghulga. Ato ning hatagag pagtagad robotaga mga higala ug hinautunta nga masakpan ning mga tawo nga ingon ani. Kay lisod sab kaayo mga kagalaan nga mabalda ang klase, mabalda ang panarbaho ug dili matrace kini mga inani nga klase mga sukin tigpaminaw.
10: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo gimanduan pag-assess ug pipila og pag-ila sa alternatibo nilang tinubdan sa tubig. Isip kabahin sa pagpangandam sa epekto sa gikonsiderar nga Super El Nino.
10: Straight to the point.
3: Ita na sa ni mga higala. Super El Nino, no? Nya probably sugin uwan ka sa mga ken. Muraga na unsa naman yung panahon na to karon mga sukit di paminaw. Nga to lang mga higala nga panghinaot nga di lang yun makahatag o dakong kadaot ni sa atong mga mag-uuma. O kanato, no? O labi na mga higala ang tinubdan sa tubig nga mainom. Amo na nga papangandamon ang mga barangay mahigala ug unsay mga alternatibo sa tinubdan sa tubig isip kabahin na pagpangandam na alang sa El Nino.
10: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin Cebu City Legal Office nitambag sa Cebu Bus Rapid Transit Project Management Office nga pugngan lang una ang pagbayad sa mga residente nga maigo sa proyekto samtang wa pay opinion gikan sa Department of Transportation bahin sa pagbasura sa konsiho og pagsugyot mga higala matod pa sa nga dunay realignment sa ruta sa CBRT.
10: Straight to the point.
3: Ato ni hatagag pagtagad sa mga kagalaan no kay ning CBRT mga higala dugay naman gining mao nga project pila naman ka ang mayors mga higala ni agi ni pila naman ka presidente ang tudlon wa pagyod mga kagalaan ma tuman mga sukit ni paminaw nga nahuman gid taon mura man ning projekta mga higala og bida, wa man mga kagilaan magkadimaon ng kalakihan.
10: Straight to the point!
3: Ganun tagag pagtagad rubutaga sa mga sukit ng paminaw sa atong pabanuban ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
10: Straight to the point!
3: Ang CBRT wala pa mo serve sa purpose niya yun, no? Sa sit-ups pagkakaroon. No? Dugay-dugay na ni mga higala pero hanto doon, no? Pag yun. Agi-agi-agian naman ang higalang agianan sa BRT. Hasta mga nagkadaiya mga sakinan, okay lang. Why dedicated niya lane para niya? Kay medyo alanganin man kayo ni mga higala, gikan sa may South Bus Terminal. O niya, padong din mga higala sa IT Park. At niya tagay pagtagad sa mga higala, kaya wa na dedicated lane para sa buses. Tanang pasayro, tanang mga pasayroan, niagi na mga higala sa BRT lane.
10: Straight to the point!
3: Unsa naman yung pagkakuha na, no? Tagantanig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab na ning atong tulumanon, inyong tulumanon.
10: Straight to the point!
3: Samtang sa kauluhan, kanhing Senador Antonio Trillanes IV dili na ipresentar sa prosecution isip testigo sa impeachment trial.
10: Straight to the point!
3: Matod sa kanhing Senador ni Atlas Kinis magtestigo aron mahuwasan sa pressure ang prosecution panel.
10: Straight to the point!
3: Unsa na saan yung mahigala ninyo? Tagan sa impeachment ron mga sukitig paminaw rag bad optics ni napayat sa prosecution ng kalakiha mga higala kining ila mga higalang isalang si Trillanes unya karon na di na napon na idayon og salang unya si Trillanes ingon na magpaprisko na lang siya. Ato ni hatagat pagtagad rubutaga mga sukitig paminaw. Eh kung panalitan ko ng isalang Trillanes, ilan ang timbang sa prosecution, ilan ang prerogative, pero sa malagmit sa ilang pagtimbang-timbang sa testimonya, basin niya hinoon o makansawan lang po sila hinoon. Kay kinahanglan magukang mabutang o witness niya doon ay personal knowledge. Ha? O why personal knowledge, ang exception niya kung kanang witness, expert. Ha? O sa man, di ba na mo qualify ng expert witness Trillanes? So malagmit mga higala, ang prosecution, nakunahon na sila nga, ang best na lang, hindi na ito i-present o na yun. Kaya umpresent kang kag-witness, iyo mo ng prerogative, sa prosecution nga prerogative, nga mo ginansya mo. Ha? Kung umpresent naman ng kag-witness, na nakantay ka nga morag malkansi mo, ayaw na lang i-dayon. No? Ayaw i-dayon o presentar. Muna nga katubit ang ilang ipresentar ang hostile witness katong primero si Zulaika Lopez. Sino na po mahigala mo? Ilan mo itong prerogative niya? Di talanay na yung presentar. Kay Uroy, umalkan si hinoon ka. Makansawan, hinoon ka mahigala. No? Mahimo na hinoon mahigalang katawanan. Ah, katubit ang mahigala si pulis na mga kigalaan nga si Sanggalang. Sa FISAG, sige, presentar yun mga higala. O niya, nag-present mga higala si Kongresuman na kininiang Zamora. Isabel Zamora, mga higala. Nahimo na hinoong katawanan. Kansawa na hinoon. O na, tingog na po mga higala si Senator Elwin, era, Senator Rafi Tulfo. Labot mga higala sa... Katong iyawa naman to kapugong day, katong tingog ni Tulfo. E, kamantay kang Tulfo mahigala mo, tingog batok sa depensa. Karon ni tingog mahigala nga kamo taga prosecution, ay mo pag kuan pagtarungan ninyo na inyong mga witnesses. kani mga higala. Wa na kapugong si Tulfo, kumusta naon nimo baya? Kana si Rafi o kini mga Tulfo mahigala medyo. Grabe gud mo hingaan mahigala sa mga witnesses sa kuan. Kini ni ang mga hostile witnesses. Pero wa na ni kapugong kana mura gikan sa kasing-kasing ba nga usama mo, klaruhan ninyo diha. Ang termino ng tulpo, pumapalpak-palpak kayo sa inyong mga witnesses. Bida di ko ka-imagine anang abogado ka sa regular court niya, inyon ka sa huwis niya, palpak mo na ina. Kinahanglan mo hat, kuha gyud kag kiyo ana, ha? Og inyo na kada grabe. Kuha na gyud sa mahigala, kana bang di na malalim na butanga oy, ha? Wala naman mo diha magkadimao. Murag anak nga pagka-istorya ba, no? Dili malalim oy, abogado ka mahigala, presentar kag witness, panalitan sa regular court nga inyon ka sa huwis nga. Karuhan ng palpak man imo mga. Samot na kanay mahigala nga public trial probida. Ato ni hatagag pagtagad rubodaga sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ng inyo nga tulumanon.
11: Straight to the point.
3: Samtang sa pikas bahin Korte Suprema ni basura sa petisyon nga nagkwestiyon sa legalidad sa Hunyo 3 nga sesyon sa Senado, bisan og 12 lang ka mga senador ang nitambong o dideklarar ni Senador Sirin Gatchalian nga acting Senate President.
11: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin sa abroad, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu niisip nga usa ka hero ang piloto sa dito sa may Dubai nga area day, no? Nga nakasalbar sa 174 ka mga pasayro human kini gidunggab sa kaubang piloto sod sa cockpit sa eroplano.
11: Straight to the point.
3: Iyon usab ang laing mga pasayro nga isog kayong nilayog sa nanunggab nga piloto. Luwas silang nakalanding sa Saudi Arabia samtang gipreso na usab ang suspect subay sa gihimo nga investigasyon.
11: Straight to the point.
3: Dito ni may galas sa ka-airline nga kung sa bang pagkahitabu ang mahigala nga medyo na sa katungong piloto dahil no? Muna kinibitaw ang trabaho sa pilot mga sukit di paminaw, di po na alalim. Kaya katibitaw doon sa kapiloto bitaw nga yan di bangga itong eroplano. Paamong ng ubang mga tao mga higala ha?
11: Straight to the point.
3: So kini mga sukit di paminaw ato ning hatagay pagtagad kay muna nga si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu niisip nga usa ka hero ang piloto mga higala nga mo'y nakasalbar sa mga pasayro. Kalisod man to kayo mga sukit di paminaw o gakuan. Wato mahigala malayog. Kinikuban pang mga sekretanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Mula sa pinakamataas na bundok.
2: Nak, kitkamusta ngay?
1: O pinakamalayong islaman.
3: Nag-graduate na ako.
1: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
4: Papauli na ako ka!
1: Go forward together. Globe.
5: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FJB260214, CUSIP 2026.
6: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan. Ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga vitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Yun nilab yan.
7: Sinuma na, Hinebra na,
8: Jeans na nalo, promo na.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo o Cal
8: ng Hinebra products.
7: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
10: Kung gaano pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
11: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumtad.
13: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Hindi na

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, continue mo.
2: Kidney care time!
3: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas ng balik bang pag-kondisyon.
4: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
14: Atong takna size 28 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: At sa dawaton may gala ang report karon sa atong kauban na on board sa patrol. At sa check may gala kay nila laki nga nagtago og armas sa ilang balay girunda sa kapulisan. Sakpan ni mga higala, paminaw ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Laura.
15: DYHP. RMN report.
16: Radyo man, Atty. Rufiel, kagabi ini sa may sityo Subustiha, Barangay Kalunasan, ng atundak na yan sa Sugbo, ang Guadalupe Police nakakuha og search warrant sa korte nga mao'y ilang usa sa ilang bisis nga ilang rundahon kining panimay nga iya ni Oliver Pinedo. Kuha atol sa runda sa atong kapulisan ang usa ka 38 Baltic revolver kay wa siya ay dokumento o permit o pag tinil ni maog armas gisikop siya ipusasan siya o gidetina siya karon sa Guadalupe Police. Mao ni atong unang report sa kay sa atong striking force patrol o ban speed pilot si Sumampo. Ako inyong Radyoman po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
15: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
17: Rajaboy Nationwide!
14: Salamat Radyo Man Paul Lauro sa mga report na itong uras may gala size 39 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: Arita may gala stunduga mga isgutanan atong tagad-pagtagad may gala ang nahitabong impeachment trial kagahapon. O gaingon man ang atong duga mga isyo sumalabang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Standby.
18: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
19: Kargado!
5: Maxvit Kargado!
3: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
12: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may size 42 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, atong tagad pagtagad may gala itong mga issues karong nga buntaga, pero sa dili pa mga kagalaan, tuguti ko sa magpasalamat sa tanan, no, kay kagahapong adlaw na absenta mga higala sa atong tulumanon this radio. Kay dito ta sa kauluhan mga higala, no? Ni adto ning October, September 30 ang dunay may activity dito sa Manila, nakaprograma pa ta diri mga sukintig paminaw. Onya kagahapon wala na kay alanganin man kaayo mga higala. Kinini ang gikanta sa biyahe dito niya, medyo alanganin kayo, no? Ngani ang among pagpadoong dito ni kasamang Idol Boy K, ang atong station manager dire sa IFM Cebu. No, nagkuyog mi dito, may gala, medyo alanganin kay day, ha? Upan sa kong programa, nakaprograma pa man ko pagka Wednesday, pero ang among eroplano, may gala, ang gisakyan, medyo alanganin mi, ha? Ang tod na ni abot mi dito na kaduha man siguro to map delay buike. Unya dayon pag abot na mo dito mga higala, nagsugod na. Ang kinini ang 29th Golden Dove Award mga higala ceremonies dito sa kauluhan. Dali ming Idol Buike dito, murang mga hamos pa dito mga nao. So muna nga naabsenta kay nakadawata mga higala sa Puriabuyag o Modesty Aside, labing taas nga award mahigala sa Golden Dove nga mga seremonyas, mga sukintig paminaw. Ining Kaduroy Broadcaster Award of the Year. So munang pasalamat kong dako. Duhami, karong tuiga mahigala si Cheryl Kusim sa TV5. O kita dire mga higala sa Sugbo. O unya, kinini ang pasalamat na dako unang-una sa labang makagagahom, no, nga padayon ta sa itong pagpanibya. Unya, pasalamat na dako mga kagalaan sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa National. O ingon sab sa KBP dire sa Cebu Chapter, Idol Boy K may itong chairman dire. Nga diin ang support sad, mga sukitig paminaw, no? Kinimin-ani nga mga recognition, mga higala, sa among mga broadcasters, mga dakong butang, no? Nga in fact, ang uban mga higala dito, nag-emotional kaayo mga higala na kadawat sa ining Kaduroy Award. Pero kining maong, kinini ang maong matang sa award, may karaan na ni Daikin. No? In fact, kung imong tanaon, sa una pa mga higala, doon na mga kigala ay mga nakadawat, ani kato mga karaan ng mga broadcaster kaniadto, mo'y nakadawat kini si Kaduroy mga kigalaan, kuan mo guni? Usa ka broadcaster siya mo president sa KBP National, unya ilan ni mga higala nga broadcaster unsa man 19 company day unsa man nga dekada. Kay imagine ka ang mga nakadawat ani mga higala nga mga awards, mga karaan naman nga mga kuan, kadto sila si Angelo Castro, sila si Tina Monson Palma, Lucy Cruz Valdez, amo ning kauban sa TV5 sa una, sila Snoli de Castro, Ted Filon, nakadawat sila ni maong mga awards. Onya sila si Jessica Soho, bago naman lang ni Ron, kinikaroon naman eh. Pero mga karan-karan akong natanawan day, Ricardo Dungpuno, kamakaraan naman to. Kanto sa si Francisco Coco Trinidad, Solita Munsod, Amel Chanko, karan-karan, kaya po pwede na naman ni karoon nga kwan. Muna yung mahigala ang mga, sila si Ray Langit, Joe Tarok, ng mga broadcasters dito. Sagad mahigala taga dito sa Manila maoy makadawat ani. Muna nga pag abot dito mga higala, nagpasalamat to dako sa KBP nga bisan pa man og dili ta taga dito sa Manila. Kay mga makadawat ani kada taga dito man mga broadcasters dito dai kasagaran. So naapil ta dire sa probinsya mga sukintig paminaw. Pero ang ato sa gipanghimo dire mga kahigalaan kay gipa speech man ta dito mga sukintig paminaw, ang naas akong dughan yun, may akong gipagawas nga Kinini ang grabe sa itong ipanghimo diri mahigala sa DYHP RMN Cebu last year, gyud.
1: Straight to the point.
2: E kinigo mag-isgot ang mahigala sa news, commentary, ang ato mahigalang mga credibility, kung man pa, mao man ginay ato masulti, no, sa mga sakop sa prinsa mahigala nationwide, but kinimangong nahitabo nga akong di-emphasize ang public service aspect kay medyo na butang mga higala nga unique ang atong ginahimo diri sa dakbayan sa Sugbo, mga sukid ng Paminaw, labi na nato diri sa DYHP RMN Cebu.
1: Straight to the point.
2: Nga diin ang ato mga higalang ginahimo. Last year, manggod, grabe ang mga katalagman. Duhagyod ka mga dagkong katalagman ang niigo nato diri. Ang katong linog, timing man, pagdawat nung sa award, may higala, kato 1 year gyud ay. 1 year gyud sa pagkahibo-itabo ng linog sa Bugo. Munang dili ako makalimtan karon nudawat tayo ng mga award sa Golden Dove, mga higala. Kanang adlawa, kanang mga orasa nga akong gidawat ng mga award, muna mga orasa nga naglinog dito sa Bugo, mga sukid di Paminaw.
1: Straight to the point.
2: Unya, muna nga akong gisulti nila nga wa na to gamita ang atong microphone aron lang sa pag-report mahigala sa maong panghitabo. Kay mao man ni nakayunik sa atong sibyanan, purya kuan lang, no, purya buyag lang. Ang tanan ng mga sibyanan, adto mga ginakuha report, no? So ni-report man tanan. Oh, naningkamot mga higala. Ba't kita sa atong sibyanan DYHP, dili lang ta kutob sa pag-report, kundili atong gigamit ang atong microphone nga pinaagi sa pagtabang. Ang uban ni himo sad ni ini, pero mas unique ang atong gihimo des DYHP kay purya buyag lang, nakakuha ko tag 4.3 million pesos. 4.3 million pesos nga cash donations. O wa pa ilabot sa in-kind donations. Nga diin, medyo unique din sa day. So, mogi akong kuhan dito nga kining amo ning nadawat ning maong award sa Golden Dove. Pero di po lalim ang among ipanghimo. Napasalamat may ninyo sa KBP's kauluhan nga nakakita dahil muna mo diri Cebu.
1: Straight to the point.
2: Wa man may maghuna-hunaan ang award o buto naon mahigalaw. Lihok man ang tag-ato. Wa man tapong kunahuna nga. Lihok kita na kayo. Maka-award ka ni store. Huwag mong kumagdaho may galang na-appeal ko aning kalakihay. Kanagun anak may galang KBP Golden Dove nga Kaduroy Award. Mamungo na ipinakataas sa mga higala niya. Di naman lang may magdaho manas probinsya nga ma-appeal ta na day. Labi na mga dagkong mga network sa dito sa Manila. So, wala na ang ato dali mga higala. Lihok lang ta. Unsa ito mahimo. Nga kutob sa atong mahimo nga makatabang ta. Di lang nato gigamit ang atong microphone alang sa mga reports, alang sa komentary. Atong gigamit siya mahigala alang sa pagtabang.
1: Straight to the point.
2: Una nga sa atong mga news, akong komentary diri, dunay uban makauyon, dunay uban di kauyon. Natural na kay niya matas demokrasya. Muna akong ipasabot ha nga muna ang essence of democracy. Natay mga balita, ang atong mga balita fair ni. Ako yung gi-instruksyonan na itong newsroom ani nga kinalan balance ang atong balita. Pag-abot sa akong komentaryo, opinion naman na. So na ako yung mga opinion nga mahimo nga magkatukma tag opinion, mahimong dili, but mo na essence of democracy nga mahimong magkalahit tag opinion para mag-respetaray ta sa atong mga opinions.
1: Straight to the point.
2: So kana, natural na sa media. Kanang true-blooded ka nga media man, mo na ako ka-appreciate ko sa mga kaubanan po sa pamantalaan. In fact, sa una, dilimang ko sa Cebu Daily News, inquirer man na mahigala nga, kwan, akong kulong, bugawas man sa inquirer, pero buyag lang, na yung mga opinions kami, magtapad-tapad may mga opinion makers, malahi ang akong opinion, pero respetaray lang, nagkita na, wag yung problema. No? Muna nga, dili sa radio, sad, natural, lahi tag mga baruganan, unsa yung mga issues, but, muna yung essence of democracy. So, pero ang akong gi-emphasize mahigala ining pagdawat ato sa award more on yes, musultitas kamatuulan, wa ta mahadlok mahigala pagsultis kamatuulan, malagmit ilan ang gi-consider tanan, pero mas dako na kong gipahimugatan nga ang atong microphone mahigala gigamit nato dili lang sa pagbalita, dili lang mahigala sa pagkomentaryo, dili lang sa pag-entertain but naka-touch ta sa kinabuhi sa matag tao nga dito. Din atong gigamit ang atong microphone pagtabang sa atong mga kaigsuunan nga nabiktima gyud sa linog.
1: Straight to the point.
2: Muna nga 4.3 million gud ang atong nakuha in cash donations pa na wa pay labot mahigala sa in kind. Munang usata sa paspas nga nirespondi. Di pag dili pag kanang modesty aside kita magyud atong mga listeners. pinaspasay paghatag apil ta dito. O ngani mahigala o mingon nga cash assistance mahigala sa gobyerno o kita mas paspas pag itong ato day. Kaya wa naman tama yung hanglan o daghang requirements nga. Sa man imo mga requirements nga. Amo nga gikinanon na atay death certificate na akay maklaron tong identity. Nga paspas mo sa nga among kuhan. Wa na kinanglan pag adto kami pa yung nangadto mahigala. Idol boy kaya kasamang Aida at tumakaubanan. Kami, there is news department, in the Kin, in the Maris, names Kin Yunes, kami tanan rin. Na ni Addo Mahigala, hasta itong mga bago sa Jane Gallardo, sila si Rimat, Pugoy, Idol Tweety, mga bago na ito, ng mga kita sila unsa, ang DYHP mo o din eh. Ang kuwan mo na, nga kini ang mga bago ng mga reporters, nakakita sila in ani ang atong lihok din eh. Di lang ta kutob mahigala sa pagbalita, di lang kutob sa pagtagahutaw, doon ay mga issues, ba't nilihok ta mga sukintig paminaw. Sumona nga pag-adto na mo, kita ka na ihaya diha, matay slinog, hatag, wa na dagang pangutana. Unya mga relief goods, mga sukid di paminaw, pinaspasay. So nakakuha tag 4.3 million. In fact, ang trust sa mga tao, man akong importante nga, ang kita sa DYHP, bisan pa man sa advent of the internet, wa ginto gubang atong credibility. Wa ta mo sakay mahigala nga, ala, basta kay, kuan lang, basta kay mo viral na ning atong kuan, atong gitanaw nga atong responsibility nga ang tao do na sila trust nga kung taliwala nini karong nauso na nga mga social media pag abot sa panahon nga libog mo din ha og tinuod ba ni nga news or dili musandig mo sa DYHP kini og nigawas DYHP tinuod ni gawas sa IFM tinuod ni kay lisod man kay kami sa media matakdan na hinuon pon mig og pagawas og fake news oh, aron lang nga mo viral lisod sad. So, ano mong gibarugan yun mo, nga mauni ang ato. So, muna yung manghigala nga ang atong pag-tabang dito sa mga tao, di na ko ma-imagine ang atong paghatod o kwarta, ang atong paghatod o relief goods. Di lang kutob niya, amo pang gihatod mga higala na dapat ang mga psychologist dito kay ang mga tao dito, mga kaigalaan. Grabe ka ng ilab itong trauma, mga kaigalaan. So, sa Idol Buiki, doon ay mga kailang mga psychologist itong gipangda dito, mga sukit di paminaw. Unya sila si Gulyat mahigala tong drama gipangda na to dito gi-entertain na to sila makita nimo ang bisan pa man sa ilang kaagi nakakatawa po sila mo nay atong mga gihimo man kay ko kini mo unique mo nay akong isulti dito atol mahigala sa pagdawat nato nining maong award mga sukid tig paminaw mo nang dako na ko pasalamat in fact di lang ganito nalimot gani ko dai wa na ko masulti nga tinuray lang aside sa 4.3 million ang katong 50 million sa Japan. Nga dili na to unta mga higala ihatag. Nga si Inday Marisa Abadjes mahigalan ingon di man masuod sa kung kuan ma question nato sa bangko ini. Ya buyag lang. Kana dayon na limot kini konsulte na dayon. Nga wa na to ma kuan diri mo tong dinalian naman gyud didto sa kapitulyo ihatag. Di pag unsa ha dili to namo sa DYHP ni communicate. So muna nga dakong butang ang trust sa atong mga listeners ug among gipadayo na nga masaligan ta sa DYHP, kita naman ito mga kaigsunan, once manawagan ta, inighatag niyo sa kwarta, tanan mahigala, ihap gina dayon, no? So, katong mga relief operation to sa Mindanao, outside na dili sa ako na, atong relief operation sa Negros, sa Bohol, Jinsan, Apil. So, muna yung nakahatag uniqueness, no, sa ato mahigalang sibyanan DYHP o sa atong gihimo diri mga higala, ako isip maoy leader diri mga kagalaan, uban sa ato mga tao diri, uban sa ato mga staff, kauban tong IFM, nga naata na nga krusada. Di lang ta kutob sa pagtagaw tao diri, di lang ta kutob sa pagbalita, di lang kutob sa pagkomentaryo, kundi nilihok kayo sa gita mga kagalaan nga nakahimo tag difference sa kinabuhi sa mga tao.
1: Straight to the point!
2: Unya, 1 month lang yun. Ako, mura kong nagduduha pagkahuman, bagyo naman sa Super Typhoon Tino. Unsa man to mahigala, September 30 ang linog, ang Super Typhoon Tino dahil mga November 4. Usa ka buwan na yun kapin. Usa ka buwan o pipila kaadlaw lang. Hinsunod ang Typhoon Tino. Nakaingon ko, agoy, manawagan na sa taan nagbalik, nga bago pa man tang nanawagan. Murag maikog ta sa to mga listeners nga mangayo na pudmi. Pero, sige lang, wa na mo mahigala ko na, ngayon lang kita. Kay total, para man eh. Sa ato mga kaigsunan mo, tubag hapon sila. So, wa mi mahigala, although entertain ko at to, kuhan nga bida di pa katamauaw, ano no? Gitistingan ta lang. So nakakuha tag 3.8 million pesos in cash donations. Wa pay labot mahigala, sige panghato din nga mga in-kind donations, mga bugas, mga sardinas, mga noodles o guban pa. Unya ang pagtinabangay bas mga tao, grabe kayo nga paglinog sa bugo ang taga Cebu City ni tabang dito pag-abot po sa panahon ng Cebu City mo in ego. Sila po dito dai ni baos po sila sa ilang mga pamaagi nga ni tabang. Grabe ang ato mga higalang nakita sa aktual mga kagalaan nga sitwasyon. So muna nga gipasulti man ta dito mga sukintig paminaw kay mo man ang kuan lagi. Unique mga higala mo man pinakataas nga kinini ang kategori mga higala sa Golden Dove Award. So ako og si Cyril Cusim gipasulti mi dito. Muna nga mo ni akong gisulti na portion nga kining pagdawat nato ning award mga kagalaan. Medyo emotional ta. Dako ning butang para nato kay grabe atong gipanghimo, no? Tuod man do na mahigala ito na dawat nga award, pero ang among gihimo ani before ni nadawat nato daghan kay day. Wa mi mo na ho na anang kwani para nako. Bonus na lang mga sukid dig paminaw kay ang ato lang yung krusada nga unsa ito mahimo. Ang DYHP mga higala ari men Cebu na establishar na na mga sukid dig paminaw kani adto pa. Dito'y linog mahigala sa Bohol, dito mi. Linog sa Negros, dito mi. Samot na mahigala ang mga panghitabo within sa atong probinsa sa Sugbo, mga kagalaan. Hasta pang linog sa Mindanao, katong sa Jinsan, nang adto mi mga sukitig paminaw. Pagtabang sa itong mga kaigsuunan dito nga, na mga biktima sa maong katalagman.
1: Straight to the point!
2: Mauna nga, paspasas panghitabo, usa ka tuig na ang nakalabay mga sukitig paminaw. Ako nagpasalamat ko sa KBP nga salamat ninyo ha nga nakita na ninyo dito. Wa man may magdahom nga inyo may makita ang among gipanghimo kay og inana mong higala ang Manila ug toy kasagaran nga makuan dito, but naapil nila mahigala nga nakitaan ta sa atong gihimo dire mga kaigalaan sa Sugbo kay muna pasalamat ta dako. Pasalamat sa ko sa mga tao sa atong palibot ang Radio Mindanao Network nga grabe ang support sab sa among management, ang Canoy family, of course, ang DYHP family, ang IFM family, nga sabot sa sila sa itong direksyon ba? Ni ay hitabo, muna itong buhaton, muna ang atong mga staff sa mga kagalaan, appeal sa gisla, kanabang pariha bitaw o ganagwan, pariha tag wavelength ba? Kapag yung tabang ta, itong tabangan, tanang yun. Nga tumigbugo, mahigala, amo lang ikatawa, pero katawanan sa mga kagalaan, tabang ta, pero nangatog sa binito o ang gidamig folding bed kini man mga tug sa dito sa sud sa mga balay kay mulinog malakalit. Nag-tent mi dito pag uwan pa mga higala ang kita mas guto inday kini kita dapit tapi nag-uwan dito sa folding bed si Gulyat ana. Pag uwan mahigala ni bundak ang uwan ni nangatagak tong tubig. Daw di lalim pero ni katawa-katawa lang namo samtang nagtabang ta mahigala nga ato sad niya. Kwan, murag natas barko, nagtihiras na dito. Gibutangan na naami kakatulgan unta dito, di magkamatog soon sa balay. Kaya niglinog si Mbako Orig Mahugmak. So, diri lang may nagbutang mig tent sa gawas. O niya, grabe ito mong experience. Nabutay yung mga picture siguro today. Murag namin sa barko nga nagbutang o mga tihiras. Dito niya. Ato, ako mga tao, salamat kong dako nga kining ato mga staff sa DYHP. Kwan sa gyud, no? Pwede rin yung patulgon o mga tihiras nga murag namin sa barko mga higala. Nga nagadto niya tabang sa mga na linugan dito mga sukitig paminaw. Muna nga salamat kayo niya sa mga tao sa palibot gyud kay kini gud mahigala kanang kinsa mga tao sa palibot ba so kining ato mga tao des DYHP nga naapoy mga kasing-kasing sa IFM nga kasabot sa atong krusada kasabot pareha ta og kwan the same page ta ha unya ang mga tao sa atong palibot nga ma surrounded ta sa mga tao nga mga tarong no nga mga tao sa media sama mga kagalaan sa KBP diri sa CCPC pinanguluhan may ganang attorney Pachico Chiking Charis. Good morning na attorney Charis nga makaiso istorya nato nga kanabang di ka masaag sa media kay do na ta mga higalay mo guide sa nato nga mga nauna nato sa atong trabaho ng inani no ang atong pagtrabaho kanang inani mga higala ang ethics sa broadcasting, ang ethics sa media, atong i-follow. Kalisod mangu kayo, og bagong broadcaster niya, paturagas na lang sa istorya niya, matanaw sa atas mga maguwang na to. Sumona nga, sila si diri sa CCPC, Marit Rimundi, asawa ni Sid Rimundi nga naa diri sa CCPC sab. Ato makabanan ang Simla si Attorney John Riz Avidra, na maoron mahigalay atong Simla President o mga kabanan na to sa media, no, nga kana na ang maglingi-lingi ka sa palibot. Karamang, ang imo bang palibot ba, mga surrounded by tao nga mga tarong day? Kalisod mo kayo mag-broadcast ka mga kailan, nagtuo kang sakto ka na, unya. Pag lingi-lingi, wa na kay kon sa imong pagtuo, okay ka na diya. Ang ato, naman tayo mga maguwang sa nato sa industry, diri may gala sa Simla, Attorney Elias Espinosa, sala si Attorney Kuan, ito mga kaubanan, Edi Barita, magka-istorya mga kagalaan niya, kinigong media mga kagalaan Sugbo, friendly po ning atong mga kaubanan sa broadcast o sa print, no, nga mga tarong sad, no, sa serbisyo, no, doon na mga higalay Kuan, labi na karon sa social media na mahigala nga naanani nag nagkadaghanan sa ni mga sugit ni Paminaw, pero lain-lain lang, uban, musakay na ganita, usahay ni mga, magpauso lang tayo ng mga virals, hantun, musakay na lang tayo ng mga kwan, lisod saan, sumuna nga kami is DYHB, kung mabarog lang kita on sa tarong, mabarog lang tayo sa kamatuuran, unya, of course, sa itong mga balita, padayon ta nga, fair sa itong mga balita, o sa komentaryo, I hope nakasabot na saan mo, ang uban, nakauyon sa akong opinion, lipay sila, ang uban, wa magkauyon, natural lagi na, naay panahon nga dili ta magkapariha o baruganan. Dili sa CDN kani adto ko, o Sansta, naka-kolumnist man ko Sansta, naka-kolumnist ko dili sa, nahimo kong kolumnist sa CDN, karoon na ata sa The Freeman, magkalahi ang among mga baruganan, ang mga kolumnist, kay opinion mong guning amo. So ang news, facts man na, fair ng atong news, mga higala, factual na, patas na. Pagabot sa komentary, mga based on analysis na, mga higala, based on opinion. So ako ni Amantas Demoklasa, entitled ko sa kong kagulingong opinion, munang doon ako yung mga kagulingong analysis. Kamusad, entitled sad mo, magrespetara ilang ta, no? Muna yung essence of democracy. Nya, ang akong gika, kunang gina, hindi ko mas, kini mga medyo, kuha naman yung ipaghimok man ito ni sa mga radyo, o niya sa media, ang pagbalita yun, amon itong trabaho, ang usamang higala ng akong ipahimugatan nga, kini ni ang aspects public service, medyo unique ta na dapita. Of course, ang tanan, itabang man sa Megala, pero ang ato mga listeners kahibaw sa doon sa itong gihimo dire sa DYHP RMN Cebu atol ni atong mao mga katalagma. Nga diin, una ta sa responde mga kagalaan, naka-experience ta, limang ka ng biyahin na mo dire Cebu City, padong sa Bugo, usa ka adlaw ang biyahin, abdan may gabi eh. Katong perting grabing ka-traffic, pagpermirong Sabado nga nangadto ta. O niya, ang mga tao dito, Megala, lipay saan sila nga, kanabang gawas nga nalipay sa nasa nila dawat, gikan sa DYHP Arimin Cebu, nga gikan sa itong mga listeners, nalipay sa nakakita sa mga taga DYHP nga ilang gipaminaw. Nya, nalipay sila mahigala nga, walang may muhatag o bugas nila, kwarta, mga relief goods, nalipay sa nga among gihatagan sila o programa dito nga, doon na may variety show dito, kauban itong taga-drama, limang kanyang mga taga-drama sa nato mahigala nga, maayos sa gemodag entertainment, makakatawa sa mga na linugan. Unya katog yung murag grabe-grabe nga murag na trauma gidad ana mga psychologist. So kani nga mga butang atong gipanghimo ni resulta mahigala na kadawat tag awad dito sa national sa KBP ang pinakataas mga higala nga kategori sa Golden Dove Award ang Kaduroy mga higala Broadcaster of the Year. Pero kining tanan sa ako nangingon bunga sad ni sa atong gipanghimo niya ako naginusara ini dako na kong pasalamat nga ang teamwork namo des DYHP og IFM puryabuyag lang gyud puryabuyag lang ang atong mga tao mahigala nga unsay among kita isip leader unsay atong direction mo ni kada na ang everybody no cooperate gyud kay parihapat tag-on ba parihata og gibati parihata og desire parihata og tumong no niining maong mga panghitabo nga unsay pamaagi nga mahimo tang instrumento nila no man akong gingon nga na-realize nato nga kitang mga broadcasters kitang naas media mahimo tang instrumentos public service o gagawas niya na naka-realize tang ang atong microphone labihan ka powerful o kining power sa atong microphone atong gigamit nga makatabang ta sa atong isigkatawan maka himo tag difference mga sukid ti Paminaw maka-make and unmake a person mga higala ang media, pero wa to gigamit na to sa responsible nga pagpanibya o gigamit na to sa mga pamaagi nga magkatabang ta. Muna'y pinaka-importante mga kaigalaan.
1: Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan, Attorney Rufil Fernandez Baño, sa Straight to the Point.
2: Alas city-city naman mga kaigalaan, ato lang ipadayon ng atong mga hisgutanan o niyang taod-taod ang atong mga issues mga higala. Inigbalik na lang nato no sa atong tulumanon kay daghan tong mga nahitabo kagahapon sa impeachment mga sukid di paminaw nato sa angayong i-discuss. Standby lang muna alang sa RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon. Alas city-city na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Pinahayag ng PBOX na ang obserbasyong ito ay nagpapakita na posible may dumaraming volcanic gas sa ilalim ng vulkan at papunta sa itaas at nagtulak ng volcanic activity na nanatili pa rin sa alert level 2 ang vulkan Kalaon. Para sa Tutok Lindol at Tutok Vulkan, kasama mo sa RMN DYH B Bacolod, Radyoman Albert Henner. Tatakaramen!
4: RMN Network News.
5: Isang Philippine Eagle, Agila, na biktima na naman ng pamamaril ang nasagip sa barangay Manobo sa bayan ng Magpet, Cotabato. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, natagpuang nanghihina ang 5 taong gulang na agila nitong linggo. Lumabas sa x-ray na may 3 pellet ng air gun sa katawan nito. Isa malapit sa kanyang pakpak, isa naman ang nasa kanang paa at ang isa ay sa may buntot. Matagumpay namang natanggal ang 2 rito habang nagdesisyon ang mga veterinaryo na huwag nang tanggalin ang 3 bala dahil posibleng magdulot lamang ito ng pinsala sa agila. Hindi ito ang unang beses na naging biktima ng pamamaril ang endangered na Philippine eagle na ito. Noong 2013, hindi rin nakaligtas ang agila. Nasagip naman sa barangay Amabel sa Kaparehong Bayan patapos na magtamo ng tama ng bala ng baril mula sa isang kalibre 22 na rifle. Inaasahang matatapos na ang southwest monsoon o hanging habagat sa unang linggo ng Oktubre dahil dito mababawasan na ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, susundan ito ng transition period bago ang tuluyang maramdaman ang amihan. Pero dahil sa El Niño, posibleng hindi maging kasing lamig ang temperatura ngayong darating na amihan kumpara sa mga nagdaang taon. Samantala, 2 bagyo pa ang inaasahang papasok sa bansa ngayong Oktubre. Papangalanan itong Rosal at Samuel na posible namang mag-landfall sa Luzon. Duda, ang grupong bantay bigas na bababa ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Taliwas ito sa pahayag ng Department of Agriculture na bababa ang presyo ng bigas kasabay ng pagsisimula ng amihan o ng anihan. Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estabillo, malabong bumaba ang presyo ng bigas dahil sa monopolyo ng mga negosyante. Malaking porsyento anya ng ani ng mga magsasaka ang binibili ng mga trader na ginagamit namang dahilan ang pagtaas ng presyo ng langis. O malaking porsyento anya ng ani ng mga magsasaka o ginagamit namang dahilan ng ilang mga trader ang pagtaas ng presyo ng bigas, ang pagtaas ng presyo ng langis, ang mga nagdaang bagyo, at ngayon naman ang banta ng Super El Nino.
6: Hindi pwedeng magsabi ang DA na bababa yung presyo ng bigas dahil hindi naman sila bumibili at nagbebenta sa palengke. Nagpo-project sila na wala sa kanila yung bulto ng bigas na naani and at the same time na imported. Kung kaya pagpapatuloy talaga na monopolyo yung presyo ng bigas at alam ng DA yan na itatakda nila yung presyo dahil sila mga trader, mga negosyante, ang may hawak dun sa kalakhang ani ng ating mga magsasagal. Sila din yung may hawak dun sa mga imported na bigas. So, monopoly ever since.
5: Pinawi ng Malacanang ang pangamba ng publiko sa inaasahang epekto ng Super El Nino. Sa gitna ito ng report ng panic buying at hoarding ng mga bottled water sa mga palengke dahil umano sa posibleng water crisis sa banta. O dahil sa banta ng very strong El Nino, ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, walang dahilan para magpanik dahil walang impormasyon kung magkakaroon ba ng kakulangan sa supply ng inuming tubig. Hiniwok pa ni Castro ang publiko na maghanda ng sapat at iwasan ang pagbili ng higit sa kinakailangan. Tiniyak pa ng palasyo na nakahanda rin ng pamahalaan sa posibleng epekto ng tagtuyot lalo na sa agrikultura.
7: Ang El Nino ay hindi na po bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang po ang magiging epekto ngayon ng El Nino ay dahil dala ito ng climate change, pero handa po ang gobyerno at marami na po mga programa ang naumpisahan na, pati ang mga ayuda para sa ating mga fisher folk at mga farmers ay maaayudahan na rin po sila. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara. Maging ready po.
5: Pamahalaan naglaan ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa epekto ng Super El Nino. Kasama natin sa Balita Radyo Manchanel sa Lazar.
8: Naghahanda ang pamahalaan ng bilyon-bilyong pisong pondo para tugunan ang posibleng matinding epekto ng Super El Nino, partikular sa mga magsasaka.

0: funding 9.885 billion pesos na quick response fund para sa mga frontline agency na nangangailangan ng agarang pondo sa panahon ng sakuna. Kasama rin sa paghahanda ang 11.18 billion pesos para sa NFA rice buffer stocking at 4.5 billion pesos para sa crop insurance na inaasahang may kinabang ang tinatayang 2.34 milyong maliliit na magsasaka at mangingisda. Maglalaan naman ang pamahalaan ng 46.356 billion pesos para sa National Irrigation Administration, kabilang ang 30.47 billion pesos para sa irrigation development. Ngayon taon naman, sinabi ni Castro na 6.2 billion pesos ang ilalabas ng Department of Budget and Management para sa Department of Agriculture upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang apektado ng Super El Nino at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mayroon ding 39.83 billion pesos sa 2026 General Appropriations Act para sa NDRRMF na maaaring gamitin sa pagtugon sa mga sakuna at climate-related events. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak, RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Sa day 32 ng impeachment trial kahapon, binusisi ang mga ari-ariang ni Vice President Sara Duterte na hindi nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALN. Iniharap ng prosekusyon si Davao City Registration of Deeds Attorney Kathy Florence Baldonado at Samal Davao del Norte Deputy Register of Deeds Attorney Marco Pineda. Tumestigo si Baldonado sa isang property ni na VP Sara at Mr. Niang si Attorney Mans Carpio sa Barangay Matina, Davao City na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Kinumpirma rin ni Pineda na may ari-arian din si Attorney Carpio sa Barangay Matano sa Samal at hindi rin ito deklarado sa SALN ng Vice Presidente. Sinabi naman ng dalawang testigo na may mga detalyeng hindi nagtutugma ng pagkumpirmahin ng SALN ni VP Sara at sa mga dokumentong hawak nila.
3: Wala po kayo nakitang katumbas sa...
4: Wala pong nag-match.
3: Sa preso? Pati ba sa lugar?
4: Sa preso at sa lugar po at ang mode of acquisition po ang nakalagay po sa 2025 ay construction po. At dito po sa aming dokumento ay deed of sale.
3: May nakalagay din po 2024 sale. Kita niyo po 'yan?
4: Opo, pero ang purchase price po dito ay wala pong 6 million po, sir.
3: 10 million po nakalagay.
4: 10 million po at 2 million po ang nakalagay.
3: Tanong ko po, meron po bang katumbas o tumutugmang halaga dyan sa nakikita nyo?
5: I can only read what is strictly written on the paper, sir, Your Honor, and does not match the deed of sale.
2: Nanindigan naman ng depensa sa cross-examination na naideklara ng bise ang dalawang property sa SALN at tumugma rin sa mga record.
6: Do you confirm, ma'am, that there is a Barangay 74A Davao City property?
7: Apo.
6: Okay. And do you also confirm na ang nakalagay na cost of acquisition is 10 million?
7: Apo.
6: Yes, do you confirm that there is a declared Matanos Igacos property in the 2019 SALN of the Vice President?
5: Alam kong Matanos yun, pero hindi natin tiyak kung yun ba yung property tinutukoy sa SALN.
6: Would you kindly read the assessed value in that portion, sir?
5: The assessed value based on this document, sir, is 346,960
6: pesos. Okay. So they match, sir?
5: Yes, sir.
6: So if the property was declared in the SALN?
5: Objection, Your Honor.
2: Hindi naman natuloy ang whole day schedule ng impeachment trial kahapon matapos na magkaroon ng adjustment sa mga iyaharap na testigo ng prosekusyon. Walang idaraos na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ito'y matapos na aprubahan ng Senate Impeachment Court ang mosyon ng depensa na ipagpaliban muna ang pagharap ng testigo ng prosekusyon mula sa Anti-Money Laundering Council. Paliwanag ni Defense Lead Counsel Sheila Sison, kahapon lamang ng umaga nila natanggap ang 11 pahinang summary ng AMLAC. Wala ring, habang wala ring

0: tapat na oras ang kanilang panig para busisiin ang nasa mahigit 20 kahon ng dokumentong susuporta sa naturang summary. Pero giit ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno, September 2 pa lamang ay naipapatid na sa depensa ang records mula sa ahensya. At July 20 pa lamang ay naglabas na rin ng subpoenang korte para sa mga naturang dokumento. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni na Senator Judge Tito Soto at Risa Ontiveros sa pagpapaliban muna ng trial, nagdesisyon si Presiding Officer Chief Escudero na i-reschedule ang pagharap ng testigo ng AMLAC sa Lunes, October 5. Susundan nito ng mga testigo mula sa mga bangko, insurance company at sa Bureau of Internal Revenue.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RNN Networks Special Coverage.
0: Itinanggi ng Senate Impeachment Court na pinipigilan ni Presiding Officer Chief Escudero ang pagtestigo ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungkol, ang hindi pag-i-issue ng subpoena sa dating senador ay alinsunod sa hiling ng House Prosecution Panel. Babala ni Tungkol mag-ingat sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, lalo na ang mga abogado.
2: And alam natin na yung mga iba dyan ay mga abogado na nagpapakalat ng mga kwentong ganon. So magbasa po sila ng canons po nila for professional responsibility and accountability that lawyers should not engage in misleading or untruthful statements. So mag-ingat-ingat po sila kung gusto po nilang hindi magpatuloy yung suspension to disbarment.
0: Sa panig naman ng prosekusyon, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro na si Trillanes mismo ang humiling na bawiin ang kanyang pagiging testigo. Ayon kay Luistro, matagal na rin nilang pinag-isipan ng pag-alis kay Trillanes dahil sa dami ng iba pang testigo at mga dokumentong kailangang ilahad sa paglilitis.
3: It was intimated to the team, to the prosecution team, of the decision of the former senator to withdraw his name among the list of witnesses for the prosecution. The truth of the matter is, there has been a continuing discussion on that, no? Kanina lang talaga na-finalize. So perhaps if indeed na-surprise sila, they were surprised na may final decision na. But there has been a long discussion already whether to present or not to present, considering the number of witnesses still remaining and the voluminous records we need to present in support of unexplained wealth.
0: Sa kanyang post naman sa social media, sinabi ni Trillanes na ginawa niya ito upang maibsan ang pressure sa prosekusyon. Sa halip ay nakatakda siyang magsagawa ng press con ngayong araw para ilahad ang mga ebidensyang dapat sana ay ilalabas niya sa paglilitis. Sa kaugnay na balita, ang prosekusyon itinanggi na may pressure sa kanila kaya tinanggal si dating Senador Trillanes bilang testigo. Kasama natin sa balita Radyoman Grace Mariana.
4: Itinanggi ng House Prosecution Panel na may natatanggap silang pressure kaya iniatras nila ang pagtestigo ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro sa post sa ex ni Trillanes na hiniling niya na formal na bawiin ang kanyang pangalan bilang testigo upang maibsan ang pressure sa prosecution. Sabi ni Luistro, mainam na tanungin si Trillanes kung ano ang tinutukoy nitong pressure sa prosecution. Di ni Luistro wala siyang alam na pressure mula sa mga senator judges na posibleng sanhin ang pag-atras ni Trillanes bilang testigo sa ikalawang article of impeachment patungkol sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Binanggit ni Luistro na ang pressure lang na kanyang alam ay ang dami pa ng natitirang mga testigo at gabundok na mga dokumento na kailangan nilang ipresenta sa impeachment trial.
3: Well, the only pressure that I know is the remaining witnesses and the voluminous documents that we have yet to present, no? If he has different context of that pressure, better ask him. Wala po akong alam na ganyang pressure coming from the senators, as you ask, no? The only pressure that I can think of is the remaining witness that we still need to present, including the documentary exhibits that they need to identify.
4: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon na kumukwestiyon sa sesyon noong June 3 na naging tulay para magkaroon ng pagpapalit ng Senate leadership. Patunay lamang na naaayon at sumusunod ang Senado sa konstitusyon. Kasama natin sa Balita Radyo Madkon, De Bata.
5: Iginagalang ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon na kumukwestiyon sa idinaos na sesyon ng mataas sa kapulungan noong June 3, 2026 kung saan nailukluk bilang acting Senate President noon si Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, patunay lamang ng ruling ng Korte Suprema na walang basihan ang pagkwestiyon sa naging sesyon noong araw na iyon at ang kanilang aksyon ay umaayon sa katotohanan at sa umiiral na batas. Sinabi ni Gatchalian na noon pa man ay posisyon na ng Senado ang sumunod sa konstitusyon at sa mga naitatag na jurisprudence. Kaya ang kanilang pag-convene noong June 3 ay para matiyak na magpapatuloy ang operasyon ng institusyon at hindi ito maparalisa. Iginit pa ng Senate President na ang sesyon na isinagawa ng araw na iyon ay alinsunod sa mga naitatag na rules at precedents ng Senado. Responsibilidad niya ito ng bawat miyembro at ng Senado bilang isang institusyon. Kasama mo sa DZ XL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
0: Abangan sa aming pagbabalik, mahigit 100,000 pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat sa Zamboanga City. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
6: RMN Network News.
7: Butag Pilipinas sa Idupos.
0: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat
7: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
8: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
6: RMN Network News.
0: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
6: RMN Live Report.
0: Kumuha muna tayo ng live report mula sa mga lalawigan. Mahigit 100,000 pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat sa Zamboanga City. Kasama natin sa balita, Radyoman Mirasol Monteza ng RMN Zamboanga.
6: RMN Live Report.
10: Umabot sa halagang 112,686,535.37 pesos ang kabuuang halaga ng mga puslit na sigarilyo ang na-recover ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Zamboanga City Field Unit, katuwang ang Bureau of Customs, Port of Zamboanga at ibang pinagsanib puwersa ng mga kapulisan mula sa ni-raid na bahay sa Barangay Lumbangan nitong lungsod ng Zamboanga, Huwebes ng hapon, unang araw ng buwan ng Oktubre. Batay sa ulat, nagugat ang raid makaraang lumabas sa investigasyon sa naharang na wing van na may kargang milyon-milyong halaga ng puslit na sigarilyo. Ilang araw na ang nakaraan na mula umano sa nilusob na bahay na kinuha ang mga nasabing sigarilyo na nooy dadali na sana sa ibang lugar. Sa isinagawang raid kahapon, tumambad sa mga otoridad ang 704 na malalaking karton at 482 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyo na itinago sa storage at underground ng ni-raid na bahay. Nang napatunayang walang kaukulang dokumento ang mga sigarilyo at labag ito sa umiiral na customs law regulation na particular sa Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act tuluyan na nga itong kinumpiska ng mga otoridad at habang nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon upang matukoy kung sino ang nagmamay-ari ng mga kontrabando upang maisampa ang kaukulang kaso laban rito. Kasama mo mula sa DXRC, RNN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak, RNN.
0: Maraming salamat, Radyoman Mirasol Montesa, nag-uulat ng live mula RNN Zamboanga. Samantala, isa pang live report, mahigit 50 Chinese national na sangkot sa mga illegal na aktibidad ang arestado naman sa Zamboanga, si Bugay. Kasama natin sa balita si Radyoman Mar Arlawan ng RMN Pagadian. RMN Live Report. Mar.
11: Mahigit 50 Chinese nationals ang inaresto ng mga otoridad dahil sa hinalang sangkot sa mga illegal na aktibidad sa Purok 2, Barangay Kimos, sa bayan ng CI Zamboanga, si Bugay. Isinagawa ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI katuwang ang mga tropa ng Armed Forces of the Philippines o AFP bandang alas 3 nitong madaling araw. Batay sa paunang impormasyon, nakumpiska ng mga otoridad ang mga cellphone at computer sa loob ng Casa de Coco Pension House na pinaniniwala ang ginagamit sa mga illegal na aktibidad. Sa ngayon, isinasailalim na sa profiling ang mga naarestong Chinese nationals. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng mga otoridad dahil may impormasyon na marami pa umanong nakatakas na mga Chinese nationals. Patuloy rin ang isinasagawang investigasyon upang matukoy kung may kaugnayan ang naaresto sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Samantala, sa panayam naman ng RMN Pagadian kay Abilino Kimos, ang punong barangay sa naturang lugar, aniya wala silang alam patungkol sa illegal na aktibidad ng naturang mga Chinese national sa kanilang barangay. Akala lang umano ni punong barangay Kimos na naka-check-in lang ang naturang mga Chinese sa isang pension house at nagulat na lang siya nitong umaga sa presensya ng mga sundalo dito sa kanilang lugar. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyoman Mar Alawan, Tatak, RMN.
0: Maraming salamat, Radyoman Mar Alawan, nag-uulat ng live mula RMN Pagadian. RMN Network News. Sa iba pang mga balita, mga kasama, 7:30 ang oras ngayon. Handa ang Office of the Solicitor General o OSG na ipagtanggol sa Korte Suprema ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasunod dito ng utos ng Korte Suprema sa Office of the President, COMELEC at Kongreso na magkomento sa petisyong inihain ng election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal laban sa pagpapaliban ng BSKE. Ayon kay Palas Press Officer Eusiclair Castro, hinihintay na lamang ng OSG ang kopya ng petisyon mula COMELEC at Senado. Tiniyak naman ni Castro na susundin ng ehekutibo ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema.
12: Sa paningin po ng Pangulo at ng mga mambabatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging desisyon po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
13: RMN Network News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Posibleng maging Plan B ng pamilya Duterte si Davao City Mayor Baste Duterte sa 2028 presidential elections kung makoconvict sa impeachment trial ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni political analyst Professor Ramon Beleño III kasunod ng pagharap ni Mayor Baste sa impeachment trial na nagbigay umano ng sigla sa mga taga Davao. Pero sabi ni Beleño, hindi pa maituturing na competitive candidate si Baste sa ngayon, maliban na lang kung magkaroon ng political shock gaya ng posibleng conviction kay VP Sara o anumang mangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
14: Ang parang narrative na lumalabas ngayon, parang just in case na matuluyan, no? Itong si VP Sara sa impeachment, parang meron na tayong plan B doon sa mangyayaring 2028 election. Last year, he was, I think appointed or elected as president of PDP Laban. So, ibig sabihin, preparation na ba yun? Kasi, siyempre, PDP Laban is also a political party. So, ibig sabihin, meron ng political party na pwedeng umalalay sa kanya. Yung mga political shock dito, possible. If for example, si VP Sara would be convicted and or, pwedeng magkasabay or pwedeng either of them or something happens to the president sa ICC.
0: Dagdag pa ni Beleno, sakaling tumakbo naman si Baste sa pagkapangulo, posibleng kumuha ito ng katambal mula sa norte para mabuo ang North-South Alliance.
14: Yung nakikita natin na what has been very successful for the past, pwede natin masabi, two consecutive presidential elections, no? Is yung tiyatawag natin na North and South Alliances. So kung ito Mayor Baste tatakbo, no? So siya ay coming from the south, eh, ang medyo very possible, maganda sana, no, na kapartner niya babae coming from the north na medyo sikat ngayon. Kung hindi man babae, same na lalaki, pero same na scenario. Like for example, lagi kong nami-mention si pwedeng si Mayor Isko.
0: Yan po ang pananaw ni Professor Ramon Beleno III, isang political analyst sa panayam ng RMN.
6: RMN Network News.
0: Vice President Sara Duterte, Representative Pulong Duterte at dating House Speaker Velasco formal nang pinadalhan ng imbitasyon ng NBI kaugnay ng aligasyon ng maleta delivery. Kasama natin live si Radyoman Gerald Ulit. Gerald.
15: Pinadalhan na ng National Bureau of Investigation ng NBI sina Vice President Sara Duterte at kapatid nitong si Representative Pulong Duterte ng imbitasyon kaugnaya nitong aligasyon ng dating police patrolman na si Rodolfo Gracioso Jr. tungkol pa rin sa umunoy paghatida ng mali-maletang pera sa kanila. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama rin sa mga inimbitahan ay sina dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawa nitong si Rowena Velasco. Sinabi ni Matibag na inimbitahan nila ang mga personalizada para magtanong kaugnay sa nila naman ang affidavit ni Gracioso sa pag-deliver umano ng pera sa mga Duterte mula kay Velasco. Narinig din daw ng NBI Director na pinag-aaralan ng mga nadawit sa aligasyon na magsampas sila ng perjury case laban sa nating pulisa. Kaya mahalagang dumalo sila sa imbitasyon na paliwanag ng NBI ay makakapagbigay ang NBI sa kanila ng mga dokumentong pwedeng nilang ipresinta sa korte kapag magsasampas sila ng kaso. Una rito itinanggina ni Vice President Sara ang aligasyon at sinabing hindi niya kilala si Gracioso at wala siyang kailanmang natanggap na pera mula rito. Pero naglabas naman ng resibo si Gracioso at nagpakita ng mga larawan na kasama mismo ang Vice Presidente. Kasabay nito hinamon din ng dating pulis ang Vice Presidente na magpalay detector test sa NBI gaya ng kanyang ginawa. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Radyoman Gerald Biule Pataka.
0: Nanindigan si DILG Secretary John Vic Remulla sa kanyang kautusan na buwagin at tugisin ang mga miyembro ng True Brown Style o yung TBS Gang. Sa kabila ito ng pagtanggi ng grupo na sangkot sila sa iligal na mga gawain at ikinatwira na marami anila sa kanilang miyembro ay mga profesional at ordinaryong mamamayan. Pero ayon kay Remulla, may sapat na batayan ng otoridad sa pagre-recruit at pagsasanay ng mga kabataang edad 14 hanggang 15 para gumawa ng krimen. Git ng kalihi, may hawak silang listahan ng mga miyembro nito at nakatakda nilang isapubliko ang kanilang mga pangalan bagamat bukas naman daw sila sa pakikipag-usap sa grupo.
16: Of course. But I don't must come with the mission to stop their defiling activities.
6: RMN Network News.
0: Magkakasunod na binulabog ng banta, bagamat nagnegatibo naman, banta sa seguridad, ang Mapua Kalayan Colleges sa Laguna, Mapua University sa Intramuros at Makati Campus, De La Salle College of St. Benilde, at DLSU Dasmariñas sa Cavite kahapon. Dahil dito agad na sinuspinde ng mga pamunuan ng Mapua Laguna at DLSU St. Benilde ang kanilang on-site classes. Samantala, nagpatupad naman ng heightened security measures ang Mapua sa Intramuros at Makati matapos na makumpirma na hindi totoo at unverified ang mga banta. Klase sa Bacara National Comprehensive High School sa Ilocos Norte sinuspinde dahil naman sa bantang may magaganap na barilan. Kasama natin sa balita Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
17: Pinabulaanan ni Ms. Beverly Martinez, school principal ng Bacara National Comprehensive High School, ang usap-usapan na galing sa kanilang estudyanteng nagmayday ng baril at di umano'y binuli ng kanyang mga classmates ang kumakalat ngayong chain messages na naglalaman ng pagbabantang may babarilin sa loob ng kanilang paaralan. Ayon sa principal, ang isyong iyon ay tapos na at sinabi ng bata sa kanya na wala siyang ganoong mensahe sa lahat. Napag-alaman na ang mga chain messages ay nanggaling sa iba't ibang lugar kaya naman kinansela na ng paaralan ang klase kahapon sa tulong ng Philippine National Police sa Bukara, Ilocos Norte. Aniya ay pinaigting pa ng paaralan ang seguridad sa loob at labas ng paaralan kaya naman makakapasok na ang mga estudyante ngayong araw. Nagpaalala naman ang PNP sa lahat na iwasan ang magprank at magpakalat ng maling impormasyon upang sa ngayon ay hindi magpanik ang mga estudyante. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Dolores Martinez Tatak, IRM!
0: Si Alex Ayala bumagsak sa semifinals. Bronze medal po ang nasungkit sa Asian Games. Kasama natin mula RM Sports, Niel Santua.
18: Naputol ang gold medal bid ni Alex Ayala sa Asian Games matapos bumigay sa semifinals laban kay Wang Xiu ng China sa Nagoya, Japan. Nakuha ni Ayala ang unang set sa score na 6-3 matapos agad umabante sa 5-0. Pero nakabawi si Wang sa ikalawang set at nakuha ang score na 6-3. Sa deciding third set, muling nanguna si Ayala sa score na 1-0 pero kumontrol si Wang at umabante ng 4-1. Hindi na nakabawi ang Pinay bago tuldukan ng Chinese player ang match sa score na 6-2. Dahil sa pagkatalo, bronze medal ang nasungkit ni Ayala sa women's singles, ang kanyang ikalawang sunod na bronze sa Asian Games matapos ang Hangzhou edition noong 2023. World's number 18 at top seed sa tournament si Ayala habang world's number 85 naman si Wang. Samantala, magtutungo sa gold medal match si Wang sa kapwa Chinese player na si Zhang Shuai na tumalo sa pambato ng Kazakhstan sa kanilang semifinal. Para sa ating Aramen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Aramen!
0: Si Sarah G. Sarah Geronimo ay next year para makakabalik sa trabaho. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Alex Furake.
19: Nasunod ang pregnancy rumors. Sa singer na si Sarah Geronimo, nagpahiwatig si Viva Films producer Vic Del Rosario Jr. na sa susunod na taon pa makakabalik sa trabaho si Sarah. Sa isang panayim sa producer, bagamat hindi direkt ang kinumpirma kung buntis ang singer, ngunit diretsa naman yung sinabi na next year pa makakapagtrabaho si Sarah dahil nag-e-enjoy pa ito sa kanyang happy life. Ayon sa veteran movie producer, ayaw niyang manggaling sa kanya pero alam umano ng mga tao na hindi pwedeng magtrabaho ngayon ng singer. Si Sarah ay nasa pangangalaga ng Viva Artist Agency na nasa ilalim ng Viva Entertainment na pinamumunuan ni Boss Vic. Samantala, natanong din si Boss Vic sa balitang nagkaayos na si Sarah at inang si Divine Geronimo at dahil sa kanya, hindi naman talaga nagkaroon ng away ang mag-ina. Yan ang ating entertainment news, Alex Porake, Tatak, RMN.
0: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyang mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maya Paabak, Mayan Nga Timprano, mga kasama.
20: Live via satellite. RMN News Nationwide.
21: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: Headlines sa ato nga mga balita, si Mr. Mayor at Sir Rival mo siguro nga mabalanse ang iproponer nga 2027 annual budget sa kagamhanan sa Dakbayan. Samtang mga tinunan sa Don Sirio Osmeña Senior National High School sa Barangay Labangon, gipapauli human ang tungaan na karawat og hulga sa pagpamumba o pagpamusil nga gipost diya sa social media. Kini ang headlines sa ato mga balita.
21: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
23: Ang katinig sa hilanan, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
24: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nga ubhon ta unya mapektuhan usab ang atong tingog. katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw ganin ako, dunay ubong muabot, mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan, kay paspas kaayo muwagtang sa ubo. Sa ingon, dili mabalda ang akong trabaho. The end, ang ubo, nga naay plima sa Sulmiox Advance with Zinc. Nasulayanan ako kini sa pagtangtang sa plima. Aduna pa kini zinc nga ginatarget ang nahabiling viruses o bakterya. Adunay tablet o liquid pa ang Sulmiox Advance with Zinc. Tulo ka beses sa usak adlaw. The end, ang ubo, nga naay plima. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, 150 over 100 man.
2: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
3: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
2: Ay.
4: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noog maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
5: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
24: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
26: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
6: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines Tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal ang ubos ng vitamin D3 level sa atong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
16: Ato oras karon alas 7:48 na. O gara sa Italy na sa atong mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Chival mo siguro ga babalanse ang iproponer ka 2027 annual budget kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolono.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
17: Siguro ho ni Cebu City Mayor Nestor Archival ga mabalanse ang iproponer nining 2027 annual budget. Kini sa dili pailusog gadto sa konseho sa siyudad sunod semana. Ang mayor nagplano pailusog 15 billion pesos ka annual budget sa sunod tuig. Kini mas taas, itandi sa 13.4 billion pesos ka annual budget nining tuiga. Gusto ni Archival ga maghinan usog pundo ang ubang panginahanglan sa kagamhanan sa Dakbayan gawa sa waste management, health o education.
18: Although nanay substantial kaayong budget nga gihatag sa mga mga department heads, well, ikuan pa gina siya. Ibahig pagsakto. Lama plastada na na siya.
17: Si Mayor Nestor Achival sa Nasayran, unya na sa October 16 ang deadline pagdusok sa usaka local chief executive o proposed annual budget dito sa Konseho. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siniang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
19: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin B3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Walay sukli.
12: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
13: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-99999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
8: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
15: Si Long Ranger Journey.

0: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl Torphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang toxins makanaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: At oras karon alas 7:53. Padayon ta sa mga balita, mga tinunan sa Don Serios Menia Senior National High School sa Barangay Labangon. Ipapauli human ang tunghaan na kadawat og hulga. Pinagi niya sa usa ka post sa social media gamit ang usa ka Jami account. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
4: ZYHP Tatak RMN Report.
5: Gipagawa sa mga tinunaan o gisiksik sa mga personal sa Explosive Ordnance Disposal kon EOD7 ang sulod sa Don Serios Menia Senior Memorial National High School sa Barangay Labangon sa Sulod sa Sugbo. Ganin ng buntag human ang principal niini narawag sa police station nga dunay ng hulga nga bumbahan ang tunghaan. Pinagi sa post o sa ka Facebook page narawag sa Labangon police station ang principal sa Don Serios Menia Senior Memorial National High School nga si Mr. Marlon Toyko Kunikundi may kalabutan sa labasa sa post sa Facebook nga ng hulga nga bumbahan ang ilang tunghaan o pusilon ang mga tinunan. Dari nga may responde ang kapulisan sa mong tunghaan o milusa dahil ng inisyal nga verification o investigasyon may kanabutan sa mong hulga. Gisusi usab ang post sa usa ka social media account nga nakapangalan ni Carlos MacGregor. Di niyang gihulga nga bumbahan o pamusilon ang mga tinunan sa senior high school. Human masuta nga walay napalgan nga bumba sa sulod sa campus, nagdeploy ang Labangon police station o personnel sa tunghaan o nakigalayon dahil sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 aron pagsusi sa Facebook account. Nasuta sa initial nga investigation nga dami account ang Carlos MacGregor ug ilan na lang buhaton kung kinsa ang nasa luyo sa mga account. Padayon ang gihimong investigasyon sa kapulisan ug giawhag ang mga tinun-an nga magmakalmahon lang sa sitwasyon sa nagtugot nga gibantayan sa kapulisan ang maong tunghaan. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Radyo Man Arbo sa Man 3YHP. Tata Carmen.
4: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan na ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
3: Baka mas madali ka na magkasakit.
2: Payo ni Doc for 50 and up. Alam niyo ng tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Yun ang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
5: Cebuana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
7: Sports ngayon.
8: Ato balita sa sports, yatud karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge, kasama Edward Liga sa atong linya na karon. Kasama Edward, maayong buntag.
9: Maayong buntag kasama Ken, kining atong balita sa sports, yatud ganyo sa DTX 500. Bronze nga medalya lamang ang nakuha ni tennis superstar Alex Iyala human siya gipildi kagahapon sa Chinese nga si Wang Ziyu sa 3 sets, no? Sa unang set maayo kaayo ang gipakita ni Iyala, no? Din iya kining nakuha 6-3 apan sa set 2 paingon nato sa set 3 gipildi siya sa set 2 gikuha kini ni Wang Ziyu pinaagi sa 3-6 oga sa set 3 at 2-6 diin na gipildi si Iyala. Matod ni Iyala nga tapos gyud ang iyang performance pero bisan pa man ana nagpasalamat siya sa iyang experience, no, sa maong ilang duwa ni Wang Ziyu ang iyang mentor nga si Rafael Nadal. Nagkanayon kini nga bisan pa tuod na pildi si Iyala iya kining gi-guide tungod kay gawas nga batan-on pa kini. Maminaw kini adunay room for improvement sa iyang pagka-tennis player, no? Uga dili dako og ulo isip pa player diin na dako pa kayong mga oportunidad gyud nga mulambo pa ang tennis career ni Alex Iyala. Nagpasalamat si Iyala sa iyang mga fans sa tennis di lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan og bisan pa man og bronze medal lang ang iyang nahatag sa Pilipinas sa nagpadayon nga Asian Games dito sa Nagoya sa Japan. Karong samtang sa boxing, karong udto moaway alang sa gold medal, no, si Carlos Paalam kontra ni Roy Yamaguchi, no. Kini mong away alang ni sa gold medal kung mapildi si Carlo Paalam, silver assured na siya sa silver medal. Si Carlo Paalam, 30 anyos samtang ang iyang kontra, 22 anyos pa ni onya, kuan pa dili na ka taas, no, ang iyang experience isip amateur boxer apan usa ni sa pinaka maayong amateur boxer sa iyang division sa nagpadayon nga Asian Games, mo labi na sa amateur sa maong division sa ilang panag-awayan ni Carlo Paalam. Si Paalam mo nalay nagbinugto nga nabilin, no, human ang uban ng mga boksador sama lang ni Stipiticio, Ira Villegas ug uban pa wa gyud in town makaabot sa makakuha og medalya nga bulawa, no, sa maong torneo sa boxing. Si Carlo Paalam mo nalay paglaom ang human sa 16 katuig nakakuha og bulawan nga medalya ang Pilipinas sa Asian Games pinaagi ni Ray Saludar karon naa ang tanang paglaom ni Carlo Paalam nga makakuha og gold medal ni ining katapusan niyang away sa Asian Games sa boxing tournament. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500.